0: Dakbayan sa Tagbilaran, agi pa na po sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear, sir, bitay ka ng mga pulong sa kaalam.
1: Gikinahanglan sa usa ka sinaligan nga siya matinud-anon o kasaligan sa tanang butang.
0: Pagkanto ang nagbagan balita, karumbutang kanya na bati pagunad dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanon DYRD. Usagan usab ni Sir Rachan James ugang Gilbert Tulop ang atong attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
1: O kini si Glee Orgolio, ang friend mo forever.
0: Labing labas o kompletong balita dinhi sa DYRD may buntag.
2: DYRD Gisaligan.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8-2 sa buntag.
3: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diyan sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Enroll now and see the world free. Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol, with its training center in the city of Tagbilaran. Awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STCW 95, and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001-2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses, Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer a one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601-235-6232 and 501-9804. Enrollment is now going on.
4: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
5: Oh, ano mong ano man na imong dagway, pre?
6: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
5: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
6: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
5: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
6: Wala, pre. Magpagama pa ko.
5: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
6: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
5: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
6: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
5: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
6: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
5: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
6: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yun kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
2: Jinilin ko, Sir. Dede ni Sir, taga-manugan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, Sir. Magmulmul ni pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga masulibog ko kalipong. Nga maintenance na gani ko, Sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang batang. Puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya. Pagdagan sa pipila ka-adlaw. Nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, Sir. Dili na po ko maglipong-lipong, Sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karong kaluyan sa Ginoo, Sir. Okay na gid siya. Dito X500 umay tisi ra jud nga akong gina
3: DJX 500
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
5: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
6: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai tumar akong amahan. O sulod sa pila kaadlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
8: More water, more life.
9: Takot sumpo na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
10: Balisama na ang isip.
11: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
10: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok dahil walang aw sa Pau.
5: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.

0: ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Ania ang sinimanang tulumanon sa radyo, gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran, uban sa mapinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.
0: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan, ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhison, ug mga sugyot aron hiniusang matagaan og aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor. Maayong buntag world, maayong buntag Bohol, ug maayong buntag Tagbilaran City. Yes, it's a hara-hara Saturday. Yes, naka-feel na batanan sa mga kaigang ug kainit diha sa gawas? Feel kaayo. Yes, today is another Saturday and our beautiful morning here at your favorite station, DYRD, Bohol ang Kasaligan. Daghang salamat kayo sa pag-uban na mo, karumbuntaga na usab. And today is the first Saturday of the month of September. It's September 1st already. Yes. Burn naman unta, dapat ma-feel na nato mga bugnaw-bugnaw diha, no? But then again, pasalamat na lang ta, aniya gihapon ta, buhi gihapon ta, nag-enjoy ta sa matag adlaw o sa mga umaabot pang adlaw, kaluyan sa Ginoo. Ug ingon man, magpasalamat ta kay bisan pa man sa mga pagsulay, bisan pa man sa itong mga nasinati karon nga mga inconvenience, no? Kay labi na sa brownouts, nag-manual load dropping man ta, hinauton ta ang atong masabtan nga kani nga brownout, dili kani tungod kay sa distribution, sa transmission, usahay maka-feel ta mga inana kung na yung mga schedule power interruption, but this is due to the supply nato, no, sa generation nato. Kay kasayod magyud ta tungod sa kainit, tungod sa El Nino, grabe kay ang precipitation, no, paspas kay malis nga ang tubig, so pananglitan katong nagikan sa hydropower plant nato nga mga supply, so makwaan na gyud pananglitan instead of 10, so tungod sa kainit basig mahimo na lang na siyang katunga, no, 5 na lang ang pwede ma-supply, no, o katong mga gikan sa tuang mga kanang other nga mga supplies nga tungod sa kainit sa panahon, sige gamit na halos og aircon, no, ang tanan, no, mao na nga ang atuang supply nagkakulang na gyud, so magampo lang tano nga musulod na puhon ang bugnaw-bugnaw kay para di na pud kaayo ta magdungan og gamit tong mga aircon. But then again, yes, amping sa kanunay unya, labi na kay naaparabaw, no, murag sige pa manggihapon ang haze, murag atong mga niaging adlaw makafeel gyud ko nga mahuot ang dughan tungod sa na sinati nato nga haze, no, nga niabot na gyud diri sa Bohol, diri sa Tagbilaran. In behalf sa atong beloved mayor, Mayor Jane Yap, ang atong inahan sa atong Dakbayan nga kanunay naglantaw sa atong kaayuhan, uban ni Kuninyo Dice Arsenal Luspo ang inyong ubos nga tigpamaba nining maong programa para sa mga latest nga updates, no, para karong simanahuna, no, kay daghan daghan pud kaayo ta og mga nindot, no, nga mga progress nga angay nga ipaabot or pahibalo kaninyong tanan. Hi, good morning sa tong 16 sangguniang panglungsod headed by our very dedicated, committed pod nga Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala. Yes, happy fiesta. Oh, dao pa ba ninyong apart, Vice, or Lindaville po? Happy fiesta sa mga taga Lindaville, dahi diha, no? Nila ni ato ang Chief of Staff, Ma'am Kathy Torimocha and family, no? Sila, mga Supremo family diha. Sila ni, sa daghan man na silang nasa Lindaville, no? Anyways, happy happy birthday nila Ma'am Neneng, no? Nila ni Ma'am She. Yes, happy happy fiesta, happy birthday naman ninoon. Happy fiesta ninyo. Hi also to our councilors, 16 sangguniang panglungsod councilors, Jose Floro Plong Plong Rinca, mayong buntang ni Mudia Cons, Councilor Gian Besas sa Barangay Kugon, Councilor Tim Butalid. Yes, nga nag-celebrate sa iyahang birthday last September 3, no? sila ni Councilor Eddie I. Borja. Yes, belated happy birthday sa tuang duha ka ang mga abtik po dedicated and committed kayo nga mga councilor, no. To Councilor Butchie Zamora II of Taloto, to Councilor Fausto Bebot Budlong diha sa Barangay San Isidro, Councilor Agustinos Dudong Gonzaga diha sa Poblacion 3, Councilor Mary Christian Blanco of Barangay Mansasa, no. Thank you kay Cons Merrick, no, nga dito gyud ka ani pa timaw gyud ka ni hatag sa imuhang mensahe during sa among launching, no, sa first ever MSME Academy. More details later on, ihatag na sa atong special guest, ulay lain ang atong head sa tuang City Economic Development, Investment and Promotions Office. Hi also to Councilor Charles Cabalit of Barangay Taloto and Councilor Gemma Inting of Barangay Mansasa. Mayong bundag sa tuang mga abtik kayo, mga grabe kay ni sila ka-dedicated and tanan nila, no, naagi ni sila visible kay ni atong mga konsehal para sa mga kaayuhan kalambuan sa atong dakbayan. Also, hi and good morning sa atong mga kapitane sa atong 15 ka barangay, no, headed by our Liga ng Barangay President Honorable Joseph Sagaral of Barangay San Isidro. Mhm. Mayong buntag nimo diha ka pagsay imong kapika sa kinabuhi. Mhm. Hi to Ma'am Emma. Mhm. Maadyong buntag ninyong tanan sa inyong tibuok banay. Also to our mga SK chair sa nagkadaiyang barangay headed by Honorable Maffy Noreen Climaco, ang SK Federation President nining atong syudad sa Tagbilaran. Mm-hmm. Hello to Honorable Maffy Noreen Climaco of Barangay Tip-Tip. Yes, padayon mo sa inyong mga kakugin, no, kay atong mga SK Rabamaro di mauni musunod na to nga mga lideres, no, sa umaabot na to nga muservisyo padayon sa to ang syudad sa Tagbilaran o gingon man sa Bohol. Also to all our department heads, heads of offices, no. Speaking of department heads, atong nag-celebrate saya ilahang mga birthday yesterday, no. Attorney Colleen Guantero, mm-hmm. Happy happy birthday, belated happy birthday to you. To Doc Jaya Pundok, mm-hmm. Nag-celebrate po sayang birthday yesterday, belated birthday. Cheers to both of you, no. Wishing you all the best in life, no? Stress-free life ahead. No, Doc J? Yes. And also, hi and good morning sa to ang mga employees sa city government, no? To mga kugihan kayo, mga taga city traffic, mga taga solid waste, nga tuan, ang hakot ro mga basura, ang ato ang mga tag alert na to, ang ato mga taga GSO, mga taga engineering, nga bisan pag adlong Sabado, no, anaa nagserbisyo, no, sa kato mga nag overtime, labi na ang ato ang mga kauban sa buhat diya sa tong city mayor's office, no, ang anaa an bukas gihapon ang buhatan ni Mayor Jane bisag adlong Sabado from 8 a.m. until 5 p.m. para sa any assistance that you need, no, labi na sa mga financial assistance o katong mga katong na ay na hospital unya kanang mugawas na karon, so mangayo og assistance, no, diha sa buhatan sa tuang pinalanggang mayora. So doon lang mo dito kay abri ang buhatan ni Mayor Jania bisag adlaw nga Sabado. Hi and good morning also sa tanan, no, nga mga nagpadayon nga nanginabuhi karong buntaga to mga tricycle drivers, mga transport drivers nato, unsa man ilang gidriven, mga jeep, mga van, multicabs, mga bus, amping sa kanunay ha. Please stay focused sa inyong pag-drive. Ayaw in taong pag-inom, no? Stay away from drugs. Maluoy in taon mo sa inyong kagalingon, sa inyong pamilya. Unya, be a defensive driver always, no? Kaya na yung mga pamilya ninyo nga naghulat ninyo, okay? Yes, daghang salamat kaayo. Before moving forward sa tuang ato ang mga updates this morning kay naitay duha ka special guest this morning, no, kay nate importante nga gustong ipahibalo kaninyong tanan, no, unsay mga kalihukan niining mga bulana para sa ato ang city government employees, no, in celebration of our civil service commission celebration this month of September, no? So before moving forward ato sa sigurong lantawon ang vlog 296 nila ni Mayor Jane Yap ug ni Congressman Babayap kung unsay mga kalihukan sa mga miaging adlaw. Kuyog nato na sa pikas lawak no may nagtimo niya tong programa kagawa Jerry Kahis no nga sa ilang session ra ba dito gitambungan gyud nila ni ato ang CLGO no Ma'am Jo Olalo dito di ba og ni Sir Robin Kulpa dito gyud kagawa Jerry no unya napod sa to ang kauban nato sa studio ang ato ang Tech on Duty nga mao'y nagtimon sa tong Facebook Live DYRD Bohol ang kasaligan mano padayon mo sa paglantaw sa live nato nga broadcast nga makita pud ta sa to mga hookup station sa DYTR unya naapod sa BCCTV live ta channel 6 unya naapod ang radyo hagna no teleradyo no hagna makita na pud ta at channel 9 pud sa ilahang cable TV diha. So padayon lang ta kalpalihog ko Sir Jerry, Sir Eric ang vlog 296 nila ni Mayor Jane Yap og ni Congressman Babayap.
2: Maayong adlaw kanaton tanan. This is John Disnel Babayap. Welcome to vlog 296. Diya pata karon sa Manila. Karon lang yun na human ang ato mga budget hearings, mga one-on-one consultations. Ug dako yung kaya ni og tabang sa ato ang distrito, ilabi na nga makakuha tag mga proyekto, mapaabot po ta sa ato mga concerns. Og sa panahon nga naata sa distrito, diretso dayon ta og suroy pag-inspect sa mga proyekto, mapadako man nga mabarangay, mapagamay man, mapaisla, mapabukid. Muna dito ta sa ibabawang dapit sa barangay Bagakay Saong sa lungsod sa Luon. Bisan gamay kayo ni, wa pra kaabot og 200 ang ilang population. Pero naagya po ni Slay Proyekto nga nadawat, isa ka multi-purpose building.
3: Di ata karon sa barangay Bagakay Saong, tungod kay nagsugod na po ang ilang covered court, ibabaw gini nga parte sa lungsod sa Luon. 260 meters ang elevation ani. Muna nga makita na to nga naagsugod na gyud. Excited na po kayo mga katawhan ani, kay sa dugay kayo nga panahon. Why covered court karon di ana nagsugod na ug mubarog na ang nindot na pasilidad.
2: Ug pag-congratulate na to ni Jane Yap nga nakakuha og 92.45%. Siya ang top 1 ug kani isa ka timailhan nga maayo ang pagduma sa Dakbayan sa Tagbilaran. Congratulations pod sa tanan nga ningsud sa top. Diretso dayon ta sa lungsod sa Albor kay ubay-ubay ang mga multi-purpose covered courts ang nasugda na dito. Dito ta sa Barangay Santa Filomena, Punong ug Toril. Tulo ka barangays na adto nato og tanaw nato ang highlight.

0: Karon pa sila makahimo og covered court. So congratulations sa atong mga barangay officials og atong mga katawhan dinhi. Di ata karon sa barangay Turil sa lungsod sa Albor gihapon, nagsugod na gihapon ang ilahang covered court. Isa sa mga barangays nga matukuran og mga covered courts tungod kay importante gyud kaayo mga pasilidad sama sa mga hingani sa mga tagsa-tagsa ka mga barangays.
1: Nagdistribute po si Jenyap og mga bugas para sa mga lumulupyo sa barangay Ubuhan.
2: Ayong adlaw, tagbilaranons, and guess what? Naata ka ron sa Barangay Ubuhan. And kuyog na akong tapad yun ako atong birthday girl, ang akong sangay, Kapitana Mary Jane Ruiz. And of course, nakita niyo sa kulikuran, usa na pod ka successful project sa barangay. Kaning bleachers mo ni ang atong gipunduhan og 1.5 m, and ang kaning bag-o nilang evac facility mo ni atong gipunduhan nga 5 m, natay dugang sa kilid nga water catchment facility. And good news pod, kay kabalo ba mo nga ang Tagbilaran City represented by Barangay Ubuhan ang ning champion sa 2025 Sinulog competition sa Cebu. Karon naaman sila'y premium na dawat, daghan kayong nalipay kay ilaning gihatag og usa ka sakong bugas 10 kilos para sa tanan nga mga household sa Barangay Ubuhan. Congratulations to Kapitana Mary Jane Ruiz. And daghan-daghan kayong salamat, Barangay Ubuhan, for representing Tagbilaran City in the 2025 Sinulog sa Cebu.
1: Ug dito po ta sa East Poblacion para sa feeding program para sa mga bata. Ug lingaw kayo ta kay dito yun si Spider-Man. Tanaw na to ang mga highlights. Ug grabe kayo mga tao, nagdagsag yun ang mga clients kay dihay free legal service nga gihatag sa City Hall. Ug pasalamat na to ni Jane Yap, Adam Hala o mga konsehal.
2: Congratulations sa ato mga bagong caregivers nga ning graduate sa Gentle Family Home. Successful kayo ang atong partnership with EXL Makabuhay Plus and DYRD Health and Wellness Caravan. Dako gyud kay nako pasalamat nga nalibre ang check-up sa atong makatawhan sa Barangay Poblacion 2, at the same time naka-avail sila sa mga tambal sa EXL Makabuhay Plus. Over the long weekend, back-to-back-to-back ang mga pickleball tournaments nga atong gisuportahan para sa atong mga kabatanunan. Congratulations sa mga winners sa Cruella Cup, sa Linggo ng Kabataan Barangay Dao SK, and of course, ang BDMPC. Successful kayo ang tanang mga tournaments, and naka-appeal pod ang among anak na si Jana. Congratulations! Dako kay natog pasalamat sa Paghiusa Plastic Solutions and Policy Lab. Ning present sila sa mga plastic solutions in front sa ato mga estudyante sa Tagbilaran City. Ug ato pong padayon nga gisuportahan ang ilang movement.
1: Ug dinhi ko to mga taong vlog, a sense of pamordiwan, mangadlaw kanatong tanan.
3: Mako to mga gala ang vlog 296 nila ni Mayor Jane Yap pag ni Congressman Babay Yap. No, pasensya na, medyo blurred gamay, no. Atong ingnon si Kong Babaan niyo si Mayor, no, nga kanang mas i-enhance pa, no, para mas maklaro, no, ang mga panghitabo, no, nga ilang gipanghimo, no. Okay. Anyways, makita nato dito nga daghan kayo, no, diha nang distribute ang City Government of Tagbilaran og mga bugas, no. Labi na dito sa Barangay Ubuhan, no, niya. Congratulations po di ay, no. Once again sa Barangay Ubuhan, kay isa ni sila sa mga very progressive nga barangay, unya daghan po ni sila mga awards po, unya sila po yung first, no, in history nga champion, no, sa Sinulog, no, festival, no, na first in history po nga na champion ang Tagbilaran sa Sinulog based pagyud, no, ang presentation, no, nga competition, unya sila ni Cap Mary Jane Ruiz pagyud iyang barangay pagyud ang nagrepresent sa Tagbilaran. So dakong dungog yung kaini para sa Barangay Ubuhan niya. Speaking of mga progress, daghan salamat kay itong mga businesses nga padayon nga nihatag ni Bubu silang investment diri sa tuang syudad sa Tagbilaran. Salamat sa inyong trust and confidence, labi na sa Alturas Group of Companies sa bag-o karon gibuksan nila ika-third na ni, no, nga drive-through Jollibee diha sa Barangay Mansasa, no. Murag nindot kay ni para kang Cap Arvin, no, Visara, no, kay dugang puding kita sa ila sa Barangay Mansasa. So kudos, no, sa tuang mga makugihon pud kay mga kapitan. In fact, very empowered.

0: ning ato mga kapitan bisan pa man sa katong ato ang mga outskirts area ng barangay no kani mga kabawan nagsugod-sugod na pod ang mga progress ditong dapitan no pasaka na pod dito labi na barangay San Isidro dito sa Tip-Tip onya speaking of progress also grabe kaayo ang pag-progress pagsulpot murag mga mushrooms kung tawagon nato no ang ato ang mga pickleball courts no daghan kayo na napoy mga sigig construct padayon karo construct daghang bagong gibuksan labi na di sa Tip-Tip no na napoy bagong gibuksan nga nindot pud kaay nga pickleball court nya napay gyud mga ongoing pa ang construction basta kay makaayo lang no sa tuang health no di lang punta palabi ug abusar ug kanang late kay matulog no nga mahimo na inuntang nocturnal kay ang atong lawas ra bagyod kay mo ang gabi ra bagyod moro baginay ting heal sa atong body no so maybe sa mga batanon di pa kay nato na ma-feel pero nag-abot gyud nga muktungtong tag 40 moingon gyud ko ana nga mo na nay inig-abot ni mo 40 kanang mo na ginay start na no nga na namang gawas na mga di ni mo masabtan but then again just continue enjoying no kanang mga games na to ayaw lang pudog palabi ha fine time pud nga magrest gihapon sa saktong oras unya speaking of mga birthdays di ay tuod no a while ago anay nagpagreet dere. Ah, okay. Yeah, so i-greet daw kuno po ang uban daw. Unsa man ni si Dice, di man i-greet ng uban nga nag-birthday daw taga city government. Sorry na please. Okay, na dere no. Atong i-greet ang ato ang mga belated birthday cheers ato mga kauban sa buhat nga nag-celebrate sa ilahang birthdays no sa karong mga niaging mga adlaw no September 2. Of course, Councilor, na-mention na now, Councilor Jose Esteban Timoteo Borja Butalid, no? Lord Relampagos Marapaw IV. Ah, yes, Attorney po, Attorney Marapaw, no? Belated happy birthday, Councilor Leonides Lagura Borja, Jonas Oracion Maglahos, Marie Leslie Abeliadas Likong, Maria Nita Balakwit, Leoneda, yes, Atenides Del Puerto, belated birthday cheers to you, Pedro Suarez Jr., Jose Bernados, Leoneda Gamutan, Daisy Sabanya Torelio, Klein Siroy Membreve, Maxima Israel Salised, and Jose Victoriano Samson. Monto yung mga nag-celebrate sa ilang birthday pag September 2, no? Pag September okay. Diha pa di ay September 1, no? Birthday cheers to Jonathan Salmorin Umayan. Belated happy birthday to Maria Hazel Costillas Beldoro, to Romel Ladao Namok, to Mary Jill Doldolea, to Delmark Albutra Kagaten. Yes, ang ato din president sa ato ang Tagbilaran City College, no? Sir DM, belated birthday cheers to you. To Arvin Joe Bunsay Balabag, to Bruce Olmilio, to Helen Anciano, to Reggie Gamo, to Lito Kanda, to Marilyn Bolasa, to Charity Brunidor, to Marivic Garcia, to Emidia Delio. Yes, belated birthday cheers to all of you from the City Government of Tagbilaran and from Mayor Jane Yap and Congressman Baba Yap. Sige, later on, ato siguro pong basahon ng uban, no? Kung nani mahatag, human na, kaganina pa na akong gigreet, no? Asi, kagawad rin ito. Tas de rin, no, ipahinumduman ko, kaduha na akong gigreet. Kagawad, ikaw, yun, wa ka na minaw. Bitaw. Anyways, padayon ta sa itong greetings, murag musuluray pang uban, ipadala siguro kay napamantay September 3 o September 4, no? Anyways, later on, atong basahon kung maabot. For the meantime, ato sa sigurong tawagan no ang ato ang important guest this morning no para ipahibalo kaninyo unsay mga latest no nga mga programa nga ipapahamtang no usahay kay maglibog yung ko sa mga lawom kay mga Bisaya no nga gipahiluna sa ato ang Human Resource Development Management Office nga mauy nag-lead gyud ani nga programa para sa tong Civil Service Commission month nga celebration no para sa itong mga empleyado. So, atong hinabi karong buntaga ng atong assistant department head sa ito ang HRMDO nga mo'y muhatag og updates. While waiting, no, atong i-greet sa nga ito ang mga viewers via Facebook Live, DYRD Bohol ang Kasaligan. Hi to Ma'am Betty Matiga Humawid, mayong buntag, diha sa Poblasyon 3, no? Hello sa mga taga-Poblasyon 3. Hi also to Mr. or Sir Fernando Salazar Migrenio, mayong buntag ni mo, sir. Mm-hmm. Daghan salamat sa makanunayong pagpaminaw, no? Nining ato ang programa sa pangamahanan syudad sa Tagbilaran, ang Meet the Mayor. To Ma'am Cleofe Polistico, no? Ang head sa ato ang PDAO, no? Mayong buntag ni mo, Ma'am Cleofe, o sa tanan ni mo mga kauban sa buhat diha sa PDAO, ingon man sa imong tibuok banay. Daghang salamat kay no kanira ba to ang mga membro nato sa to ang mga kanang PWDs, no, very active kaayo, no, labi na ilang mga officers, so nya membro po ni sila sa to ang civil society organization, nya very empowered unya nindot kay paminawon kay I don't know if sa ubang lugar, no, maybe sa ubang mga cities na nay mga inani, pero diri sa Bohol I don't know if ang atong mga PWDs bapod na anapod sila yung mga gift, no, from the city government every or from the government every birthdays nila ang atoang mga PWDs diri sa atoang dakbayan sa Tagbilaran maka-receive pod og mga birthday gifts sama sa ato ang mga senior citizens, no. Okay. While waiting sa ato ang guest karon, buntaga ato sa sigurong i-greet, no, ang katong mga nag-birthday po last September 7, no, to Jepriel Marie Villa Gonzalo, to Nop Annalyn Caniliha, Ronaldo Baquero, to Danos Edsa, no, Orig, ogoy ang kapikas ni Ma'am Bianca, no, to Danos di Aini, no, and Sir Edson, ma belated birthday cheers to you, to Fidelito Caldeo Jr., to Christian Joseph Agopitak, to Dennis Gomez, to Eufemio Toralba, to Analu Yusenia, to Joshua Lungog, and to Lev Nadella. Yes, belated birthday cheers to all of you katong nag-celebrate last September 3. Belated birthday cheers from the City Government of Tagbilaran and from Mayor Jane Yap and Congressman Babayap. Anyway, siguro basig naapay laing kabilinggan, no, agyato bang ang ato ang first nga guest ato sigurong isunod sa lang, no, o contact ang ato ang ikaduhang importante nga guest this morning, ang head sa ato ang City Economic Development and Investment Promotions Office, kay diha sila'y gipatuman, no, nga bag-o nga programa para sa ato ang mga micro, small and medium enterprise diri sa ato ang syudad sa Tagbilaran. Actually, bag-o pa lang yung kung nakabalo, no, based on records from the Department of Trade and Industry nga ang ato ang kanang MSMEs sa tibuok Pilipinas composed of 99.5%. Okay. So anyways, later on, na-contact na nato di atong first important guest this morning, no, para sa atong mga updates gikan sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran, gikan mismo, no, ang atong assistant department head sa atong buhatan sa Human Resource Development Management Office, walay lain, Dr. Karina May Uy Bukoy. Hi, Doc Karina. Mayong buntag. Welcome sa Meet the Mayor. Ang imong panimbaya sa itong mga viewers and listeners this morning, Doki.
1: Hello, Ms. Dai. Mayong buntag sa tanan o sa itong mga kapintig pagminaw sa itong radio program na Meet the Mayor.
0: Yes. Daghang salamat kaayo, Ms. Carr, no, nga naagyog ka, na-contact, nakauban na mo karong buntaga. Sayod kong busy kayo niya. It's a family bonding day, rabag yun ni, no, weekend, no. But then again, thank you kaayo sa imuhang gigahin nga oras para niining ato ang programa sa Meet the Mayor. Kay amo yung kang kontak karong buntaga aron nga ato pong mapadayag or mapaabot sa itong mga listeners unsay mga activities for the human resource, no, or atong HRMDO, ato na lang move on HRMDO nga buhatan sa ato ang pangamahanang syudad sa Tagbilaran, Miss Carr.
1: Yes, Miss Dice, mura og na kuan gid no every September. I think if ang mga if ipaminaw na gid ang atong mga listeners every year sa atong radio program.
0: Yes.
1: Maghibaw gid sila nga every September is the Philippine Civil Service Month.
0: Mm-hmm.
1: So this is the time nga ato ang igahin for our employees. So for the whole year, murag trabaho ra gid ang atong di ato bang
0: tinuod.
1: So this is the month nga medyo tagaan pod na to ang atong mga employees o time to relax or time to do some fun activities eh, para po na maiwasan ang atong mga burnout, mga stress.
0: True.
1: Magpadayon pa gihapon ta nga productive sa to ang trabaho.
0: Yes, tinuod yun, Miss Carr. Pasalamat galita no kay naa na dungagan na nang ato ang leave karon no gitawag na to nga wellness leave no nga naay nadugang karon.
1: Yes.
0: Salamat ta sa to ang national government agencies no nga naghatag yun og gitagan yun taan na og kwan kay lisod na kaya itong mga mental health diha no kung mo'y ma-burn out diha lisod kaayo no daghan na ro ba kaayo mga cases karon nga mga dili maayo no mga panghitabo tungod kay na burn out sa trabaho or sa whatever sa studies baka ha anyways no di na ta mo delve deeper into that but add to ta sa unsay mga kalihukan sa city government para sa Philippine Civil Society man no civil service month nga celebration onya unsa may mga kabaguhan or kalahian or di ba kaunsay tema para karong tuiga, Miss Carr?
1: Yes, ang atuang theme for this celebration, Miss Dice, is the same with the theme sa past year's theme. Ang Civil Service Commission, mo din ang ilang i-focus for the next 10 years. So, ang atuang theme is Kuso, Dangal at Galing para sa Bayan.
0: Mm.
1: So, mo na gigamit sa tanang mga government agencies for the Civil Service Month. So,
0: wow.
1: As to our activities, we already started this time this week, last week, or this week. So, we
0: yes.
1: had a flag, nag-flag ceremony with Mayor Genia through Sir Alvin, our city administrator, naghatag og message to open our month-long celebration and to also emphasize kung sa gintang importance of the Civil Service Month.
0: Wow.
1: And then, gahapon, we had also our mass to first start off with a way of thanking sa toong Ginoono for all the blessings na nakihatag sa atoa, sa city government, and sa siyad sa Tagbilaran. Next week, we will have the opening mistake of our Palarong Lingkod Tayani.
0: Mm.
1: So this is our interdepartmental sports fest.
0: Mm-hmm.
1: So naay basketball, volleyball, sungka, kadang-kadang, kipod-gupod og baboy. the kind of mga activities na hindi lang kay sports, but na mm-hmm. mga Pinoy games. Incorporate.
0: Nice.
1: And this is also in partnership with the City Sports Office.
0: Mm.
1: So, sila yun ang nag-lead sa naning activity for Peter Zach. And then, so, mauna na yung short parade, may tabo po hon with the athletes and employees. And then, you will have a program. Tapos, after na amistize, na yung mga schedules na ato ang mga games here. So, mag-expect na lang ato ang mga employees na naagi yung mga basketball game, volleyball game, may schedule. Dapat ilan nag-training na sila ron, nag-warm
0: yes.
1: up na, kay magduwa na for the starting next week.
0: Mm-hmm.
1: Si Mayor Jane niya po, Miss Dice, tumod kay very avid player, mapod siya pickleball.
0: Yes,
1: so, napod siya a lot ng pickleball tournament for our employees.
0: Barag madula, so, gini si Mayor.
1: Oh, modula ang gitingalik siya. Kanya, encourage kanya nga tanang mga department head to also join the pickleball tournament. So, not sure lang if it's going to be a separate category or kuyog ba sa tanan na itong mga employees ang kana nga game, no? But that is really her unpod marag plan. Okay, of course, lahi na dito likod ni Spike is physically we're healthy.
0: Mm-hmm.
1: Na inyong trabaho po na to is kinapod, maayot ng pagpanarbaho, dili, aburido, tungo na huna. abita as kilta, and I think mayor also wants to share that kind of energy po dili lang sa mga employees but labi na sa mga department heads mob daghan og mga buhatunon.
0: yes tinuod gyud
1: so, na yung mahitabo for next week. The week after that, Miss Dai, it's going to be focus on wellness sa itong mga employees. Nanapag tayo 1 day or half day allotted for free haircut, free manicure pedicure, free massage nga. Air of the Mayor Jane.
0: Wow.
1: So, sponsor niya and then for the employees.
0: Wow, that's
1: then
0: very
1: we have
0: nice.
1: The 3 days, Miss Dai, na employees fair. So, na yung mga small businesses from our employees nga ilahang ipakita ilang mga prada. Pati ikaw, Miss Dai, ganahan ka mo, Joy. So, those na yung mga products like mag-bake, big-bake sila, or na sila yung mga any kind of dry goods makaha, or tapos yung mga employees nga na sila yung mga side hustle, like na sila yung natin isang employee nga naa siya ay shake business, kana mga food shake. So,
0: po-join
1: sa siya. So, that's going to be a 3-day na employees fair at the City Hall Atrium. And I hope na our employees and also our clients na mabikita dito will support the small businesses of our employees. And invite sa nato, Miss Dai, sa nato mga entrance students sa BCC. Okay, para po na ako sa avenue to share also their innovative and unique products po. Mara makaibaw po ang mga kliyado nga. Naadi po nila mga products po. Maybe maka-inspire po nila to create their own products po.
0: Wow, very nice. Murag excited na kuan ni kay this is an exciting part labi na when it comes to kaon Miss Car murag mo gyud makapa-excite gyud nako no and sa imong giingon nga to join no para magkuan og products murag that's kind of interesting no why not naro ba koy giplano nga kuan pohon introduce diba thank you sa encouragement anyways so nindot kay Miss Car no kay murag kuan holistic ang dating onya at the same time murag gitabangan empower pagyud nato atong mga employees no nga di lang for the sake of mental wellness nato pero gi-empower pa nato nga kanang mag kuana marag business minded na puhon no marag money kanindot kay baseball sa tuang di ba sa tong orientation sa tong mga retirees no gitudluan po nato na sila unsay mga businesses nga pwede nila puhon pud no nga sudlan no inig retire so this is very nice ang pinaka something new ani siguro this year is kaning ato ang pickleball no sa tong sports nga ma-appeal no marag magini mao magini ato ang fad karon no ani marag hype gigayo ni siya karong panahon na so ma-appeal pud ka ni Miss Car.
1: Ma-appeal
0: kita ang lahat, no? Anyways, sige Miss Car, di ka na ko dugayo, no? O cold this morning kay sayod ko nga napa mo yung mga lakaw, no? Basig napa kay gusto lang nga mga iapas nga ipahibalo or unsay mga mensahe, no? Nimo sa mga naminaw na to. Namang kita yung mga kauban sa buhat karon nga mga naminaw. So, go ahead, Miss Car.
1: Yes, Miss, nalimot kong add na we also have one activity na wala siya natin sa September na civil service month, but it's really the major activity for our employees. This coming October, so it's the Pasidungog, a night of recognition and excellence. So it's an awarding ceremony for our employees.
0: Wow.
1: For all the past years of service, mga recognition. Tapos yung mga accomplishments na recognized regionally or nationally or even internationally. So, bawasat na ang atuang activity. And this is going to be a unique event compared to the past years nga mga recognition activities ato ni Tais because it's a formal event. So, muna ang time sa mga employees nga makafeel sila nga muna ni ang purang kinasamas,
0: gala-gala kayo dating. Yeah. Murag mapugos so, na taanig pa-makeup ani Miss Carda.
1: Okay, we want to make the employees feel special even for just a night.
0: Nice.
1: And para the focus is really on them. So, that's our activity. Major, one of our major activities also for our employees. And So for my message, Miss Dai, so capital of kanang mo pasalamat na dito kanunay sa ato mga leaders, no, sa school, because they have really been very supportive if we have initiatives for employees. So every time na nagiging suggest or i-recommend sa Buhaton, for si Mayor Jane, mo support din na siya kanunay, and ato akong mga city councilors, led by Vice Mayor Adam Hala, apo tayo mga policies, kita po na gusto na tayo ipa-adapt.
0: Mm-hmm.
1: So, they're very supportive po na. So, with that, I do hope nga ma-inspire po and mas ma-encourage po na ato mga empleyado to strive more and work hard. Kaya we can see that our leaders are also doing their best in serving Cagayan City. And I hope nga ma-reflect po na sa ato ang everyday po nga pagpanarbaho sa ciudad sa Cagayan.
0: Yes.
1: Happy Civil Service Month to our employees and to all other public servants, no?
0: Mm-hmm.
1: Let's enjoy this month for ourselves kaya para mas ma-encourage, mas ma-motivate pag ito ng mga nervation.
0: Wow, that's very nice. Thank you, Kayo. Dr. Karina May, uy, Bukoy, di na yun ako nakalimtan ha, kay nahalin na yun me. Eh, nagapilapil ko, nahalin na yun me. Isa naman isa una sa HR nga wala nang halin, so nahalin na yun me. Mita, thank you, Kaya, Miss Karina May, uy, Bukoy, and have a nice weekend ninyo sa inyong tibuok banay, no? Diha sa imuhang Paris, nila ni Tito at Tita, and to everyone, no? Daghan salamat, amping kapunay.
1: Thank you, and good morning.
0: So, mga higala, kadto po nga celebration na to karun, no? Mao na nga napoy mga special nga mga major nga events for the Civil Service Month celebration tungod kay part po ni siya sa ato ang Jubilee celebration, a year-long celebration sa Tagbilaran City Government. Oh, kaya nag-celebrate man ta sa atong ika-60th nga birthday ang Tagbilaran City pag last July 1st. Anyway, so atong isunod dayo ng ato ang another important guest this morning, walay lain, kung dili ang grabe gyud kay ni siya ka-sports minded. Onya, very active kayo. Ambot lang asa kaninya gikuha iyang energy, no? Permi, no? Walay lain ang head sa tuang City Economic Development and Investment Promotions Office, Attorney Vincent Louis Raut-Raut. Maayong buntag ni mo diha, Attorney. Kumusta? And welcome sa Meet the Mayor, ang imong panimbaya sa tuang mga viewers and listeners right now, Attorney.
2: Good morning, Ma'am Dice, and good morning sa tuang tanang tigpaminaw karon.
0: Yes. Attorney, break sa gamay hayo sa sugod og dula. Gamay kadyut lang kayo sa imong time, no? Anyway, kung for kuan, gamay lang akuan ani Attorney kang Attorney Louis, no? Si Attorney Louis is very sports minded, sa kung gi-mention a while ago, basketball, pickleball, ug unsa pa kani uban nga mga ball games nga ihandulaan pohon. But then again, ang iyahag yung pinaka first love is ang basketball gyud. So okay, padayon ta, Attorney Louie, amo kang gi-invite karon, no, kay sayod mi nga naay mga bag-ong kalambuan gikan sa buhatan nato sa City Economic Development and Investment Promotions Office. Isip usap pud ni siya sa mga major nato nga mga activity for this year-long Jubilee celebration sa City Government. So, take it away, Attorney Louie, unsay ato mga bag-o nga gipang buhat nga programa from the CDPO Office?
2: Yes, Ma'am Dice. The City Economic Development and Investment Promotions Office, or CEDIPO, in partnership with Department of Trade and Industry, just conducted the first two parts or first two days of our first MSME Academy.
0: Mm.
2: This program is, of course, namugna ni tungod po sa na-inspire ang atong opisina sa ato ang pagka 60th charter anniversary sa siyudad sa Tagbilaran. So part ni siya sa year long celebration sa ato ang siyudad sa Tagbilaran sa iyang ika 60th charter anniversary. So kani siya programa ato ning gi invite ang ato ang mga local MSMEs para ma-train, ma-tagaan og mga bag-ong mga and updated knowledge in managing their business, And of course, we have here coaching pod from the Department of Trade and Industries Business Counselors. So of course, namugna po ni tabang sa ato ang kagalingong negosyo center sa Maybelaran City. Ang kaning programa po na-inspire po ta kay tungod lagi nga growing ang ato ang local economy diri sa Maybelaran through our MSMEs, which compose 99% sa ato ang mga businesses diri sa siyudad sa Maybelaran. So literally and technically ang MSMEs gyud ang gabuhi sa ato ang local nga ekonomiya diri sa siyudad sa Maybelaran. Wow. So this is a way of giving back and also a way of moving forward pagyod sa next 60 years sa Maybelaran nga mapadayon na ning MSME Academy para magkadaghan pagyod ug magka-improve pagyod ang ato mga MSMEs diri sa siyudad sa Maybelaran.
0: Wow, very
2: nice. So again,
0: nice.
2: It was just the first 2 days. Mm-hmm. We had the lecture of theories and also site visit and site visit our chosen enterprises. Dapat tayo maabot ng activities part pa rin sa ato ang MSME Academy, which is our presentation of output. And of course, the culmination again sa MSME Academy. So this MSME Academy is the first, not only here in Maybelaran, not only here in Bohol, but all of the entire Central Visayas.
0: Wow, that's very nice. That's good news, no? So, diha gyud nato may balaan nga grabe gilihok gyud sa CEDIPO, no? Kay part ra ba ni sa executive agenda ni Mayor Jane Yap, no? Sa iyang second term nga kinahanglan nga hatagan og pagtagad, patasan pa nato ang ato ang numbers of MSMEs diri sa ato ang syudad sa Maybelaran. Anyway, Attorney Louie, di ka na ko i-hold og dugay, no? Kay sayod ko nga busy pug kakaron. Ang imo na lang mga panapos nga mensahe, Attorney Louie, sa ato mga listeners and viewers right now.
2: Of course, first of all, dako kay kong pasalamat sa ato ang inahan sa syudad, Honorable James Victoria C. Yap, sa kanunay nga suporta kaayo sa ato mga programa, especially sa mga programa sa para sa ato mga MSMEs diri sa siyudad sa Maybelaran. And of course, to Vice Mayor Adam Hala, and also to Councilor Merrick Blanco, which is the FP Committee Head on Trade and Industry. Kay sila sa mga polisiyas, na pabor sa itong MSMEs or sa local economy, andam ginit sila supporta po na to sa CEDIPO. And last but not least, gusto ko magpasalamat po sa tanang mga supporta gyud sa MSME Academy. Mm-hmm. Itong mga participants, coaches, and of course from DTI, specifically sila Sir Carlo and si Ma'am Roser. Andam gyud kapunay nga hing hatag silang serbisyo sa ato adiri sa siyudad sa Maybelaran.
0: Yes, daghang salamat Attorney Louie sa imuhang panahon nga gigahin karong buntaga. Happy weekend, amping og enjoy your tourney this morning.
2: Yes, thank you, Ma'am Dice.
0: Yes, sa mga igala mo katotong heads sa ato ang City Economic Development and Investment Promotions Office no nga talagsa ra gid intaw nato tumadakpan pod kay bisan og ato atong kauban diha sa buhatan pero busy pod kayo no kay kami sa city government, multitaskers man mi. So, mo na nga. Nadakpan ragyod na to. Anyways, a special shout out no, sa ato mga coaches from the Department of Trade and Industry, Bohol, no? To Sir Caloy Rowaldo Escobilla, sa iyahang better half, Ma'am Roser Ann Escobilla, nila ni Ma'am Yads, nila ni Ma'am Rhea, nila ni Ma'am Marts, no? Daghang salamat gyud kayo sa inyong pag-uban kanamo sa today, no? First part of the MSME Academy, no? Sa ato ang mga partner enterprises nga gibisita nato nila stopover owned by Miss Heidi Digal, no? Daghang salamat kaayo sa pag hatag og higayon no nga mamahimong host enterprise ang inyohang stopover nga store no ingon man ang Honcolada Souvenir Shop diha sa Central Public Market og ang Painitan diha sa Central Public Market. Thank you kaayo to Attorney Atea Paras no nga maogyoy nagtabang nato no nga mapahilo na ta ingon man sa tuang lubukanon nga karinderya diha sa tong integrated bus terminal. Daghang salamat kay to Sir Gigi Rayzon, no? Rayzon family, good morning. training nila ni Sir June Rayson, ni Ma'am Dome, Latiklay, ni Sir G. Boy. Good morning ninyo. Daghan salamat kayo. Ingon man ang atong ikaw bahala nga restaurant. No, thanks to Miss Judy Ann Cacho, no, nga siya gud mismo ang didto, no, na interview sa to ang mga participants, MSME participants, no. So daghan salamat gyud kay sa opportunity nga kamo moy mga nahimo namo nga mga host enterprise sa pag-kick off, no, first and launching na to sa tong batch 1 sa tong MSME Academy last September 1 and 2 niya. Napay umaabot puhon ang ato ang culmination, mag-present sila silang output o niya padayon gihapon ang ato ang coaching kay kining tanan kani mga practical nga mga activity sa MSME Academy nato. Mao ni makatabang, no, para ma-assess ang mga MSMEs nato, ilang mga kaugalingong businesses for growth and sustainability. Before I will say my bye-bye this morning, let me greet maayong buntag sa ito ang mga viewers via Facebook Live, DYRD Bohol ang Kasaligan, to Ms. Rema Rosalina Vergara, no, nga nagpasalamat kang Mayor Jane Yap sa 10 kilos nga mga bugas nga gipanghatag daw ko, no. Wow, daghan salamat pud kaayo Ma'am Rema sa pag-message. To Sir Lito Maghinay, yes, no, bisan og init ang panahon. Sir Lito, no, ato pag yung painito ng pagminahalay sa usag-usa, no, labi na sa atong pamilya, no. Another successful daw kuno nga event ni Mayor Jane Yap sa padayon nga pag-asenso, no. Okay, so padayon lang daw kuno Mayor Jane Yap sa imong kakugi, sa imong mga ayong buhat, despite diha sa mga critics, no. So di na sila makatandog basta makita man nato unsa kakugihan, unsa ka committed ang ato ang inahan sa tundak bayan, di ba Sir Lito? Yes, hi also to Melchor King Castro, yes, Castro family over at Poblacion 3. Daghan salamat kayo, shout out daw kuno sa Castro family diha sa Poblacion 3, no. Atong pahisubo day pud, no, kay naa na po another miyembro day, no, sa pamilya Castro strong ni panaw na, so pahisubo na to sa mga banay diha sa Castro family, no, diha sa Poblacion 3. Anyways, wala kita igong oras, no, para sa katong mga nag-celebrate silang birthday, no, ato ipahabol kay basig magmahay ni nag-celebrate silang birthday yesterday to Jepril Villa Gonzalo, ansa naman ni September 4 to Falin, kuya wak ayo pangalan oi Falin, Geminis Racho, to Mel Erica Dakis, to Jomar Pancito, Julieta Amboyon, Jennifer Madelozo, Colin Rose Guantero, to Maria Fe Alfarero, Rondi Bustamante, oh is Rondi, Alfredo Castro, Dr. Jaya Pundok, Julie Morego Solomon, Desiree Shrine Kulge, to Maribeth Bansag, Winnie Blanco, Clark Abuyen, and Leia Epe Sale. Belated birthday cheers to all of you from the City Government of Tagbilaran, o gikan nila ni Congressman Baba Yap, Mayor Jane Yap, o sa tibuok banay sa Yap family. And to all of you, daghang salamat kayo sa inyong pakiguban kanamo karong buntaga para niining ato ang programang Meet the Mayor. In behalf sa atong beloved Mayor, Mayor Jane Yap, hangtod sunod Sabado na lang, kini si Dice Arsenal magaingon, happy weekend, amping kapunay, and a sense of humor.
3: Ugin yung nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Yap.
4: Meet the Mayor.
3: Meet the Mayor. Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Yap.
4: Meet the Mayor.
3: Meet the Mayor.
5: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
7: Where?
6: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
8: Uy, bari! Uy, kumusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
9: Ah, oh, mani. Ako sa lang ang gahatod karon.
7: Kay nagbaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana kada tuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
7: Oh, dili ti pare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
8: Oh, mao ba mare?
7: Isado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
8: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
9: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
10: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
11: Yes, Lucans.
10: Gainom ka og dito ang sir mandit. Gisulayan gini mo.
11: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na which is bulan kapi na. Ana palang gani sa ko ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun ano naging epekto GTX
12: mabibili sa mga butika
13: Bohol's best quality drinking water Ultra Soft.

0: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa Tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang Tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang Tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang Tagbilaran.
1: Mayong buntag Bohol, mayong buntag Tagbilaran. Welcome na usab sa laing Sabado ang atong pag-asawaan, ang atong gikayusahan sa milabayng mga adlaw ug sa umaabot pa. Karong buntaga mga kaigsunan, ato ipadangat diha kaninyo ang latest nga mga katikaran labi na ning advisory karon nga gikan sa CDRRMO niining ato ang air quality no tungod niining hangin nga nagdala og pollution. Importante kini para sa ato ang katawhan diri sa Tagbilaran tungod kay as per monitoring duna may pagsaka no sa pollution sa ato ang hangin diri sa dakbayan. Kini atong hisgutan og uban pang mga updates gikan sa buhatan sa CDRRMO unyang taod-taod no para mas mahatagan kita og magiyahan kita unsay dapat buhaton unya magpabilin kitang healthy sa ato ang pagpuyo. Maing buntag sa atong mga suking tigpaminaw ning istasyon DYRD ug sa atong hookup station DYTR kini na usab ang inyong City Administrator Alvin Acozar nga mooy modala ning usa ka oras nga programa sa dakbayan ang nagkahiusang Tagbilaran. Maing buntag usab sa ato ang mga suking tigpaminaw nga nagsunod sa DYRD Facebook Live ug sa Facebook Live sa istasyon DYTR. Maing buntag ug maing pag panikaisikay sa atong mga suking tigpaminaw sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, labi na sa ato ang mga kaubanan sa buhat, no? Kay gani, misag adlawong Sabado mga kaigsunan, ang ato ang pangagamhanang lokal bukas ug tagana nga muhatag sa ilang serbisyo, labi na ang buhatan ni Mayor Jane para sa ato ang hospitalization assistance dinhi sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Maing buntag ug maing pagpanikaisikay sa ato ang mga opisyales ning dakbayan nga gipanguluhan ni Mayor Jane Yap, ni Congressman Babay Yap, Vice Mayor Adam Hala ug sa ato ang 16 sangguniang panglungsod, sa ato ang mga konsehales diha. Belated happy birthday kang Councilor Tim Butalid ug ni Konsehal Ide Borja mga kaigsunan, no? Maing buntag diha usab sa ato ang mga heads of offices, labi na kang Dr. Gia Pundok ug kang Attorney Colleen Guantero nga kagahapong adlawa nagsaulog usab sa ilahang adlawong natawhan. Laing adlawong Sabado mga kaigsunan, pizza 5 unang Sabado ning buwan sa September, no? So paspas na kayo bare months na mga kaigsunan kita sa city government na bibo punta, no? Nangandam ta. Unya excited kayo ta sa umaabot kaya kasaulugan sa Pasko. Kay as always, kabaw magyud ta, no? Ga-anticipate gyud ang katawhan sa usa ka mabulukon nga selebrasyon dinhi sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Mayong buntag diha kang Sir Willie Barcelona nga karon na nawag. Sir Will, mayong buntag diha, o di ako katubag nimo kay ga on air na taron, no? Mayong buntag usab sa ato ang 15 ka mga kapitanes ning 15 ka barangay sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran nga gipanguluhan ni Konsehal Joseph Sagaral. Good morning kang Kapitan Mary Jane Ruiz og ni Ann diha, no? Ann Dahab, mayong buntag diha sa Barangay Ubuhan. Likewise, good morning kang Kapitan Bayong Bangalaw, kang Kapitan Jimmy Lantape, Kapitan Maida Bantog diha sa Barangay Mangga mga kaigsunan. Good morning likewise ngadto sa ato ang mga kapitanes nga naa diha dapit sa Buol, si Kapitan Joel, may buntag diha, no? Ibaw, may buntag usab ni Kapitan Visara diha, Arvin Visara diha sa Barangay Mansa. Sa may pagpanikaisikay ni Kapitan Marlo Aniana, no? Karong buntaga murag na masahiro na dito si Kapitan Marlo po. Good morning. May buntag diha ni Kapitan Jun Duroy og ni Kapitan Bert Rimulador sa Poblasyon 3 og ni Kapitan Luz Cube diha sa Poblasyon 1. Excited na ba ang tanan? Murag thrilling lang yung gihapon, no? Ang barangay election sa ni. May buntag diha ni Kapitan Bert Puagang, of course, sa Barangay Daon. Naapod diri sa ato ang Pikas Lawak, si Kagawad Jerry Kahis, no? Kugis, anis Kagawad Jerry. Kugihan siya mo. Good morning! May buntag usab diha ni Kagawad Inday Gisalan, Kagawad Ani Klimako, Kagawad Nelson Tayag, ni Kapitan Francis Zamora, of course, diha sa Barangay Talo 2. Good morning! May pagpanikaisikay usab diha sa ato ang mga higala nga naa sa barangay, no? Bisig ayo sa ilahang nagsatag sa mga barangay bisag adlaw ng Sabado. Likewise, good morning ato ni Kagawad Antik ni Kapitan June Telmo diha sa Buoy. Good morning usab diha ni Kagawad Batsoy Alba. Pre, maing buntag diha, maing pagpinikaisikay ni mo diha, no? Maing daghan pong ga ampo nga di madayon ning eleksyon, daghan pong nagampo nga madayon ato ning atangan mga kaigsunan kay ongoing gyapon ang deliberation dito sa Kongreso, particular dito sa Senado ni ining proposal for postponement gali diha na inipasa nga resolution, no, nga ma-extend into 5 years, pero ang hisgutanan kung ma-postpone bag dili mura gwa pa gyud na masulbad hangtod walay balaod nga mugawas for the postponement, mga kaingsunan. Ato na ning gikonsidera nga lahos na, no, dayon na. So mao nang daghan pong gikulbaan, good sa mga constituents sa ug ang ilang mga barangay officials maayong performance, bad for the constituents or the barangay kung ang mga kapitanes pod walay agi, walay abot, dili maayo ang performance. Good morning diha ni Kagawad Brian Aparicio. Good morning usab ni Konsehal Gian Besas, no, sa tuang konsehales diris Dakbayan nga di gyud masipiat pagpaminaw pud nato. Maing buntag diha ni former councilor Ondoy Borja. Maing buntag diha Konsehal Ondoy, deputy congressman Ondoy Borja. Mayong pagpanikaisikay kauban na sila ni councilor Bibin Inting. Good morning ni Ma'am Sheena Go Magasin Midel. Good morning, ma'am. Maing buntag diha Sheen diha sa Dampas. Na po nagtanaw na tog nagsunod ni atong programa si Boboy Villafuerte. Good morning, sir. Listening from Canlaon City, Negros Oriental. Oo, kay kaning istasyon DYRD. Murag na ni sister company po dito sa Dumaguete, no? So, loud and clear data dito sa Canlaon City. Well, naaman po ang technology sa Facebook. Perhaps mo ni ang pinaka-importante. Na po diya sa Cebu, naminaw na to, no? Si Christine Lopez. May buntag diya, ma'am. Good morning sa imuang family. May buntag o may pagpinikaisikay usab ni Ma'am Betty Matiga Humawid diha sa Poblacion 3. Di po ni masipiat. Napod sa online viewer na to, no, na si Ma'am Cleofe Polistico ang atoang head sa atoang PIDAO, Persons with Disabilities Affairs Office, mga kaigsunan. Kang of course, ato ang mga kauban nga wagyod, no? Wagyod masipiat nga naminaw o nagsunod at ang ininyo niyang taod-taod. Atong mahinabi si Sir Gerard Rabadia, ang ato ang head sa CDRRMO, aron ato pagyong masabdan kaning air quality nga atong giingon. Diri sa ato ang Dakbayan sa Tagbilaran, labi na kay kita mismo sa Tagbilaran na atay local, ko ano, na atay local monitoring ni ini, gawas pa sa national nga monitoring ang ato ang Dakbayan. Part sa iyang investment gyud in partnership sa Clean Air, no, Asia, ang atoang CDRRMO na agyod nagmonitor sa atoang air quality. Ani ato ning ipasabot ninyong tanan tungod kay si Mayor Jay, no, og mahinumdum ta na nawagan na gyud nga og mahimo magpabilin sa sulod sa atoang mga balay og maglikay nga dili magkinahanglan magawas-gawas, magsuot og protective mask, no, murag kaning mga nurse ani si Ma'am Christine ana jamo ani, no, mga health kuan man sila, health conscious, no? Good morning diha, magamping og likay ang mga exposure ko, no, niya, as much as possible magwear og face mask gyud, mga kaigsunan. Kini, no, ato ning ipadangat ninyo kay sa milabayng pila ka adlaw nagpaabot gyud og advisory si Mayor Jane, no, sa kahimtang sa atoang air quality. Dili tingalitanan sayod ni ini, pero ato ning hisgutan sa dili madugay ning atong programang nagkahiusang Tagbilaran. But before that, of course, congratulations sa Tagbilaran City DepEd Schools Division headed by Dr. Will Bungalos, mga kaigsunan, kay kagahapong adlawa opisyal nang gisugdan, gibuksan ang atoang Teachers Month celebration dinhi sa atoang Tagbilaran City Schools Division. Dito ta mitambong ta dito si Mayor Jane, and of course bless gyud kayo ang ato ang mga teachers gawas nga ang city government usab happy sa performance ato ang mga 1000 plus ka workforce sa DepEd diri sa Schools Division nato, kay duha man tay division diri sa Bohol, no, the Bohol Division niya lahi ang sa city, muna ang Tagbilaran City Schools Division, mga kaigsunan. Salamat kayo Dr. Will, salamat kayo sa pag-organisa nila Sir June Milyar, maying buntag usab diha ni Ma'am Ann Dugang, maying buntag diha ni Ma'am Liza Makiling, no? Ato aning mga partners, mga kaigsunan sa DepEd. Very successful kayo, kagahapong adlawa ang duha ka oras nga opening kick-off program. Nahimong mabulukon tungod kay dito nagpakita gilas gyud ato mga school principals sa ilahang ko ano sa ilahang talents sa murag Festival of Talents, pero thank you so much sa atoang mga school principals nga wa gyud magmakuli pagpakita sa ilahang talento mga kaigsunan. Again, this is a month long celebration nga Teachers Month. Matod pa ni Dr. Will, this will culminate on October 5. So, ga-start kay gahapon, mo-culminate sa October 5, mauni ang World Teachers Day. So, salamat kayo sa tuang mga teachers. Karun po nga mga adlaw, no? In the next 3 to 4 days, I think, bakasyon po ang mga bata na asilay break. Maunang, nindot kayo nga kagahapong adlaw, right after the ceremony, program ceremonies, diha gyoy gipahigayon nga mga activities ang atoang tagsa-tagsa ka mga public schools in recognition of course sa ilahang sa ilahang mga kaubanan sa pagpanerbisyo sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan kay sayod man ta no dunay 27 ka public schools din eh apil ang atoang mga kanang hearing impaired no so morning naatay mga kwan gyud no kanang 27 ka mga heads of schools niya 27 pod ka mga PTAs of course may buntag diha sa akong mga kauban nga mga parents officer sa atong tagsa-tagsa ka mga eskwelahan no kagahapon gi-highlight gyud ni Mayor Jane nga anytime soon we will be building another school sa atuang Dampas High School anytime soon. Matod pa ni Mayor Jane, within the year ang target mga kaigsunan, laing pasilidad para sa edukasyon nato dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Di magyuna nato ikalimod nga sukad ni lingkod si Congressman Babayap Isip Mayor sa 2013 hantod sa pag-elect sa atuang pinakaunang babae nga mayor ni Mayor Jane sa atuang panahon karon dako gyud kayo og pagtagad og investment ang City Government of Tagbilaran sa hisgutanan sa pag-edukar or kaning paghatag og quality education sa atoang mga kabataan. So makakita magyuta na no even si Mayor Jane ang iyang anak na sa public school no ang anak ka inana ang pagsalig nato sa sistema og programa sa mga public schools mga kaigsunan. So we're very grateful for all our teachers na si nakita ko gapon nila ni Ma'am Vergara ni Ma'am Bing no Roselle diha pod. So, natay mga silingan nga mga maestra sa tip-tip. Salamat sad kaayo sa kahigayunan nga ato gyud silang na recognize, no? And we extended our pasalamat pod ani nila sa ilahang trabaho. Dili lalim ning trabaho og maestra og maestro, no? Nakamaestro mo ko sa una for 2.5 years man siguro to 3 semesters. Di pod lalim, pero kaning ilahang passion to serve as our teachers atong mga kabataan. Dako yung kayo ni og gikatampo sa values ato ang mga bata. Okay. Dita maglangan mga kaigsunan before nato hisgutan ning uban pang mga hisgutanan labi na sa hisgutanan sa ato ang kanida yung rotational brand out matod pa generation concern ni siya dili ni siya distribution concern but pasabot ang pag-generate sa kuryente maoy problema dili ang pag-distribute ngadto sa mga balay-balay no so ang pagkuha, pag-generate sa maong kuryente, muning naatay rotational brownout. Good thing lang, kay diri sa Tagbilaran, gipahibaw yun ta from time to time. Updated yun ang BLCI, mugawas og advisory. No? Maunang atong first 2 days perhaps, makurat ang mga tao. Pero karong bago mga kaigsunan, murag anticipate ng mga tao nga mag-charge ng daan. Aniya, magplano na sa ilang mga schedule og asa sila lakaw. Again, atong ipahinumdom nga sa milabayng adlaw, may pagawas o advisory ang atoang CDRRMO sa kalidad sa hangin nga atoang nalanghap diri sa Tagbilaran. Bag-o tingali ni para sa uban, pero dugay na ni natong gibuhat o gimonitor mga kaigsunan, kaning gitawag na itong air quality sa tuang dakbayan sa Tagbilaran. Unya karon mas gihingusgan kini pagpahibaw sa publiko aron dili ta maapektuhan, labi na itong naay mga respiratory nga kanang sakit, mga hubakon or mga bata nga weak ang lungs mga kaigsunan. Nindot ni nga inisyatiba gyud nga gibuhat sa atoang Tagbilaran City Disaster Risk Reduction Management Office, unya gipahibaw sa gyud ni Mayor Jane pinaagi sa usa ka advisory aron tagaan ta og update sa kahimtang niining gitawag natog air quality diri sa dakbayan sa Tagbilaran og aron mapasabot unsay dapat tan-awonon og nganong dapat nato ning bantayan. Naa sa pikas linya mga kaigsunan ang atoang head sa CDRRMO, naa si Sir G. Lavadia. Sir G, good morning and welcome sa Nagkahiusang Tagbilaran.
2: Good morning, Sir Alvin. Good morning, Sir, sa mga minaw in atong programa.
1: Salamat kayo for taking our call, Sir G. Sir G, para sa mga kadaghanan atong taga-Tagbilaran, murag bag-o ni nila nga

0: politika, angin sa doang dakbayan. Na normalisaw na manggod kung ay ipagawas na air quality index ang Environmental Management Bureau, ang gibasihan na nga reading nila is tatlo pong mga air quality monitor nga nakabase sa Cebu. Unya, ang pinuod manggod is ang air quality monitor na na siya ay coverage report. So, dili yun na makakover o dako kayong area. Meaning, if mo itong basihan, dili na accurate kay layo-layo manggit ang Cebu City compared sa to a. So, dako kayong advantage na natin kaugaling ng air quality monitor na nakatawag yun sa itong nagbayan. Kaya buta sabot, kung magpagawa sa information kung unsay air quality index, accurate lang siya. Definitely accurate niya. Updated kanunay. So, anytime nga mo kuha ta o information dito sa monitor, mahatag ka, mahatag yun siya real-time na information. Sama sa pagkakaroon, ang air quality index na ito karon as of 9, kaganina no, ang itan na out, is 35.9 niya sa rating, sa ranking, napana siya sa level nga good. Na wala ka manggod sa atong Wednesday, kinabot og 102 ang air quality index, which is very unhealthy na. Unya, tungod ni siyang maong pagdaka sa AQI, no, sa air quality index, gumikan ni siya sa pagkalid sa abo gikan sa Indonesia.
1: Indonesia.
0: Virus. Niya, idala ni siya sa habagat nito sa ato ang direction. So, wala naka-experience sa ano yung kawal.
1: Grabe ni, no? Tungod ni usa sa dako yung hinungdan ani mga kaigsoonan na polluted atong hangin, katong gingon ni Sergey, kitong nahitabo nga drought, sunog dito sa Lasang sa Indonesia, kami abot gyud diri sa Pilipinas, Sir G, right?
0: Yes, nasauna na ni mga sunog pero wala ka sa mapitahe kay dili man po ting habagat na hitabo. Karon lang yun, tungod kay habagat, southwest ng side ang katong area ng sunog, may gugid pa sa hangin dito dito.
1: Nahinumdum ko no sa milabay mga buwan man siguro po to pag pagbuto sa bulkan Canlaon ba to Sir G, no nga diha poy haze nga nahitabo dito sa Cebu tungod kay ang hangin gadala pod sa abog gikan sa maong pagbuto niya karon mas grabe ni kay mas layo-layo ning Indonesia tungod sa drought tungod sa kainit dito na nanay fire ko ano sa ilang forest niya hantod karon nagpabilin gid gihapon peligro o gasigi gihapon ang maong kasunog dito sa Indonesia. So dinhi Sir G, matud pa no sa unang pagmonitor ninyo ni abot gyud ta aning red nga level no nga taas-taas gyud ang maong pollution sa kahanginan.
0: Very unhealthy ang kuno na ang description ng red nga level niya. Kung very unhealthy, necessary na gyud mo sulupog face mask gani mas maayo. And 95 kay gagmay na kayo ang particles, dili kayang pugnan sa natural defenses sa atong ilong o sa tutunlan. So, malahos kinangat ko sa lungs. Ano, kinanglan yun ang face mask. Tindahan na lang, kahit since kagahapon, ningupos po na nga ito ang air quality. Yan ikaroon nata sa level sa good, which means nga bisan ang katong groups na ay sensitivity, no? Kanyang mga kaya mga hubat, dili pa kayo apitado sila, so luwas pa sila. Kagahapon, ang level ko na to is kanang ligo pa sa mga dunay hubat, talong buntal at ang itanaw, nato sa good nga status.
1: Yes, pero again, dili gyapon ta magkumpiyansa no sa ato mga suking tigpaminaw para ra gyud ni nato. How often ba mo pagawas og update ang inyong buhatan Sir G in terms ni ini inyong monitoring sa air quality nato diri sa dakbayan?
0: Ang mo nang nagbutang ta og kanang QR code sa to ang sa city government nga website o sa city mo nga website. Kay kung mo click sila sa QR code, makahatag na nila real time.
1: Oh, yes.
0: Kung mahatag ko sa early nga update, by the time tingali mahatag sa update, niusap na po ang, o niya paspas ang pag-usap.
1: Correct.

0: Sai mo brown, sai mo red, manang pinakamayo, jud ato gito mo lecture sa QR code niya. Mismo connected sa to ang device sa QR mo.
1: Importante kayo sa mga wa pa magsunod ni anang QR code na ana ninyo makita sa Tagbilaran City Government Facebook account or adtong sa post ni Mayor Jane sa iyahang personal account kay iya po nang gi-share mga kaigsoonan. Nindot na real time gyud nga makita nato, mahibaw-an nato unsa na ang quality sa hangin nga ato ang gilanghap dinis dakbayan sa Tagbilaran. Nindot kay to nga punto ni Mo Sir J no nga as much as possible katong N95 nga face mask, yes, tungod kay gagmay na kayo ang particles nga posible yung maka-cost o health problem sa ato ang mga kuano, lumulupyo, labi na sa itong mga vulnerable sectors tingali, no? Itong na ay mga senior citizen. Bantayon nun yun na kayo, Sir J, right?
0: Yes.
1: Okay. So, muni ang importansya ani mga kaigsoonan and salamat sa Clean Air Asia no nga natay kaugalingon gyud nga monitoring system ani. Pila ba ni kabuok Sir G asa ni dapita na himutang?
0: Pagkalo natay isa pa ka unit ng taod. Actually duha na may lang di atas sa Clean Air Asia pero kanang isa nga gitaod na to na sa rooftop sa CDRMO. Definitely ang kanang usa ato kunin natay butang sa more polluted niya yaya kanang yaya karon sa downtown no kanang sa CPJ tungod kay daghang sakyanan mangato mo kung nabasa lang ang mas mayong tag accurate ang sa rating sa hay sa kaning ato ang device kay less polluted ang ato ang lugar dito sa CDR mo compared sa downtown so kung nasaka gani ang iyahang AQI tungod niya na sa is mismo, dili lang tungod sa mga aso, gikan sa kinan, uban pa, air pollutant.
1: Yes, okay. So aron mas dali na to ning masabtan mga kaigsoonan na apo diha gi-post pod no og unsa ang air quality standards nato like kung green good pa na ang color sa monitoring result is green, that's good. Unya kung yellow na, that's fair. Unya kaning may pagka orange na, unhealthy for sensitive groups. Anya, og red na ang color gali, very unhealthy na na mga kaigsoonan, og purple na or violet acutely unhealthy. Anya, kaning brown is emergency situations na mga kaigsoonan, no? So again, matod pa ni Mayor Jane, as much as possible maglikay gyud og laag og if necessary na nga mugawas ka sa inyong balay, likayan na siya, wear face mask. Niya, avoid outdoor workouts, protect vulnerable nga mga kabataan na to, apil atong mga senior citizens, kitong na yung mga immunocompromised. Niya, stay updated of course sa ato ang mga latest nga katikaran among hangyo. Tungod kay localizing ato ang monitoring, no? This is one unique nga investment yun sa city government in partnership with Clean Air Asia. So maunang direkta yun tang makakuha og datos sa sitwasyon sa unsay nahitabo din sa dakbayan sa Tagbilaran. Okay, so nunot ni ini Sir G, napa ba kay gustong ipaambit na nunot ni ining ato ang monitoring sa ato ang air quality sa Dakbayan sa Tagbilaran?
0: Maka atong kayumdong kung gusto kitag accurate na air quality index sa nga itong basihan ang kanang pinakalokal na air quality monitoring na sa Tagbilaran atay atong gigamit o sa kung magamit ta o air quality index na data, gikan sa upang lugar, hindi na siya correct, hindi mo pa magkapariyan sa AQI doon. Ang purpose sa sana is para nga iputa manubra o magkuwang sa ito ang wristband. Kung siya'y nakangang buhaton kung natahi.
1: Burang naputol si Sir J. Sir J?
0: Yes.
1: Okay. Sige, nindot kayo na nga punto. No, again, bag-o ni kasagaran gyud kanang this is a new kuan gyud ni idea para sa kadaghanan nato sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mao nang sa tanang naminaw nato ning kinahang nga istasyon DYRD ug sa atong hookup station sa DYTR para sa dugang detalye, no? Scan mo anang QR code nga makita ninyo sa Tagbilaran City Government or dito sa Facebook account ni Mayor Jane. Gawa sa air quality monitoring, dagagi monitor ni atong CDRR kay Bauta og award din ino nga buhatan sa dakbayan sa Tagbilaran. Mangayo lang tagamayng update, Sir G. Kumusta ang operations atong CDRRMO ning mga panahon na karon?
0: In terms of emergency response, dagan-dagan na ginanya, daily na atay average of 30 to 40 emergency response na operations. At the same time, kasi kita monitor sa weather nato, although na atay mga location area nga to somewhere sa Northern Luzon, pero dili ta apektado ang doang dakbayan. Ang nanaputa, gabantay na po talon sa kaintang sa drought, kay expected mo na magka-severe drought pa in the last 3 months. Yan, gani, nakabantay na ang tingali taon na sila sa semana na tingali kapin na wala ka sa experience sa kuwan. So, padong gitaan na, wala nga kanunay sa kainumbun sa mga tao nga kung binigin mag-usik o tubig, kung mahimo, kung mag-uwan ng gani, magpundog yun kay tungod lagi ang magka-problema kita sa tubig ano yung inigabot ng aliog November to December kaya mo na tayo na ay severe drought itong experience.
1: Yes, true, no? Pahinomdom, nindot na, pahinomdom yun sa tuwang publiko niya. 30 to 40 cases a day, mo ninyong ginarespondihan, Sir G, no? Kumusta man atuang, in terms sa atuang mga kaning mga kaso nga atong girespondihan, Sir G, sa man, nangaluwas na lagi ni kasagaran na ni.
0: Wala man kayo tayo ka ng cases of death niya. Kapit times na kinanglan ta mo, mo perform o CPR, no? Para ma-revive ang katong mga cases na no pulse, no breathing na naapoy mga cases na ang mga tagtungod nabi kay dili nila ita-revive kay iguang tayo or nanagay serious na sakit na di na ganahan magpa-revive. Pero normally, kinangan dito mo perform CPR unless of course may nga ng tagtungod na ayaw na.
1: Yeah. Yes, good. O niya, nagpabilin gid gihapon nga libre na to ning gihatag ato ang pag-responde, Sir J, right?
0: Yes, libre. Gani ang lahat ng pag-transport sa mga pasyente kung gikan sa hospital, padung sa balay, mo kwanto tana, mo himo po tana. Gani na po yung mga cases na bedridden, o niya, magpa-transport, gikan sa balay, padung sa check-up or dialysis, mo hatag po tana. Kita lang LGU sa Tagbilaran at sa Bohol actually naghatag o free services sa patient transport.
1: Yes, very open kita kayo ana, no? Makalimatod pa ni Mayor Jane, basta gikinahanglan sa pamilyang Tagbilaranon ato yun ang respondihan. Gawas pa ana, ongoing gid gihapon ang inyuhang pagpangandam, Sir J, no? To whatever calamities nga moabot dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran, kay sige gyud mog train gikan sa pagpahiluna sa atoang mga plano, pagcapacitate sa atoang mga barangays, labi na sa atoang mga BDRR o sa imuhang team diha sa CDRRMO.
0: Yes, na kay mga training nga i-conduct sa mga barangays niya, labi na kanang misag mga one day nga CPR BLS na training ato gyud nang gisiguro kay atong kaning kamot nga kada household na yung makamaong perform of CPR. Gawa sa fact na aning kamot na itong mahimong CPR ready ta. Importante man dito kayo nga bisan sa isa ka household na yung mga kamaong mo CPR kay hindi man dahil yun sa dahil yun maabot ang ito ang responders, no? Take pa nag-duha nga doon sa 5 minutes. So bisan ka na nga time, nga short time, physical na sa so bisan lang na ay mo conduct o CPR, samtang kapadung pa ang atong ambulance, pwedeng makaluwas na gina o kinabuhi. So, kung imagine na to, kada household na ikamaoan na, ano na yung maayo dito. Kikandak na nato sa mga barangay, mga companies, kahit dagan mo pong mga companies, business establishments na nangayo o training sa to, mo pa na itong panikamot. Aside from the trainings, padayon po lang ito ang pag-procure o mga equipment o supplies para sa emergency o disaster response. Dili sa o ano sa pagpanghambog, usa tas pinaka-advance og mga equipment.
1: Yes.
0: In terms of rescue and emergency response.
1: Yes, nindot kayo na nga mahibawan gyud sa publiko, no? Kay for the past pilar pong ka years, usa mo na gikan mo na pur mga department, Sir G, no? Nakita gyud og recognize nga kalasag awardee ning ato ang CDRRMO mga kaigsunan compliant. And of course, dako kayo og investment ng atong city government niini. Sukad pa sa panahon ni Congressman Babayap nga siya pa'y mayor. Kaya mahinumdum ko sa una, Sir G, no? Wala gig ambulansyang kaugalingon ang dakbayan, yeah, sa paglingkod ni Congressman Babayap isip mayor kanhi mayor, no? Niya, gikan dito karon ang atong asset, daghan na yun, no? Ubay-ubay na yun ta o mga kagamitan para sa pag-respond.
0: Yes, ang accomplishment sa CDR mo ato o giningi credit po sa ato ang mayor, no? Successive na mayors ni Mayor Babayap o ni Mayor Jane. Okay, grabe mong gigilang support niya. Kung po sila, i-prioritize kanila po ang ato ang CDRMO. Ganyan, we consider na mo si Mayor Baba at the time as may amahan pa si CDRMO, pwede po maging natukot sa iyahang permano.
1: Yes, mauna mga kaigsuna, no? Makakita magyud mo ana, daghan na pong nasayod nga integrated na pod ang ato ang respond diha sa atong CDRRMO. Gani first ang kuno usa sa mga pipila ka mga local government gyud nga ning acquire ni ining 911 nato, Sir G. Kumusta ang atong operation sa 911 as our centralized hotline number dinis dakbayan, sir?
0: Wala namang kayo ni tawag sa ato ang itong mga talaan ng mga hotline numbers, 911 ay ginong itong na-observe. Kasagaran, emergency calls, 911 na. Nisaka po ng itong number of calls, but pasabot, mas lali na mag-contact ang mga tao sa ito ang emergency response. Yun niya, itanaw po na mo ang ito ang response time. Kauna, tungod kay asaas ang panahon sa pagpangita sa number kay telephone numbers ka dito, makaon dyan o mabot o mga 7 minutes ang atong response time sa pinaka layo nga barangay, no? Mangga, Pool, ikan sa ito ang command center. Pero karon tungod sa 911, nahimong mas mubo mo nang yung kaganina nga 2 to 5 minutes na ang ito ang response time, which of course means na mas effective ka nga makaluwas o kinabuhi.
1: Yes, morning usa sa dakong investment yun nato sa dakbayan mga kaigsunan, no? Aron masiguro lang yun nato ang welfare o katong punto giingon ni Sir G nga makaluwas ta og kinabuhi. So ingon ani ka ingon ani ang dakong pagtagad nga gihatag ni Mayor Jane para sa ato ang mga pamilyang tagbilaranon or sa atong mga constituents. Sir G, unsa pa yung mga laing balita diha, update sa imong buhatan before ka nako buhian?
0: Napamantay, nakikoordinate man po taron sa TCPCF no nila ni Dr. Jaya Pundok. Kay kami may po yung partner, ano yung unsa ni pag atiman ni ato ang problema sa rising cases of dengue. So, nasa sa proper process ra pag-procure sa mga supplies, equipment o mga tambal na gamiton sa anti-dengue campaign na hopefully in the next 2 weeks maka-distribute sa mga barangay o mga machines para insecticide o mga larvicide po sa dengue.
1: Yes, of course, kaya ito yun yung iawhag po, no? Ang mga pamilya. Tagsa-tagsa ang panimalay nga magbinantayon nining problema po sa dengue. Nindot na, Sir G, nga on board na ang CDRR, kauban ang ato ang City Health Office, nunot ni ining atong gisagubang po, no? Nga hagit nga ato ang ma-safe keep good ang ato mga kabataan sa dengue. Okay, Sir G, salamat kayo sa kahigayunan nga mo ka nakauban rong buntaga, sir.
0: Salamat,
1: Sir Alvin. Baka ito mga kaigsunan, si Sir Gerard Lavadia, ang ato ang CDRRMO, no? Ang ato ang, kuan yun, aktibo kayo diha sa iyahang buhat. Remember mga kaigsunan, nga kaning buhatan sa CDRRMO, nahimo kaning department under the leadership of Congressman Babayap then, nga siya nagservisyo nga mayor, onya napahiluna yun ni og sakto nga gani we were able to acquire assets at ambulansya, tanang mga machines, galinanis lay robot diha no nga mo check mo kamang sa mga panahon ug dunay earthquake or dunay mga matabunan. Very efficient tapod o very effective ang mga sistema nga ilang gisunod gali sa atoang command center gamit ang hotline sa 911 ug makita na ninyo makabisita mo didto. Sawa pa makabisita pwede gyud kay mo bisita ug mutan-aw ug giunsa nila pag operate nga ang atoang mga CCTV cameras dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran matag karon ug unya maghatag gyud og saktong impormasyon para sa mga dugang aksyon pa or sa dapat nilang respondihan diri sa dakbayan sa Tagbilaran. Salamat kayo Sir G og sa imuhang team sa atong CDRRMO. Again, Kalasag awardee ni sila mga kaigsunan, regional awardee ni sila no nga bot pasabot ang ilahang mga pamaagi, ilahang sistema na pahiluna na og ang ilang mga kapasidad na plastar na. Sila pod mismo mo mangunay ni sila during earthquake drills no sa tuang mga establishments din sa dakbayan sa Tagbilaran nga mo request for earthquake drills. Natay daghang drills gipatigayon mga kaigsunan sa BFP fire drill unya kaning CDRRMO earthquake drill unya karong bag-o nanapon ni sila ilaing drill no nga gi-implement nga protocol sa drill kanang dunay lockdown sa mga eskwelahan in times of emergencies. Apil ni sa mga hisgutanan or gihisgutan last September 2 during the orientation mga kaigsunan nga giorganisa sa DepEd. So natay protocol ani gitudlo ni sa ato ang mga school principals o sa mga PTA president o niya appeal na ni sa mga mamahimong training nga i-conduct sa CDRRMO para mapahiluna na to in times of emergency. Atong hinumduman no nga part gyud ni integrated gyud ni nga kaning ato ang pagka-resilient integrated sa atoang vision sa Tagbilaran to be a highly urbanized, livable and resilient city mga kaigsunan. Mo nang dako kayo tag investment sa atoang CDRRMO kay wa gyoy laing kuan mga kaigsunan, way laing pamaagi kundili ang pagpangandam. Wa man tag ampo nga moabot ning mga nagkadaiyang kalamidad pero dapat andam ang publiko labi na kita dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran in times of disaster or calamities mga kaigsunan. In terms of plans, naa napahiluna na nang mga gitawag na tong LC Cup gali karong bag-o na ani sila'y kitong anticipatory action plan start no nga diin ang ato ang mga vulnerable sectors labi na to mga disaster prone areas or barangay na to sa dakbayan sa Tagbilaran nga na determine nila ilag yung mahatagan og igong kaalam og igong kapasidad sa pagresponde or pag-anticipate no sa mga posibleng impact sa mga disaster or calamities dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran. Of course, salamat kayo the father of CDRRMO no si Congressman Babayap mga kaigsunan. Again in 2013 sa pagsulod ni Congressman Babayap sa una nga siya pay mayor bisag usa ka ambulansya wala ta sa dakbayan sa Tagbilaran. Walay kapasidad ang ato ang disaster response no. Ang iyatong nasundan maunay sitwasyon o niya sa iyang panahon wala gyud siya nagpasagad anang dapita. Good morning diha ni Ma'am Salome ugat Yapa. Good morning Ma'am Salome ug sa imong family si Ma'am Salome kay ato ning social worker nga naa na karon sa CSWD no. May buntag diha sa mga taga San Isidro usab ni Sir Lito Maghinay. Good morning Sir Alvin. Tawon sir, suga sa Binting Corner Tamblot, wa pagyud mo siga ato ning pahinumduman balik si Sir Filito no. 1 year na kape nang tud karon. Salamat sa pagtuki. Yes, salamat kayo Sir Lito sa maong feedback. Of course, may buntag usab diha ni Sir Boy Nabia, ni nung Boy Nabia, may buntag diha nung Boy. Akong hapiton akong uniform karon nung Boy, saman. Okay na ba? Atong agion diha ron taod-taod. May buntag usab ni Samuel Belderol diya sa Yokoy's Cafe, ni Father Moy Romerde diya sa Wellness Reflexology, ni Sir Mardonio Rojas. Good morning, sir. Si ni Tour Guide Tessie. May buntag ba, Tessie? Corazon igagamaw diya sa Dampas o sa iyang pamilya, ni Ati Inday o ni Alexander Rimentezo, ni Nanay Avi o ni Tatay Mario, ni Iliot Liren. Yes, Matt. Yes, Tubigon. Good morning, usap ni Sir Mario Reyes sa Mansasa, ni Ria Nobong sa Mansasa, of course. Si Ma'am Jocelyn diha sa BDMPC. Maying buntag diha ni Ma'am Jocelyn. Ni Dr. Velma Lim diha sa Pinia Floor. Maying buntag, Doc Vel. Maying buntag usab diha sa atong mga kauban sa admin office. Si Kai, si Sir Sok, Ah, ni-retire naman si Sir Sok. Sige, Ma'am Gaga sa CHO, si Liobe, si Val, Totong, o ni Janjan. Of course, ni Kuya Lope, may buntag niya. Happy Teachers Month Celebration, Kuya Lopes, no? Nasa DepEd ni Division. May buntag niya, Kuya Lope, hubak niya sa Cortez. Ni Sir June Besa, ni Ma'am Inday Inting, ni Sir June Rizon, good morning usab, of course, ni Sir RG Omilisimo, maing buntag o maing pagpanikay, sike diha, Sir RJ, good morning, ni Kapitan Alberto Tagamao, good morning usab, ni Kagawad Renz Balani diha sa Lourdes Cortez, si Bilyonaryong Pobre, ato ning kauban mga kaigsunan sa buhat, good morning, maing buntag diha ni Dave Dahab, ni Pastor Shemmer, ni sa Amihan Family diha sa Lintuan Loon, may buntag, no? Murag dispiras baron. Ah, karon ang fiesta kapistahan man siguro ron sa Lindaville di ay. May buntag diya Lindaville. Loto na ba? Nang init pa bang sabaw? Good morning diya. Og happy birthday ni Doktora Lalaine De Los Santos gikan ni Kagawad Jerry Cahis. Mura ba niya ako ang doktor po sa akong diabetes ba? Happy 20th Foundation Day Capitol Valley at ang ininyo karong adlaw September 5 ngadto sa size ang tournament nga pickle ball tournament diha sa Capitol Valley, no? Karong gabi magsugod mga kaisunan. Murag na nauso na yun ni, no? Kay kami po sa city government naapod mi tournament sa pickleball. Nanabay mga paddle ang tanan. Naay gipanghatag nga paddle si Congressman Babaya pero murag gamay ra pod. Pasog maningil ya kagawa Jerry na kay paddle diha. Murag ganan kamhunat atong naay babayap nga paddle ba. Maing buntag diha sa atong mga suging tigpaminaw ning istasyon DYRD ug sa atong hookup station DYTR. Maing pagpanikay sikay sa atong mga higala sa buhat na binasa sa city government. Naapod na naminaw na to si Attorney Balaga sa Taluto, Purok Uno. Good morning, Attorney. Mayong pagpanikay-sikay ni mo diha. Yes, dugang kasayuran mga kaigsunan dito ta sa Cebu last September 3 and 4. Kauban ang ato ang miyembro sa City Traffic Management Board na sila si Sir Tony, Sir Dodong, si Sir Jessac o si Miss Fifi na atay gibuhat nga learning visit dito sa Dakbayan sa Cebu o sa Dakbayan sa Mandaue in relation sa ato ang operation sa city traffic mga kaigsunan. Pagkanindot, daghan kayo tag nakatunan sa both LGUs labi na sa operation sa ato ang impounding facility, no? Ato ning ipahibaw sa kahanginan sugod karon nga ang City Government of Tagbilaran nunot sa ordinansa sa pag-organisa or pagpahiluna og impounding facility sa ato ang Dakbayan, nagkatunta both sa City of Cebu og City of Mandaue og giunsa nila pag-operate mo nang kita pod. Doon na naman tayo ordinansa, ato ning i-enhance, unya ato lang ipahibaw sa publiko nga anytime soon, ang Dakbayan sa Tagbilaran will operate its own impounding facility. Kaning impounding facility, mga kaigsunan, mao ni lugar, si diri sa ato ang Dakbayan, nga gipinag-iya sa lokal nga pangagamhanan, nga mo'y himuon nga temporary storage sa mga sakyanan nga nag-alis sa dalan, nga wanay kuha-kuha sa mga sakyanan nga naklampingan, mga sakyanan nga nadakpan, nga dili ma-settled ang maong obligasyon sa tagtungod. So kaning ato ang impounding facility, ato ni ibutang nato sa may likod sa IBT terminal, pagandam-anda mo mga kaigsunan kay manghinlo kita. No, atong hinluan ni atong mga kadalanan ni anang mga sakyanan nga dili gubaon na nga gipasagdan ras dalan ato ning hakuton ato ning impound o niya ma-penalize gyud ang tagtungod niini og dili ni nila i-settle or dili nila i-properly dispose kining nag-aling nga mga sakyanan. Ang ikaduhang klase niini kining mga madakpan sa mga kano operation sa kaning kapulisan or sa ato ang mga CTMO mga violators ng sakyanan nga wala marehistro, driver nga walay lisensya, ato nining impound, no? So magsugod ta ani anytime soon tungod kay gusto nato gyud nga ang disiplina sa kadalanan mamahimong epektibo and of course ang publiko gyud maka-access sa tanan, no? Og unsa tong pedestrian para sa pedestrian ato nang ihatag niya, og unsa tong dapat sa mga sakyanan adto po na sa ato ang mga sakyanan mga kaigsunan. Walang tayo bintaha ay magtinabangay lang hinuunta, no? So mo nang maningkamot ta. Ato yun ang gitinguha nga maplastar ang ato ang mga programa o serbisyo din sa Dakbayan sa Tagbilaran Nunot na usab, no? Sa hagit nga mahimong accessible ang ato ang mga kadalanan. Ni Kuya Romel Sangilan, good morning, maayong pagpaminaw. Ni Teofilo BC Biding Cordovan, of course, si Jomer Pikit, no? Ato aning kauban sa buhat mga kaigsunan, naapod ni sa istasyon DYTR. Losdok Golosinda, good morning. Naminaw po natin si Ma'am Christine Marie Lopez, na si Archie Yuzon, na si Roy Patos, na si KBY. Payawa man eh. O si Ma'am Remy Amulato, na si Ma'am Arlene Abapo. Naapod naminaw natin si Buboy Villafuerte, si Rumi Ilugan, o naapod si Sir Leonides Pizania. Good morning, sir. Salamat kayo. Salamat sa inyohang pagsunod ning programa sa Dakbayan matag adlaw Sabado. Again, sa hisgutanan sa burnout mga kaigsunan or kaning rotational burnout nga atong nasinati karon, problema kini sa generation, no, ang pag-generate sa kuryente, dili ni problema sa distribution. Kaya ang distribution mao na ning linya padulong sa atong mga panimalay, wala nay problema diha, no. Generally okay na, ang problema is ang pag-generate, ang pagkuha sa kuryente nga i-distribute sa atong mga kabalayan. Maunay usa sa dakong rason nga nung ato nasinati ni nasi Ma'am Lily Hines. Dugay na kung wakadungog ani Ma'am Lily nga nagsunod nato, no. Good morning, Ma'am Lily. Good morning, DYRD. And to you, Sir Alvin, watching you from abroad. Happy weekend. More power. Yes. Kanis Ma'am Lily, bisag naani sa abroad, di po ni masipiat og pagpaminaw sa mga updates, no, sa ato ang pangagamahan ng lokal. Lakip na sa tibuok probinsya, lalawigan sa Bohol. Good morning, Ma'am Lily. Maayong pagpaminaw ni mo diha og sa imuha ang pamilya. Enjoy your day. O day, unsa man imong day. Buntag ba mo diha? Or hapon, Ma'am Lily. Of course, napod si Ma'am Kathy Falcon o ang iyang papa, si Ma'am Ann Dugang sa DepEd. Again, salamat kayo DepEd and congratulations for the kick-off event sa Teacher's Day. Ni Margie Rose Doming o ang mga silingan ni Ma'am Adelfa. Si Ma'am Adelfa salutan diha, ina sa the Netherlands man siguro tos Ma'am Adel. Mahil, may buntag diha kang Ligaya and Ray diha sa Kugon, no? Di pod masipiat ni si Ligaya o si Ray nga magsunod yun eh sa programa sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ni Glyza Bueno, di naman ni Bueno si Glyza. Good morning, Ma'am Glyz, nga ating mayat diha sa Uptown. Of course, ni kagawad Dennis and Mercy diha sa Kabawan. Kang Ninyo, ako ang classmate niya, akong kabatch niya, muna kinakusga na mo, no? May buntag diha, pre. May buntag diha, Brad. Kang Ma'am Baby Kaday, good morning usab ni Ma'am Josephine, successor ko demos diha sa Mansasa. Of course, ato ang mga civil society organizations din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Salamat kayo sa inyohang pag-cooperate, paghatag o kooperasyon or suporta sa ato ang mga programa o serbisyo sa Dakbayan sa Tagbilaran. Yes, sa milabayng September 2, diha tay orientation nga gikandak ang DepEd in partnership with CDRRMO, the local government, din ang mga school principals, ang mga PTA president og ang mga DRR officers sa ato ang public schools and private schools. Diha pod, no, ang school administrators sa mga private schools ning tambong atong usa ka adlaw nga orientation for lockdown emergency mga kaigsunan in kaso og dunay emergency sa ato ang mga eskwelahan, no. Congratulations diha sa ato ang mga opisyales sa Tagbilaran City Science High School, sa ilahang SSG nga mga officials nga nanumpa pod adtong adlaw September 2 dito sa Bohol Cultural Center, diin ila pong gipatigayon ang ilahang acquaintance party mga kaigsunan. Na si Ma'am Fe Almenia diha sa Mansasa. Good morning diha, Ma'am Fe. Ni Sir Yuyong, maing buntag usab diha sa ato ang mga leaders sa Mangga, sila Anchi, Janjan. Of course, si Kagawad Inday, no? Gisalan, ato yun yung kauban sa buhat. Si Ma'am Roda, sila Ilay, si Saryo Luz, Unil, Nimia. Maing buntag ug maing pagpanikay sikay ninyo diha mga higala. Si Nung Boy Navia, mo anak ko Nung Boy. Ako hapiton unyang hapon ako ang uniform. Yes. Nami bagong uniform sa city government mga kaigsunan. Napon si Ma'am Doris Dinoro Gubena, may buntag diha og ni Sir Antik Sericos diha sa Barangay Buoy mga kaigsunan. Okay, so wala na, napupos na po na ito ang usa ka oras nga programa ng Dakbayan sa Tagbilaran. Pero sa dili pa na ako lang ipahinumdom pagbalik ang mga pahinumdom ni Mayor Jane. Nunot ni ining nahintabo na ito nga taas ang air quality index sa Dakbayan sa Tagbilaran, unhealthy at wang kahanginan. Atong ipahibaw, no, nga for the kwan, for real time updates sa atoang mga sitwasyon na binasa air quality index nato na QR code sa atoang Tagbilaran City Government Facebook account o sa personal account na Facebook account ni Mayor Jane para adto mumukuha o guidance o unsay gyoy kahimtang sa hangin nga ato gilanghap karon dinis dakbayan sa Tagbilaran. Wa na gyud tay oras mga kaigsunan. Sa ngalan ni Mayor Jane Yap, kini ang inyong City Administrator Alvin Acuzar. Salamat kayo Sir G. Salamat kayo sa atong mga suking tigpaminaw. Again, amping ang tanan and to God be the glory. Daghang salamat ug mayong buntag Tagbilaran.
2: Inyong nabati si Mayor Jane Yap ug mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkahiusang Tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Hay, maputlan yung daani og suga, kay usa na kabuwan, wapatakabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light? Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, musupply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
3: Balisama na ang isip.
4: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
3: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
5: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
3: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok dahil walang aw sa Pau.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Papua's traditional herbal drink, gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Pagutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Panguta na, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
5: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita o tambal sa bisan asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
6: Kinsay ngalan nato sir?
7: Paul Mercado diay ni sir.
6: Motanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
7: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni bubag man, mahubag po na kong tiil, inailantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa taon. Ayo ko, may review. DTX 500 ra ginakaayo nako. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
8: DTX 500. Mabalis sa mga butika.
9: Ilong Ranger?
10: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
9: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
10: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
9: Sip-on dayon?
10: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap kwalitian.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
6: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
6: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: Rexido Forte!
5: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sa mi sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
12: Uy, what ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Indutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
19: G22 here. Step into your Myra Era.
20: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
21: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
22: Balita.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, every day medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay Wailain DYRD Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na Jailain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: tabi-tabi sa daplin. Mga hunghong ug huhungihong. Atong hipuson. Og tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinyon.
1: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado. Uban sa mga tigdumala, XXX. Ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado. Radyo Merkado. Ang tabuan sa mga opinyon. Radyo Merkado.
2: Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahan nga tulumanon matag Sabado ang Radyo Merkado. Diyan ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna karon mga kaigsoonan pesa 5 sa Setyembre. Og niata mga kaigsoonan magharong sa kahanginan aron ta manabo sa mga labas ang mga balita nga angay natong kabayan, angay natong hinugtukan, angay natong mga kaigsoonan nga buligan pinaagi sa pagpadayag sa inyong mga huna-huna. Dinhi sa atong tulumanon, maadyong buntag Tagbilaran, maadyong buntag Bohol, maadyong buntag Tibuok, kalibutan mga Sanoo. Panginaot nato nga ang tanan naa sa kapiskay sa panglawas ng adlawng Sabado. Og positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kini gihapon yung higala sa kahanginan nalagad Bong Bullies RTI WBS uban sa tong partner Jerry Pabi Baby Jerry. Good morning.
3: Yes, good morning by Smear Tips. Og may buntag sa tanan nato mga suking tigpaminaw ning atong tulumanon Radyo Merkado. Atong mga pagtibaya pagbuna dinhi sa 15 ka barangay dinhi sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. Kumusta og may nga buntag kaninyong tanan? Hinaut dun ta nga nakamos pa yung law amayang panglawas nga nagasunod og nagtubay ning atong tulmanon atong tibayaon desad ang atong halangdong mayor din sa atong Dakbayan sa Blaron Mayor Jenia pag si Vice Mayor Adam Rilson nala og ang atong mga konsyales labi na ang atong kaniniang kongresista sa 1st District Congressman Babayap may buntag kaninyong tanan hinaut dun ta nga nagyapon kamos pa yung panglawas. Sa atong mga kaigsoonang mga bulanon, sakop sa 47 kalungsod din sa atong lalawigan sa Bohol ug sa 1109 ka mga barangay din sa atong lalawigan. Inautunta nga ang padalangin sa atong labaw magkagaho, magkauban ka nato, og naka nato, magahatag og kabaskog og kapiskay sa atong panglawas. Atong tibayaon sa nga atong mga igsoong mga bulanon nga ito gawa sa atong lalawigan sa Bohol nga sakop sa Luzon, Visayas ug Mindanao og sa mga kaigsoonang mga bulanon. Nato gawa sa atong nasod baygan og unsa mong orasa diha maayong buntag maayong udto maayong hapon maayong gabi kaninyong tanan kining ubos si Gala Jerry Pabi mo dapit kaninyo sud sa usa ka oras sa pagpakig-uban kanato nining atong tulmanon Radyo Merkado din ang inyong una-una atong ipahiluna.
1: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado ang inyong mga huna-huna among ipahiluna. Tawag na bay Radyo Merkado.
2: Aragada ta mga kaigsoonan sa atong isgutanan karong buntaga mainit nga balita sa atong nasod nga Pilipinhon mga kaigsoonan nining nagkagrabe nga bangian mga igsoon Malacañan versus Sara Duterte Marcos versus Duterte impeachment mga kaigsoonan sa Senado karong bag-o ang usa ka korte dito sa Quezon City mga kaigsoonan may pagawas og warrant of arrest batok ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threat mga kaigsoonan kamusta nakaha ning mga oras sa karon nadakpan kaha gisikop na kaha si Sara Duterte sa maong kasong grave threat mga kaigsoonan maminota sa latest news kabahin niini og ato ning pulsuhan ato ning ubanan karong buntaga dinhi sa tong pagpanag-uban maminaw sa ta sa report gikan sa kauluhan.
4: Back here at home, we have this just in. A Quezon City court has issued an arrest warrant against Vice President Sara Duterte. That's according to her lawyer. The case stemmed from the Vice President's statement in an online briefing in November 2024 that she had arranged for President Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez to be killed should she be assassinated first. She has since said her remarks were taken out of context. Duterte's lawyer says the VP has no intention of evading the law and will continue to exercise all her legal remedies. And now a look at the local corporate headlines we are watching today. We begin with SP New Energy Corp. MTerra Solar Phase 1.
2: Moto ang latest mga kaigsoonan. Napanato na balitaan nga karong buntag ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Miadto na sa opisina ron korte daw. Ha?
3: Ang kurte karon ang branch RTC branch 98 kadiyan dito man gi file ang maong kaso unya mo na nagpagawas nga kurte sa warrant of arrest ato Vice Presidente Vice Mayor abli karon lawa
2: abli karon
3: para lang sa bail no pagpost og bail sa atong Vice Presidente.
2: Okay.
3: Ay, wa pa man ato may bawi og ni post ba kay kagabi wa pod. Niya karon nagmonitor ta naanay iya mga abogado pero wa pa nato mahibaw og nakapost na ba sila og bill karon para sa atong Vice Presidente.
2: Oh. So kaning maong kasuha grave threat kagawad Jerry. Dili man siya kuano kanang serious crime abot pasabot nga kanang less than 6 years sa mantingali ang penalty ni ini no.
3: So, yung available man ini ah.
2: Available ni mapansahan.
3: Pero ang dako-dako ang bail ano ni kay 3 counts man ini ang kaso Vice Mayor Tibbs.
2: 3 counts ha.
3: Okay, ang paghulga niya, ang paghulga niya sa kinabuhi sa atong presidente ay sa atong first lady o sa atong kanhi Speaker of the House Martin Romualde. So 3 counts sa 120,000 ang kada counts.
2: Mm. Okay, so mao ni kagawad Jerry no sa grave threat kun ung galing mo piansa si Vice President Sara Duterte nasa temporary liberty dili siya mapiriso apan kun dili siya mo piansa wata kahibaw og pangitaon na siya sa balaod kagawad Jerry arondadon ngadto sa korte kun ung galing man ma igno na tumpunga kun ung galing makonbikto si Sara niining maong kaso nga pagpanghulga. Pwede po niya ni-apply ang provision dili gihapon sa mga piriso kagawad Jerry.
3: Yes, o niya, kinidiyag atong naibawan ng atong NBI Director nga si Attorney Melvin Matibag matod pa, o panalitan o makuha na niya doon na siya kopya sa warrant of arrest o niya, wa makapiansa so ilang enforce ang maong arrest warrant.
2: So ang korte nag-abril lang yun garong adlawa para ni Sara nga mag- mo piansa kagawad no
3: oh, oh para lagi sa atong murag special nini Vice Mayor kubigan mga... kay kasagaran sa uban natong mga kaigsunang madakpan
2: oh
3: itulong og Biyernes
2: aron
3: karon di makapiansa maka makasud pa sa bilangguan pagka Lunes na sila makapiansa
2: tungod kay way abri ang opisina.
3: Gumikan kay way abri ang opisina.
2: Wa di ka kabayad sa imong piyansa to kay sirado na kay Sabado.
3: So pero, doon na special treatment ani ni sa atong mga dagko sa politika.
2: Nganong di man pud tagaan atong special treatment kagawad Vice President gupon nganong ato mo jong apirisuhon pod kintahay.
3: Oh, wa mabud kay mo Vice Bior no og unsay naa sa balaod na ba special treatment? Kung panaandahong Sabado, di ba yun mag-abli ang mga opisina, gumikan kay Taman Roma sa Biyernes.
2: Tingali kagawad, Jerry, ang gihimos korte ani aron dili sila pasuminglan nga ilang gitiming o Biyernes aron dun mapiriso si Sara. No? Basin ba, o ingnon sila nga, misakay sila aning kagubot sa Pilipinas karon sa mga politiko. Mag-abri laman ta, itong taga-chance ka mo file o piyansa.
3: Mm. Oh, posible, nasa nga mga rason, pero lain-lain malagi gunahona sa atong makatawhan.
2: Mm.
3: Kay matod ba, wabay special treatment, kay no one is above the law.
2: Oh.
3: So, wag kita labaw sa balaod. So, kung sa balaod, muna ipatuman. So, usap po niya sa mga hunahuna kita, ang atong pangutan o ng atong makatawhan, sa ilang ikasulti, kabahin ini pag lusot sa usaka arrest warrant sa atong Vice Presidente, gikan sa Regional Trial Court dito sa Branch 98 sa Quezon City.
2: Unsa kaha ang pananaw sa atong mga bulanon? Niining ingno na itong punga mga kaigsunan, nagkagrabe baka nga tensyonado baka nga away sa mga Duterte o Marcos mga kaigsunan. Niining dunay warrant of arrest. Niining maong bag-o karon nga katikaran nga ang Quezon City Court mga kaigsunan may pagawas kini o warrant of arrest ni Sara. Unsay tan-aw ninyo niining maong kasikas nato sa Pilipinas karon? Musamot kaha og kagubot ning Pilipinas? Muhilom kaha ang mga Duterte o mga DDS or mulala kaha ang sitwasyon ba sa ato ang nasod karon? Niining nagpadayon ang impeachment and side by side with impeachment naa po ning korte sa Quezon City. Mga sano, nindot kayo maminaw sa inyong mga huna-huna. Tawag kamo sa atong mga hotlines.
3: Alam sa atong mga kaigsoon na gusto mong salmop din atong tulmanon, mahimo magkatawag mo sa atong mga hotline number 0998-954-3778 sa 0952-558-09 0923 o sa atong landline 311-3100 o sa 235-3353 510-302 o sa 501-0077. May mo makateksad mo sa atong text klamo line 0947-870-1262.
2: Ang atong

0: 60,000 eh, kaya tulong mga kami ka-count sa kagawan.
1: Yes, 360,000 pero... At
0: chicken.
1: Chicken
0: feed kayo, chicken feed kayo. Oh. Ay, billionaire yung mani itong presidente kagawan, no?
1: Oo. Oh.
0: Matod pa
1: sa... Pero kanini apo na Vice Mayor Tibbs, usap po niya sa makahatag o opinion sa itong mga katawan kung sa ilang ikasultian eh, na kining maong grim threat, usap man sa giuna pag-discuss, usap niya sa mga article of impeachment sa kanini ang impeachment trial sa itong presidente karon. Unya, muna man nabutang po, matod nila sa uban, doon nagkang atong nadawat ng mga opinion na no kunong gihibuli, huwatun lang una unta ang impeachment. Pero, morning, wak po takay mo sa DOJ, kaya ang DOJ may nag-file niya nga to sa ombudsman o sa regional trial court dito sa Quezon City, waputa kay ba kung sa pagginong dan kay kanini ang impeach sa kaning grave threat is a criminal offense man eh.
0: Kagawad Jerry, ang Quezon City dili na mo issue og warrant of arrest kung dili nila makita ng probable cause baka kagawad no?
1: Yes,
0: sa maong kaso sa to pa naanay butang laman nato naanay 60-40 baka ha, nga mura og nakasa si Sara anang dapita. Kaya nga nung isyuhan man ka o kuan, warrant of arrest kagawa. So doon ay probable cause nga ino na tumpo nga makasuhan yung kaniana. Somehow kagawa, tingali, karang nanguta na nga nung kasuhan maning na amang po impeachment, lahi maning impeachment kagawa, lahi man po ni criminal maning na sa Quezon City.
1: Correct.
0: Oh, kato sa impeachment, di man to criminal. Limang ka mapiriso ato, mapapawa, mapalagpot malang ka sa pwesto. Kumbaga, kagawad ka ng impeachment court, mura na siya ang ombudsman para sa mga impeachable officials. Diin, ang ombudsman na duha may power na pwede mo na makapasuspend, pwede makapapalagpot, pwede po na makapapiriso sa criminal nga offense. No? Pero kaning impeachment court, ang iharag yung decision nga mahimo ang kagawad, maximum ana is maura ang pagpalagpot sa pwesto o ang pagdeklarar sa usa ka tawo nga perpetual disqualified na siya to hold public office. Pero pagpiriso, dili na sa impeachment court, no? Dili makapapiriso ng impeachment court, ha? Ang makapapiriso nimo ang korte, ang DOJ, ang korte, regional trial court, na court of appeals hantod sa final verdict nga adto na sa Supreme Court. Mao na makapapiriso. Mo nang lahi ni sila kagawad matod pa sa mga eksperto.
1: So dapat kayo og diferensya no Vice Mayor Tibbs kubikan kay gani atong gahibawan kagahapon nga ang mga abogado sa atong vice presidente ni file kini og motion for TRO ba to? Temporary restraining order ba to tua nga og mahimo ibali i-dismiss ang maong kaso o ang pagpagawas o warrant of arrest pero giwa kini ha ibaliwa kini sa regional trial court mao na nga nilusot gyud ang maong arrest warrant.
0: So mga sanaw unsa inyo ang tanaw nini karon na nining nag grabe o ino na to nagka-trilling kinabuhi ni Sara Duterte mga kaigsuunan wa may problema ning grave threat kagawad kay makumbikto kaniini kay pwede ra man kag mo probisyon ha. Di man ka mapiriso aning kasuha. Pwede raman ka muangkon gani ka. Pwede gali kag muangkon. Diyan human aron ka human provision dayon. No? So di ka mapiriso.
1: Pero doon na kay record.
0: Doon na kay record.
1: Na-convicted na ka.
0: Oh, pero dili po na makapa-perpetual disqualification.
1: Dili. Kagawan, no? So, makapile magkag provision.
0: So pwede gihapon na once convicted ka ni ining sa pwede gihapon ka mudagan. Pwede gihapon mudagag presidente.
1: Pwede ganitong dako og sa og ipardon ka sa presidente. Mawa ba nang imong saan na?
0: So kaning pagpanghulga kagawad, impeachable offense at the same time a criminal offense. So impeachable adto sa impeachment court ang criminal offense adto sa RTC kagawad Jerry. Ang mga katawhan nga naminaw karon unsa inyong ikasulti mga kaigsuunan ang anining tensionado karon nga kahimtang anining relasyon sa presidente ni Vice ni Bongbong Marcos unsa tan-aw ninyo sa unahan masulbad kaha ni na kay kalinaw nga makabot na to niini unsay posibleng mahitabo niining maong duna na'y warrant of arrest mga igsuon. Si Joy Joy Dote diha sa Facebook kagawad mingon wala man sila ka-impeach so plan B na pod o referring tingali wala sila ka-convict no? Kaya na-impeach naman ni si Sara
1: so wala pa man mahuman ang impeachment trial
0: na-impeach

0: na siya kagawad ka ng malutsan ka kaso nahog na kag na-impeach na ka na.
1: Na-impeach na ni siya.
0: Wala makonvict.
1: Wa pa makonvicted.
0: Wa po ma-acquit.
1: Di po tamo ngayon, wa makonvict. Wa pa makonvicted.
0: Wa pa po ma-acquit. Kaya kamulo po man ang trial. Wa pa mahuman. Wa pa'y desisyon nga gipakanaog ang impeachment.
1: Okay, ang conviction ano eh, inikaw man mag- mutasyon man ito yale mag ang mga senator judges na niya mga kanina Vice Mayor Tibbs, no? So wa pa ma-convict ang maong vice president.
0: Dunay text dire kagawad dire. Good morning mga gwapo, para nako mauna na ang rason nga hawiran pod sa impeachment court nga i-convict nila si Sara Duterte niya ng maong article of impeachment kabahin anang grave threat. Kung nakita sa korte nga dunay probable cause, dool na sa tinuod nga ikonbikto na siya sa impeachment court. Oh, mo ba? Dool na kung sa tinuod gawin.
1: Posible po kay appeal mo na o panalita ka makonvict siya anini ang aning criminal case nga gifile. So sa ato pa usap po na sa gituhan nga ma-convict po siya sa kininiyang sa impeachment trial kay usama ni sa mga articles of impeachment kining maoigi unang magani kininiyang grave threat.
0: Okay, 32 minuto sa mga nakalabay ang alas Jessa Kabuntagon. Mga sanaw, labas nga balita, init nga balita atong pag-asawaan na karong buntaga si Ma'am Betty Matiga Humawid. Good morning, Sir Chief. Pray for our leaders. Tinuod, atong iampo ng atong mga lideres, no? Nga taliwa nining kasikas kagawad nga mahimo gyapon lang epektibo sa pagpangalagad sa mga katawhan kagawad, Jerry.
1: Yes, o da, gawas pa nini ang mga kasikas din sa atong mga leader nato, Vice Mayor Tibbs. Ni abi apunta nini ang mga kalamidad nga may na experience din sa atong nasod, mga baha hangtod karon dito sa Luzon, sigig baha bisag way uwan matod pa gabaha gyapon. So nailinog unsa pa diha, mga bagyo ug uban pa, mga sakit ni adta sa ini adib gani dinhi sa atong lalawigan sa bowl, outbreak of dengue atong lalawigan sa bowl. So murag daghanta og mga ati manonon ani ni Vice Mayor Tibbs.
0: 33 minutos sa mga nakalabay ang alas 10 sa Kabuntagon. Eusebio Pacquiao, good day, DYRD from Tubigon, Bohol. Salamat kayo, Eusebio. May buntag ninyo diha sa Tubigon. Igagaw ni Manny Pacquiao. Kamao baka manuntok ni si Eusebio, ha? Pacquiao. Gugmang Giatay, may buntag ka nimo diha. Gugmang Giatay, shout out boys from Luway, Bohol. Oh, Gugmang Giatay.
1: Kaya lang ka.
0: Okay, Gugmang Giatay man yung kagawad, no?
1: Oh, yes. Tagaluway ba?
0: Tagaluway, oh, may buntag niya sa Tagaluway, ha? Si Marco Puno, miingon, ikulong ang magnanakaw. Oh, kinsa man ang magnanakaw yung ipasabot. Pero dili kawat niya itong isgutan kagawad karong buntaga. Katong pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte, nga iyahag yung, this is no joke, this is no joke, ha? So, dili yun to joke, mga kaigsunan. Karon nga gitininood na siya, okay, ha? I was taken out of context. Mao man kanunay kagawa nilang rason, no?
1: Mao lagi maglibog kag atong vice presidente, basta lang pud siya mo sulti bitaw nga dili joke ang iyang pag bahad sa atong presidente, ang atong ang iyang asawa o ang atong kani Speaker of the House nga si Martin Romualdez. Dili joke unya karon, dili man mo atubang.
0: Dili ningon siya nga dili ni joke, pero karon nga gitinuod sa kiha. Niingon mo siya nga taken out of context, unsaon pa to pagsabot din nato kagawad, no? Og dili to joke li mao gadto to ang unod sa iyang istorya kay niingon mo siya dili to joke.
1: Mo na ilisod niya dipinsahan kay ag iya rang gi pamahayag mo iyang dipinsahan.
0: Dili to joke matud pa niya nya karon miingon siya nga taken out of context, unsa may konteksto da itong iyang pamahayag, di ba? Hulga man gyud tanawon mga igsoon.
1: Hulga god kay siya ra bagoy ga papreskon adto to ah.
0: Basag niingon siya kagawad nga ang konteksto adto aron lang ko ma-viral. Dili to gitudyo gyud nga nang hulga ko. Gahulga-hulga lang ko aron ko ma-viral. Basag mo toy konteksto adto kagawad.
1: Presuhon magani na manubag magani nang mag kaya sa kanang mga cyber nga sa ingana na cyber libel ng mga kaso.
0: Oh.
1: Manubag pagani kana pagka nga ingon siya dili ni Juka.
0: Basig prank
1: ako kinipatyon og ako na mamatay.
0: Basig prank ra to kagawad kana mga kumigjar to ba?
1: Wa po ta kay ba o mapunya bakuy ah.
0: Wa po niya bakuy kay no joke god nga karon oh. Lagi tinanood na siya kiha. Oy, wa man mo, di man tumoy ipasabot nako, mo man ipasabot like taken out of context kagawad. Dili man
1: ipa-erase.
0: Dili man tumoy ipasabot nako, murag inana gud kintahay gagawad.
1: So unsa ni kay pagsabot sa mga yanong mga lungsuran?
0: Og dili tumoy ipasabot niya nga nang hulga siya. Unsa day, unsa man to day para asa man itong pamahayag? Og dili to pagpanghulga, para asa man to?
1: Gibakwi na on to daan atong gipatawag siya sa kining committee of justice sa lower house.
0: Ibutang na to, tinuod gagawad nga, nahadlok si Vice President Sara sa iyang kinabuhi nga mamatay siya. Ngano iya mang isulti ang iyang plano kagawad?
1: Bagon lagi na, lisod kayo na to, bagon lagi niya.
0: Nganong lisod, nganong iya mang isulti ang iyang plano, o dili to po panghulga, kung doon nagyo kay intensyon nga mupatay, di man tili ka musulti kagawad, pero kay gisulti man, kay gisulti man, sa ato pa, murag na ay gipahinungdan atong sultiha. So, murag makita doon ato nga murag yung pagpanghulga kagawan, di ba?
1: Ingon na nga, sa atong yanong pagsabot, panghulga ko na. So, ingon na nga panghulga, violation man na sa atong balaod. O kay pagpanghulga, kriminal man na nga kininang kaso.
0: Pero kaso pa man na kagawad, tanawon pa na sa korte kung tinuod ba yun nga ng hulga si Sara Duterte or wa, kay mauman na kita ang kaso, no? Ang kaso kay grave threat man. So, iyang dipinsyano yung kagalingon, no. Wa ko mang hulga. So, kana mo'y thrilling kagawad.
1: Iyan ang tumagod dito sa korte. RTC, Blanche 98 sa Quezon City. Aron mo, unsa po'y hukom kita sa taga taga korte aron pud kita ma murag ma vindicated siya.
0: Unya kagawad tingali ang ilang irasona na moro dili pud gihapon tong rason nila sa ilahang pag tubang dito sa impeachment court kay murag nahuman naman dili na og karang grave threat nahuman naman dili na kagawad no.
1: Primero na nilang gidiscuss no. Ikaduha na ni ang confidential fund.
0: Ah ikaduha na.
1: Oh karong Lunes ang sunod kininiya nang Elgaten Wealth.
0: Elgaten Wealth. Oh. Trailing na di ay. Ikulong ang magnanakaw matut pa ni Marco Puno si Elizabeth or Obradas Igot miingon pray for our leaders watching from Lapu-Lapu City Cebu bitaw. Pray for our leaders gitaw. Ay kay suda po kaayo kitay madamay aning mga away aning mga magkungbukton kagawad sa tong katilingban ha. Oh. Si Linal Dalen out of context patas inyong IQ out of context. Okay. Defense ragod niya kay giunhan man siya. That's it. Defense ragod niya kay giunhan man siya. That's it. Sa tupa kagawad basta unhan ka kagawad o hulga, mubawas mo kag hulga. So mo na konteksto matud pa ni Linard Dalen, no? That is the context. Ako tong nasulti kay gihulga ko. Sa ato pa basta hulgaon kagawad, bawas yu po kag hulga.
1: Bawas?
0: Oh, kay mo na konteksto.
1: Panalitan og mubawas ka, tiyali ka tong nang hulga ni mo, di na lang ta kay mubawas man din eh.
0: Oo.
1: Ingana kay kita pud ba. Pero watak kay bog. Kadtong pag niingon manggod ang pamilyang Duterte nga gihulga sila. So, naa ba na butang ba sa butter nga gihulga sila?
0: Di ba na human naman ang discuss sa impeachment court kagawad, Jerry, no? Sa ilahang depensa.
1: Human na, human na.
0: Kaya murag maurun.
1: Di na tayo hilabot na kay na human naman na nila.
0: Basig mo, tiligi hapon na nga rasuna, ilang irason dito sa Quezon City kagawad, no? Nga nahimo to niya tungod kay gihulga po siya.
1: Gihulga man siya.
0: So basta sa to pa sa atong balaod okay ra day na kagawad, no? Basta hulgaon ka bawas po kag hulga. Inana ba na kagawad? Nabay balaod na to ana basta hulgaon ka bawas po kag hulga.
1: Wa may balaod ingon ana. Imo na sa atong katungod katao. Naara na nimo og busag bubang ka ana panalita gihulga ka bawas pong kaghulga i-filean kag kaso at manubag pugka sa imong gihimong threat sa usa ka tao.
0: Sa tupa kun sumbagon ka bawas kag sumbag kagawad murag inana kita ay sinumbagay di kagawad ha hinulga ay bidahado ka
1: pwede og sumbagon ka may mo filean imong kaso kay gisumbag maka may mo pud og aron tabla Baos pong kag sumbag.
0: Ay yan.
1: Oh, sinumbag kay. Kipusil ka. Napay gisugok bitaw niya nga og mamatay siya. Patya po niyang tulog katao. Bumalay, bumalay, kontek sa maong pamahayag sa atong Vice Presidente aptol sa iyang gihimong press conference.
0: Dili ba di ay kagawad nga kung patyon ko pangitaa o perisuha ang mapatay na ko? Kaya wala balaod kagawad nga kriminal man ang kagawad nga inana kagawad nga kung patyon ka baos pagpatay. O man sa atong balaod gagawan.
1: Wag gyud mo.
0: Ang balaod nato kun dunay tawo nga nakasa kriminali, kasuhi.
1: Kasuhi.
0: So as vice president. Ayaw
1: ba usi?
0: Dili ba.
1: Alkansi man ka.
0: Dili ka mo hire og kilid.
1: Dili ka. Okay. Namatay na ka nya. To ay kasugod nimo di. Murag tabla nya nakapanagang naman to kay imo manggilan nga tiapon ni ang tawhan ha.
0: Si Noel Bagolaki. Naguna-una man ka Jerry og ingon nga kriminal. Asay kriminal ana?
1: Kriminal na nang
0: kriminal gutrat. Case na, criminal case.
1: Kriminal na.
0: Dili ang case.
1: Kasi ingon na Noel.
0: Noel Bagolaki.
1: Uy. Pagtuon sa Noel.
0: It's a criminal offense nang grave.
1: Correct.
0: What mo ingon nga kriminal si Sara?
1: Wala.
0: Ang kaso it's a criminal
1: case.
0: Criminal case. Okay, si Lily Hins, good morning, DYRD to you, Sir Tibbs. Watching you, more power, and may God bless us all. Salamat, Ma'am Lily Hins. Asa na siya nag-tawag na to karon? Okay? Dunay text dere kagawad. Bisan unsaon pa nato og explain sa mga DD is dili na na sila mausob kay close-minded kaayo. Pero at least na ay uban na pod karon na nahigmata. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, sa tuang texter nga 09954761604. Salamat sa pag-checks. Oras na to, 43 minutos sa manakarabay ang alas 10 sa kabuntagon, mga kaigsunan. Atong gisunod ang balita nga ang Quezon City branch at RTC Branch 98 may pagawas og warrant pares kagahapon na against sa Sara Duterte sa kaso mga kaigsunan nga grave threat. Ang latest news nato murag nakita nato sa mga footages nga si Attorney Pua og mga kauban na tingali may file nato mga kaigsunan og piyansa. Ang kaso nga grave threat mga kaigsunan pwede mapiyansahan. Buti pa sa buti, gud ka mapiriso. Pwede mapiyansahan. Kuno galing mga kaigsunan ikaw makonbikto, pwede po ka mo-apply og provision di gihapon ka mapiriso. Kay the penalty of grave threat, I think, is less than 6 years, mga kaigsunan. No?
1: Dili mo lapas og 6 years. Na may uban nga, ang kinini abitong conviction, ibutang yun og kaninang 6 years and 1 day. So, di ka ka-apply og provision. Ilapas man og kining 6 years.
0: 6 years. So kani mga kaigsuonan mao kay tuyo gyud aning ni Kiha mga igsuon ni Sara Duterte sa grave threat o naa ka ini connection kagawad sa impeachment basin ang Quezon City action mga igsuon basin og aron na to condition the minds of the impeachment judges or to condition the minds of the Filipino people mga kaigsuonan no nga dunas lay rason nga ikonbikto baka nila si Sara sa impeachment court mga kaigsunan ining maong grave threat. Gagawad, there are 4 articles of impeachment and only 1 usara ka article of impeachment nga makumbikto ang usa ka impeachable official pwede na kagawad nga mapalagpot ka sa imuhang pwesto.
1: Yes.
0: So dili kinahanglan nga sa 4 majority of the 4 articles no. Usa lang nila nga makumbikto ka, pwede na mo himong rason pagpalagpot nimo sa imuhang opisina. Ang dakong pangutana ani kagawad karon, daghang nangutana nato. Tips unsa may mahitabo o mo resign si Sara? So hawa na sa pwesto. Mapadayon ka ang kaso. Mao po na unsa may buhaton kuno sinado?
1: Ang duna na pangutana Vice Tips ana do. Og panalitan og mo resign ang atong Vice Presidente, mapadayon ba ang impeachment? So ipadayon daw na, gumikan kay ang impeachment, padayon man ini ilang yung iskutan eh, ipadayon man eh hangtod nga madesisyonan o unsa kanang kinini amanggong ang desisyon na niya o makonvicted ang atong Vice Presidente mura o kanang katong silot bitaw nga dili na siya makadagan, mapapasya siya ang posisyon, pero kay hinghawa naman siya ang ikaduha lang kanang dili na siya makadagan og ini public posisyon.
0: Okay. Alas sige. 46 minuto suma nakalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Maminaw ta mga kaigsuunan na sa inyong mga huna-huna karong buntaga. Dunay text diri kagawad Jerry ato ning basahon na good morning Radyo Merkado, kining tanang panghitabo karon ang direktor ni ini si Marcos bisag unsaon pa nato og basa ning dagan sa panahon karon. Si Marcos gyud ang nagmaniubra ni ini. Marcos kagawad ang nagmaniubra kagawad Jerry. Ako mutuo ko anak kagawad, ikaw mutuo ba ka anak kagawad?
1: Totoo, good kay siya ba, ganda sa administrasyon, pero kanang iyang giingon nga, dili siya manginlabot sa decision sa korte, so iya ang katungod pagdepensa sa iyang kogalingon. Pero ang una-una sa mga tao, ang presidente yun mo ay nagadudukan eh, nga muna himuon. Pero sa akong kabahin na Vice Mayor Teams, dapat unta ka ni, alam man na-appeal man sa articles of impeachment, huwaton lang una, ang kininiang mahuman ang impeachment trial, o niya, o panalitan o ma-acquitted siya, ay hapafailan siya o kinini ang criminal case bahin, ano niya ang katong Article 4. Di ba?
0: Dinood gagawa na Jerry, no?
1: Sa ako lang personal nga hunahuna po na ba? Kay burag maglibong ta nga gidungan man niya ani impeachment trial o niya ma-convicted o panalitan og mag-una ning conviction ani niya nga criminal case nga gi-file sa DOJ.
0: Oh.
1: O sa may mahitabo dito sa trial.
0: Mo na lisod na kawa ay ko nagdili sila magkapareha. Posible nga di sila magkapareha findings kagawa.
1: Dili gid magkapareha pero burag abuhan na niya mga senador mo iyon ani niya kay nalagoy conviction sa ani niya criminal case. So dapat sa akong una-una ala po ni Vice Mayor no. Dili lang una-unta nila filean og kinini ang criminal case ang atong Vice Presidente kay ongoing man ang trial.
0: Mao gud unta na no. Hawaton na lang hawaton na lang no. Unya kasagaran ang nakagawad mao man jud nakagawad. Bisagaran ka sa ombudsman kagawad. Maigo gali kag administrative ana pa mosunod ang criminal nga kaso nimo
1: kay
0: himuon nga ebidensya tong resulta sa administrative case no. So aning dapita karon sakto nang imuha nga humano sa nang impeachment unya posible mo nay basihan nila to file a criminal case. So di tingali mag-una ng criminal case ano yung gagawa, no?
1: Unta ang ay himuon ni niya. Pero unsaon, mawang po na suod sa ilang mga una-una nga filean og kaso. So, mura bang na himo ba nga murag, kasi useless ni niyang impeachment. Kaya naaman ni na-appeal man sa article of impeachment kini niya nga grave threat.
0: So, thrilling ni kagawad, no? Kinsa kay mag-una nila ano o gamag-desisyon? Ang impeachment court ba? O ang RTC kay dugay pa man na kagawad, ha?
1: Yeah, nakapaminaw man ko, Vice Mayor Tibbs, sa kininiang pamahayag ni Attorney Jose J. Roy III, no? Anak ni, apo ba, Delia? Wako kay Bahok, anak ni Atotuang Moragpo, kay the third man. So, atong senador bitaw nga si Jose J. Roy, kato si Jose Roy, Jose J. Roy, niyon siya nga, dapat unta, dili sa nila filean o criminal offense ang atong Vice Presidente, kay naa pa may trial, appeal man na sa article of impeachment. So, ingon na natin yale, sa akong una-una, angay po na naaunta, dili pa unta, pero naa naman na.
0: Okay,
1: niya, so... Nangayo o kinini ang TRO, o kinini ang atong grupo sa Vice Presidente, gidinay sa RTC.
0: Sumahimo baka ni kagawad no unsa kay sunod ani ang trilling ani kagawad ang mga banggitan nga mga hunona sa mga abogado no unsay impact nining maong RTC action nya duna pod at the same time duna po ya impeachment court nga nagalihok ka kagawad Jerry no
1: yeah,
0: kay mura man nag sa una sa atong nahibaw-an nga kagawad di ba ang usara ka korte man ang usa ka kaso nganong duha man ni ka korte so base ni moingon na sila nga criminal man ring RTC lahi man ang impeachment kaya nahog mo nagmurag administrative kagawad no. So tingali sakto tong texter na to ganina nga gituyo na kay basig muuna og gamag desisyon ang Quezon City Court aron na musunod na lang po ang impeachment court kagawad diri mo base sa resulta ba kahapon, no? So mura ba og to justify their decision, nasa na po'y kabasihan, kagawad, Jerry. Atong hawaton, no? Unsa kaagi yung mga implikasyon ni ini o kaning tanan, matod pa sa itong texter, maniubra ning tanan, kagawad baka, no? Ani ini nga nagka-trilling nga away mga kaigsunan sa mga Marcos o ni dili sa mga kay si Imi Marcos wa man mo away, no? Ni Bongbong Marcos o sa mga Duterte mga igsuon. 51 minutes after 10 o'clock from Dimiao. Asa may imong ebidensya nga nanghulga si PBBM og Lisa og Martin? Unya naaman ka high grade threat si BP Sara nganong wala man niya gi-report sa NBI? Aber, tubaga daw. Asa man eh? Aka to bitang texter gagawad ganina, no?
1: Si kinsay nga na to, Noel? Noel kay ikon si dili ko ng kriminal.
0: From Dimiao ay sus kapoy na labon bitaw og mga ordinaryong tao nga dakpunon without one second lang tunga dayon ang mga pulis, pero ang pag-implement sa warrant of arrest ni BP Sara sus hinay pa sa bao mo lihok ay sus besan pa og moabot pa nagdihag 1 billion ang bill. Katauan rana ni BP Sara busa ayaw lang mo pag-apura mga DDA sa result nga maakwit ba or dili, kay bisan baya og mukalit lang mog kahulog sa inyong lingkuranan. From Dimia, with love to kagawad, ha? Kuha na siya.
1: With love, yun.
0: Antay kay na siya ni DDS ng Dimia, with love, ha? Ala, sige. Padayon ta, mga kaigsunan, sa 52 minuto, suma na kalabay ang alas 10 ka buntagon.
1: Atong tibayaon, day, atong tibayaon ang mga lumulupyo there is Capitol Valley, hidden by our pinangga na tong kagawad sa daong as Jerry Caes, maghimog condition na celebration diri sa daon, no? Sugod tingali ang duwa karong adlaw sa pickleball.
0: Nindot na
1: kuya de si kagawa Jerry Caes kay
0: muduwa dinhi
1: kalingawan ini, ah. Ambot no kanu sa man ang maong kalingawan ining foundation di celebration diri sa
0: mugamay ni ning yang tiyan ani, ha?
1: Ha?
0: Mugamay ni yang tiyan ani.
1: Sige pa ning jogging tiyali.
0: NMP Sniper, mayong buntag, ni Mudiha. Salamat ni Luz Mini Gal. Good morning, sir. Watching from Singapore. Salamat kayo for watching. Okay. Uban na pang text na to diri, mayong buntag. Di ay text diri kagawad. Karoon na ni Papa Bago. Okay. Good morning, Radio Mercado. Para nako salida ning tanan. Dili ni sa RTC. Kay nga no, igo ramang silang midawat nga dunay may file o kaso batok ni Sara Duterte. Kining tanan dunay gyud ni connection sa impeachment. Maminaw laman ta kon unsa na po'y magic sunod ani nila. Uy!
1: Salida
0: ko nung gagawad. Unsa ko po'y magic sunod, ha?
1: Nindot mo po'y may salida kay daghang mga artista na sa senatorial.
0: Ayay!
1: Sa mga senador na to.
0: Ayay! Nadi artista di ay?
1: Si Ruben Padilla day.
0: Ay, alam ni Ruben.
1: Bad boy, bitaw na iyang nagkapopular niya. Chinguy Estrada.
0: Ayay?
1: Si Bong Rebilla, pero wala naman makadaog si Bong Rebilla. Pero nagkagawas. Bisag plunder ang iyang kaso. Nagkagawas. Ang rason, gumikan kay ang katong witness, wala man maingon nga personal gidawat ni Senador Bong Rebilla. Gihatag man sa usa ka tawo para katong Bong Rebilla mo nang nakapiansa siya gumikan kay dili personal ang atong si Senador Bong Rebilla ang nakadawat.
0: Sir James o Sir Jerry, politika ning tanan ay nalang ta. Gubat nes mga politiko, ha?
1: Motuo matana nga politika ning tanan kay gani pagdesisyon karon aning impeachment. Politiko man ang mo-desisyon.
0: No?
1: Kinsa man din ang compose o sa kaniniyang justice system sa kanyang senatorial, di ba, mga politiko ba na?
0: Pero sa laing bahin kagawad, no? Tinuod ng politika ng taran kagawad. Pero waka kahibaw kagawad nga ang gakugi o gukod sa mga politiko. Mga politiko rapod.
1: Politiko rapod.
0: But ipasabot, o wad sa mo'y pamolitika kagawad, wad sa mo'y maombudsman. Kinsa man ang gakugi o file o kaso sa mga politiko kagawad. Ilan tamang isigot ang national scene. arita sa mga local scene, no? O kinsa may gakugi karon og file og kaso batok ni gobernador, di ba, mga politicians? O kinsa may gakugi og kaso og mga file sa ombudsman, they are politicians. So, kumbaga, kagawad, kung way mga kontrapolitiko, wad sa mo'y mukiha sa ombudsman?
1: Tinood dong atong atong text there nga, politika lang ni.
0: Politika ko, pero sumbra, kuhan natin ni kagawad, biyan politics ni kagawad, murag personala na tingali ni kagawad, kay liman murag bago kagit.
1: Murag kakultan Vice Mayor Tibbs, murag Marcos versus Duterte.
0: Ikaw ba po kagawad, malipay ba po ka imong amahan gipiriso tuwa dito sa dahig kagawad, ha? Dili ba maglungot-lungot ng imong dughan na kagawad, ha?
1: Paet God po kayo. Pero mo lagi ni, ingon anak man, no? Na aman sa, iya mo po nung binuhatan, gi-question mo po nung binuhatan sa atong kanib presidente sa una nga si Duterte, so iya po nung tubagon. Niya karon kayo na preso man, huwag pa man magkagawas, so nagalungot-lungot po ni mga DDS ani ni, ah.
0: Si NMP Sniper, gasalimuang na na sila na ay dagang problema sa Pinas, kana lang gipakadakan sa Tibbs. Maupod lagi, daghan yung problema na labo ka, sige na labo, binahay dito sa Pampanga kagawad, ha? Naapuning awais politika, pabida lagi, nangaangin tani kagawad na ilang sinuntukay sa mga politiko, ha?
1: Maangin ko tani, kaya sila may atong mga gipili ng mga opisyal. Namili palang taon-tag, dili po mga amot lang po doy.
0: Mag-upan
1: man, hinungon ni sila itong pagdagan. Nga nung nagka-kontra naman po ni.
0: Doon ay text dere, kagawa, Jerry, no one is above the law. Bisan pa o ikaw ang presidente, naapay labaw ni mo ang balaod. Therefore, dili mahimo nga kumkumo ni mo ang balaod tungod kay presidente ka. No way.
1: Yeah.
0: Usay pasabot ani kagawad.
1: Apat katubang nahitabo sa atong kanhi presidente, iyang gikumkum ang balaod.
0: O
1: nang nagatubang siya karon og kaso nga crime against humanity. Kaya na may extrajudicial killing. O niya, siya may gahimo ato. So, dili yun ang ani mo kumkumon ang balaod. Walang siya ma-file atong panahon pa siya kay doon na may immunity ang atong presidente. Kining atong vice presidente may immunity.
0: Why immunity?
1: So maprisog yun eh, o ma-convicted ni siya.
0: O di, kay kuan man kagawad, pwede man mo avail siya ang itawag o provision kay less than 6 years man ikagawad.
1: Provision lagi.
0: Mapiriso.
1: Okay, para maigo na siya sa aring filan, ini kahuman sa impeachment trial o maigo po niya sa ininiang Ilgatinwell.
0: Ang hadlok aning kagawad, aning kahuman aning kaso ni impeachment ni Vice President Sara og makiha sa dag plunder kay dili naman ni mapiansahan kagawad
1: kanang duha ka kaso karon kanang confidential fund o kanang Ilgatinwell plunder ang kaso ana
0: wata kahibaw kagawad nga ang opening remarks aning plunder aho raning mga pangagpas kagawad opening remarks aning plunder mao nang article of impeachment kanang Ilgatinwell o once nga mugawas na ng mga ebidensya kagawad na anay suguon na si Marcos. Okay, sige, file ng plunder dito sa kuan na ombudsman. So ilahanan ang himuon kagawad. So watak hibaw mo na mahitabo kagawad, ha?
1: No.
0: So paunhon tong impeachment court is good by plunder. Unya kon magnify ang ino na to, witness ba ka or testimony or ebidensya ba ka kaya ang hustisya sa Pilipinas kagawad kay hustisya base sa ebidensya man eh, no? Dili man eh hustisya base sa tinuod, hustisya base sa ebidensya, no? So, uroy ang manggawas ng ebidensya kagawad nga murag manimaho nga nay Ilgatinwell. Unya uroy ang mulabaw nag 70 million kagawad, no? 70 to 75.
1: 50 million.
0: Mulabaw og 50 million.
1: Mulabaw 50 million plunder case plunder na.
0: So, uroy ang moabot ana. So, pwede na siya kasuhan og lain nga criminal of
1: case.
0: Plunder.
1: Bilyon man nagi register ito sa AMLAC.
0: Hindi kita magubot ang nakagawad. Limang kag Vice President Pirisuhon, ang amahan gipiriso, naman ang Vice President Pirisuhon. Mura magsakit na jamos dughan na kasama nga DDS kagawad.
1: Hinoon, akong pagtuo ani niya, ang atong namunuan karon, makabaupot mo da kay bisag ingno nilag bangag.
0: Oh?
1: Pero pirmi control nila ang kay ibutang na akitay rally. Makontrol nila ang mga magrally kay pabutangan mapudoglaen nga mga magrally nga BBM supporters. So dili gyud mahimo nga do lagi kaugalingon kita nga kininiya nga murag sa ako pang tan-aw ba makamaog gyud ning administrasyon ni BBM ani bahin ani niya. Ang problema lang ani og panalitag di na kamao unya mo kaneng declare na og Marcelo na
0: hadlok na kagawad
1: din hinon mapapasa si BBM
0: munay hadlok kagawad munay mga alas munay mga alas tiling gikubta nila no kuno galing unsa mahitabo sa unahan kagawad ang both parties no mingon daga ang mga tawo na to karon mingon nangawat si BBM mas dako pa ang kinawat kaysa mga Duterte. Mingon po itong mga anti-Duterte nga nangawat si Sara ng confidential pa, naguban pa. Kagawad, asa ka pa doon ng maong problema na ito karoon. No? Unsa ka mahitabuan ang giingon ng mga kawatan sa itong gobyerno kagawad? Dili laban ni 1 million, dili rin ni 5,000 kagawad. No? Binilyon nga kwarta na bidya kagawad. No? Nining maong pang-gobyerno na ito karoon. Doon na pa kay lamdag sa unahan ni kagawad. Masulbad ka, ni, pinagi sa ito ang pagka... pagpakabana sa social media nga sige ra tang yaw-yaw or masulbad gani pinagi sa tong pagpakabana pinagi sa paglihok kagawad lihok
1: kaniya depende ra ni unya sa ini nga ato makatawhan kinahanglan magbantay kita aning mga social media murag di abusuhan puni nga atong pag gamit ani ni social media no kay naay pagpandaot nya na apoy pag murag din ato masabdan unya ikaduha ang ato pong mga supporters kinahanglan unta nga dili na lang ta miyon og DDS ko niya karon na BBM ko ug mahimo aron mawa gid ni unta kasamo kanini akin neutral ta magpaabot lang ta kun say mahitabo.
0: Okay. Magmata jud ta Sir Bong kay posibleng duha iyahang atubangon nga kaso ni Sara plunder malversation. So in short, goodbye.
1: Usada sa mga gituhan to nga monay ang atubangon ining kahuman aning investment. Atong tibayon diyan no, atong tibayon si Ding Magud siya diya sa Ding barbershop unya si Tito Dampor diya sa Kugo no, si Engineer Roger Añasco maing buntag o usab atong tibayon sa BI si sa atong gigala sa Mebilderol diya sa Kukon o si Mar Ruas atong tibayon sa ng atong mga pariente diya sa Balilihan kumusta o inautunta nga naamo sa mga paglasos mga atong membro sa clan no o atong tibayon sa DI uy akong pasubo dahil sa kamatayan sa akong gigala nga si Bernie Lansang nga namatay ang taon ni niya.
0: Kisa namatay kagawad?
1: Si kagawad Bernie Lansang sa Balilihan.
0: Uy, ginoo ko amigo sa muna ako na kagawad.
1: Ay, kinabutan na ni pagka kagawad.
0: Sa muna ibawa na ito niya mura ko gidialisis siya kagawad. No?
1: O, bisa gidialisis siya Vice Mayor Tibbs. Pero hindaog ya po siya atong miaging eleksyon gumikan sa iyong pagkabutan.
0: Oh, na joker ko to, mayo po to.
1: Oh, joker ka ito. Katong kadua ang DYRD All-Stars o basketball dito sa Balilihan. Apil po siya. Palamuot ni siya o niya makamaong putabang.
0: Mingon man to siya kagawan sa iyang diskurso sa politika kagawan, no nga. Karong umabot nga eleksyon, ayaw ninyo kalimti ilansang sa baluta, Bernie Lansang. ilansang sa baluta, no? So, moto siya. So, ito mga pasubo di ay. Kagawa, ano sa ilubong kagawan si Bernie?
1: Ha?
0: Ano sa ilubong? Doon na kay idea?
1: Wapak ko kakuha o kininyang ano sa ilubong. Basta nahibawan ako nga namatay siya. So, atong ipadangat atong pasubo at sa pamilya ni kagawan Bernie Lansang. No? Kininyang inautunta na naaka sa... tuan na ka sa atong labaw magkahog kumikan sa imong kaayo no? O ato sang atong pasubo sa asawa sa atong kauban diri sa Capitol Valley ni Engineer Nilo Salado no? Namatay po ang iyang asawa in town no? O patakay mo huwag sa ilubong po niya gano sa ilubong so wala tayo oras no?
0: Wala tayo oras may buntag nilito maghinay ang Leroy Patos may buntag ah.
1: O ga may buntag sad kanini yung tanan.
0: Doon natin breaking news sa kagawad Vice President Sara Duterte may adto sa Quezon City Regional Trial Court subay sa gipagawas nga arrest warrant batok niya sa kasong 3 counts of grave threats. So may adto siya kagawad no kabag-o pa ni kagawad sa GMA News Bohol Online.
1: Sa ato pa mo file ni siya og kanini ang bail.
0: Oh.
1: Kay nang kadto man ni kay na may arestoran kay ang akong nadunggan dili mo hatag og dili mo approve sa bill og dili gyud ang kininyang respondent no nga si Vice Sara Duterte moy buadto dito.
0: Mm.
1: Oh, so, na dai latest
0: na, latest news ron kagawad niadto na sa Quezon City kagawad. So mukani aron ni pag-file sa iyang kuan kagawad no kanang piyansa no.
1: Oo.
0: Unsa kay mahitabo kagawad no inani nga mobayad og piyansa? Nabay mag-shot aning mobayad kag piyansa kagawad or wa?
1: Na, kay basta mong piyansa ka mag-shot gid ka.
0: So saninaan na siya og orange, saninaan na siya og orange.
1: Left side og right side.
0: Mo ba?
1: Oh, o da pa pagkupton man ka og katotohan case number nimo.
0: Luoy ko gagawan no. Vice President ka
1: mo. Mao gyapon na naitabo sa mga uban ha? Si Bong kaniyan to si Senador Bong Rebilla kato si Senador Chinggo Estrada. Mao bang gyapon na itabo.
0: Oh, no.
1: Ang lahi lang ani Vice Mayor Tibbs kay mismo ako naglibog ko kay upanalitan og ordinaryong tao. Bisag pag dili ordinaryo, bisag di alam sa mga lokal kita nga mga politician, ito nung awareness.
0: Sirado ang korte.
1: Sirado ang korte. Pero nga naman nga karon tibok adlaw man na ako nung korte, open for the bail application sa atong vice presidente.
0: Moto yung apas anak kagawad, basin magtuo ang kampo ni Sara nga apil ang korte sa maniobra ngailang gitunong of Friday. So aron dili sila ma aron dili sila ma branded nga ni appeals ni sakay sa politika ato na lang huwaton nga mo bail ni maabri na lang ta
1: malipay pod ang atong vice presidente nga naka open bisag Sabado di gyud siya mapriso
0: dili mapriso
1: dili mapriso kay napare bay ugma
0: kani kagawad pwede po ni himuon ni i-capitalize po ni Sara Duterte nga mo apilar sa mga tao nga loy-looy gagawad no mo samot isang ka saka yang rating ni kagawad no ka rating no ang thrilling ani ang umabot unsa ka mga kaigsunan abangan tutok lang kanunay sa atong tulumanon sa Radyo Merkado kay atong isbutan og unsay mga panghitabo dinhi sa ato ang nasod nga Pilipino. Wala tayong oras kagawad Jerry.
1: Pero may gala, dagang salamat at mong imbitahan sa sunod sa Badupon. Kining ubos si Gala Jerry Pabe. Dagang salamat. May puntag.
0: Kiniusap si TIBS Bong Bulyeser. Magpasalamat kaninyong tanan sa sunod sa Badupon. Pitsa 12, bulan sa Setyembre. Dinhi hapunta mga kaigsunan magharong sa kahanginan. Dinhi sa tabuan sa mga opinion ang inyong kinaham na Radyo Merkado. Dagang salamat o happy weekend. Ganatong tanan.
2: Inyong nabati ang sinimanang tulumanong sa radyo na gikagubtan sa tanan. Mga honghong o hohongihong, atong hiposon o tapukon. Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinyon. Hangtod sa sunod Sabado. Radyo Merkado, ang inyong nahuna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado.
3: Bye-bye, Ninay!

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
5: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
5: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
8: Takot sumpo na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
9: Balisama na ang isip.
10: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
9: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment.
11: Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal.
10: Natuwa ako.
11: Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
12: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
9: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
15: Rexino Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Balita!

0: dako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa
1: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Takna sa sagudiang panlungsod sa tagbilad, programa nga gimugna aron mahimong tulay sa impormasyon, giya og pagbasabot sa pamalaod ug pulisiya sa kagamhanang lokal sa tagbilaran. Uban ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala o mga konsehal sa tagbilaran, makihinabi mo report sa mga tagbilaranon sa mga nahitabong katikaran sa sagudian. Anda maminaw sa mga tagbilaranon para sa epektibong pagpanday sa mga malaod ug pulisiya para sa kalambuan sa pinalanggang dakbayan. Takna sa sagudiang panlungsod sa tagbilaran.
4: Igala mga nga, mga natuntanan o welcome sa itong matag Sabado nga tanumanon ang tagna sa Sibuniang Pandungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Pizza 5-6 buwan sa September 2025. Inyong pagkakitong sa katakta aron sa pagkatot sa mga informasyon magkakalihukan sa 16th Sibuniang Pandungsod. Iniuluhan ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala ug sa mga sagot sa Consejo Floor Leader Consejal Jose Flororinga, Consejal Tim Dutalig, Consejal Charles Kermit, Consejal Christian Merrick Blanco, Consejal Chuma Inding, Consejal Pibot Pudlong, Consejal Buti Zamora, Consejal Dudong Gusanga, Consejal Leonides Edepura, naman ni Consejal Gian Carlo Besas, duha na to ka mga ex-officio at kapitan Joseph Sagran sa Liga ng mga Barangay o sa Guniang Kabataan Federation President Marine Mafia Climago. Pag-ibayam na to, sa itong sa Guniang Panlungsod Secretary Ma'am Lynette Eva, ang atong mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran, Selim Mayor Kenya og First District Congressman Baba Yapa mga higala. Omya ako po kinayaw sab ang ato sa kinsi ka mga barangay kini sa atong dakbayan sa Tagbilaran sinaluhan mga barangay kapitanes o mga miyembro sa sekundian barangay. Kumusta ka mo? Mga panginaot nga ang kanan ikan sa sekundian na palusot ana sa ka basko games sa panglawa sa karong mga panauna. Ako sa ba itimbayaw di kalimtan mga igala ato mga transport drivers, tricycle drivers, sa mga jeep o multi-cab drivers og bus drivers mga igala sa mga private vehicle driver ana ang tabo sa maayong panglawas na kay Chikay karong untuha mga igala dinhi nga init nga kautuhon mga kaigsoonan ang atong dakbayan sa Tagbilaran og lalawigan sa hall mga igala nakasinati gyapon og grabe nga kainit sa panahon mga igala og speaking of kainit mga kaigsoonan ang atong mga miyembro sa Sibuyang Panungsod ano na init nga nakalagad sa katawang Tagbilaranon mga igala. At niya sa niyaging ataw mga kaisunan, nagtigog ang duha ka kumitiba sa sakuniang palusot, ang Committee on Peace, Order and Public Safety, na ang ipangaluhan ni Consejal Rosco Bimutudong, ang Committee on Education, ipangaluhan ni Floor Leader Consejal Jose Floro Ringa mga igala. Sa joint committee meeting ang gihimo aron isukan pagana ang pang mga lakang sa seguridad ug kaluwasan sa atong mga tinunan ug magtutudlo sa tanan nga mga espilahan dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran mga igana. Usa ka mahinungdanon nga meeting nga gitampungan mga kaigsoonan sa pipila ka mga miyembro sa City Council kanagkuhan sa espilahan NGO mga igala o civil society organization apil na ang atong kapulisan sa Tagbilaran mga igala itampong sa maong joint committee meeting aron na iskutan no ang uban pa mga lakang mga igala sa mga natuki sa maong tigong na ipangluhan mismo ni Konsyal Jose Puro Rinca ang floor leader sa Konsyo mao gining nilay mga espilahan no sa atong siyudad sa Binaran mga public schools mga igala na wapag yun makural no mabutangi o bata mga kaigsunan apil sa naisikutan sa mga igala sa mga tigong ang kining duga mga seguridad no pagpantay sa itong mga espilahan mga security guard doon ay uban pa mga espilahan mga igal na namalit o metal detector no kung niya doon na po ay ibang no na mga CCTV camera solar powered CCTV camera mga igal no? Sa itong mga espilahan din sa syudad sa Tagbilaran mga kaigsunan. Usan sa mga lakang o gihimo sa itong tunsiko, mga igala, tungod ni sa mga nangaging mga panghitabo, no? Na mga bayulinte ang mga panghitabo, dili din sa itong Tagbilaran, kundi sa uban ng mga lugar o gatong nung duman, ang naitabo ang pagkumusil dito sa San Jose National Airport sa Tacloban City, o ang litit mga igala katong pagpamusilusap no sa Ateneo din sa Buanga University sa Zamboanga City mga igala na ang duha ka mga insidente pulos sa mi kalas o mga kinabuhi sa mga estudyante mga kaigsunan no onya gawas anang meeting no ko joint committee meeting sa duha ka mga litibas sa panungsod no ato usab na ibalan na ang Department of Education City Division of Tagbilaran mga igala uban sa mga stakeholders Parent Teachers Association kapulisan concern agency nagatigob anang sa usa ka orientation kauban ang ato mga miyembro sa City Council mga igala o ang City Administrator na si Alvin Luis Alcusar o si Konsehal Floro Rinca na may Education Committee Chairman mga igala orientation kamahin na sa pagpangandam alang sa pagpahigayon sa safety drill on active attack incidents mga igala i-orient ang mga stakeholders mga igala DepEd, mga maestro, no, ginikan aron na maandam ang pagpaligon sa seguridad sa mga tunghaan na mga igala. So, samang katuyuan niya po, tungod sa naitabuusap no, sa mga pag-iriting ng mga pag-itako sa iba mga isilahan dito sa laing mga lugar at mga kaisunan. Ang sa tunayang panungsod, no, pinagin ni Konsehal Floro Rinca nga mao ni tapong sa maong orientation ni padayag og hugot nga pagsuporta apil na ang ehekutibo mga igala pinagi ni Mayor Ginyab nga girepresentahan ni City Administrator Alvin Agusar ito sa GGC Funds mga igala og hugot nga suporta sa mga seguridad na pangkalihukan sa atong Department of Education mga kaigsunan. O dyan inin nga mga kutuwa, atong ipapapay ka ninyo ang direct sa mga gisbutan sa sagunyang panlungsod sa regular session ni atong adlaw Webes mga gala. No, ni atong adlaw Webes ang regular session. No, atong ipapapay ka ninyo.
5: Happy PCL week to us all. This August body is in receipt of an invitation from Richly Water for the groundbreaking ceremony of its 5 million liters per day MLD potable water treatment plant scheduled on Wednesday, September 16, 2026 at 10 a.m. at Uhan Spring, Barangay New Lourdes, Cortes, Bohol. So if anyone wants to join the said activity, you could contact Honorable Eddie Borja, the chairman Makasan. Yeah, public as the chairman of the public utilities. Murug man mo siguro kano. You will be present at this activity. Yeah, you attended the first pero kuan man to dito Lourdes no? Lahi to nga spring. Okay. So kindly communicate with Honorable Borja if you want to attend so that you could come together. That is all for my presiding officer's time. Can we proceed to our next item, Honorable Floor Leader?
6: Under new business, committee reports. Item number one, CR number 263, by the Committee on Peace, Public Order and Safety.
5: Honorable Budlong is recognized.
7: Thank you, Honorable Chair. Good afternoon, everyone. Committee report number 260 by the Committee on Peace, Public Order and Safety. Item referred letter dated July 3, 2026 from the Office of the Honorable City Mayor Jane Sinsuria Siyap, addressed to Honorable Members of the 16th Sangguniang Pangusod of Tagbilaran through the Honorable Attorney Adam Rerson L. Ala, City Vice Mayor and Presiding Officer, forwarding copy of CDRRM Resolution No. 11 Series of 2021 entitled Approving the Tagbilaran City CDRRMO Operations Protocols, SOPs, and Guidelines for Consideration and Appropriate Action. The committee convened on Monday, August 24, 2026 at 9:10 in the morning at the SP Committee Meeting Lounge. Present were yours truly, the Chairperson, Honorable Charles T. Cabalit, Vice Chairperson, Honorable Leonidas L. Borja, and TCPC Representative Leonida Del Puerto as members. Also in attendance were Ms. Kathleen O. Torimocha, CPA MPA, Chief of Staff, CETMO, Retired Police Lieutenant Antonio G. Samante, Head City Traffic Management Office, Retired SPO for Bartolome Utuhan, CTMO Consultant, Police Lieutenant Alan S. Arisalet, Representative from Tagbilaran City Police Station, and Mr. Gerard Dabadia, Head of CDRRMO. Findings, the City Disaster Risk Reduction and Management Office, or CDRRMO, delivers two core service streams. Its operations and warning division provides a full range of frontline disaster prevention and response services to the public, while its research and planning division conducts hazard assessment services. To ensure these activities meet the highest standards of effectiveness and safety for both responders and the public or persons in distress, protocols, standard operating procedures or SOPs, and guidelines must be established. These documents will

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Kainom ka og dito, excitement. Gisulayan, gini mo.
1: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog, magani ko, katamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos, karon, kagamit na, which is, bulan kapina. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naana ko'y nakita nga, ipikto nga, dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko, sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga, bangon-bangon. Pumata ko, bangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko, nindot yun. Ano nag-ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika. Magkaw

0: Oras sa Diwadi Worldwide ang radyo sa Katawhan na nas 12:12.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok. Alturas Group balita sa utong tutok.
0: Igalamay nga udto kini si Ray Tuta sa maghatagan ninyo sa mga balita karong tuha sa Alturas Group balita sa utong tutok. Iningan daw karon nga Sabado, September 5, 2026, ako matutin ninyo sa mga balita din sa tungdapit sa kauluhan o sa gawas, kauban sa technical department. Karon sa mga ulang tudling sa itong mga balita. Yawag ang publiko sa pagbantay sa pagpanggawas karon sa mga as tungkol sa kainit sa panahon. Sa isa news nga bata na sa ospital karon. Umanggi pa akong panakon dito sa Luon. Sa naing abahin, 58 anyos nga lalaki na sikop sa bypass operation kaganin ang kanaon dito sa lungsod sa Talibon. Sa kauluhan, Vice President Sara Duterte o iya mga bugado miabot na sa Quezon City Regional Trial Court alang sa iyang kasong grave threat. Senador Raffy Tulfo gisaway ang Department of Health sa expired ng mga tambal nga nagkadiyan ng 217 million pesos samtang sa gawas. Ukraine Service Security sa Central Kiev giatake sa Russian drone. Bawag ito mga igalang ito mga uluhan. Abag-detalye ninyo kung mga balita, humana sa pinundong gigan sa Alturas Group of Government.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unang balita din sa itong kapit na nandig sa tambalanan ng Osaka sa isang news nga bata humanti pak o panakon ito sa lungsod sa loon. Tungod din eh, yawag ang publiko nga mag-mabinantayon kay Gingong tinggawas karon sa mga ahas tungod sa kainit sa panahon. Ano ang report ni Anar Tulti Kucheras?
1: Nagandis ng Leris Medical Center ang Osaka size anyos nga batang babae o maginikip pa akong kubra dito sa lungsod sa Loon. Ang size anyos nga bata nagapuyo kini sa barangay Kamaag sa lungsod sa Loon. Sa tuwa na sila, gagahapon sa malas 3 sa iyo nga kahaponan. Nga kini nga bata, napadong kininta mukaos ug tubig diha sa may ubos nga bahay sila gipuyan nga sapa. Apan sa paglakaw sa bata, wala nga damhang nga padong na unta kini nga mutabok sa sapa, kanit lang nga naimipaak andiha sa may wang bahay siya nga paa ug nakita nga usa ka abuhon nga has nga gitawag og banakon. Sa tuwa nga paginabi siyang inahan nga si Dominga Joy Lasco.
2: Pao pero may muli. Yung pagtabok ni Jana, karat siguro kung mahas pala sila, hindi kumahap niya. Ang nausa, kaya dihan mo sa kalinhap doon man. Kurag ingan si Jan, nada si Jaban. Indaga naman sa akba, yung kadagan pa sa amo,
3: ha? Asa ipit na napakin eh, David? Ah, ka na nag-iisip. Ah, ka na nag-iisip ko lang?
1: Tuwa sa mga dugang na pabuginabi siyang inahan na si Dominga Joy Lasco. Nga kini yang bata paghumang og paak, ing akto kini og kaluya ning bata mainundang ila kini gidali ug dagan silang mga kaila nga mutawal sa bata apan tungod kay samot na og kaluya wanay kabuot ning bata gidali nila og dagan diha sa ospital sa lungsod sa Loon. Paghuman og first aid sa tuang mga doktor diha sa ospital sa lungsod sa Loon, gidali kini og transfer address ng Galeras Medical Center og sa karong buntag ato ang gisusi. Panay sa ginigatiman sa tuang mga doktor uman kini naa sa critical nga kahimtang. Gikarang dili matangan sa Galeras Medical Center kan sileto sa motseres ang Friend of Forever. Basta balita, BYRD. BYRD.
0: Salamat alerto sa motseres sa mong report sa atong police report. Tingwa tayo sa news, lalaking street level individual nasikaw sa Bible Operation kaganin ang kadlaon nito sa lungsod sa Talibon. Si Sniper Gino Pilungo sa detalye.
4: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 58 anyos nga lalaki atol sa gipahigayong bypass operation kaganiyang alas 2:21 sa kadlaon, September 5, 2025 dito sa Prokdos Barangay Gindakpan, Talibon, Bohol. Ang suspetsado gilang si Alias Alan, 58 anyos, Ulitaw. Walay trabaho o residente sa maong lugar, usa ka street level individual kon SLI o usa ka pusher. Ang operasyon gipahigayon sa Municipal Drug Enforcement Team kon MDET sa Talibon Municipal Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Major Romar T. Labasbas, Chief of Police ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ug sakop sa media. Gamit ang 500 peso bill isip bypass money, malampusong nadakpan ang suspek og nasakmit gikan kaniya ang gibanaban ng 8.37 gramos nga shabu. Og adunay standard drug price kon SDP nga mukabat ngadto sa 56,916 pesos. Kasamtanga na nga nagtingkagol sa ang among dinakpan sa Talibon Municipal Police Station Holding Facility o kini mag-atubang sa tukmang kaso nga may kalabutan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka bato kaniya. Panibaya o may buntag nga to kang ati Maricel Pilongo de sa Tamblot Street, Tagbilaran o ni Auntie Floor sa Kandasig, Bililihan, Bohol o sa tanang Pilongo family sa Mag-aso Antequera, Bohol. Gikan sa lungsod sa Talibon o sa 89.3 Beat FM, kini si Sniper 101 Gino Pilongo ang friend mo forever sa kabalita. RD. Saligan sa balita.
0: Hey, salamat sa Sniper Gino Pilongo alas 12:20 atangi. Vice President Sara Duterte o iya mga bugado may abunta sa Quezon City RTC alang sa iyang kasong grave threat. Pipi Duterte na mahayag nga batid na siya nga dili na siya luwas at ang detalye sa itong pagbalik.

0: Satu kebalita sakauluhan miabot sa Quezon City Regional Trial Court si Vice President Sara Duterte o ang iya mga abogado alang sa iyang kasong grave theft. Ang report sa DCMM.
1: DCMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
2: Mula kay Kelly Cordero. Kelly?
3: Paul Doris, sumating na ang legal counsel ni VP Sara Duterte is Attorney Michael Poa dito sa Quezon City RTC, Branch 98 ngayong Sabado ng umaga. Inaasahang maglalagak ito ng piyansa para sa Vice Presidente matapos maglabas ng warrant of ang korte kahapon para sa 3 counts sa reklamong grave threat na isinampa ng Department of Justice. Sa mga oras na ito, mas dumami rin ang bilang ng mga pulis na naririto. Kanina maipinasok din na mag-backdrop ang mga pulis sa loob ng Justice Hall. Kabuang 360,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa 3 counts ng grave threat. At yan, ang balitang kumpirma.
4: Kelly, isang tanong lang. Anong sabi ni Attorney Poa, bakit hindi nagpunta mismo ang Vice Presidente?
3: Doris, hindi na huminto pa si Attorney Michael Poa at umarap sa media kanina. Pagkarating niya, dire-diretso lang ang pagpasok niya dito sa Justice Hall.
4: Ah, okay. So ngayon ay nakapagpiansa na. Sarado na ang piansa.
3: Sa ngayon, nag-aantay kami, Doris, ng paglabas ni Attorney Michael Poa para sa karagdagan pang detalye. Pero yun nga, inaasahan talaga na magpapiansa ngayong araw dahil ayon sa QCRTC, also security guard ng QCRTC na narito, sarado ang serbisyo ng QCRTC dapat ngayong Sabado pero bukas sila para sa bail.
4: Ah, yun ang inisip namin ni Paul na pag Sabado wala namang hindi ka pwede makapagpiansa. Pero bukas pala kung bail ang pag-uusapan.
3: Yes, tama ka dyan, Doris. Okay. Piyansa ngayong umaga.
4: Alright, sige, Kelly Cordero, makipaghabulan ka na dyan ngayon at bantayan na naman yan. Maraming salamat sa'yo, Kelly Cordero.
0: Sandang miabot usap kanina si Vice President Sara Duterte dito sa Quezon City RTC. Diin, iyang gipayag na ipayag sa Vice Presidente nga gipati niyang dili na siya luwas o man siya miadto dito sa korte kaganina. Ato paminaw ng payag sa Vice Presidente.
5: Nabunyag din sa budget hearing ng DOH ang milyon-milyong pisong gamot na inaabot umano ng expiration. Naglapag pa ng resibo si Senador Raffy Tulfo. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe.
6: May minum wine
7: doon sa sagot? Kapag namatay ako mamaya ang gabi, sino man ang nagot?
8: Wala
9: sa
8: na.
9: Sa konti lang.
7: Sino man ang nagot? Siyempre, maghuhugas kamay lang yung police. Maghuhugas, make it look like an accident. Maghuhugas kamay lang yung judge. I do not feel safe. At all. Kahit anong gawin ko, No. Gusto ko nakikita ng maraming tao. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa akin dyan sa loob. Hindi ko nga alam kung anong mangyayari in a minute now. Hindi kami lalapit.
9: Nasa duty lang kami.
7: Alam niyo, presidente ito, asawa ng presidente, pinsan ng presidente. Saan ka pupunta? Isasabihin lang ng DOJ, sabihin lang ng court.
9: Sige, sir.
7: Lagay niyo yan sa kanal. Sabihin lang ng DILG sa police, make it look like an accident. No, I really do not feel safe.
0: Oh. Sa ating balita sa gawas, iatake sa Russia drone ang Ukraine Service Security sa Central Kiev. Ano yung report sa CNN International?
6: Smoke billowing in Kyiv Friday from the headquarters of Ukraine's security service. This is Ukraine's equivalent of the FBI headquarters on Pennsylvania Avenue or the MI5 building right here in central London. An iconic, imposing building in central Kyiv hit for the first time in 4.5 years of full-scale war in broad daylight. This attack laying bare not only the extent of Russian escalation in this expanding air war, but Ukraine's growing crisis when it comes to air defenses. Well, the drone strike was, President Zelensky says, targeted at the office of the head of the security service. He is unharmed and was seen later Friday in pictures posted on Zelensky's

0: timing of Moscow's latest strike, Ukraine's foreign minister said Friday, laid bare, quote, its true rejection of diplomacy.
1: Salamat sa CNN International at tutti pero gabay po paminaw sa ito mga Facebook viewers at yun din po ang kasaligan ni John Phil Besas diya sa Paklayon ni Astrid Lutsabas na nagtimbiya sa agaw na si Kani Mayor Mira Rocha o Albor Vice Mayor Dandan Samar bayang pagpaminaw gikan ni Astrid diya sa habitat Gold. Bago ito mga ikalang, naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group, balita sa Untung Toto. Kauban sa Technical Department, Engineer Kagawa, Jerry Caes, o Eric Iho. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Mayroon ko.
2: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa Untung Tutok. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tutok.

0: na sa Boholay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
3: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Again, mga MXC believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma. How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
7: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gyud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
6: Thank you kaayo sa imong oras po.
7: Salamat po kayo, Carly, and salamat MX3.
6: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
8: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilabian. GTX 500.
12: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
11: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: Drink responsibly.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
1: The Millionaire Mindset.
0: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the new KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
2: Maayo adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
4: Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Life at your service.
5: Bohol Life at your service.
6: Maayong adlaw, welcome sa usalang episode sa programang Bohol Light
7: at your service.
6: Sa gihapon, Ma'am Cheryl, before tayo magsugod sa itong programa at sa gini tibay at mga sugin tibay minaw diri sa Dakbayan sa Tagbilaran.
7: Yes, maayong adlaw, sab nga ka ni mo, Sir Jomar. And of course, ganha sa ito ang mga suking konsumidor din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Nga sa kanunay nagsunod din ng atong tulumanon, Bohol Light at your service, maayong adlaw ka na itong tanan.
6: O siyempre, Ma'am Cheryl, gimug na mga itong programa para sa itong mga konsumidor diri sa 15 kay barangay. Kaya mahatagan sila ang tukmang impormasyon dirigid mismo sa buhatan sa Bohol Life.
7: Yes, unya importante gyud kini kayo Sir Jomar para mahatag usab nato ngadto kanila ang mga updates no, particularly na gyud when in terms to bill deliveries, when in terms sa mga power outages nga na-encounter sa atong mga customer. Kinanglang ato gyud kini nga mapasabot nganha sa atong mga katawhan Sir Jo aron na sa ingon niya na dili sila mobati o kabalaka no kay ato kana nga na sinati labi na karon si manaha. Nasin natin natong ubay-ubay ang mga niyanha sa opisina alang sa pag-inquire sa tagsa-tagsa ka mga billing statement for the month of August. So, mo niya ito ang paghahisgutan usab karon Sir Jomar atong ipasabot nga nung wala pa sila nakadawat sa ilahang mga billing statement sa bulan sa Agosto.
6: Bito, dahan ng tahanan no, nga nung pa nakadawat itong ubang mga consumer sa ilang billing statement. Nga naman ko naman, Sir, ano may update na?
7: Okay, nga na sa itong mga consumer, Sir Jo, ilabi na gyud ka itong mga naapiktuhan sa bill deposit adjustment sa nilabayang bulan sa Hulyo. Atong i-inform nga adunay pagkadilatar ang ato ang pag-deliver sa mga billing statement sa pipila ka mga barangay, particularly katong gi-reading starting sa August 16 to August 23. So, mao kini ang mga pizza sa reading diin. Ato ang gi-temporary hold tungod kay nagkanda kita, sir, og tagsa-tagsa gyud nga pag-review sa tanan nga mga accounts. So, kini atong gibuhat, Sir Jomar, to ensure nga ang billing statement nga atong ma-deliver sa customer is tukma kung unsa gyud ang naana postada sa ilang tagsa-tagsa ka mga account. So, mao kini usa sa mga hinungdan nga nung daghan og mga billing inquiries nga ato ang na-encounter karon tungod kay wala pa nila na dawat ilahang mga billing. So, usa sa mga kabalakang na-share sa ato ang mga consumidor is yung regarding sa penalty. So, atong gi-inform, sir, nga ang bulan sa September, August, sugod pa sa bulan sa Mayo, sir, Hunyo, Hulyo, Agosto, September o Oktobre, wala tay penalties.
6: Okay.
7: So, meaning to say, kung pila ang amount nga inyuhang nadawat or base sa billing statement nga atong nadawat, the same amount lang ang atong pagabayaran. Kung pila ilahang konsumo for the month, morosab ka na ang amount nga ilahang pagabayaran. Regardless og nilapas sa due date nga naa sa ilahang billing tungod kay watay pa implementation sa mga surcharges karon, base usab ka na sa mandato sa Energy Regulatory Commission katong extension nga gihatag with regard sa disconnection and the implementation of no surcharge.
6: Okay, so meaning ang atong ibuhat karon, Cheryl, is gibusisi ginitong taman ang kitong sa atong billing para sa inag-deliver na sa atong mga konsumidor kanang tukma na, wala na yung mga complaint, wala na yung mga kanang question.
7: Oo, niya. Kuan po Sir Jumar, ato po sila nga i-inform ato mga consumer Sir Jo nga kung gusto gyud sila nga ma-advance nga makabalo sa exact amount, pwede sila mag-send og message pinagi sa Bohol-Light nga official messenger account. No, subayon lang nila ang profile picture ni Bohol-Light nga naa si Dong Moroy or kanang tarsier nga kanang koan profile picture. Ato lang i-follow then send ta og message. No, naatay in charge person nga maoy mo reply mag-send sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga billing statement or dili baka ha pwede kita mag-inquire. Pinaagi sa ato ang barangayan group chats. So kung wala pa ta na miyembro, pwede ta magpa-add ni ana kay para ma-update po ta sa uban nga mga information.
6: So dali ra, hinuon pumatay posting sa atong official Facebook page po dog pila na mayroon noon. Pero kadtong sa gikaingon ni Ma'am Cheryl no, kung dunay mga pangutana sa inyong mga billings, pwede mo message sa atong messenger. Kay yes. Doon tay customer service nga mo tubag.
7: Yes, oo, sir. Or, di ba kaha, pwede sila mo tawag sa atong hotline at 0920-960-2372. So, mobile number na siya, Sir Joe, nga direkta sa ato ang 24/7 helpline services. Then, naray mo tubag na ito, mahatagan ta sa pilay kantidad sa atong balayro nun. Kanya, labaw sa tanan, sir, kung naan na tayo madawat ng mga billing statement, dili na kinahanglang mo gasto kag plate para mo ana sa opisina sa Bohol-Light just to pay our monthly electricity bill. Kana tungod kina natay daghan kaayong third party collecting partners diin pwede atong gamiton alang sa pagbayad. So sama pa nang lit sa Palawan Pawn Shop, no? Scattered man gyud ning Palawan Pawn Shop or M. Lolier anywhere sa Tagbilaran City, no? Bisan asa siguro ta mo anha na ani mga branches sa Palawan ug M. Lolier. Ato lapod silang i-inform sir nga kining duha ka mga hinsya nga mo dawat si Palawan og M. Lolier or si 7-Eleven baka ha or si mga GCash or Pimaya nagyud na siya convenience fee, no? So kanang convenience fee for example 10 pesos compensate ra pod na siya sir kaysa mo pliti ka mo anha sa opisina sa Bohol-Light just to pay our electricity bill. So mo na ato ipasabot nga if we are going to pay using our Palawan or M. Lolier nga mga third party na ay convenience fee nga 10 pesos para pod to sustain sa services nga gi-extend ni Palawan or ni M. Lolier to Bohol-Light.
6: Nindot ni Rochelle, no? Mabitaw nga kanang sa kanunay sa itong programa on any event sa Bohol-Light, ipakadakan ginito ni itong third party collecting partners. No, dakon ni tabang at ngadto sa tumang konsumidor sama sa giingon mo nga pwede nagadi mo dong diri sa kanang opisina sa Bohol-Light para mobayad sa inyong mga billings. Kay na naman na sa inyong cellphone, no? Sa inyong app like GCash, no?
7: Yes, oo.
6: Gamit kay GCash dali na mo magbayad sa inyong billings dito. Login lang ka and sunod sa steps. Of course, doon na po yung mga dagang apps nga pwede mabayran ang inyong mga monthly billings.
7: Oo, naday mga sayo na kayo, sir. Napod tayo klase-klase nga mga bangko nga partners nato nga napod sila yung services sa online banking. So, say for example, si BDO, no? So, pwede ta mo bayad using our BDO nga app. Ato lang ta sa bills payment. Then, wala na siya yung service fee, sir. Basta online banking. So, mo po na ang pinaka-nindot kay wala na yung service fee ang BDO. And also, if we are going to use the Security Bank QR Pay, so wala usab ka na siya kanang add-on. So, usap po kini sa mga pamaaging convenient ang ato ang pagbayad. So, ang ato ang mga consumers, giauhag nga pwede po sila makapangayo o QR code para sa ilahang particular account nga mo ibayaran. So, ang Bohol-Light, sir, pwede ta maka-generate og QR code. Kuan gyud na siya, murag unique QR code intended sa inyong harajon nga registered account. So, once makasecure na si customer og QR code, muna niiyahang gamiton every month nga magbayad siya sa Bohol-Light. So, iyaha lang na nga scan, then enter niya ang amount nga iyahang ibayad, then automatic na mo sync diha sa to ang security bank facility, then mapasod ra dayon ang ilahang payment the following day.
6: Ingan na kadali, no, ang paggamit sa itong third-party collecting partners from Cheryl. Mauna, gituyo gini sa Bohol-Light para matabangan ang atong mga konsumidor para dili na sila mahasulan pa og hatag og ganang oras.
7: Yes.
6: Dakong oras nga, dako na mag-oras na magahin yun na ito, biyahe pa tani rin.
7: Biyahe mo, pa ka, mo pliti pa ka.
6: Pliti pa ka.
7: No? Init pag yun kaayo, Sir Joe. So,
6: padayon ang among kampanya para sa atong mga konsumidor, aron matabangan ang itong mga konsumidor, ang dili na mahasulan. And of course, doon natin mga tindahan, I'm sure, nga accredited nga, pwede mo at ito mabayad sa inyong mga monthly obligations sa inyong
7: yes,
6: mga bills.
7: Yes, oo. Okay. Dinhi sa Tagbilaran City, sir, na natay mga about 86 ka mga sari-sari stores.
6: 86? Gagana?
7: Yes, nga nataura na nato og mga tarpaulin, no? Kay para pwede sila mo accept og payment using sa ilahang mga GCash nga app, Paymaya, or whatever apps nga ilahang gamiton nga partner sa Buhalay. Mm. So, ato lang hunahunaon nga dili na kana sila nga mga store ato an nagyud kana nga gian ha isa-isa willing sila no nga mahimong collection agent sa Buhalay. So ang ato ang mga sari-sari stores nga mo accept ana sir, of course nagyud pud na sila yung mga convenience fee nga singlon kay namang yun na siya isip pud part sa ilahang pagpaninda ang paghatag og extension nga na sa mga customer sa Buhalay para pod dili na ka ma problema nga uy ma late kog payment unsao na lang ang ahong bill deposit sa Buhalay kung malapas ko sa due date. So kana usa na sa mga pamaagi para ma-ensure nato nga on time ang atong pagbayad matag bulan.
6: So sa katong mga konsumidor nga namina og naglantas sa programa karon ay mukadlok no gamit sa atong third party collecting partners kay safe po na. No? Basta kayo naghuman niyo bayad sa inyong mga billings gamit ang usa ka apps, third party collecting partner na to, i-screenshot yun na.
7: Yes, oo. Kaya para natay proof gyud of payment, in kaso manggali natay mga questions sa umabot ng mga adlaw or buwan, baka ha, upon receipt sa inyo ang bill, uy nga naman ni, unsa may nahitabo. Para na po tayo basis no, sa to na inquiries simbako man lang o ganana ay mga failure of payments sa pananglitan simbako.
6: Sige. Ma'am Cheryl, sa last part sa tong programa ato sa lakbitan ning NGCP na sige gyapon kanang kuno update MLD. And of course, dunay mga red alert gihapon, Ma'am Cheryl. Red and yellow alert.
7: Yes, o una kabantay ta Sir Jumar no sud sa pipila na ka mga semana o adlaw ato gyud kana nga nasinati nga natay rotational brownouts sa different areas dinhi sa Dakbayan sa Tagbilar and even sa uban nga mga distribution utilities ato gyud kana nga nasinati Sir Jumar. It's because ang National Grid Corporation of the Philippines daily naghatag sila og update with regard sa ato ang power status dinhi sa Visayas Grid. Gani karong semana ha Sir Jumar aduna kitay mga na receive nga mga notices from NGCP informing light for a particular drop down sa tuang power supply. So anang dapita once naay pangayoon si NGCP nga mao na nga certain megawatt nga ilahang ipadown, that would be the time nga ang buhatan sa Buhalay, particularly ang ato ang NDOG department, mangita taog lugar nga mo equivalent ang load anang ilahang ipangayo nga ipadrap. So, basin mangutana ang uban nga nganong di man i-advance og pahibalo. So okay, ang ato ang announcement ana sir, probably ato na nga i-release 2 hours or 3 hours before the schedule kay para matsyansa nato nga sigurado ba gyud nga dili sila makahatag ani nga capacity. Kay if dili gyud sila makahatag, mo ni siya ang ato ang equivalent nga mga areas nga pwede nato i-down temporarily for 1 hour. For Buhalay, sir, ang ato ang rotational brownout is 1 hour.
6: 1 hour.
7: Per area.
6: Yes. No, and muna, no, sa mga updates sa regarding sa mga kanang interruption sa kanunay ang Buhalay, mag-post maghihapon na sa social media, Ma'am Cheryl.
7: Yes, oo niya. Ato lang yung ihangyo, sir, nga sa kanunay, atong sundon ang page sa Buhalay. Kung nga sa uban nga dili makabasa sa ato ang mga gikascade ng mga information, ato lang ihangyo, iauhag nga follow and like sa mga share sa Buhalay, mga post sa Buhalay, para ma-update yun ta sa ato ang mga posting every day or every time nga natay mga updates nganha sa ato mga consumers.
6: Yes, Ma'am Cheryl. And it's our first episode sa September.
7: wow, beer. Pasko na.
6: Kay Pasko naman, so safety tips sa itong mga konsumidor. Ang siguridad yun, mo'y atong prioridad.
7: Yes.
6: Kaya malikayan ang sunog.
7: Dinood ka na, Sergio, no? Nag-abri na ang kaan, bulan sa beer. So mao na nga ato ang bantayan gyud ang atong mga installation sa atong mga Christmas lights diha sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay to ensure nga wala kanay mga short circuit, ha. Mao na pinaka importante nya mga series lights nga atong ipangbutang, make sure nga way problema ang mga connections ni ana basin unya og naay mga nang gipakpak na or naay mga Christmas lights nga pang indoor gibutang ninyo outdoor. So dili na siya pwede, dapat make sure gid nato nga ang kanang pang indoor is indoor. Ang pang outdoor, pwede sa outdoor, pwede siya ma-indoor.
6: Yes, I'm sure. Ugi natapos itong programa sa Bolight at your service. Gihapon kini si Jomar Piquet.
7: Ugi ni usab si Cheryl Paga. Sa kanunay mag-auhag kaninyo sa pagsunod nining atong sinimanang tulumanon, Bolight at your service.
6: Sa Bolight,
7: panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bolight. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Life at your service.
5: Bohol Life at your service.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
3: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hello, mga MXT believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MXT believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya. But mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride. Knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing yun na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
12: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Yanong sa pagpangita o tambal, sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
13: Para pagpagaling ng Pilipinas.
14: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
16: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
15: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao, imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
2: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Higuwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
5: Kinsay ngalan nato, sir? Si
6: Paul Mercado, di ay ni, sir.
5: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
6: O, sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man, haubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula, sir. Taon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Ngunang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
3: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Virginia Guaca, kasero sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud kong makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
6: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: DTX 500.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po, isa Panginoon.
11: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
14: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Binting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: na sa Buholay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahaabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsonalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
5: para sa Seth Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Kashali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguwang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan!
16: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
17: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Adiway Arde, ang ating paminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa Adiway Arde, sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala kumustag maayong adlong Sabado kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayon kini inyong ubos ng higala, Ate Nova Banyel. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad niya itong mga suwat kaagi sa kinapuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigang ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling lapas sa panunduman. September 5, 2026, lang suwatan po na sa dang atong paghahatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender sa kanagngalang, Randy. Stand by Randy, alam si mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
2: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa sanang mga gatanaw sa atong live ingon man sa mga kapaminaw sa lantag sa tag sa ka mga radyo. Again, standby Randy alang sa mga suwat ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

Itago na lamang ko sa pangalang Randy. Ngunila, life begins at 40. Nihigayon na 21 years na kong married sa akong asawa nga si Amanda. Unaan ang biduha ka mga anak. Makaingon ko nga for all those years, naging maayo ko nga banak ang Amanda o gamahan sa among mga anak. 19 years old ko sa dihang nagpakasal ni Amanda ate. Naapa ko sa college. Samtang si Amanda, 18 years old pa lang. Gikan sa may kaya nga pamilya si Amanda ate. Spoiled o pinatughan sa iyong mga ginikanan. Kung baga, what Amanda wants, Amanda gets. Sa tinuod lang ate, dili mi uyab ni Amanda that time. Nag-meet lang miso sa kaimnanan. Iya mga friends, mga higala usab sa ako mga barkada ate. Ugi-introduce miso sa gusa.

kadtong gabi una halos dili na kubuy ani Amanda ate. Bisan asa ko paingon, magsunod-sunod siya nako. Bisan mo ato ko sa CR, uban siya nako og maghulat sa gawas. Kung asa pod siya mo ato, iyak mo ubanon. Sariyang muuliin na mi ate, kalit lang siyang miingon nako nga muuban ko no siya nako. Igna nako siya nga hubog na siya, huwag ako na lang siyang ihatod sa ila. Apan nagdumili siya atino. Dili ko no siya muuli kay nalapas na siya sa iyang curfew. Dili na siya ablihan sa iyang gisak-an. Atinov arangan ang pamilya ni Amanda sa ilang probinsya. Gani usa ka politician ang iyang uyuan ate. Palangga kay siya sa iyang ginikanan. Kay gawas nga siya ang kamanghuran, nag-inusara siya nga babaeng anak ate. Busa wala ko'y choice kundi ang ubanan siya ni atong gabi una. Sakay sa akong motor, ilibot na mo ang syudad. Nag-joyride bi ate. Nangaon sa night market. Nagtambay sa seawall para magpahangin. Eventually, narealize na ako ate nga nindot manday makauban si Amanda. Dili siya boring nga kauban. Mga alas dos sa kadlawon, ingon siya nga katulgo na kuno siya ate. O kung pwede, nga makitulog siya sa among balay. Apangignan ako siya nga dili pwede sa among balay. Kay makurat ang akong ginikanan magdala ko babae. Kay conservative ang akong pamilya ate. Nasayod ko nga masukog yun ang akong ginikanan kung dalon ako si Amanda kadlaong dako ate. Busa gignan ako siya. Ay hatod na lang nako siya sa hotel para dito siya matulog. Mingon ko nga ako ang magbayad ate. Apan ingon niya, kaya ko nun niyang magbayad og hotel. Ubanan lang ko nun nako siya. Kay mahadlok siya nga mag-inusara. Good man ako siyang giubanan ate sa mahalon nga hotel pagyud mining sulod. Duha ka bed ang gikuha niya nga room. Giswipe lang niya ang iyang card pagbayad. Pagabot namo sa kwarto, pagkakita na ako sa kama, lami na kayo ihigda ate kay katulgo na usab kayo ko. Samtang si Amanda naghubo sa iyang sapot. Nagbra og panty lang ate. Pagahuman, splak na siya sa iyang katre. Samtang ako ate, kalit nga nawala ang akong katulgon. Bugnaw ang aircon apang gipaningot ko ate. Naging uncomfortable ko sa akong sitwasyon. Dili na ko mapugngan nga lantahon si Amanda sa pikas kama. Nakakulob na tulog. Nakasexy lingerie lang ate. Panggipugan na ako ang akong kaugalingon kay basin unya makabuhat ko og dautan ug makasuhan pa ko og grape ate. Busa, misulod na lang ko sa CR para magsariling sikap ate Nov. Paggawas diretso ko sa akong kama ug nakatulog na dahin ko ate. Apan
na matigdan na ako nga naay ni abay na ako. Si Amanda Atinov. Nabati na ako ang kainit siyang lawas nga nitapot ka na ako. Pagbuka na ako sa akong mata, si Amanda, hubot-hubad dati. Wala na'y nakatabon sa iyang lawas. Ang iyang dughan, naanas akong atubangan. Numura ba o gusto na niyang sugdan ako? Tuod man ate, lalaki ko o hipokrito ko kung dili na ako ang kunon na napukaw ang akong pagkalalaki. Nihangyo siya na ako nga sa taas lang kuno akong hilabdan. Wala ko'y pagsupak, ate. Apansayod ko nga sa akong buhaton. Sa ulahi siya ang muhangyo na ako nga ako idayon. Tuod man, ate, wala ko na sayo. Wala pagani ko sa tunga-tunga. Siya na mismo ang nisakay na ako.

parang lifestyle ni Amanda wa gihapon na usa patinog. Ili gihapon kini yung night out kauban ng iyang mga higala. Bisan atong duha na among mga anak atinog. Samtang ako, naging responsable nga padre di pamilya. Talagsar ako mugawas para magipag-enjoy kauban akong mga barkada ate. Usually ang akong ruta, balay o opisina lang ate. Gisabot na ako si Amanda kay lagi sayo man kaayo may nagminyo ate. Wala pa siya na pura sa iyong pagkadalaga. Saligpod ko sa iya ate kay basta mag-diet out sila, puro man sila mga babae. Gani kung naa sila'y kauban nga lalaki, musulti man ka na ko si Amanda, ug iya kong ubanan ate. O kung honesty lang ate, masaligan yun na ko ang akong asawa. Nang labay ang mga katuigan, ug dadon ko na kamo sa present nga sitwasyon sa akong kinabuhi ate. Sama sa akong giingon, naging good boy ko. Naging maayo og responsable nga padre di pamilya. Bisan kanusa wala ko nagloko ate. Apahan sa dihang giabot nako sa 40 anyos. Murag nahidlaw naman hinoon ko sa akong pagkaulitaw ate. Nagsugod ko nga moapil og airsoft. Mag bar hopping kauban ang akong mga barkada. Murag dibalik ko sa pagkabatan-on. Wala na ako nabuhat sa una, mabuhat na nako karon. Ug ning higayon na si Amanda na sadang nag-adjust. Napura na siya nga magbarka dati. Ako na sad ang hilig na maglakaw-lakaw ate. Apan miabot ang point nga ninglapas ko sa akong limitasyon. Nakabaton ko og affair ate sa babae nga mas bata ka nako og 17 years. Itago na lamang nato siya sa pangalang Daisy. Guwapa, sexy, ug successful sa kinabuhi. Dili ka mag-expect na mupato siya sa sama ka nako nga minyo. Mato niya nga na-in love ko na siya nako ate Nov. Nagsugod ang tanan sa dihang nagkailami sa birthday sa among common friend. Nag-exchange yung mga phone numbers, nagtinawagay o nagkita mi patago ate. Una namong kita sa usa ka hotel. Buntag ate apan, tungod sa kangit-ngit sa sulod, mura kini og gabi. At tong higayon na, rest day na ako sa trabaho. Nananghit ko ka Amanda nga na ako'y lakon. Apan, nakipagkita di ay ko kang Daisy. Si Daisy ate, unang miabot sa hotel. Pagsulod na ako, naka-dim light ang kwarto. Akong nakita nga naghigda si Daisy sa kama. Walay sapot ate. Iignan ko niya nga ako na pong hubuon. Ang akong sinina kay dungan mi mga ligo. Yatong higayunan hitabo ang tanan ate Nov. Sugod mi sa banyo, sa shower, sa bathtub, o walay katagbawan nga gipadayon namo sa kama. Alang ka na ko laing adventure ang among relasyon ni Daisy ate. Ako ang kunon nga aktibo pa man gihapon mi ni Amanda sa kama. Panlahi ang satisfaction nga mahatag ni Daisy sa akong pagkalalaki. Gitago na mo ang among relasyon ni Daisy ate.
kanunay ming sekreto nga magkita sa lugar nga gusto namong atuan. Apan kanunay ko niyang pangutan-on, kung mabiyaan ba kuno nako si Amanda og among mga anak. Apan dili ko mutubag ate, ako dayong lahion ng topic. Tungod kay dili ko sigurado kung kaya ba nako ate. Hangtod sa kaadlaw nilakaw si Daisy. Walay pananghit, walay panamilit. Grabe nga kasubo ang akong gibati ate Nov. Sakit kaayo ka nako ang iyang pagbiya. Ug hangtod garon ate, wala pa gihapon ko nasayot kung asa si Daisy. Apan nang hinaot ko nga kung asa man siya karon, malipayon siya ate. Dinhi na lamang ko kuto, ug kini ang akong secret love story. Sincerely yours, Randy.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana kung unsa akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humano pa mahaw, Nance Super Plus Capsule o UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine ginako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pues, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kisukat niya na kaundang kong inom-ini? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, og Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Daghang salamat, Randy, alang sa mong suwatan po. Ingon man sa mga suking tisubaybay ng atong tulumanon na sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Randy, alang ka na ko. Siguro, dali ragid ka, no? Sisukad pagkabata ni mo sa pagsugod pa lang sa imong istorya. Nakita na ito nga, dali ragid ka matintal. So, kaning temptasyon magod para na ko. Dili gini about sa edad. Dili tungod kayo na himo kang 40. Kaya pa ka naka-feel nga natintal ka. Kay actually, no, sa imong istorya sa una, nagi kay Uyab. Uyab ni Abby, then nisugot ka or gi-allow ni mo nga magkarelasyon ni Amanda. It's just that, nabuntis lang gino mo si Amanda. But ang maayo ani imo istorya kay tuod man sayo kay mo na minyo ni Amanda, pero nagpakalalaki ka. Muna yung gwapo nga bahin sa imong istorya nga wa ka nagpasagad sa imong pagkabana, wa ka nagpasagad sa imong pagkaamahan. Maayo ka nga padre de pamilya. Ubo gyud ni angay nato buhaton once nga makakumita sa usa ka relasyon. Apan karon nga abot kag 40. Tingali na daghan na kag na missed nga part sa imong life sa imong pagkabataon, but dili gyapon excuse nga apil ini nga makabuo ka og affair sa laing babae. Unfair siya, no, para sa imong asawa nga misalig pud nimo. But angay na lang nimong pasalamatan nga tuod man si Daisy imong naka-affair pero wala kanya gipugos ug siya na lang nilikay. At least man lang naluwas ka sa sala nga dili ginunta nimo angay buhaton. Anyway, again, salamat kasi yung tanan. Of course, ato sa ipang shout out ang atong mga suking tigsubaybay. No, sa adlaw-adlaw yun ninyong pagsubay sa atong live o sa tanang mga nakapaminaw sa ato ang mga radyo. So, hello, hi to Grace Logroño watching live all the way from Molave, Zamboanga del Sur. Love the story. Ganahan kay ko sa imong tingog at inoves. Thank you so much. Shout out to Rona S. Gravino watching from Bangkal, Davao City. From Nicolette Flores at Inova pa shoutout daw sa akong mama nga nadiya sa Astorga, Santa Cruz. Permigyudto siya mag-atang sa imong programa kada Sabado. From Rodel Salang of Ingoog City, mogid ni ang reality sa uban nga marriage. Dili permi happy ending. Kung naa kay pamilya, kinahanglan yun nga kabalo ka mo set og boundaries. From Lorna Mungkal of Taguluan. Hi to Tristan Birigor watching from Surigao City. From George Mendoza, pa-shoutout din sa Molave ang Pinkanunay Atinova. Solid follower jud ko sa imong programa kada Sabado. Sige kog atang sa imong live. Pag-greet ko sa akong mga barkada diya sa Panabo City nga dili jud masugo basta makadungog na sa secret love story ni mo DJ Nose. Avid fan jud ni mo sila from Reggie Marigumon. And shoutout to Rosa Manday watching from Dacon, si Raway, Zamboanga del Norte. Ingon man, na shoutout Ate Nose watching from Kuwait samtang naglimpyo. Nagpaminaw ko sa imong programa from Bernadette Likuanan. At inov pa shout out sa mga Cadaves ug Alcantara family, sige Junmig atang matag Sabado sa imong segment. From Marco Soliman watching here in Agayayan, Hingoog City. Mayong adlaw at inov sa tanang nagtanaw diha sa Gihulngan City, Negros Oriental. Nindot kayong istorya karon ni Randy from Renato Viray. From Samuel K. Rimet at inov pa shout out sa kong Mama Penny ug Papa Cardi nga nalingaw kay paminaw diha sa Barangay Miputak ni Polog City. Salamat kayo. God bless sa imong programa. Bisan unsaon, cheating is cheating para nako. Ang pinaka-importante sa story kay accountability. Dapat dawaton nato ang resulta sa atong desisyon. From Cindy Pumaren. And from Mona Tugado of Butuan City, para nako kinahanglan yun ang communication sa mag-asawa. Aron malikaya ng misunderstanding o temptation. Salamat kayo sa inyong tanan. And of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyong ipadangat o isang damang sa ato ang Sincerely Ate Arlene Facebook page. Ngay gala balik ta man lamang sa pipila ka painumdom.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan ko yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gihulngan City, Negros Oriental.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Sa makausap, padaghan kayong salamat ni Randy sa imong suwat kahagi sa kinabuhi. Again, para kanako Randy, no, sama sa nag-comment, no, sama sa ato ang mga suking tisubaybay, miingon nga cheating is cheating. wala gi laing excuse ana no. Kana bang dili tungod kay nahidlaw kasi mo pagkabatan-on kay iapil na pud nimo ang imong kaagi sa una no nga dali ra ka natintal, dali ra ka ni kagat sa temptasyon. Dili gid siya excuse nga tungod murag na skip nimo ang imong pagkabatan-on kay nikagat po dayon ka sa ing-aning nga mga buluhaton. Again, Randy, tuod man maayo ka nga pagkatao, maayo ka nga pagkahamahan. But hopefully, no, tungod kay nahuman naman ang inyohang storya ni Daisy, nahuman ang inyong relasyon, kay lagi ni Bia na si Daisy sa imo. Hopefully, nga mahimo ning lesson learned sa imo haba nga ayaw gyud paabuta ang panahon nga kanang papilion ka kung kinsa ang babayi ba or ang imong pamilya. Always ginato itatak sa tungo nahuna nga pamilya gyud. Ayaw gyud sugot nga biyaan nimo imong pamilya para sa usa babayi. Kay again naa diha ang imong commitment sa imong pamilya no. Gani 21 years na mo nag-uban sa imong asawa kan hatagi og bili no, hatagi bili imong pagkaamahan. Tagi bili ay mong pagkabana. So again, karon kay wa naman si Daisy ayaw na dugangig laing pangalan na Sab. Hopefully nga naakay nakuha karong hapon na Randy. And of course, again, salamat kay sa imuhang pag-share sa mong istorya. And of course, once again, dagang kay salamat sa tanang mga paminaw karon ug tungod kay wa naman tayo igong oras sa sunod Sabado na Sabpohon. Stand by alang sa itong Health Education's program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis ang sunod na dayon si Balong the Gray. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene ayon kini ang inyong ubos ng higala Ate Nova Abanyel alang sa itong tulumanon. Sincerely Ate Arlene, Secret Love Story. Dagang salamat ug dalayon ng Diyos.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
4: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, dahi, taliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kalawin siya ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
5: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
1: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, ang gamit ko NANS Coffee, sa akong asawa, nga sa dilisa ko yun sa mga ubang gamping, iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape, kay kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dread sa kapangin, libungan o kutabato.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS,

0: O siyempre, ala sa tuhete di Gashos program ning Adlaw, Sabado. First na na to, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang Nan's Health Educations program.
0: Siyempre, alang sa mga mautan na Doc, i-text lamang nila ilang pangutan na sa 0917-159-5812. Ako na i-greet Doc si Rami Raimundo Hortilano Sr. da sa Bantayan Island, Cebu, no? Taga Tigpaminaw gi sa Doc, and usa sa ato ang mga nigamit sa atong NANS product. Usa ko ka stroke patient since 2023. Mm-hmm. So kadag inom kog NANS capsule o ga U-Aid, malihok-lihok na nako ako ang lawas. Di pareha sa unang nga maghigda-higda na ko karun. Makalakaw-lakaw na ko, proven and tested. Good. Thank you so much sa NANS. Ayan. Si Sir Rami Raimundo Hortilano Sr. of Bantayan Island, Cebu. Thank you so much.
1: Yes, Ate Arlene. No? O na-remember ko, na-remember po na ako, Ate Arlene, baka itong last na mo na add to sa Orokita. Napaka-touching talaga yung ano niya, yung testimony sa itong isa ka-pasyente na diabetic siya, taas ang iyong blood pressure. As in, Ate Arlene, nakiingon mo siya sa ako ato pag meet bito na mo, Dok, ka-remember ka, Dok? Katong pasyente bito, Dok, na gina-wheelchair. Magdugay naman to. Magdugay naman kayo to siya. O, Dok, dagami kayo kong mga medication na ginainom, Dok. Then, ang moto siya, nadili na gid siya kalakaw. Padulong dito sa Lumantas, sa ato ang venue.
0: Oh, sa venue, no? Sa Lumantas Riverside.
1: Na, ginatutulod na gid biya ako sa wheelchair, Dok. So, kaluyan biya, Dok, na after na ako inom for 1 month sa imong medication, nakasugod na din ko og lakaw-lakaw. So, moto sa atong last na mo, ano, is kaluyan yun, na testimony, Ana.
0: Okay. Excited ko maminaw, Ana, Dok.
1: So, moto mga kanans, no, is walay imposible kung kita nagatuman, nagkit-kita og insakto kung unsa po ang ato ang angay pag-aim nun.
0: Yes.
1: So, moto sa ingon, no, na sa ganito, doon nawadaan na doon siya paglaom kay mo. More than a year na daw to siya nagina wheelchair na dili siya kalakaw. So moto siya, nakakita siya og gamay na pag-asa or light kumbaga. I-try niya og kaluyan yun mga kanans, nakaangkol pod siya og maayong panglawas.
0: Ayan, very good. Dok, doon ay pangutanan diri si gikan kang Maria Galvi of Bohol. Ingon siya, unsa kunoy tambal sa likod nga dunay magtusok-tusok. Nasaan na siya, Dok?
1: So, pwede mga kananos, no?
0: Binuhod. Nasaan man na siya, man?
1: Pwede po nataas ka na siya sa uric acid. So, pwede ka magpa-laboratory, ipa-check ang imong uric acid level. So, kung makitaan, nataas ka og uric acid, so, inom ka og U-Aid Herbal Capsule. Pwede imnon 2 capsule 2 times adi buntag o gabi. And then, ayaw po kalimtino na magpa-massage, magpa-therapy, gamit ang ito ang NANS liniment oil. Kaya sometimes, yung uric acid manggod is wala siya sa ato ang dugo, kundili anaa siya sa ato ang mga kasukasuhan nag-deposit dadto. So moto siya, every time na bugnaw ang panahon sayo sa kabuntagon, ma-feel yun ni mo yung muraga tusok-tusok siya. So isa sa mga solusyon, ana, kuha kag haplasa-plasa ni mo siya. Once na mahaplasa na siya, mabungkag man to ang uric acid, din ma-feel ni mo na dili na dayon siya o musakit bitaw ang imuang likod.
0: Ayan.
1: So once na mahaplasa na siya, mabungkag na siya, isa sa mga pinaka-importante no na kinahanglan, maipagawas siya. Kaya sayang raman po, nabungkag na ni mo, din dili ra ni mo siya maipagawas. So every time na bugnaw ang panahon, magsakit na po to. Moto ba, magbalik-balik yung kaso. Sayang yung treatment ni mo na anaan na unta. Really na unta to siya na i-absorb sa imuhang dugo, and then dalon sa imuhang kidney, then ipagawas ni mo pinaagi sa imong pag-ihi. Moto, kinapainom ta ka og U-Aid. So 2 capsule 2 times a day para i-flush out, ipagawas ang excess na uric acid sa sulod sa imuhang panglawas.
0: Ayan. Ato na i-greet Doc si Leia C. Rubio, taga Kaputata, Norte, Medellin, Cebu. Oo, matod pa niya, Doc. Sa pagkaroon ko nung iya ko nung my loves, na ginapainom niya kay taas kayo og blood pressure, BP, na may agi sa ligan sa ilang panginabuhi. Kay lagi usa ko na siya ka PWD. Unya, doon na siya usa ka anak nga kaloy sa Ginoo ko nung wala na galipong-lipong ang binuhod sa iyang tangko.

0: dugo na wala na natungod sa to ang NAS products. So thank you so much, Leia si Rubio diya sa Kapatata Norte, Medellin, Cebu. Ayan, so thank you so much no sa inyong mga maanindot nga kasinatian sa ato ang NAS products. Anyway, Ate Arlene and Doc Jan, unsabay ang ngayong buhaton, nga naman gini ako ang abaga, permanentigid magsakit pagmata na ako sa buntag.
1: Okay, mga kanans, no? Kung magsisakit.
0: Pasin o frozen shoulder ni Doc.
1: Yes, Ate Arlene. So, yung frozen shoulder, mga kanans, no? Yung maga na unay siya.
0: Mm.
1: So, taas ang possibility.
0: Kung ano, Doc, kasagaran man, good. Kung may imong kanay sleeping habit bitaw, mana imo ang gana matulog ka magtakilidjud ka
1: kung maga sa isa lang ka posisyon.
0: Isa lang ka posisyon niya ang body weight nimo ba mo nagkuan niya nagduot niya every time. So mo na hinungdan nga kana pong magka problema pug ka kay ning mata nimo sa buntag. Ako experience ko man Doc, haskang sakit ay ning mata kay di ko katuyok-tuyok ning di ta kaliok-liok kaya matulog. Na experience po na ko na.
1: Yes, Ate Arlene, lalo na kung nibagsak ang imuhang synovial fluid. Mm. Ang synovial fluid, magud mang kanans mo, kini parang lubricant sa ato ang mga kasukasuan o sa ato ang mga joint. Muna siya kung gabi-i or isa lang ka posisyon ang imuha, ang imuhang pagkatulog mga kanans mo, to siya na para mawala to siya ba, mudikit ang imuhang mga joint. Muna pagkabuntag, mugahi to siya, lalo na kung nitaas po ang imuhang uric acid. So may tabu ato, mubagtik to siya mo, to na lisod kaayo na iliyok-liyok siya mga kanans. So, unsa bang ato ang angay pagabuhaton? Okay mga kanans, yung frozen shoulder magod mga kanans na ay kahinaan, nihina ang imuhang ligaments. Okay? Nihina ang imuhang ligaments o nihina po ang imuhang mga tendons. Okay? O ang imuhang mga bone muscles. So, uban ana, wala siya sa insaktong posisyon. Ang uban po ana, napanuhutan siya mga kanans. Muni mga kanans, nanindot po na ipamassage, ipatherapy. So, kung dool-dool lang ka sa ato ang NANS Wellness Center mga kanans, no, diri sa Sumpong, Malaybalay City. Kaya sa ato ang NANS Wellness Center, every Monday, then every Friday, anaa kitay free massage.
0: Okay.
1: So, diya siya mga kanans, i-massage na to kay para ma-plaster yung mga ligaments, yung mga tendons nimo, yung mga bone muscles nimo mga kanans, kay para matanggal po to yung mga panot na hinungdan nga no sigig pamugnaw. O nga no magkaroon ka ng frozen shoulder. So, once na ma-plaster to siya mga kanans, sinaplasa, din na din tayo ihatag sa imuha like atong non-serva capsule kay para ma-repair kung unsa yung na-damage sa mga nerves or mga kaugatan or sa ato mga ligaments diya mga kanans. Then you eat herba capsule kay para maipagawas nato yung mga excess ng mga uric acid sa ato ang panglawas. Kapila ba na imnon? So ang pag-inom for the first 7 days, 3 times a day yung non-serva capsule and then you eat herba capsule 3 times a day. Then ipamassage ni muna siya, karoon na simana. Then pagka next week, i-follow up ni mo po na ipamassage. Para po katong sa mga lagyo bitaw, no? So atangatangi ang ato ang mga schedule sa ato ang medical mission mga kanans. Kaya naaman kita yung mga medical mission sa matag lugar ninyo mga kanans. So naapot tayo mga free massage, free health analyzer. So makatabang ka na to, no? Para mabawaan na to kung unsa ba yung main problems sa imuhang panglawas mga kanans.
0: Okay.

0: Okay, at Arlene and Doc Jan. Usap na akong gabation nga kong kaadlawon kanang gabakod na ko mag-gram kini akong tiil. Gapuli-puli raning wala og tuo. Kulang siya og.
1: Okay mga tanans nun, di ba kaagahon siya?
0: Oo.
1: So meaning kung kaagahon siya, masinay yung blood circulation.
0: Mm.
1: Plus tungod kaagahon siya, mas bugnaw ang panahon.
0: Yes.
1: Hina yung movement siya. Mm. So muna sa yung movement sa ato ang blood flow, mas hinay siya.
0: Mm.
1: So kung kung taas ang imuang cholesterol, kung taas ang imong uric acid, kung taas po ang imuang sugar, mabatsyagan mo kini na mga symptoms.
0: Mm.
1: So ang atong...
0: Dok, dili ba po siya kulang o vitamin D or something? Kaya mo muna siya usahay ang kanabang mga side effect.
1: So ang vitamin D mong good ate Arlene, makuha ramang good nato na siya through exposure
0: adlaw.
1: Sa adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Pero,
0: na may mga tao hindi nakabulat sa init, Dok.
1: Mm, pero diri sa ato sa Philippines, dili na kayo malalis kay mas... kusog yung ano kumbaga yung adlaw din kumpara sa uban bitaw no.
0: Mm-hmm.
1: So importante lang at least magpakita lang yun kami mga 5 to 10 minutes lang ko sa sinag sa adlaw.
0: Mm-hmm.
1: And then importante yung kidney nimo is nindot siya. Kay useless man imo ang vitamin D kung luya ang imong kidney. Kay ang imong kidney manggod siya pa na mo i-convert niya into active form ang vitamin D nagikan sa adlaw.
0: Okay.
1: So kung luya imong kidney, so naay mga tendency. Then kung luya pud imong kidney naay mga possibility pati ang imong electrolytes dili niya ma-regulate insakto lalo na yung potassium. So potassium pud mo pud na siya na medyo muluya ang imong panglawas.
0: Mm-hmm.
1: So sa iya sa ato ang texter sa gabi SOP siya inom siya og warm water gyud bago siya matulog ha. And then, haplasan niya og non-slenement ang iyang mga kamot o iyang mga tiil. Then, pagmata niya, dapat tapat niya yung non-slenement oil. Kay para ihaplas niya, pag ihaplas manguna niya, mudilate ang mga kaugatan, dun ma-improve dayon yung blood circulation. Kay para nakita yung immediate action or mga remedies na pagkabuhaton pagmata niya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kaysa mo at mula, tindog pa siya, muna ingon ba, galasakit na mga ni, patindugon pag yun ni mo, kay para ipahat compress. So, itapad na lang yung haplas kay para makabuot lang niya ay butay niya sa iyong kamot i-rub niya and then i-massage niya so mas immediate yung action niya no and then kinanglan po nato i-lower down ang iyong cholesterol ang iyong uric acid ba o iyong sugar so I recommend to take non-serva capsule o UID 1 capsule 3 times a day i-try ni mo na siya imna sulod lang sa isa kasimana makita mo yung difference na matingala na lang kapag matani mo sa buntag na uy dili lagi na ako ma-feel na kumpara before so try non-serva capsule 3 times a day then you eat herba capsule 1 capsule 3 times a day kay kinisiya isa sa mga makatabang sa imuhang sitwasyon.
0: Okay Dok, may pangutana pwede ba ang megaman gamiton lang kung mag-sex?
1: Wala may problema na siya mga kanans.
0: Pero di ba dapat 2 hours before or 1 hour before?
1: Depende maguna siya, Ate Arlene, sa lalaki. Kaya usually, halimbawa, kinintawag na ito na capsule.
0: Mm.
1: So mga 15 to 30 minutes mga kanans, usually ma-absorb na sa ato ang panglawas.
0: Mm.
1: So muna ang uban sa mga lalaki yan, kung wala kayo problema, dili kayo big issue sa ilang testosterone hormones, after 30 minutes, naanana sila yung makita na effect sa ilahang panglawas.
0: Mm-hmm.
1: Pero katong na yung uban ng mga pasyente na medyo makabantay sila na ay mga physiological na problem sa ilang panglawas, sometimes it takes isa ka oras or duwa pa ka oras bago siya mong epekto mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So halimbawa, katong mga pasyente yung taas sa mga cholesterol, taas sa ilang mga sugar, or na yung mga uban ng mga problem mga kanans. Pero kung wala kay problema sa imong panglawas, balikon ko mga kanans, after taking nimo sa ato ang Megaman Herbal Capsule, 15 minutes, 30 minutes, makita na nimo yung resulta mga kanans. Kaya in that time mga kanans, after 15 minutes, na fully absorbed na siya sa ato ang digestive system. So minute to say, naana sa ato ang bloodstream.
0: Okay.
1: So when the time naana sa ato ang bloodstream mga kanans, kaya na niyan ma-activate ang ato ang testosterone hormones.
0: Mm-hmm.
1: When ma-activate na niya yung testosterone hormones sa mga kalalakyan, din yung mga kanans no, na makita na to yung epekto sa ato ang Megaman Herbal Capsule.
0: Okay. Dok, tinangotana. Ang iya ko nung problema is iyahang likod sakit. Unya, o sa high right side ko no sa iyang ulo, mamanhod. Apil iyang apapangig. Unya, sakit ko no iyang left side nga likod niya, puy-puy. Mura ko no siya, o sa high ugituok. Niya, ang induggan ko niya, mura dudig kapanusok. Ang result ko no sa iyang lab test, CBC normal, FBS 109, Krea 1.6, 1.06 day.
1: 1.06.
0: Taas na pala, Doc? Dili. Okay, pila man ang taas sa Korea?
1: Usually ka na siya mga kanans bago nga mag more than siya mga kumbaga borderline na siya eh.
0: Mm.
1: Kang 1 manggot is borderline na siya.
0: Mm. Cholesterol 133. Onya SGPT yung sa mani 79.5.
1: Mm.
0: Karon Doc, os ECG result sinus bradycardia. Unsa ni? Unsa ang ibuhaton Doc? Sige naman kung inom sa inyong product pero di ko kabaloon sa akong buhaton. Okay. Proper nga pag-inom yung gusto nga mabawaan Doc sa itong NANS UAID.
1: Okay, mga kanans, so yung tinatawag nato na sinus bradycardia, mga kanans.
0: Unsa na siya? Sinus
1: bradycardia.
0: Oh, unsa na siya, Doc?
1: Kumbaga yung capacity ba sa imuhang kasing-kasing sa pagpitik.
0: Okay.
1: Kaya kumbaga mga kanans, so naagit tayo rhythm, ana.
0: Mm-hmm.
1: So, ato ang kasing-kasing, mga tono, na ito kinatawag nato sa sinus,
0: mm-hmm.
1: Dito ato ang kasing-kasing na siya ang muhatag o electrical impulse.
0: Aha. Uh-huh.
1: So naana siya yung mga normal na electrical impulse na dapat every minute mauna ang iyahang impulse. So ang iya is below siya sa ginatawag nato na ET. Kumbaga yung mga beat per minute mga kanans ba. So usually yung pasyente maka-experience kini siya na dali sila kapuyon, dali sila og luyahan mga kanans. So sa iya mga kanans, naka-experience diba siya na yung pagpanakit sa iyang likod, sa iyang liog, din minsan sa iyang ulo mga kanans. Pwede po na siya naapod siya connection sa iyang cervical bones mga kanans. Kung baga din sa iyang tangkugo mga kanans.
0: Tangkugo. So,
1: lalo na kung naka-experience bitaw siya katong sige bitaw o pangalay ang iyang tangkugo. Dali siya mamuipoy ang iyang left side sa iyang mga kamot mga kanans. So na yung mga tendency na pwede nagkakaroon siya ng cervical pinch nerve mga kanans. So unsa ba nga to ang angay pagabuhaton ani mga kanans? So of course, ina-recommenda nato no yung magpa-therapy, magpa-massage. Dapat kato mga license na mga masahista mga kanans. Kailalo na kay naamanggut siya kalabtanan sa ato ang cervical bones mga kanans or sa ato ang tangkugo. So kung bisan kinsa lang ang imuang ipahilot ana mga kanans na ay tendency na imbis na ma-align, ma-dislocate na hinuon, masamot na hinuon siya kaipit. So may nito siya, kung samot siya kaipit, mas nag-worse yung condition niya. So mas i-prefer ko no, dapat yung license na mga therapist ang ipamassage ang mga kanans kay para ma-plaster gid siya.
0: Okay.
1: And then haplasan po dayon siya og NANS liniment oil para maundang yung mga pamamaga sa mga nerves niya o sa iyang mga bone muscles mga kanans. Pati yung sa iyang mga smooth muscles mga kanans. Kaya when that time na magkaroon siya ng mga pamamaga, muna siya na makakos din siya og inflammation or mangalay na din na ang mga nerves niya. Then muna siya, yung pasyente, maka-experience siya, puy-puy, hawoy, din maglabad ang iyahang ulo mga kanans. So haplasan na siya og NANS liniment oil. Then every morning, mag-start din siya og brisk walking exercise or walking exercise lang muna. Kailalo na nagkaroon siya ng sinus bradycardia mga kanans. Medyo luya ang iyang kasing-kasing mga kanans. So,
0: ang proper nga pag-inom lang ito nun, okay? Muraga sugod na daw siya inom pero ang problema is dili siya kabaloon saon. So, again,
1: ang pag-inom ni mga kanans no, sa naing mga problema sa mga sinus bradycardia mga kanans, I recommend 1 capsule i 3 times a day ang pag-inom.
0: After or before before meal though?
1: Kung walay problema ang iyang sugar, pwede na siya after meals. After meals mga kanans.
0: And then, pabuntas yung sugar before meal. Okay.
1: And then mga kanans, mas nindot na mga pagkaon po sa imuha, yung mga pagkaon rich in omega 3. Kaya yung mga pagkaon rich in omega 3. Ang halimbawa ani mga kanans no, halimbawa katong mga liso-liso na mga gagmay. Halimbawa yung mga flax seeds, mga chia seeds nindot po na siya. Then of course yung ano, yung fish oil nindot po siya mga kanans kay rich in omega 3, good for the heart po na siya mga kanans.
0: Ayan. Ati Arandok Jan, I'm clear. 16 years old. If mag-menstruation ko, why magsakit ako ang suso? Connected magana sila Doc no?
1: Yes, at
0: ang
1: no?
0: Boobs ang kadang during sa menstruation?
1: Yes. So mo na siya mga kanans paghapit na dugon ang mga kababaihan. Maka feel good sila sa ilahang breast na naay sila medyo tightness or medyo manghuot ang ilahang breast. Pero kung makabantay na gid siya na makakos na gid siya og discomfort, mulmul na gid siya, musakit siya, be careful ana mga kanans. So meaning to see, naana na siya'y daan na possible na naay mga inflammation sa sulod pa lang. Okay? So naay mga tendency, usakin niya sa mga senyalis kung mapasagdan, pwede makadevelop ka og mga cyst or mga bukol or mga mass sa imuhang breast, mga kanans. As early as possible, mga kanans, mas nindot na mo inom na ka og mga herbal na naay pang suppress or naay pang kumbaga pang pakuyos, pagpagamay sa mga bukol-bukol o mga herbal pod, mga anti-inflammatory. At the same time, mas nindot pod na mo inumpod ka o mga herbal na mutabang para maikorek yung mga hormonal imbalance sa sulod sa imuang panglawas. So I recommend sa imuha, mag-take ka og non-serba capsule, 1 capsule, 2 times a day. Kay para masuppress na dayon, mapunggan dayon ang mga nagasugod na mga bukol sa imuang breast. Kay para dili na nato ulaton na mudako pa ang bukol sa imuang breast. Then of course sa imuang hormones, Cervicare 2 capsule matag gabii. Kay para sigurado ta every time na mag-mens ka, kung naama kay dysmenorrhea, mawala na to, dili na yung magsakit ang imuang puson, magdugo ka na lang, nawa ka kabalo, nagidugo na di ay ka, pero walay mga discomfort. At the same time sa imuang breast, dili na po ni mo mabatsyagan yung panakit sa imuhang breast. So Cervicare 2 capsule matag gabi, mga kanans.
0: Okay. Ato na i-greet si kaysa ni Josie Okay. Ayan. Josie Okay, day doc, naminaw sa to akaroon na yung pagpaminaw ni mo kan Josie Okay. Thank you so much. Okay, proceed ta, no? Again, sa mga gustong mangutana, 0917-159-5812. Muna nga to ang number. Okay, doc, na ay another question. Murang sensitive siya. Unsay angay buhaton. Ulitaw ko na ako'y girlfriend. Natingala ko nga, inigpangi na ko na may nana niya sakit. Uy. Basig yung girlfriend na indiferent siya ni Doc. Basig di lang sa dagusto nga mga way. Pero basig yung problema karon yung girlfriend nga nagkaroon.
1: So, listen kayo nun na mag-early conclude kita mga kanans. Oh,
0: pero
1: no?
0: Doc, nagkanana daw siya, mangihi, o niya sakit. O sa'yo sakitan na Doc?
1: Okay, mga, mas nito mga kanans, no, magpa-check muna tayo sa laboratory, lalo na sa ito ang urinalysis, mga kanans. Okay? Para may bawa nato ko, unsa ba ang kosa nana niya. Pwede po na siya na simple lamang ng mga UTI, ng mga infection, or pwede po siya na naay mas malala ng mga infection. Kaya para mas matagaan din nato, og unsa ba ang dapat ng mga medication, mga herbal na dapat niya na ika-inom, mga kanan. So balikon ko, no, sa imuha mas nindot na magpa-laboratory ka para may bawaan kung unsa na klase ng mga infection ang anaa sa imuha. Kung kinibasiya is simple lamang ng mga UTI or kinibasiya ay usan na sa mga symptoms na ginatawag nato na mga STD or mga sexually transmitted disease, mga kanans.
0: Yes.
1: Kung simple lamang siya na UTI, mga kanans, simple lang po ang tambal ani, mga kanans, o mga herbal na pwede nimo na imnon.
0: Kung UTI lang.
1: Kung simple na UTI, pwede ka mo inom.
0: Pero Doc, possibly ba magkanana gihapon ang UTI? Nga sakit gihapon ni ihi?
1: Yeah, pwede gihapon siya. Uh-huh. Lalo na kung lala na siya ng mga infection, mga kanans.
0: Okay.
1: Pero balikon ko, mga kanans, no, magpa-laboratory kay para mahibawaan ang source, ang cause, ang hinungdan, kung kiniba siya bacteria or mga viral infection. Kung kininama infection ba ni siya, simply lamang or kinina infection or gikan ba ni siya sa ginatawag nato na mga STD, mga kanans. Kaya para matagaan din nato o mga medication na para gid kanimo, mga kanans. Pero kung simply lamang na UTI, take UAID. Okay? Ang pag-inom nimo sa UAID, kaya tukod na anasay nana, mga kanans, 2 capsule 2 times a day. 2 sa buntag, din 2 sa gabi, good for 7 days to 15 days, mga kanans. 7 days, okay na siya po ng mga kanans, no? Basta increase water intake. Dayon, inom lang yun o mga fruit juices. Kay para ma-acidify nato yung sa imong ihi para yung mga infection, dili gid siya mo pas, kumbaga mapunggan yun yung mga infection.
0: Okay.
1: Pero kung mga STD ni siya, mga kanans, don't worry, naana sa mga medication with regards sa mga STD.
0: Then ang pinaka, curable.
1: Yes, curable maroon siya. Ang pinaka-importante po dani, mga kanans, no, is education sa imuha o sa imuhang partner. Kay para at least...
0: Pero ulit ako, pagdalaga dok, ha, uyab lang sila.
1: Dili man nato sila ma-judge kung mubuhat ba sila sa mga inani or dili. Ang importante, mga kanans, is no, will educate sila, nakaibalo sila kung unsa ang mga possibly na mga consequences kung kinisiya pagabuhato nila or kung kinisiya ipadayon nila ang ilahang mga dili nindot na mga lifestyle.
0: Okay. Ang problema mo na Actually, Doc, more gini siya isagad nga problema. Ang girlfriend, basig na nilain nga uyab. Mm-hmm. Yung, ang kanipong laki, basig na nilain. Tapos mo rin tabok-tabok na lang ba? So, muna isagad nga problema. But anyway, hopefully, dili lang STD. At yung Arlene and Doc Jan ay tonsil akong anak. O sa solusyon para maayos siya. Mr. and Mrs. Gudito, Panabo City, Davao North.
1: Okay, mga kanan sa tonsilitis.
0: Kasi karan ka na mukha. Kasi mukha ang tamis, Doc, no? Mm. Mm, so, atong New Year, ay sus, gipog nga, ngayon ko silang ina nga, mga hawag-tamis, kaya murag, puro silang gitamis lang ganahan.
1: Okay, mga kanans. Mm. Yung tonsil, mga kanans, mga kanans, no? Kung baga mo, kini yung first defense sa ato ang digestive system.
0: Mm.
1: Kaya para yung mga bacteria, mga viruses, dili diritso-diritso siya makapenetrate
0: mm.
1: sa sulod sa ato ang digestive system. Kung baga, mm. kung baga siya ang unang depensa ba?
0: Mm.
1: Kung siya ang nagauna, nag-check up, mm. kung kini ba siya, maayo ba ni siya, o daotan ba ni siya, bacteria ba ni siya, or mga virus.
0: Okay.
1: So kung naasay ma-detect ng mga bacteria, mga virus, mo to siya na medyo itrap na niya.
0: Mm.
1: Ang problema po ani mga kanans, kaya tungod lagi, di ba, mo to ingon ni Ate Arlene na mga tamis.
0: Mm.
1: Ang tamis mangod mga kanans, usa mangod ni siya sa mga pagkaon,
0: mm-hmm.
1: sa mga bacteria, sa mga viruses, sa mga fungal, kaya para paspas ang ilang pagdaghan.
0: Mm.
1: So muna siya, kung the more ka mukaon o mga tamis, mas paspas na siya na mudagan, mas samot siya na mu-inflame, mas musamot siya na mu-hubag.
0: Mm.
1: So unsa ba nga ito ang angay pagabuhaton ani? Of course, number one is increased vitamin C. Importante na siya. Kaya first defense man na siya sa ato ang immunity. So, which is yung immunity na to, kinahanglan yung vitamin C.
0: Mm.
1: So, vitamin C, isa sa no, makatabang. Then, of course, well hydrated. Dapat dili siya ma-dehydrate. Then, sa tubig niya na imnon, bawal muna yung mga medyo init-init, ha?
0: Mm-hmm.
1: Mga ininit bitaw ng mga tubig or maligamgam na tubig na imnon.
0: Okay.
1: Sana ay mga tonsil-tonsil bitaw, katong medyo hot water bitaw.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw nyo paimna na siya, kay musamot na siya gubag. Kaya ito, take note, naghubag na biya na siya gusamot.
0: Mm-hmm.
1: Kung din paimnon ni mog ininit, so pwede siya mubuto.
0: Mm-hmm.
1: So delikado siya.
0: Okay.
1: So ang mas nindot na siya.
0: So ang tonsil, bawal init kita tubig, bugnaw lang.
1: O bugnaw, pwede siya na magbutang og bugnaw di sa iyang liog. Or pwede mag-ugom siya ice.
0: Mm-hmm.
1: Or something na bugnaw pud mga kanans kay para ma-control ang pagubag sa iyahang tonsil.
0: Mm.
1: And then naanang punpod ang mga pang pangmumog bitaw.
0: Mm.
1: Mga
0: diba, normal lang man ice o ano tubig medyo buta kanog asin tama ba? I-gargle. Okay ba na siya, Doc? Asin og tubig i-gargle para mawala ang kanang murag di kay siya ma.
1: Yes, okay po na siya at Arlene, no?
0: Mm.
1: Kaya of course, kaning asin, then makatabang po na siya para sa mga infection mga kanans, hindi siya paspas na mukalap yun siya mga kanans. Ang uban ganin na siya yung vinegar eh. Magmumog sila og vinegar mga kanans.
0: Uh-huh.
1: Kaya uban po, kalamansi po ang ilang ginalumumog mga kanans. Then balikon ko mga kanans, no? Ang tonsillitis is tungod na siya sa pagdagan sa mga bacteria o mga viruses na ninatrap sa ato ang tonsil.
0: Mm.
1: And then mo na siya, nagkaroon siya ng mga bacteria mo, ito nagkaroon ng inflammation. Importante lang ni, pataasun nato ang ato ang vitamin C, ang atong immunity, then dapat well hydrated.
0: Uh-huh.
1: Ang pasyente, kung nagkaroon na siya ng mga hilanat or medyo nagaluya na siya, pwede siya paimnon 2 capsule of non-serva capsule.
0: Okay.
1: Kung kaya niya mo inom og 2 ka capsule mas nindot mga kanans, 2 capsule, then vitamin C with tawa-tawa once a day mga kanans.
0: Ayan. Sa atong Health Education Program ni Adlaw Sabado hangtod na lamang mga Lunes pohon sa mga tagnagsama istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang non-serva capsule.
0: Kaya yes.
1: Para mas makahatag pod siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Na murag, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto no yung bago na asay additional na mangosteen mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Yung Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababainan. Kay lagi os bonato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababainan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol bagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlino, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga
0: and kanans. And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
3: At Manzasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
0: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Hi, Nak. Kumusta naman ka din, ha?
4: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mahayol ko.
3: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa Ace Medical Center Bohol.
4: Ay, salamat ka, Ace Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati karon? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angioplasty.
3: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa Ace Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa Ace Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunahan yun, gikul pa, agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon nga is small cath lab. Maulagi nak, maugyod na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
4: Catheterization Laboratory ang Ace Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa Ace Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: balita o impormasyon. Gipaminaw sa katawang bulano.
10: Bulano. DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
11: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Malong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
2: Ayaw!

Ika lang, kumusta? Mayong pagpaminaw kami ng jam tanahin. Welcome na sa Drema Salinga sa tungay. Pag panaguman, programang Balang Dagoy. Kumusta? Mayong pagpaminaw. Welcome na sa Oga. Mayinaot lang ta. Nganaamos ka kondisyon ka Pisgay sa Panlawas. Adlaw karong Sabado. September 5, Nagyod 2026, mga kurima. Atong take mo na 600 pesos. Gidoot ang way puro na pikas ang flood control. Way bastos ha. Ang sa tulo, way bastos ha. O na, ligaw-ligaw. 5. Pabuta, may galang doha para magkumplito. Pabuto sa Megala ang gandam karadlawang ang nasa Jod Bagkamo. Sabado ha, why klase, why trabaho ang gobyerno. Palanay ang star. Magsugod na tayo dito sa tuwang pagpanaguman.

0: Ake ang babaeng bigal.
1: Ayaw!
0: Gusto kayong mukao.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Ake, dito tayo gala sa mga tumag. Sa ito ang ting mo. Ang sumo siya. Huwag mo ko nag-surf alert, ha? Ha? Papansin, magandang tiin ba? Lang tumag, imuntik mo kay Vix na. Nito bakos ng Buanoy. Kumusta mga taga Buanoy? Lang tumag. Sliding doors, si Nito Boy, Gapon, Buanoy. Ayaw pa kumusta lang kay Sige. Burn out na rin kanadla mo ba? Ato pito mo na Buanoy, Cebu? Ay, sige mo pa sa ato, ha? Oh, goy, dresa mo kayo sa hayra.
1: Ayaw!
0: Ayaw! Oy, sige bro na ito, dito pita.
1: Ayaw!
0: Ay, yellow alert, mga Visayas, di ba? Ay, maoni, ay. Lang tubag kay Saldico. Og Martin Romualdez. Flood control, boy, nito. Bo, ano, Pio to.
1: Ayaw!
0: Ag, tubag lang kay nagpatuli. Kristita Potoloria ng Tabuilan, Cebu. Kumusta mga taga Tabuilan, Cebu? Lahang tubagan na imutig mo kay Gunting o papel ni Dubakos ng Buanoy, Balamban, Cebu. Computer. Computer. Lahang tubag kay nagdaro na kinapikas mo ng yuta. Gidaro man, giduot man ang daro, mili ng tulido. O basta dauro, basta daruhon, napikas naman, pikas naman punandaan po. Igor, daruhon ko. Aga, lang tubag na ko, kay Sundang Og Sakuban, Alfredo Cosi Poblacion, Tabuilan na Cebu, aga lang, Balong Digi, Balong Digi. Kaya naman ha? Ibu pukong ayaw ang BDG
1: ayaw
0: Balong DG
1: ayaw
0: lang na atubagan itong imuntig mo ng 98 yes kung ano gani 600 na gano'n itong bago ha ag di abiyod ha di abiyod mga kurimang lang tubag bangka o kanang pang bugsay sa bangka. Ah, o kanang bugsay niya, li.
1: Ayaw!
0: Ang tubag lang kay ang bangka way puro. O kay kinigituklo ng samta na dagan. Ang bangka ang tabi tubig mabuak o mapikas. O si Cherry Bandiala taga Malabang Lanao. O pwede po ka pong puro lang ng bangka. Pwede siya mo ka.
1: Ayaw!
0: Ala, puro rin ang bangka.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Ako, lang tubag na ko ng imong tingmo kasi nang gahay 974. Hi! Hello! Nagkunting og papil, kila ng Dumanhog, Cebu. Kumusta, mga taga Dumanhog? Ang tubag lang kay... Switch na lang. Dodo sa Bugo. Ah, kumusta mga taga Bugo?
1: Ayaw!
0: Ang tumaglong kay Zipper sa Bagkela ng Dumanhog. Ayan, kilabot ng Dumanhog. Okay, dito may gala sa unang pasihaw. Gikan daw kang Diday Buhol. Kinis balong may gala nga giraid kay Cebu Siabo lagi. Nagbagot-bot dito sa police station. Onsa man mo, sir? O, onsa man mo? Onsa man mo? Onsa me? Ano man read man mo? Ay, i-read ginang mag-illegal yun. Onsa man ka? Kwan po unta ba? Onsa? O, man read unta mo? Onsa man? Pagsaba, unta mo na ang? Di man mo magsaba. Ya, yeah, higi kalong. Ha? Wala na, limpyo na. Hindi mo maipasaba daan na huwag mag-read na.
1: Ayaw!
0: Aga palayon tapasalgan lang ang akong tubag kabaw gipadaro Pons sa Naga. Oy, kumusta na Pons? Naga Cebu lang akong tubag anang tigmo ni Mukay on off na switch gikan daw Mabel sa Bugo. Musta mga taga Bugo? Dapat yun, starter na balong sa sakinan or motor. Pumpyoto! Wapagit gihapon ba? Law, nagpikas yung tabako. O, kinirabang tabako na iisog, no? Ngayon nga, gang! La! Paano tinakob tabako ka ng isog, ha? O, dito po taong apo, nagpanuldoos tabako. Kasi mo, maglakag, mangawal siya, may palitong. Ang isong na daw. Isong man ko na. Lang akong at tubag anang imong tigmo kay. Nara. Kay akong tubag doon sa imong tigmo. Gunting. Piotor! O, pag-iyapon ba eh? O, pag-iyapon ba eh? Sipar na lang tutong sa Sikihor. Kumusta mataga Sikihor? Sikihor. Maria Sikihor. Larina Sikihor. San Juan Sikihor. Talingting. Apa tu ngomong ini? Onom ramana dia. Oh, onom kalungsod ang Larina. Agong ganahan sa Larina ba asa Sikihor tanang lungsod ang ilang mga daan nga simbahan Diyos gipreserve nila. Huwag nila guba may gala. Oh, tukos sila bag-ong mga simbahan. Pero ang daang simbahan gipreserve nila may gala. Oh, ang imong suroyanan. Ano ba no? Ipres uban nga magtukon na bungkago. Aga balong akong tubag nag-able og pitaka. Oh, gikan ko na mahigala kang nating Bohol. Kumusta na Bohol nating? Oh, katungo pa yung text line na to 0997-521-0657 0657. Ha? Balong tumag na ko kay itlog sa manok na namusa. Ang ikan daw kang Janet Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Ang akong tumag balong anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay kalabasa gipikas. Uwap agapon mga kurimaw. Og tubag lang sa imong tigmo si Sarian. Di apag yun nagpikas og tiyas baboy paralit sunong. Og ikan daw kang atid ng Sikihor. Kumusta? Ginahan ko deskuhan ba eh? Lazy ba na ka namin ito na ferry walk? Okay, nagpanaog na to at tumasugat puros cleavage. Diba? Nagatungas mo sila. Inigatungas na po na to at tumatagbuan na ganaog. Bilahan na po na itong mata. Inig na og cleavage. Inig sa kabilahan. Hello! Aga balong ako ang tubag anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak balong kay Ponson eh. Okay, balong tubag na ko anang imong tigmo kay Cesarian. Ngayon si Sarian, niniiman si Balong yan. pagpanganak kay Cesarian man. O niya ang bata, sila anak balong. Ingon niya, Cesarian? Nili, balong yan. Pagkawag iklaro. Huwag iklaro mga kurimaw. Balong ako ang tubag anang imong tigmo. Ang tubag anang kay butong computer. Pagyagyapon og akong tubag lang sa imong tigmo. Ang tubag anang kay si Pagyapon. Saktong tubag atong ipangita. Gituklod ang wipe roll. Nabungkag o napikas ang flood control.

Nag-alot. Ang uban kay di kasabot o si mag-alot may magtupi na ilaha. Magpaalot, magpatupi, magpatahal. Magpaalot, magpatupi, magpatahal. Hello. Aga di abyod. Lang akong tubag. Anang tigmo ni mo kay irrigation. Irrigation. Aga ng trabaho ba? Irrigation. O si kurso sa imong anak. Education. Kinam doon itong bata may gala sa kay og jeep. Oh. Iyang kata, iyang kasabay sa jeep kay education na maestra, bago maestra. Ate, on sa kurso gikuha, on sa may imong gikuha ate, kinahingog mo man tong education. On sa may gikuha ni mo ate, nahingog mo man, education. Pag uli nay, kabalo na ko on sa English sa kugmo. On sa man, education. Ansa? Ansa ang English sa kugmo? Education! Education is the solution for our nation. Pero lang ay po kayo, napunuog nun. Puro na ni kung... Ika doang, ligaw-ligaw, may gala. Dos... Number 2, huwag paabot na yun usa para makompleto ha. Education! Dala, sige pa na yun, tapos salingan. Ha, dalas ito ang pagpanaguban, mga kurimaw. Balong akong atubag anang imuhang tigmo. Naglabaha. Ay, ka na maglabaha o lihok bitaw ka ah. Tas-tas, mga isa. Pareha itong barbershop. Ah, dagang kikiro, gapaabot, gahangad, gapanilap. Bay, nga nung dagang mag-iro, dali gapanilap, bay, gahangad. Naanat, bago na sila, bay. Unsa? Gahawat na sila, dalunggan, mahulog. Ay. Ayaw nagtiwasa, bay. Dito rako ba na yung mag-ayom-ayom, mga. Ana ng mga iro eh. Sige, hangat lagi ba? Panila, pang ikog, kitu-kitu. Gapabot, may dalunggan na hulog na. Napag-urabihin ko may gala nga barbero siya. Pero pagkahuman niya tupi na siya pagkapinkalo. O, di ba? Daghan kayo magpatupi, magpaalot, libre mo ng pagkapinkalo. O, ang purpose niya sa kalo, para di ka mauwaw, maglakaw-lakaw, magtupi. Matabunan yung tupi. Aga balong akong tubag anang tigmo ni mukay gapikas og atian sa baboy agay litson humantahion na yun para sa flood control.

Ang tubag anak kay Sipper Pioto. Wa pagyapon. Wa pagyapon na ka. Asag to og tubag o niya pultahan na malawang eh. Gituklod ang doorknob. Wa man ay puro. O pwede gihapon puro lang yun ko na. Ha? Pwede ka gihapon imo ng puro lang ba? Para kuhan. Aga akong tubag. Long anang tigmo ni mo. Lidson manok. Piotr. O kanang Lidson manok ba yung anong wala man ay ulo og tiil? Amo ha? Inyo pagid ng kurakuto na ulo og tiil. O ipabili puntang batikulon atay ano ba? Bato. Para nindot. Ako tubag long sa imuhang ating mo ang tubag long kay airplane gikan daw kang Bani Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Wap agi hapon. Aga akong tubag long sa imong tigmo. Ayan. Okay, tubag na ko long sa imong tigmo kay Onsani. Okay, tubag long sa imong tigmo kay Saman. Butong. Yapag yun, the on-off switch. On-off switch na mga kurimaw.

0: Mango. Iduot ni mong tangkugo, mabuak ang mapikas siya ang flood control. Okay, dito na Miguel, last line pang pasihal. Balong ni Duo Miguel na siyang Lulo Henry's Bukit.
1: Mayong adlaw lo.
0: Ay, apo, maayo ka yung nagkaduo ka daw.
1: Ay, kabalo mang kalo, paborito, baya ka na ko. Mingaw, ikunin mo lo. Ay,
0: ala dong, dahil ang dada na ko.
1: Liraw-liraw mato ni Balong. Kinsa pa'y kaoba ni Mundo rin ng puyo lo.
0: Ay, nagbantinar kong rusa diyo daw.
1: Ya, mata.
0: Diyos na niya kay Kalo, no? Sus pagkataod-taod naman ni Agi nga batalon, nakaligo, ang puti, nakatupis ang tawil, guwapa. Ay, kisang tula. Auto si Rosario.
1: Abi niya kung Rosario-Rosarioan, no?
0: Masa ako ulap daw si Rosario daw. Nam-nam.
1: Ano sila?
0: Nam-nam.
1: Okay, palayo ito ay galader sa doon. Pagpanagupan.
0: Rosario.
1: Lang tumag na ko anang imong tigmo. Oh, sipong gapon. Ha? Ang sipong gapon. Ang akong tumagbalong. O sa imuhang tigmo. Ang tumag anak ay release. Pita ka. Babasa kong asawa. Ano si Giyoyo imong isuntok? Oh, nabikas ang flood control. Okay, dito may galas line pang

Kasi hawa. Gikan daw kang Benji sa Bohol. Kinis balong nga ba ng tikla mo na kadawat may gala sa parcel si asawa? Ex? Oh. Unsa man imong parcel purting gamaya, purting mahala. Unsa ha? Mahal kayo, pero purting gamaya imong parcel. Oh, sige lang, good long. Murag kong ikaw. Unsa murag ako? Oh, purting gamaya niyang imo ha. Pero mahal kitik ka. Ah, sige na, ipag-order pa din itong daghan parcel na. Oh, pag-order pag daghan. Da. Da lagi. Paliti kong bralong, be. Ayaw na pag-bra-bra. Gamay man ka na imong dughan dahi. Huwag man kaya po kay brahan. Ah, ikaw gani. Kasi ako gani. Gabrip man lagi ka. Sige. May pag-imo ng palitan dito. Ha? May pag-imo ng palitan dito ng baka. Narito may gala sa ito ang nasayod baka mo. Nasayod ba mo mga silingan? Organ body. Body organ. Oh, nasa ito ang body organ nga bisag i-replace or tangtangon siya, muturok gihapon siya itself. Oh, muturok itself bisag tangtangon, muturok daw kuno gihapon siya mga silingan. Mao kuno ang liver.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati doon ko ng isahay, ang akong bitin mo, saka doon, di mo ito gusto nga mag-minsin ko ka nga para sa hidlag nga gasalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sinceri at si Aileen, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayo sila kay hidlag sila. So, akong gi-prayer ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini akong gi-minsin ko, dagan ko sa salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adelianosat, agayo ko din sa Purok Do, yes, Poblasin, Gidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanko na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Taniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertinang Lipaya, kaya yung driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyud kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo mga nandiyo sa itong pagpatagaman. Ang akong tubag anang imuhang ting mo. Ang tubag anak balongkay, bungas kagaw lo. Pikas ng lugar. Ang tubag na ko balong sa imong ting mo. Kay nagbuwad og isda. Computer. Uwap agabot. Katos balong may galang isaway kay may pakunong ubo gahi pa. Ubo na may gahi ni mulong. Bahala ko ubo na may gahi. Pero ang dila mura mampog bairan. Katundwa katiguwag may galang. Kansawa niya si Lolo kay ahay, may pang-upo, gahi pa. Tubag bas lulu, agahahay pag. May pang-CR, basa pa. Sige, katsawan na yung muli na doon ka mga ubo o CR. Katapos sa kibili, Miguel Escorimao 1 or 1. Ayan. Well, Dora, salamat kayo sa pagpaminahan sa Lunes na Sampuhon o Happy Weekend.
2: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
6: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Giselle!

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisun na yan, gini mo.
1: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, di gini ko, sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. O na yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapi na. Ano palang gani sa kong paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko, sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
2: Mabibilis sa mga butika.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Rose sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
7: Nagsaulog sa ikas-tindaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: po dai si Rain Galvez usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga MXC believers, this is Carly Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban nato karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas ug Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated ug 1 year na siyang MX3 believer. So since Vis Min areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
3: Tinuod yun na Carly with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para condition ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag og mga sakit nato maunang healthy gihapon ta because of MX3.
2: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
3: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka MX3 believers.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Kinsay ngalan na to, sir?
7: Paul Mercado, diyan ni sir.
6: Multanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
7: O sir, mga naginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit og DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susunod taon. Naayo ko. May review. DTX 500, ragi na kayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
10: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
11: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinuod na mga balita, o wala na jay lain.
12: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DY RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
13: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY RD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
9: Ang istasyon sa katawhan.
13: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
14: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyu sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni radio commentator Bob Galero. Ang Democracy in Action Radio Show na mugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Alturas Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras Atbang sa Galyares Memorial Hospital. Park Ango Big Shop nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dini sa Tagbilaran City, Kalungsuras, Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi, butika ng bayan. Naimutan sa Miguel Paras Street, Atbang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sagang butika sa City Square, Atbang sa Jollibee Altoras. Sa Galyares Street, Atbang sa Ramiro Hospital. Dalan G. Clarin Street, sa Yukon Building. O sa Dalan CPG East Avenue, Atbang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo, branded or generic medicine. Garantisado, quality medicines at affordable prices.

O ang mga amigo diya sa sangguniang panglungsod, si Majority Floor Leader Jose Floro Blongblong Bonalcap Rinca, ang atong kani konsihal nga si Jonas Rebel Catso, City Councilor Eddie Borja o City Councilor Tim Butaled. Maayong hapon di kaninyo. Ato usab i-greet din heng ato ang mga kaigsunan sa Lindabel nga gasaulog silang kapistahan dito. Dito taniod to sa atong amigo, kauban natos media nga si Wing Baliser. Ato na matikdan sa Lindabel makaigsunan, ato yung ma-describe ang krisis sa atong panahon karon. Di ba ng pistas Lindabel, maghuot man ng traffic diha, pero karon perting luaga. Gani ni simba ta dito, perting luaga to mga lingkuranan dito. First time in history ni nakapamista ta diha nga ang simbahan ilang pontifical mass gani ha gamay ra nanimba. So atong mahulagway nga krisis ang panahon. Ang ilabi nato makigsunan nga mamistahay nga ilang gibalansi og maayo ba nga mamista sila og dunay mga sakyanan mugasto og gasolina og mag-commute mag-budget og plite. So ilalang gi hunahuna nga kining atong gi tubel og gasolina sakyanan og kining atong i-plite sa dipaseroon ato na laning ipalit og bugas og isda. Malingaw pa ang pamilya. Hasta daw ang pistas panglaw. Mingaw sa bakaigsunan. So, money ang produkto sa krisis sa atong ekonomiya. Ilabi na sunod simana, musaka na pod. Ang presyo sa gasolina. Taga 4 pesos o 5 pesos ang krudo makaigsunan o gasolina. So, money nga maghugot ba kosta? Bill tightening ta. Kay ni aning krisis nga atong na sinati atong nabagatan nining panahon. Mga igsoon, Muato tas Manila. Ang Quezon City Regional Trial Court ni pagawas kinig warrant of arrest kagahapong adlawa. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Katong to ka kaso nga grave threats o guman pa. Kaya ang Department of Justice dito man gipile kining kasuha sa DOJ. Nakita dito ang probable cause. Muna gisangat nila dito sa korte, sa RTC. So muna ang nagpangitabo dito sa Metro Manila. Unya, obvious kaayo, with due respect sa atong hudikatura, nga ang judge sa Regional Trial Court dito sa Quezon City, bago pang gitudlo ni giapoint ni Presidente Bongbong Marcos sa niaging buwan pa sa Agosto. Tua dito tugpa ang kaso gipasaka batok ni Vice Presidente Sara Duterte. So matong ipagawas sa unya kining ang kining nga judge babae man batchmate ni Sara Duterte samtang ga schooling sila og law dito sa San Bida College of Law. Sister guni sila sa ilang sorority dito. Permini sila magkita dito sa classroom sa San Bida College of Law. Pero atay mahimo kay bago pa nagitulos presidente, unya sayod man ta, nga gigukod man gyud si BP Sara Duterte. So mana nga why laing recourse. Og obvious gipagawas ang warrant of arrest. Although karong adlaw ganda buntag sayo mga alas 8

0: ko sa buntag. Dito si Presidente Sara Duterte sa korte, nipost kini siyang bilban nga tag 120,000 per information. Moto nga ang role diha diha sa korte nga og mo surrender ka personally, niat nis, dili na necessary nga dunay magsyat paghimuon. Okay? Samtang dito si BP Sara sa korte sa QC, niyangyo sa media nga palihog uban ni ko ninyo. Kay kana di ang diha sa QC RTC mga igsunan branch tua sa fifth floor bato na siya. Niyangyo siya nga dunay media nga mo cover dito. Sanglit na balisa siya basta ihawon sa dito. Unya di sab sa gusto nga musod presuhan di sa Quezon City Jail kay dili masiguro ang iyang kinabuhi. He has all the fares. Trouble. Kay nahadlok siya nga ihawon dito. Why sa isalig sa mga pulis daw? Why isalig siya sa PNP o gwa sa isalig sa korte? Although iya man na nga personal stand kagiglutos magyo siya. So we give him the benefit of the doubt. Mga ikson, diya social media, daghan kayong mga gasumpake nga mga legal luminaries ba? Nga ni-express sa ilahang experience isip mga law expert. Dunay mo ingon nga ang pagpasaka o kaso against BP Sara Duterte dito sa RTC, usa daw ni ka violation. Usa ka kalapasan. Because doon na ongoing impeachment trial. Ngano pa man nga pailan pa masag kaso dito sa korte. And at the same time, naadaw diha sa ato ang Philippine Constitution nga ang presidente, vice presidente, ombudsman o ubang pang mga cabinet portfolio position nga gagunit, immune daw ni sila sa mga suit, criminal suit mga igsoon. Atong gikay-kay gani ha? Katong gipang-sight ba sa mga legal luminaries nga immune apil daw ang vice presidente sa mga legal suit while siya ang sitting president. Atong gikay-kay gyud dito. Atong nakita dito nga sa ato ang Philippine Constitution sa 1987 Constitution. Ang nalati dito nga ang presidente lamang ang dunay immunity sa mga criminal o mga whatever cases. Kaysa ato ang constitution nga siya mo'y sitting president, dili pwede nga palayaso na siya. Aron dili madirel ang delivery sa mga basic services. O dili mapiang ang pag dispense sa public funds. Although doon ay mga inter alia dito, nga base sa mga jurisprudence sa Supreme Court, nga doon ay mga provisionis dito sa Supreme Court decision, nga doon ay leeway. Doon ay leeway nga ang presidente, vice presidente, ombudsman, mga miyembro sa Supreme Court are all impeachable officials. In other words, ang impeachment court mao'y naigahom pagtangtang sa sitting president, sitting vice president, sitting members of the Supreme Court, o kining ombudsman. Doon ay mga cited cases dito makiigsunan, tagaas kayo. So, mauna dito. Karon, unsa na may ipikto sa impeachment court nga na nasa halos tunga-tunga na sa ilang trial sa mga kaso gi-file emanating from Congress against BP Sara Duterte. Kay mora man yung mga nityo, na grave threats dito, an among address. Og mao po ning kaso gi-file sa DOJ dito sa RTC. So, unsa na may lingtungan ay. Ray RTC, gatrayin ni Sara sa grave threats ang among address. Di ay impeachment court, maugi hapon. Aside from the alleged illegal yo sa confidential fund, mga Ikson. Unsa naman ni duha naman ni ka? Ah, duha naman ni ka korte gahandol ining grave threats, mga Ikson. Ah. Although, na ay mga legal luminaries nagkanayon nga probably nakita sa mga alipuri sa Malacanya nga di madutlan si Sara Duterte sa impeachment trial, kay lisod kuhaon ang 16 votes to convict the Vice President. Mao nang gipaila nagparallel nga kaso diri sa DOJ, dito sa RTC. Mao na silbing worst scenario gihimo nila. Aron gyud nga ma piang si Sara Duterte makigsunan og dili na makadagan pagka presidente sa 2028. So mao nay nakita sa ubang mga legal luminaries. Doon na sa'yo mo ingon ng mga legal expert. No! The Vice President is not immune from suit. It is only the President. It is clear. It is explicitly written in the 1987 Constitution nga ang presidente ra maoy dunay immunity sa mga legal suits. So mana karon makibibo kayang social media karon. Although si Presidente Sara nakapost na og ban kanina, bill ban og libre na siya. Naka-enjoy siya sa iyahang temporary liberty. So mana diha ang panghitabo karon. Kay ni isyo mag-statement yun si Sara. Nahadlok siya nga ihaon siya sa mga pulis. Dili sa gusto nga musod sa bilangguan. Diya si Tijil. Nahadlok siya og patyon dito. Mabitaw nga pa-escort sa media dito. Paingon sa sala sa judge. Kay basin siya ihaon dito, samtang garol ang elevator, mga Ikson. Kaya nasin siguro niya sa iyang mga legal, sa iyang mga security advisors, security consultants, nga kung unsay natabo ni kanhi presidente o senador, Senator Noynoy Aquino, that could might also happen to the Vice President. Pero atong iampo nga dili mahitabo na. Ha? Kay kung mahitabo man, nga putyongon si BP Sara, di na tumasiguro makiigsunan kung unsay mahitabo sa kausay kalinaw sa atong nasod. Kay namang yung musalta ini. Di sa gusto nga doon ay civil war nga mahitabo sa atong nasod. Ato pong i-shout out din si Cesar Tan nga ato sa Melbourne, Australia. May hapon niya, Cesar. Di ta gusto nga doon ay civil war. Kay ato na ma-picture, ma-predict nga kung doon ay civil war din sa atong nasod, kitang mga civilian mo'y ma-compromise sa atong peace and order, sa atong panginabuian, o sa atong ang mga pangliok-liok sa matag-adlaw nga karon. Naitabo na sa ubang countries. Civil war dito. So, mao na nga palihog. O doon na may daotang elemento nga gusto putyongon si BP Sara, ayaw na himuan ninyo, sir, o ma'am. Kay, mukagay gini itong nasod. At mapredikdaan ba? In fact, makaigsunan, doon ay pagawas nga bagong Sorby Resort sa Okta. Okta Research Center. Unsa resulta dito? Sa 10 Pilipino, sa napo ka mga Pinoy, napo ka Pinoy ha? Unom ka Pinoy ang supak sa impeachment. Sana po ka Pinoy, upatra ka Pinoy ang nipabor sa impeachment. So kining unom ka mga Pinoy out of 10. Ilang nakita nga kining impeachment is purely political harassment. Nga piangan si Sara Duterte aron dili makadagan paka presidente sa 2028. Ang rason sa mga opisyal sa Okta Research Center, simple. Ngang unom out of 10 Pilipinos supak sa impeachment because that is purely political persecution does not benefit the majority of the Filipinos. Ilabi na sa mga krisis na taburong to ay baha. Pila na kasimana na sa Metro Manila. To ay baha sa mga probinsya sa Luzon. Na-address ba ni? Wa, sir. Wa, ma'am. Ang El Nino Phenomenon nga nalaygay ang Visayas o Mindanao nakapikto sa panguma. Buha ma-address sa Malacanang. Ato mga senador, busy sa impeachment. But yet, sa El Nino Phenomenon nga na nihapak sa Visayas at Mindanao, baha sa Metro Manila o sa provinces in Luzon. Unsa may gihimo sa itong mga senador? No! Hands off sila. Pero sa impeachment, nipuko sila. Dili ka na, sir o ma'am. Mo'y tambal ka ng impeachment trial ni Sara Duterte. Kung dili pag-address nining baha dito sa Metro Manila o sa Luzon o kining El Nino nga resulta kinig kagutom sa Visayas at Mindanao. Nga mao ni angayan i-address sa atong mga senador o atong mga kongresista. That is purely political persecution. Mao na nga sobras katunga sa mga Pinoy supak niya ng impeachment. Kay kanang impeachment dili makauna. Granting without admitting. o nakasa si Sara Duterte sa confidential fund. Kana ang mga tulisan diya. Katong na-involve sa flood control scandal that would amount to trillion and trillion of pesos. Nga nung wapang man na magpaik, makiha ng mga tawhana. Sige lang yung hapit na ipile, hapit na ipile. Ano sa apa mana? Ito ay mga former congressmen dito, mag-ipile agkaso. Pila na may involvement nila sa project, 25 million, kinataasan 50 million. Pero na mga hundreds and millions and billions and trillions, wa malagi matandog, sir. Tua si Saldico. To galibot suroy sa kawasan asod. Di ba? Nga nung amatulutosa. Si Sara Duterte ilang giduot og tamantaman. Unsa man eh? Di ba double standard of sa ko o sa balaod makaigsunan? Double standard in the application of laws? So, mana yung nitabo niya? Mao ni nga politics, the ugly of politics, mao ni maka nud-nud sa ekonomiya sa nasod. Next week, another wave of fuel increase. 4 pesos and 5 pesos. Kaya gagira na magbalik po dito sa Middle East. Mga igsoon, napigipag-arpar sa taga DOJ. Ang Bohol daw, Butangan, o pila to ka batteries dito? Arong why? Wala ning wildcat brand out? Himuosan ninyo, ma'am. Sige lang magpag-arpar niya. Trabaho sa ninyo. Arong mutuo ang mga bolanos. Kining burn out nga ato ma-experience dinis Tagbilaran City sa mga kalungsuran. This is not the making of Bolight. Kining mga Tagbilaran consumers. Mga consumidor sa Buhiko 1 o Buhiko 2, this is not the making of Buhiko. But it is from the National Grid Corporation of the Philippines. Kay sila ga-supply o kurente sa itong mga district distribution utilities. Kaya doon na sila yung mga planta na nitirek na, di na mo andar. So manay atong i-remind sa itong mga electric consumers Tagbilaran City o sa kalungsuran sa Bohol. So kining inevitable power outrage ang nga yan eh, Solbaron. Tagaan nag-focus sa atong mga namunuan karon. Mao na diha mga igsoon. Kinaluoyan tang mga yanong lungsuranon. Politika may ga-hare. Pero ang ato ang ekonomiya pirting luoya. Kining mga ayuda-ayuda, hatag og 5 kakilong bugas, 10 kakilong bugas, na itupad, AX, nga hatag 5,000, and among others, dili na maoy ultimate resolve sa kagutom nga gi atubang sa mga katawhang Pilipinon. Hinoon mo na nakapa tapulan sa mga Pinoy. Because this is just a band-aid solution. Palliative solution. Wa makuha ang insaktong prescription sa atong national government aron mahunong na ning mga ayuda-ayuda kay pulos na ban-id solusyon, mga igsoon. Di ba? Pila naman ng 5 kilo, ng 10 kilo. Pila naman ng mga 5 mil. Mga subsidy sa gasolina. Sa mga drivers, sa mga farmers, sa mga fisher folks. Duang adlaw sa hurot-hurot na na. Gilingaw-lingaw lang ta din eh. Gilingaw-lingaw ta. Ni atong duha ka kongresista, si Banban Omintado o si Alexi Totor, human nga nibutar sila no sa second impeachment. Gipoga na ang gripo, gisirhan ang grupo, gripo didtos nasyonal. Wa na ilang lusot ng mga saro. Unsa man ning saro? Special release order. Special allotment release order. Manay meaning sa saro. Og na saro mo gawas, kana nagbasabot nga ang gi-request sa mga mayor. Paingon sa itong mga congressmen nga doon na nay kwarta diya sa DBM nga i-download na yun. Pero sa nito po, gisirhan ng gripo, sir, dito sa taas. Mga ni mga mayor, dito sa Manila rong bago. Kanihangyo sila ni Cabinet Secretary Binhor Abalos. Si Abalos po, igor po nga, I will look into it. Why assurance? Doon ay itong mga mga mayor nga ito sa mga senador na ngayong pakitabang. Wa po ay klarong commitment. Usa may mga istorya sa mga senador. Ganun ba? From 2025 as of today, September 2026, wala pang dumalabas na saro. Tingnan natin. Why commitment? In other words, dako kayong backlash ang request sa mga lungsod o funding sa atong mga duha ka kongresista. Human sila dibutar o no sa second impeachment. And we have to face the music. This is the reality in politics. Managi, money, ang term ng most media is the sword of Damocles, the sword of Damocles heading down to the truth. Ang baliko nga kutsilyo or sad to apaingon sa tutod lang kay putol sa liog. So money, ang ugly politics. Kinibutar pa ni si Banban o si Alexe, abirto pirmi ang gripo dito sa Malacanang. So muna diha, looy ang mga mayores. Ang nakapabor karon si Babayap. Siya may nakapaboron. Kay, yes man siya. Close po sila ni anak ni Bongo Marcos, si Sandro, Congressman Sandro, majority floor leader. Mabita pag human og butar ni Congressman Babayap, diapuin siya nga usa sa mga vice chairman sa Appropriations Committee. Kay kining Appropriations Committee, 50 na sila ka mga associates. Tuas baba dito. Kapabor sa taman-taman. Pero si Banban o si Alexe, gitanggalan sa ilang chairmanship. And that is the consequences of voting no sa impeachment. Pero ilaman ang conviction, what ay mahimo? Sumani ang dagas politika. Ang ilang maip ni Kong Banban o ni Kong Alexe, naimpas patatas. Wan. Pero kang kongisman babayap, naa siya. Bisag gidag meron na, naa. Sumana ang diferensya diha. So that's it. Oras ni peligro na. Kau ba na to diri sa Burga Center, si engineer o kapit, konsihal sa dao. Jiri Kais. O sa mas dandan. Kining inyong halas kanginan si Bob Galir Magkanayon. Bye-bye for now. Happy weekend. And may God bless us all.
1: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nagapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni radio commentator Bob Galero, ang Democracy in Action radio show na mugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan o kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Alturas Mall o Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa Dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dinhi sa Tagbilaran City, Kalungsuras, Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, naimutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sagang butika sa City Square at bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at bang sa Ramiro Hospital. Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.
2: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mo love para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa.
4: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mo love para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Hello mga MX3 believers, ako si Reynaline Renada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol o fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating baligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ilong Ranger?
20: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
19: Disipon.
10: Di siguro ito matutuloy.
19: Ang Hatching Atrani Nose? First sign of sipon na.
10: Sipon agad?
19: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
20: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
21: doctor. Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
22: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
23: Let's go, Lola!
22: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
23: Uy, what ako!
24: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Unilab yan.
26: DTX 500. DTX
27: 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
28: Sa Panginoon.
27: Una po ay sa Panginoon.
26: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
29: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
30: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
31: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
32: Boom, boom.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DTX 500.
1: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
4: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: out, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok kog lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Kinsay ngalan nato, sir?
4: Paul Mercado, diyan ni sir.
3: Ngutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
4: O sir, mga naginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mga ko nga na'y prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit og DTX 500. Niinom ko sa buntag. Kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX 500.
5: DTX 500.
6: Mabalisa mga butika.
7: DYRD. Kinaham.
8: Kanunay.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
3: Engineering Prosperity, then sir, taga Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko mabat-ang. Nya high blood food ko. Nya masulib ko kalipo. Nya maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bat-ang. Puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo. Nya pagdagan sa pipila ka adlaw. Nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nya kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 umay tisi ra jud nga akong ginainom, sir.
4: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
5: Balita ug impormasyon gipabilaw sa katawhang bul-anon.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. Og karon. Aniya ang inyong anchorman.
1: Alright, so mga igsoon, may gala, mayong gabi ka na itong tanan. Welcome sa itong programa sa Kapulisan, Ang Kapulisan Karon. Mga igsoon, igala, adlaw karon nga Sabado, pitsa 5, no? Sa susamang takna sa bulan, sa September, tuig 2026. Sa dili pa nato sugda ng ato mga mainit nga hisgutanan, garong gabi una mga igsunigala. At wasang pasalamatan ang mga nagdumala ni ining programahan, Station DYRD, with Station General Manager Sir Peter De Jerezco, sir. No? Og sa atong kauban sa Bicas Lawak, Sir Gilbert, sir. Sir Gilbert Tulop, no? Sa atong amahan sa kwerpo sa kapulisan, mga igsunong may gala sa Bohol Police Provincial Office, Police Colonel Patricio Cambulo D.K. Jr., sir. Og sa atong Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Judimar F. Bonilla. Og sa ato usab na Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Joseph P. Berondo, sir. Og syempre, no, sa atong aktibo nga hepe sa Police Community Affairs Development Unit, kon Picado, Police Major Joseph F. Lopena, sir. No? Mayong gabi diya, sir, og sa imong pamilya. Og sa tanang mga officials sa Bohol Police Provincial Officers and Moms, mayong gabi kaniyong tanan. Ag-usab sa itong mga sukintig paminaw sa tibuok kalibutan, mapalukal man kini o gawas sa nasod mga igsoon. Sa diniusab nato kalimta ng atong amahan sa lalawigan sa Bohol, walay lain kundi ang atong kugihan ng Gobernador Aristotle Aris Omentado. Og siyempre, sa kapika sa iyang kinabuhi ng kugihan, usab kaayo mga igsoon may gala, Congresswoman Maria Vanessa Banban Omentado. Og sa ato usab na mayor ng Dakbayan sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, ug sa iyang banang, no? Nga atong First District Congressman, Congressman Baba Yap. Ug sa atong mga kaigsunang mga mananagat, atong mga kaigsunang fishermen, mga farmers, mga sanitarian engineer, ug sa tanang mga sukintig paminaw ning atong programa kaninyong tanan, malipayong gabi. Ug usab sa akong mga igsoong Muslim kaninyong tanan, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kung sa ato pa, ang kalinaw, kaluoy, ug ang panalangin sa Ginoo, manaa kaninyong tanan. Igsoon, igala, ni ano sab kita sa atong pinalanggang programa, Ang Kapulisan Karun. Usa ka tinud-anay nga plataporma nga naglatid sa mga kalihukan, tinguha o serbisyo sa atong kapulisan alang sa katawhan. Dinhi, inyong madungog ang mga isyong may kalabutan sa kalinaw o kaluwasan. Gikan mismo sa tinubdan ang PNP Bohol Police Provincial Office. Kauban ninyo ang inyong anchorman, Police Staff Sergeant Avenido, mas nailhan sa Facebook page na Igsoong Police. Sa usa na usab kagabi, mga igsoong igala, o puno sa impormasyon, serbisyo publiko. Alright, so kauban ako karon ang mga personahe, no, gikan pagyud kini sa Alicia. No, Alicia Municipal Police Station, midulong diri mga igsoon migala para isibya, no, ang mga accomplishments, mga kalambuan sa ilahang area of responsibility. No, kanin sa PICAS, no, mao kini si Police Top Sergeant Platino o si Police Top Sergeant Hamoner. Okay, ato ang para sa dugang ang mga impormasyon sa ilahang kaugalingon at sa tagsaon, no, sa pagtimbaya sa ato mga sukintig paminaw. Arita mag-una ni Police Top Sergeant Platino. Go ahead, Master.
2: Mayong gabi sa tanan, katawhan o sa mga tigpaminaw sa itong programang Ang Kapulisan Karon sa DYRD Radio Station. Mm. Akong pangtimbaya usab sa ito ang Provincial Director sa Bohol PPO, si Police Colonel Patricio C. Digay Jr. Mayong gabi, sir. Mm. Sa itong pinanggang mayor sa lungsod sa Alicia, si Mayor Marciano Junjun Ayuban. Mayong gabi, Mayor. Sa atong Vice Mayor Rowel Carias, og sa atong sanggunyang member, mayong gabi ninyong tanan. Sa hipi nato sa kapulisan sa lungsod sa Alicia, Si Police Lieutenant Crisanto Samas Buhanganin Jr., mayong gabi, sir.
1: May gabi, sir.
2: Og sa akong mga kaubanan sa buhat nga nakaroon na mina og nidoyog ka nato pinagi sa live feed sa Facebook, mayong gabi sa kaninyong tanan. Ako di ay si Police Master Sergeant Nathaniel Platino, lumad og lumulupyo sa lungsod sa Alicia. Kasamtangang na destino isip usa ka assistant operation sa police station sa amuang lungsod sa Alicia.
1: Alright, so Police Top Sergeant Platino, minyo na mo ka?
2: Minyo, kausa.
1: Of course, no, minyo na, kausa pa, kausa pa. At imbaya ko no, ang imuhang kapika sa kinabuhi.
2: Mayong gabi sa akong only nga kapika sa kinabuhi, si Charito. Hello, di ako sa DYRD karon.
1: Alright. Imong anak, pilay anak nimo?
2: Akong anak, aduna koy duha ka anak nga babaye. Ako sige na upulos mga babaye kini.
1: Ikaw ray prinsipe.
2: Sa among balay ako ra gyud lalaki.
1: Ikaw ray lalaki. Ikaw ray kuan.
2: Inubanan sa tulo ka babaye.
1: Wow.
2: Mao.
1: Okay. So, mao ka tumong igsoon once again si Police Top Sergeant Platino. All right. Kani imong pikas murag ganina ra ni ginamhinam no, istorya mo ning ginagina. Go ahead. Master.
3: Mayong gabi sa tanan. Akong painitong pagtimbaya sa itong tigpaminaw o tigsubaybay sa itong programa worldwide pinaagi sa Facebook Live Bisaya sa Mindanao o bisa nasa man nga dapit nga niabot atong Sibya mayong ka-BE kanitong tanan. Akong mainitong pagtimbaya usab sa itong Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. Sir, mayong gabi diha sir. Sa atong binalanggang Municipal Mayor sa Lungsod sa Alicia, Municipal Mariano Junjun Ayuban, mayong gabi diha, Mayor.
2: Mayong gabi.
1: Mayong gabi, Mayor.
3: Sa atong sangguniang bayan, o gilabi na sa atong Vice Mayor, Honorable Ruel Wiwi Carias, mayong gabi kaninyong tanan. Gabi. Sa atong hipi sa Alicia Municipal Police Station, Police Lieutenant Crisanto Samas Buhanganin Jr., Sir, mayong gabi kanimo. Og siyempre sa akong mga kauban sa serbisyo nga karon nagsubaybay og nakiguban ka nato pinagi sa Facebook Live, mayong gabi kanitong tanan. Ako di ay si Police Master Sergeant Ronan Hamner, lumad nga taga Lubok Bohol og kasamtangang napuyo sa Poblasyon Alicia Bohol. Ako karon na destino sa Alicia Municipal Police Station isip sa ka PCR PNCO.
1: All right. So, mao ka to no? Si Police Top Sergeant Hamner. Alright, so kaninyong duha, excited na kayo itang maminaw sa ilang mga ison magala, no? Pero, karong tataod, balikan ta mo, no? Kaya ito sang isibya kining mga pipila ka mga accomplishments sa Bohol Police Provincial Office. Alright, so mga ison mga igala, ang Bohol Police Provincial Office miduyog sa 32nd National Crime Prevention Week, no? Mitambong ang Bohol Police Provincial Office o BPPO sa kick-off ceremony sa 32nd National Crime Prevention Week. Karon si Manaha, National Crime Prevention Week ron, no? Nga gipahigayon sa Bohol Cultural Complex niadtong September 1, 2026, no? Ang kalihukan gipangulungan sa Napulcom Region 7 ubo sa timang Strengthening Civilian Oversight and Collective Action for Safer Communities. Mitambong sa kalihukan si BPPO Provincial Director, Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. nga mipadayag sa suporta sa kapulisan o giauhag ang katawhan. Ilabi na ang mga kabatanunan nga mahimong aktibong kauban sa pagpugong sa krimen. Gipasiugda usab sa mga official nga ang crime prevention dili lamang responsibilidad sa kapulisan, kundili usa ka shared responsibility sa gobyerno, komunidad, pribadong sektor o sa mataglong suranon. Human sa kick-off ceremony, gipahigayon usab ang Youth for Peace Camp, no? Lakip ang mga lecture o awareness activities alang sa kabatanunan kabahin sa crime prevention, personal safety o community peace and security. Ang 32nd National Crime Prevention Week nagsilbing panawagan sa mas ligon nga panaghiusa sa kapulisan o katawhan alang sa mas luwas o malinawon nga komunidad. Alright. So, mga igsoon may gala, niya ito usab na September 1, gihapon mga igsoon may gala, mitambong sa ang Bohol Police Provincial Office, mitambong sa Regionalized Women and Children Protection Desk Summit, no, 2026. Mitambong ang mga Chief of Police o Women and Children Protection Desk o WCPD personnel sa Bohol Police Provincial Office sa tudlo kaadlaw nga Regionalized WCPD Summit 2026 nga gipahigayon gikan sa September 1 hangtod sa September 3 sa Cebu City ni mga igsoon ug mga higala. Ang kalihukan gipanguluhan sa Women and Children Protection Center o WCPD ubo sa temang Strengthening Leadership and Professional WCPD Case Handling. Kapin 50 ka WCPD personnel gikan sa Bohol ubo sa pagpanguna ni Police Captain Janice Cubillo Parkon, no, may appeal sa summit o case scenario activities. Sa maong kalihukan ng sunong igala, ang Bohol WCPD team napili, no, isip best group investigator. Wow! So taliwala sa mga participating police provincial offices sa Police Regional Office 7 o Pro 7 human mapakita ang ilang kahibalo, teamwork o investigative skills sa pagdumala sa mga kaso nga may kalabutan sa kababayenan o kabataan, mga kabataan. Sa ikatulong adlaw mga igsoon migala, may apil usab ang mga Chief of Police gikan sa kadaiyang lungsod sa Bohol diin gipasiugda ang dakong papel sa police leadership sa pagpalig-on sa WCPD operations o paghatag o responsive o victim-centered nga serbisyo. Ang summit nagsilbing venue alang sa pagkat-on, pagtinabangay o pag-ambit sa best practices aron mas mapalig-on ang panalipod sa katungod, kaluwasan, dignidad o kaayuhan sa matag babay o bata mga igsoon mga igala. Niadto usab nilayaging adlaw mga igsoon dito sa Tubigon ni pahigayon o People's Caravan, no, ang nagkadaiyang ahensya sa gobyerno sa Tubigon Cultural Center dito sa Tubigon Cultural Center ni tabo mga igsoon niadtong September 3, 2026 aron mas mapaduol ang serbisyo publiko sa mga residente. Lakip sa mga serbisyo nga gihatag ang medical o dental check-up, libreng tambal o vitamina, police clearance, SSS services, baratong bugas, o libreng gupit o libreng haircut mga igsoon migala o daghan pa, many more, no? Mitambong o mitabang sa maong kalihukan ang National Housing Authority, Bohol Police Provincial Office, Tubigon Municipal Police Station, Philippine Army o uban pang partner agencies mga igsoon migala. Pinagi sa People's Caravan, gipasiugda sa mga ahensya ang kamahinungdanon sa panag-iusa o koordinasyon aron mas daghang mga residente ang maabot o mapahimuslan sa nagkadaiyang programa o serbisyo sa gobyerno. Ang kalihukan kabahin sa padayong pagpaningkamot sa mga ahensya sa gobyerno sa paghatag o serbisyo nga mas duol, mas paspas o responsive nga panginahanglan sa katawhan. Alright, so mga katong mga igsoon migala, ang pipila, no? Pipila ka mga accomplishment sa Bohol Police Provincial Office at niaging mga simana. O daghan pa man mga igsoon migala, ato lang gi-select, ato lang gi-pili. Tungod kay kung ato ang isibya tanan, di mahurot yun itong oras mga igsoon migala. Ganya, naginam-hinam na rin ato ang mga bisita, mga personal gikan sa, mga snappy kayo nga mga personal gikan sa Municipal Police Station of Alicia, mga igsoon migala. Before tamudong nila, ato sa timbayaon, kining mga pipila ka mga nananaw nining ato ang live sa Facebook, no? O guban pang mga sa kahanginan, sa radio, mga igsoon mga igala, o sa TV, no? Kini, ato ang basahon, kining ato ang mga kauban, no? Ang Sibya, pakiglambigit, nagtanaw siya, no? Ang niingon siya, "Hello, good evening, sirs. Watching from Picado office." Oh, wow. More power and God bless. Okay, lako ani murag si Ma'am Jola ni. Ma'am Jola, murag ikaw gini ba? Wording palang daan, kumbati na. So Ma'am Jola, shout out kanimo og sa imong pamilya, no? Oh, ni tan-aw po kanato ang PNP Talibon Municipal Police Station. Ingon sila diri, "Shout out Chief Avinids from Talibon MPS, mayong gabi and God bless. O regards ko sa mga gwapo. Ano na yung mga gwapo dire? No, the scale ba? Right. Datong dato sa ato ang toong bahin mga isinumigala. O kiripod, no, si Ayon Ting. Ingon siya dire. Hello sir, good evening. Watching from Alicia. O, kinsa ka ni siya, no, murang inyo ni kauban.
2: Amo ka ng kauban.
1: Inyo ni kauban.
4: Assistant WCPD.
1: O, kanimo ma'am, congratulations. Bago pa muna kadawat o award, no? Alright. O, di pa yung sa, nihabol, no? Pa-shout out, gika ni Marshmallow. O, kaya wag nga na Marshmallow. Makaon man eh. Marshmallow. So, mga Ikson Mingala, i-share kini atong live karon kay aron daghan pang makabalo, aron daghan pang masayod sa atong mga kalihukan, mga programa nga pagabuhaton o gibuhat na o pagabuhaton pa labi na sa atong mga dito taga lumulupyo dito sa Alicia. O di pa ni Habol, no, PNP Baclayon Municipal Police Station watching from PNP Baclayon Municipal Police Station. God bless kanimo. Regards ko sa mga snappy kayo nga police sa Alicia from Marshmallow. Grabe, oh. Alright, sa mga Exonwigala, balik tanga rin sa itong mga bisita. Gika ni Police Staff Sergeant Platino o ni Police Staff Sergeant Hamoner. Alright, so kumusta man ang lungsod sa Alicia? Kumusta ang lungsod sa Alicia?
2: Sa naglabay nga bulan, hangtod sa karon nga buwan sa Setyembre, nagpabilin gihapon ang atong lungsod sa Alicia nga magmalinawon.
1: Wow. Perfect kayo. No? Ang Alicia ba naabatay mga tourist attraction diya? Alicia? Mga anhaunon sa mga turista, no? Unsa may mga lugar nga ilang anhaon diya na ba?
3: Na kayo, Chip.
1: Oh, wow. Unsa man na? Palagunok ko.
3: Murag sikat man ikaroon sa Bohol kaning the Alicia Panoramic Park.
1: Alicia Panoramic Park.
3: Tap. Oh, wow. Naimutang kini sa Barangay Kambaol.
1: Barangay Kambaol.
2: Barangay Kambaol.
3: Sakop sa lungsod sa Alicia. Sunod, part ni sa, ang murag itawag ni siya, o Binabadji Hills.
1: Pero, Binabadji Hills.
3: Sakop ni siya.
1: Kuyawa, Binabadji Hills. Unsa may kuan diha? Unsa may anaon diha sa mga tao?
3: Makita na to ang kanindot sa mga kabukiran ng lahi mag term goods dito sa Alicia kay murag sa ato murag bukid, murag dito ang ilang bukid dito muto.
1: Muto.
3: Muto
1: ang sa ato padi dako. Gamay ra.
3: Muto man ang ilang mga kuan nito kay ako nabuguhan po ko kay dibugot ka dito. Mo nang makita nimo ang mga nindot nga panahon ang lungsod sa ubay makita dito, lungsod sa Mabini o lungsod sa Alicia kay kuan man siya, habog man siya.
1: Habog so ni kapihan dito. Mm. Unsa mang orasa mag open na diha? Kuan ano, man. Pwede na siyang sudlo na to. Pwede na.
3: Sagaran nga sayo sa buntag.
1: Sayo sa buntag. Unsa ang orasa ka sa imong banabana?
3: Kananglan moabot ka dito mga alas 4 aron makagika na.
1: Alas 4 sa kadlawon?
2: Mas may og gabi aga nang kadlawon pag nang gabi pagaling dili pa kayo makita.
3: Makita
2: ang gabi on.
1: Oo, para nindot ang hayag sa
2: Nag-abot nimo sa ibabaw. Banagbanag
1: may tawagan na? Banagbanag may tawagan na? Banagbanag sa adlaw? O banagbanag sa kahayag sa adlaw, no? O
3: parehistro pampungga.
1: Parehistro pa. So na siya entrance?
3: Na tayo entrance fee.
1: Entrance fee niya ay.
3: O taga-bulra. O. Si Quinta ang kada tao.
1: Si Quinta.
3: O, per head.
1: Per head.
3: Sunod, o outside sa Bohol, 100 per head.
1: Pila?
3: 100.
1: 100. Katong mga local tourist. O katong pong mga national tourist nila local.
3: Mga langyaw nga tourist, 150.
1: So, 150 kato mga langyaw.
3: Kinanglan pod ka mukuha o guide.
1: So ang guide wala na siya ay kanang fee.
3: Na ibayad ya.
1: Ano ang gyapo ibayad?
3: Sa lima ka tawo, bayad ka og 300.
1: At least na ay naaday ko ano. Para sa man ang fee, kanang entrance fee. Para sa man
3: sa kuan ni sa kuan man sa atong municipal kuan
1: So na ay kuan dito na ay PNP dito
3: Oh, nagkuan may kadunay may nagpatrolya dito, wala may tourist
1: police dito. So, wala yung tourist
3: amo
1: police.
3: Amo lang rubing-rubingan.
1: Rubingan na ninyo. At oh,
2: na bali dito. Party na mo sa area nga amo ang suruyan dito. So, isip, isa ka tourist spot man siya.
1: Mm.
2: So, nanginahang lang gudga po na siya o isa ka ng police visibility.
1: Mm-hmm. Oh. So, every now and then, mag-add to dyan mo. Why mo add to dito tungang udtong dako?
3: Nagyapon.
1: Ano, nagyapon?
3: Nagyapon, Chip.
1: Okay, kadugaya ni mong saka dito, ang hangin di bugnaw no jadi nagakabati sa init sa panahon
2: namo ko puy usahay pod nga nay mga turista gani nga mga bot gani og mga udto na so napoy uban nga dili pod ganahan nga mutungas og layo-layo nasad sila mga nga area pod nga di kay tantong layo kayo tungason nga ilahang atuon nga susama gapon ang lugar nga nindot kapon lantawon nga kaparehar gapon sa panoramic.
1: Wow. Pagkanindutan din na pita din no. So inshallah wa taala maka dong ko din kay wa pa ko kanha bitaw. Taga talibon ko pero wa pa ko kanha kay na unsa may na requirements nga sinilas isuot o sapatos.
3: Mas nindot taw maka sapatos Jeff kay murag
1: nindot kay murag dangog ra kayo ko ano.
3: Isud kayo ang ug magsinilas ra kay base sa mga mug hike man dito murag dangog pa ituktok man kayo.
1: Oh.
3: Sunod mga gikan po na sa entrance mga 3 kilometers.
1: Mhm.
3: Gikan sa kuan entrance.
1: All right. So mo ka tong mga igsunwigala so katong wala ka balo nga sa mga hindi nakakaalam na dapat niyong malaman, no? Ang ato ang Alicia, aduna siya ay tourist attraction nga gitawag og panoramic, no? Okay sa man toy willing nga musaka og mga muto, musaka og bukid, bukid na may tawag ana, no? Ato mo dito, duo mo sa ato ang municipality of Alicia. Oh, di gyud mo magmahay dito mga igsoon mga lingaw gyud mo, no? Nindot kayo ang panahon, nindot kayo ang kuha sa inyong cellphone, labi ng iPhone, no? Kuha agin, ninduta yun. Nabing ninduta yun. So, dulong mo dito mga eksonwigala, luwas ra ang atuang kapulisan. Naara ka nunay, every now and then, nag-rubing sila dito mga eksonwigala. Alright. So, gawas ni Ana, ang atuang Alicia, kumusta man? Unsa may update sa atuang mga crime situation sa lungsod sa Alicia?
2: Sa ato ang lungsod sa Alicia, ang kasagaran yung panghitabo base sa mong mga natala nga insidente, kasagaran yun mo ang mga traffic incident tungod siguro sa mga na may part good sa mong dalan nga liko-liko kayo. So, kasagaran mga motoristang lumalabay sa mong dalan, labi na wala mga masuwito, nay og usap pa kaning labi na o kaning mga dalan nga mga kanang panahon galing tingulan gani nga sa din plastikuliko so kasagaran gyud sila mga slide sila
1: dangog day
2: dangog yun.
1: So kanang padung diha sa Kambaol ug tinguwan mo bubaha pa magyapon diha okay, sa una dung ko diha mo baha man to karon okay na
2: sa karon gyapon og dili lang gyud imong perting kusuga lang so far matabukan naman gyud kay na develop na gyud ang kasada diha sa Kambaol
1: padung
2: sa panoramic. So ang dalan gyud diha is habog na gyud siya. So, maski mag naay ba siya, so ma dili gapon mapawan ang kasada tungod sa nahabog na niya, na develop na.
1: Gi-develop na gyud ay. So, you have made mention a while ago nga kasagaran sa mga crime na na-commit din ha sa is traffic accident. No, unsa may kasagaran nga involved sa traffic accident? Bata ba na o saktos pangidaron?
2: Mostly sa mga kaning traffic accident katong mga namugay mga kaning mga motorista nga dili gali taga Anas Alicia nga lumalabay lang labi tong mga local tourist na wala maswito nga tungod sa kakusog silang dalan ma overshoot sila
1: kakusog silang dagan
2: o, plus napoy uban pong mga disgrasya nga tungod pud sa mga binuhi ganing mga iro na to.
1: Mhm. Kanang mga iro nga latagaw.
2: Latagaw.
1: So, nga nang kung wa pa insidente, daghang moangkon.
2: Daghang moangkon.
1: Oh, pero kung nanay insidente?
2: Oh, kanang og nanay insidente wala
1: na. Wala na moangkon.
2: Oh, wala na gyud.
1: Tawo bitaw. Komo na no?
2: Komo
1: so, na. So, na mga stricto ba ang inyong hangkon dito? Ang wearing of helmet sa lungsod sa Alicia? Gina-implement man ninyo ang full face nga pagsuot sa helmet?
2: Sa karon nagpatuman magyapon mi sa implemento sa mga traffic rules and regulations. So so kauban na siya ang pagsuot o mga helmet, then mga pagdala sa mga lisensya o rehistro. So so para sa safety sa to, ah, labi na nang magsuot ka og mga full face helmet. So,
1: full face helmet.
2: Sa amo ginang gi-implementar namo panahon sa amo ang checkpoint, oras sa amo checkpoint. Panahon mag-conduct mi og kanang Uplan Sita.
1: Uplan Sita
2: checkpoint.
1: Checkpoint. So every day yun mo naga conduct of checkpoint da. Napakaninduta diay. Pagkaninduta diay mga igsoon mga higala. So, diha sa inyong hanga lugar, inyo bang gi na-implement ang kanang itawag na itong Safer Cities Initiative?

0: matag gabi eh. So kasagaran magandak mi uplan balabog o uplan sita o gabi eh.
1: Mm.
0: So kasagaran namong ma sita na mo kaning mga tao ganing maglakaw ganing hukas ng sanina. So
1: naked
0: implementar.
1: Oh, naked bitawag ana.
0: Oh, naked. Oh.
1: Walay.
0: Okay. Labi na tong nandan mo na to sa labi ni sa mga baribaryo ganing nandan tang maglakaw or galita nga maghukas isagbay ran tong sanina.
1: Oh, tinuod.
0: So mo na usa ta mong ginforce na mo kay dili mo gud siya nindot talanawon sa
1: oh, naay mga babae nga makahinagbo kunya naghukas kay dinha na diha kas public place. E kulbaan nga ng babae ana.
0: Kulbaan gud siya.
1: Kay naghubo naghukas ang kadaan. No, murag dili yung babae ana, murag lisod na kayo.
0: Oh, labi na dili may dili wala ka na ilhi.
1: Wala ka na ilhi. Sa napad yung tato nga
0: oh, nay tato.
1: Dragon, no. Ma ako sa na. No. Mao na nga sinindot nindot no ang inyong ang ginabuhat din na sa Alicia. No, kanang kuan. Kanang na ay video okay. Inyo bang ginabadlong pod?
0: Sa amo ag yung lugar gyud na ay mostly gyud wala kadoy video king mga aktibidad sa matang gabi na mo. Pero usahay og naa mang gyud amo gina siyang gibadlong kay labi na tungod sa na ay makadisturbo siya sa panahon sa kagabihon labi na tong mga katigulangan na tong sayo kayo mga
1: oo, lisod kayo ning tiguwang na kay di nakabalik. Ang lisod nagbalik ba?
0: Oh,
1: tug,
0: lisod,
1: no?
0: Lisod nakatulog.
1: Oh, tinuod ay.
2: Kasagaran po dito mag-video kay kanara pong panimalay wala joy video kay na video kay bar.
1: Wala day di pares uban day nga pataka ra sa ilmen sa baga na ba no?
0: Mao.
1: So nindot kayo na nga inyohang ginabuhat diha. Kumusta pod kanang na gitawag nato og usama na sa ang badlungo nato kanang gitawag nato og smoking in public. Nagyapon na inyo gyapon ang ginabadlong pod.
0: Oo, munay po nito sa mo ang gibadlong po dana kanang smoking in public. Labi na kaning maglaroy-laroy lagi ka sa kagabihon nga wala kay padungnan or magtambay lagi ka.
1: Oh.
0: Labi na pag curfew hour na.
1: Okay, kanang oo. Inyong hanga lugar, pila man na, kanang Alicia, pila man na ituod na, no? Pila man ka barangay na diha?
2: 15 ka barangay na ito.
1: 15. Adunay population nga, pila population diha? Mga more or less 24 populations
0: 24,000.
1: Diyan pila magkabog pulis?
0: 23 apil ang among hipin.
1: Oh, so tag usa ka pulis, usa ka libo.
0: Oh, 1,000 plus. So 1:1,000.
1: Oh, sa di gyud ma ato no tagos sa kagamay na to. Oh, bisan pa man nga ingana ka gamay ang number sa PNP ang personal sa Alicia inubanan sa ilang hipe. Naning kamot gihapon no sa pag maintain sa peace and order sa kahapsay ug kalinaw sa ilahang area of responsibility. Congratulations for that Alicia.
0: No? Salamat kayo. Salamat.
1: Okay. So karon ang Super Cities Initiative na nabamoy mga mensahe ngadto sa mga ato ang mga sitawagan ng mga lumulupyo sa Alicia, Alicianon ba?
0: Alicianon. No?
1: Oh, Alicianon. No? Atong ari ka din magsugod ko ni Kuan, Police Staff Sergeant Platino, ang imuhang mensahe ngadto sa mga in relation sa Safer Cities Initiative. So unsa may mensahe ni ngadto sa mga Alisyahanon? Okay, go ahead.
0: Sa ako mensahe sa in regarding sa Safer Cities, ang kapulisan sa Alicia karon, kami nagpadayon gapon mi sa mo ang programa kanunay nga nagpadayon sa pagandak og checkpoint, foot patrol or police presence og mobile patrolling. Labi na sa panon sa gabihon adunay upalan bakal sita og upalan blabog. So kasagaran gyud makita gyud kami ninyo sa adlawan o sa gabi nga nagtrabaho nga naningkamot kami nga ang mga katawan sa Alicia nga ma-feel gyud nila nga safety sila og aduna sila kadaganan sa panahon na nanginhanglan sila og tabang.
1: Wow, I like that, no? Nindot kayo ang imong mensahe, Police Staff Sergeant Platino, no? Ay naningkamot gyud sila atong nadunggan, no? Atong nadunggan mga igsoon naningkamot sila nga kuan gyud mo maglakaw mo sa dalan nga safe mo, no?
0: Safe. Oh,
1: pagka ninduta yan ang mga igsoon migala. So nindot kayo ang atoang lugar sa Alicia. Kay naa gyud makita gyud ang maramdaman, no? Ang ato ang mga pulis diha, mga igsoon mga igala. All right, si Police Staff Sergeant Hamoner. Unsa may po imong mensahe ngadto sa ato ang

0: ang mga katauhang Alisyahanon?
1: Sa mga katauhan sa Alisya, akong kasulti lang kita musunod sa ato ang mga balaod, liba na sa ato ang balaod trapiko. Sunod, ako po, salamat po ko sa mga barangay officials nga hugot og suporta sa among ipatuman nga mga patrolya. Kay kung wala po din sila sa mo kooperal sa among amrag, lipot may murag di makaya na mo. Salamat may sa mga barangay tanods, wow, barangay officials, ilabi na sa mga barangay captain nga gipangulohan sa EBC nga si
0: EBC president.
1: Oh, EBC president. Si Honorable Olager.
0: Olager.
1: Olager.
2: Oh, Olager.
0: Oh.
1: Sunod sa ang kapulisan sa Alisya, kanunay gyapon nga mag-alaga sa pagserbisyo aron ma-maintainar ang kahapsay ug kalinaw sa ato ang lungsod. Mamalihog ko og sunod lang sa mga patakaran sa ato ang lungsod aron mahimong hapsay o maliwon ang lungsod ng Alisya.
0: All right. So, Marto?
1: Marto.
0: Murag ka istoryahon pa man. Okay, so
1: dugang.
0: Daghan pa kayo no nga idugang ang atong igsuon unta, no? Pero katura atro kon kutob sa no nga kay unya iyang balikon to, no? Iyang balikon og timbaya kamo, no? All right, before ta mo proceed, ato asang timbayaon kining mga pipila ka mga nananaw na to mga igsoon magala ba din sila magmahay kay wa gyud biya na to. Oh, adon natay 23,000 nga nananaw, grabe daghan ay 23,000 na mga nananaw ni igsoon magala. So ang ato ang ingon dire si Florentino Jola, ingon siya is napi salut. Ah, grabe usa ni ka police ni nga retired, no? Ang bana ni Ma'am Jola, si Florentino. All right. Dapat usa si Michael Von. Michael Von Kagigas Flores. Shout out, sir, sa Picoilers Pickleball Club. All right. So, ganimo, amping mo niya. Enjoy sa inyong dula, no? Og dula niya tapuhon. Og, of course, ang imuhang magawang si Police Lieutenant Sincha Salon, no, nagtan-aw siya ang imuhang magulang dire. Ingon siya dire, God bless. Ta grabe. All right. Oh, kanibod si Mars Hamuner. Ingon sa manini mo.
1: Akong kapika sa kinabuhi
0: na. Wow, ang imong hinigugma mo na number one nga fans yun na to, no?
2: Nagsubay gyud.
0: Oh, kana magi na ma'am. Ay kumpiyansa. No, ingon siya dire. Pa shout out mga chief. All right.
1: Shout out sa
2: dako kay suporta gyud ang kapika gyud.
0: Kapika sa kinabuhi gyud, suporta gyud. Mao gyud na nindot nato diha, no? Og speaking of kapika sa kinabuhi, ako di pong i-shout out ang akong hinigugma, no? Ang ako ang asawa nga naa sa balay, no? Amping diha in town. Di lang hinganlan kay basig na yung daghang mga tana. Ayay. All right. So mga Hingson, may galas. Ingon dire si Limuel Ding Grace Reyes. Ingon siya, good evening, sir. Watching from Ubay. All right. Oh, kanipod si Gaudensya Dayo. Good eve, mga sir. Nagyon yung kanunay, no? Si Ma'am Gaudensya, every Saturday sa gabi, iniining atong live, nagyon siya kanunay. No, kanunay yung nagasuporta. Kaninyong tanan nga na din nananaw sa itong live karon. Kaninyo, dakang kayong salamat sa inyong suporta. I-share kining atong lives sa Facebook. Aron daghan pa na makabalo o masayod sa mga kalihukan. Number one, dito sa Alisya Municipal Police Station. Okay. Padayon ta mga igsoon ng mga higala. Kumusta man ang inyuhang accomplishment sa Alisya in relation sa atuang flagship program sa Philippine National Police? Kumusta man?
2: Sa atuang mga accomplishment sa Maging Bulan hangtod karon sa lungsod sa Alisya. Sa Maging Bulan, Agosto 1, 2026, ano na kami pahigayon nga gitawag nga Uplan Katok or Uplan Katok.
0: Uplan Katok.
2: Sa no, Los Firearms.
0: Speaking of Uplan Katok, it talks about mga armas nga unlicensed.
2: Oh, unlicensed. So, ato silang pag tuktokon para ang iyon na to nga isurrender ang ilang mga armas nga wala marinyo.
0: Wow. So, ang pulis, mudulong sa usa ka individual at to sa mismo siyang balay. O para hangyoon
2: nga isurrender
0: nga isurrender ang yang unlicensed firearms
2: samtang wala pa niya na rin yo.
0: Wow, very good. Maninindot. All right. So sige, padayon master.
2: So pagka Agosto 15, 2026 ang amo ang lungsod sa Alicia, kapulisan nato sa Alicia Police Station nag-conduct sad kami og anti-illegal drug suppression. Nga nakakuha kami og duha ka managlahi nga na duha ka managlahing operasyon.
0: Wow.
2: So bali nakakuha mi og duha ka
0: duha nga tigpayuhot.
2: Oh,
0: ginadiling droga. Oh, so congratulations na Alicia Municipal Police Station ha. Sa duha day ka duha. Nabawasan sila, no? Ang ato ang mga magbag-o na lang uban niya, no? Kanang mga nagpahihot niya, ayaw mo kumpiyansa. Dulong mo dito sa Alicia Municipal Police Station, dili gyud mo tatantanan, no? Ayaw na lang yun.
2: Dili na lang.
0: So, alright. Unsa pa?
2: So, sa Agosto, mura kayo itong tulog ka operasyon na nakandak tungod sa mo ang lungsod sa Alicia nga nagnaamig ginahimo nga mga programa motong nakakuha kami og mga tulo ra ka operasyon. Sa karong bulan na wala pa karon kay tong wala pa karon og nakadayon okay. Pa kami nag conduct og laing operation pa.
0: All right. So congratulations sa inyong mga accomplishment nga nahimo diha sa inyong area of responsibility particularly sa Municipal Police Station of Alicia. Unya unsa man ang atong gihimo para ma-maintain nato ang kahapsay o kalinaw sa lungsod sa Alicia, ang pinalangga na itong lungsod sa Alicia. Ano sa mayon yung gigagihin mo?
2: So, sa side sa operation section sa lungsod sa Alicia, ang kapulisan sa amo ang lungsod kanunay nga nagpadayon o pangganda o checkpoint.
0: Wow.
2: Foot patrol o police presence o mobile patrolling. Unya, sa panun sa kagabion sa adunay Uplan Bacalhita, Uplan Bulabog. So, kanisya, subay sa gilaon sa DLG gani nga gitawag kini nga Safer Cities Initiative.
0: Oh, Safer Cities Initiative.
2: O nga gitawag kini para ma-enforce ang local public safety ordinances o ma-reduce ang mga krimen sa ato ang lungsod sa atong lugar, dili lang sa lugar sa Alicia, kundi sa ubang pang mga lugar.
0: Which
2: is nga kani sa implementar lang dili lang sa ato ang lugar kundi sa ubang pang mga lugar
0: sa ubang lugar o sa tibuok Bohol o sa tibuok Pilipinas. Wow. All right. So, mo ka to, mga igsoon, mga galang. Unya, si Police Staff Sergeant Hamoner, unsa may mga aktibidades sa tuang PCR, sa PCR. Unsa may mga program nga pagabuhaton pa nimo o mga programa nga imo nang ginabuhat. No? Unsa man, kumusta man ang tuang PCR man diha? Ikaw ba may chief PCR?
1: Oh, chief.
0: Wow. Alright, sige, go ahead.
1: Sa PCR, kanunay kapunta sa pagbisita sa mga kabarangayan, pinili ni ang pagtambong sa ilang mga monthly badak or bimok meeting.
0: Monthly badak?
1: Oo. Itong kasagaran nga mga tindid to, sunod. Dito po, mga hatagtao, mga flyers, o information materials, may tungod sa anti-terrorism, anti-illegal drugs,
0: PCBA. Ikandak po ka dito PCBA. Preventing and countering for violent extremism. Pero murag, wala man ay ikuan niya. Nababay ikuan niya. Mga walhon?
1: Wala kayo mga... pero sa unang...
0: sa unang panahon?
1: Mga kuhan dito sa... pero wala na karon.
2: Kusok sa unang. Pero karon tungod sa mga gilusad sa mga nanglabay, mga tuigan.
0: Oo. Tungod po sa...
1: Nikunhod na.
0: Oo, nikunhod na. Kanang kunhod mo na nawala na.
2: Nawala na yun.
0: Nawala na. So, zero na yun, ha? O, pagkaninduta. Sige, padayon. Padayon na.
1: Nagatag po may mga pangimang, no? O information sa katawhan pinagi sa Uplan Bandilio na to.
0: Wow, Uplan Bandilio. Asa mga kasagaran na mag-conduct o Uplan Bandilio?
1: Kasagaran sa kuhan, barangay populasyon, sa kanang public market.
0: Sa
1: matumis sa na may puy sa barangay nga Katipunan o Resinda nga along highway ra pod. Pero usay pod makasud mi sa mga barangay nga mga sulut-sulut. Mga mga taas, layo-layo na po sa sentro ba, muna ang hatag po may mga bandilyo dito.
0: Alright, so unsa may mga ibandilyo ni mo?
1: Kasagaran among ibandilyo, kanira mang mga applicable dito po, kaning online scam, kay kasagaran mo
0: dito. Naaganag yung mga scam, no?
1: Scam, kay kasagaran dito, na imo, kanang tawag bitaw nga, nakadaog ka.
0: Oo.
1: Sunod.
0: Grabe daghan na yun na.
1: Oo, mga ayoog ka ng...
0: Naagyapon dahil na dito?
1: Naagyapon, manang... giyawag ang mga katawhan nga namo nga dili jud mo kuan dia og nam glimotex kuan lang black lang kay dili jud mo tubay ba kay kung ikaw mo reply ka murag ang ilang kuan nga ni kuan ka murag kag ni
0: interesado
1: bang
0: interesado ka ano ka gilad ka ba
1: interesado mo lang among giyawag sa mga kabarangay na nga pinagi sa online kuan o plan bandilyo.
0: Oo, unya kana pong kuan dugang nako kanang naay kana bitang OTP. Oo, kanang OTP na yung mga kanang inyong OTP mga tsuking tigpaminaw. Ayaw gyud ninyo ihatag. Ayaw ninyo i-share na kay kanang OTP that is pirma ninyo ba? Ni pirma mo ba kabantay mo ana nga nang silbing nagloan ka mo pirma man so kano. Oh, silbing kanang imong OTP mo na pirma nimo. Mo nang ayaw ihatag na imong pirma. Oh, ayaw hatag na imong pirma o imong OTP kay kanang OTP amo na imong one time password nimo na mga Ixon Megala. Pag imo nang ihatag pite yun ang imong account niya na Ixon. So, be careful. Okay, go ahead. Master Hamuner.
1: Pag bisita po na mo sa eskwelahan, mamandyo na ito yung pangusigan karon nga ng pagbisita sa eskwelahan.
0: So every day mo ana.
1: Every day.
0: Wow.
1: Ako kay as PCR gyapon sunod mobile patroller man gyapon ko sunod mo nang kami gyapon ang moadto sa mga eskwelahan isip sa pagpa ligon sa seguridad sa eskwelahan
0: sa atong mga kabataonan
1: sa estudyante o mga matutudlo sunod dili lang pun mini adto para for police visibility or police presence magkandak pun mi og mga info drive or lecture.
0: Wow.
1: Sunod
0: o sa mga sa high school o sa elementary?
1: Elementary o high school lang.
0: Pila may high school diya sa Alicia?
1: Upat.
0: Upat? Oh. So may college diya?
1: Nay
2: bagong
1: ikuan ka.
0: Ano ah? O sa may ngan?
2: Kolehiyo di Alicia.
0: Kolehiyo di Alicia.
2: Kuldiya. For short. Kuldiya.
0: Kuldiya.
2: O. Kolehiyo di Alicia.
0: So Kuldiya.
2: Shorty lang siya so, para
0: short,
2: siya. Dili sa taas kay.
0: Dugay-dugay na di ha?
2: Karon pa na siya.
1: This year pa.
0: Oh, so nindot di ay no mga Ixon Megala karon pa ko kabalo nga ang Alicia di ay aduna na pud sila college. E sa magiman na siya sa munisipyo?
2: Local gyud na siya.
0: Sa local gyud. Congratulations. All right, go ahead. Hamuner.
1: Mauro to ang mga gipanghimo karong mga kuan sa katong mga niaging buwan nagkandak mi og info drive sa mga high school.
2: Karon
1: nga kuan sunod nag drill pod katong yagi bitaw nga
2: katong na synchronize gani. Pagka
0: Synchronize simulation drill.
2: Kaligari katong active shooting.
0: Ya ato man ang video po na no. Na inyo po nang gi-compra ninyo, gi-sibya po na sa inyo ang official Facebook page sa Alicia. Alright. So, unsa pa man? Maro to. Okay, unsa man ay muhang napakay plano nga pagabuhaton sa isip PCR man sa inyong area of responsibility.
1: Karong mga kuan, padayon gyapon mi sa pagbisita sa mga eskwelahan kay wa pa man lagi na mo bibisita tanan.
0: So, continuous gyapon.
1: Adi man jud na mawa.
0: Naagyon.
1: Bisag
0: na human na dito, mobalik ra gyapon ka.
1: Trabaho na to sa PCR mula dili man jud mahunong ning ato ang atong mga programs kay continue man gyapon ni. Nang atong pagsuroy-suroy sa mga kabarangayan aron matinguha atong
0: Para makuha na to ang simpatiya sa mga katawhan labi na sa mga Alisyahanon no
1: mga kabatanunan pod kay
0: kabatanunan
1: amo pong giikuan sa mga eskwelahan nga kay sagaran mong good pod sa mga bata karon na lupon og pulis man ang amo pong giikuan mga
0: mga oh, bitaw, no? Oh. Na pwede gyapon na dito
1: ah, na, gyapon
0: nga mo, ang pulis imo ang panghadlok
1: oh, ah, bantay kay ni pulis handok ah, dakpon ka manang kami pod sa Alicia mo pinbi Alicia amo pong ipaduol lang amo ang kuan amo kun dito sa mga kabatanunan ba or recently nga di sila madlok
0: oh dili gyud
1: dok kay
2: insane nga modul sila
1: na modul sila amo
0: correct correct kay ang pulis mga igsunong migala alang sa mga kasayuran sa itong mga suking tigpaminaw dili ninyo ayaw may ipanghadlok ano mahadlok na lang taon ng bata
1: murag no? Wakwak na
0: murag equivalent na mga wakwak na yun eh alam eh wakwak alam eh pulis ano ba so ayaw mga igsunong migala kami ang mga pulis kami ang inyuhang kaagapay sa lahat ng bagay protector sa inyuha no mo na nga para dili mo mahadlok no atong tuduan mga bata nga di mahadlok sa pulis kay para sila dali ra musumbong sila sumbunganan mi ninyo sa inyong mga problema ayaw lang ng kwarta no kay pareho ta
2: mogyud
0: mogyud joking aside mga guys kumusta ang atong drug clearing diha sa drug clearing sa Alicia
1: sa so far sa ato ang drug clearing ang tanang atong barangay drug cleared na
0: drug cleared na oh, ang 14
1: Wan mo ni sila, 15 ka barangay, sunod kaning affected isa. Barangay, ni 14, sunod
2: unaffected,
1: isa, muna yung drug free.
0: Oh, so, drug free.
1: Drug cleared na sila.
0: Oh, wow. Drug cleared na ang 14.
1: Mm, 14.
0: Mm. Ang usa ang drug free.
2: Drug free.
0: So, para sa kasayuran barangay. Sa tanan, kaning drug cleared, mauna ang barangay nga gimaniho. Mm. Para, gimaniho para mamahimo siyang free, di ba? Kay kaning drug free, wa Indonesia ma contaminate wala Indonesia ma mabutangan diha og mga ginadiling droga mga igsoon may gala so usara
1: isara.
0: So sakat usbon nato ha mga igsoon sa 15 ka barangay aduna silay 14 ka drug cleared barangay og usa ka drug free barangay all right so congratulations ya na mga igsoon may gala all right so anymore? Napa mo yung mga idugang? Wala na?
1: Wala na, wala na.
0: Wala na, murag na, nakuha na yun.
2: Nahurot na yun.
0: Nahurot na yun, no? Mga igsoon, mga igala. Alright, so, karon mga igsoon, ato ang timing board, no? Kaya wala po yung oras board, no? Alright, so, so much for that, mga igsoon, mga igala. Ato ang silang pangayuan sa ilahang parting statement, no? Arita mag-una ni, of course, ang pinakagwapo sa Alicia, way makalupig. Si Police Top Sergeant Platino, any message no sa ato ang mga suking tigpaminaw?
2: Sa mga atong suking tigpaminaw, mga tanang mga tao nga naminaw karon, mga nagsubay sa atong programa sa DYAD Radio Station, labi na sa atong programa ang kapulisan karon. Kami nagpasalamat nga nahatagan kami og panahon nga ania karon sa inyong atubangan para masulti masibya namo ang among mga programa or among mga nangahimo or ang mga angay pang mga pangabuhaton og mga makatabang sa among komunidad.
0: Wow.
2: Oo. Labi na sa to ang kurman si Police Master Sergeant Abinido. Salamat nga natagan gyud mig panahon. Although kulbahin naman kayo kay first time kayo minamong naanis sa tubangan pero among gihatag gyud namong tanan nga amo gitong masulti gyud ang ngayon say angay namong masulti unsay among nabuhat or say may mga progress sa lungsod sa Alicia.
0: Wow, so nasibya na gyud tanan. Natilok na gyud ninyo mga igsoon mga igana. Kay magmubalik pa mo no murag sunod tuig na pod.
2: pohon.
0: Another na pod. So ikaw Police Top Sergeant Hamuner, ang usa sa mga pinakagwapo pod, no? Sa municipality of Alicia.
1: Sa ngalan sa Alicia Municipal Police Station, ubos sa padumala ni Police Lieutenant Chris Santos sa Mas Bungano Jr. Kami mapasalamaton sa kaygayunan nga gihatag karong nga nakatambong mi atong programa. Usab, mapasalamat mi sa atong anchorman nga nag-welcome ka namo karon. Police Master Sergeant Jonald Abinido. Ang kuwerpo sa kapulisan sa Alicia kanunay nga pag-alagad o pagserbisyo aron mamintinar ang kapsay ug kalinaw ug mauswagon nga lungsod nga Alicia. Mayong gabi ug daghang jamong salamat.
0: All right, so mga igsoon mga igala ang atuang mga bisita no, atong guest karong gabi una mga igsoon nga gikan gayod sa municipality, no, police, municipal police station of Alicia, mga igsoon mga igala. Before we end, ato aning timbayaon, kaning ato ang mga suking tigpaminaw nga ni comment gyud, no, taas ra ba. So watching from Trinidad, Maricho, Maricho Logroño. O mayong gabi, sir, igsoong police. O mayong gabi ipod kanimo, no? O ang Corilla Municipal Police Station, mayong gabi. O mayong gabi ipod. O kang Rodelo Maliling, good job, mga sir. Thank you so much kaninyong tanan, mga igsoong mga igala. Alright, o dinhi, natapos ang laing edition sa Ang Kapulisan Karun. Ang Kapulisan Karun, mga igsoon mga igala. Sa ngalan sa tibuok kapulisan, dinhi sa dalawigan sa Bohol, ubos sa pagpanguna ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., ang atong Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office. Among pasalamatan ang inyong padayon nga pagsalig o suporta kanamo. Hinaot nga mapadayon ang atong kooperasyon alang sa mas luwas, malinawon o mas malinaw nga komunidad. Ako si Police Top Sergeant Avenido, og si Police Top Sergeant Platino, og si Police Top Sergeant Hamoner, nga gikan kini sa pinakalayong dapit sa lalawigan sa Bohol, the municipality once again of Alicia Municipal Police Station. Nagpahimang no nga ang serbisyo publiko dili lang trabaho, kini usa ka panata. Hangtod sa sunod higayon mga igsoon mga igala, mayong gabi og amping mo kanunay.
3: Way Balinay, DYRD, kanunay.
4: GTX 500.
5: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500, tulog kakapsos sa buntag. Kung tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
4: GTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Balita o impormasyon, kipaminaw sa katawang bulano.
8: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
9: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay na maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Usa ka makabuhay day!
2: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa kuka runner, mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day! Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaagi hapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy! Sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
4: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
5: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
4: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, oy, higayon na dyan na Mare.
5: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
8: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
9: Bulano.
10: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
11: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
13: Ang istasyon sa katawhan.
14: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
15: Andi ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mundok, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatag sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan, dato karon. Mga kaigsuunan.

Good evening sa tanan na itong mga suking tigpaminaw. Doon na tayo pakulo karong gabi una. Just as usual, ang akong commitment last week, priority nato kadtong mga naas sa mga hospitals at itong tagaan o special treatment kung musulod sila ng atong question and answer portion ato ning silang tagaan gyud og priority i-priority ginato sila bisan pa og nanay nakatubag dunatay napulo ka mga winners karong gabi una sa tag 500 pesos atong ipanghatag. That's only 5,000 pero simple ra gyud kayo ang pangutana mga kaigsunan. Very simple ra gyud. Sayon ra gyud kayong tubagon. Unya, dunay hangyo sa ako nga sir kung pwede ba daw nga anha ta sa imong cellphone number mo tubag or anapoy nagsungi no input nga po, appeal na lang sir sa Facebook mga kaigsunan para patas ato na lang appealon pod ang Facebook kanang sa live nato pwede gihapon. Tika. Ato gihapon nga tagaan og pagtagad kadtong mga gusto nga makatubag pinaagi sa atong live Facebook. Okay, walay problema. Good evening kaninyong tanan. Labi na sa atong mga suking tigpaminaw din ha sa munisipyo sa Kandihay, sa Gindulman, sa Alicia, sa Anda, akong mga kaparintihan din ha sa pamilyang Amora, sa pamilyang Tutor, sa pamilyang De La Peña, sa pamilyang Villafuerte o sa pamilyang Salas. Good evening kanatong tanan din ha. Special greeting ato sa atong pinalangga nga mayor din ha sa munisipyo sa Alicia, si Mayor Junjun Ayuban. Good evening, Mayor. Inout ponta nga taas-taas pa nga mga katuigan ang imong ihatag nga serbisyo sa mga katawhan din sa munisipyo sa Alicia. Good luck also, Mayor, kay murag nagkaduol na raba ang 2028. Nahibalok ko nga dili ka mapildi din ha. And then, sigurado yun, ang akong radio program usa sa mga supporters sa imong pagbalik pagdagan sa 2028. Mga kaigsunan, good evening sa atong mga sakop sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Digyo na ito ni Kalimtan. Ato ning mga si Brad Arthur Kuhag, ato yung sponsor sa tanan ng mga kalihukan din sa probinsya sa Bohol. Good evening kanimo, Brad Arthur. Naani karon sa Amerika, Brad Arthur. Daghan po kayong salamat sa imong mga gipaabot din sa organization. Ngilngig yun, Brad Arthur, ang imong gihatag nga pagsuporta kanamo din. Thank you kayo, Brad. Taas-taas na yun ang dagan sa organization tungod sa imo. Daghan ang nakabuot, labi na din sa probinsya sa Bohol. By the way, happy birthday to Brad Rizaldi Oronan. Mga kaigsuonan, kini si Brad Rizaldi Oronan, ang among Grand Opsilon, Supreme Grand Opsilon and Master Initiator sa probinsya sa Bohol. Good evening, Brad Rizaldi Oronan. Happy birthday po. Wala man ka nang imbitar tol. Unsa man ka nga nalimot man ka sa ako. Gahinam-hinam gyud ko nga imo kung imbitahon ka ganiha. Agahapon ba to? Sa mga suking tigpaminaw nga mga Opsilonians, ang atong Grand Opsilon sa Tibok Pilipinas, bag-o lang yun. Brad Dennis Yap, ang atong deputy sa Northern Mindanao, retained gapon si Brad Dennis Yap. Unya sa Southern Mindanao, si Brad Julius Bell. Sa Southern Mindanao, karon mga kaigsunan, murag samok na dito. Ingon pa sa atong mga kaigsunang Muslim, ginising ninyo ang natutulog. So murag kuyaw-kuyaw na nga pronouncement sa atong mga kaigsunan sa MILF dito sa Mindanao. Inout ponta nga dita magkasinamok yun ug insakto kay ato rabaya ni nga nasod. Kalma lang mo mga brother din ha sa Mindanao. Doon na tayo daghan ng mga membro sa fraternity, ng mga Opsilonians, ng mga Muslims. Tol, tabang magpakalma nga ayaw in taon kay ang magkasamok ni ini ang ato gihapong nasod. Ang deputy nato sa Luzon, digyon nato ikalimtan, o sa kamuslim gihapon si Brad Nasir Mahmud, sa Bisaya si Brad Adrian.

0: Yan ayan sa Terra, secretary nato si Slity Rigudun, treasurer si Brad Canobas del Castillo, media relations officer si Brad John Kendrick Sumagaysay, o business manager si Sisding Garcia, national auditor si Bibinsya Pakinol. Baliktad sa Bohol chapter ang atong deputy, good evening Brad Julius Ray Cañete, treasurer Brad Gestone Tunga, secretary bag-uning balik sa kung sa Mindanao pa ni Balik Islam. Si Zedlen Fiel, ang Master Initiator Deputy si Brad Axel Rose De La Torre, ang atong auditor si Brad Jamil Baba, Press Relation Officer si Brad Jerome Manzalay. Brad Rizal De, ang akong pangumusta sa imo, unya mo tana lang ko Brad, o unsa ban, naanag yun tay kapika sa kinabuhi karon Brad? Kanos aman taon ka maminyo utro, kagibiyaan ba'y akaw asawa? Kaluoy po niya akong Brad nga ate. Gwapo man ito nagtrabaho sa opisina sa municipal agriculture man siguro niya. Unya, pastilan, gibiyaan, nag-asawa. Paita. Special greetings to Brad Arthur Kuha, Brad Nasir Mahmud, Brad Assis Lailani Bornea. Usapod ni kabiyuda nga nang inahanglan og kapika sa kinabuhi. Kung kinsay mo volunteer kaninyo din ha, bata-bata pa man hinoon eh, she is 64 years old man siguro ni Sis Lani. Good evening ni mo din ha, sis. Og sa akong utol, si Bra, Tol Remigio Amora. Tol, good evening. Ngadto kang Brad Edwin Erwin Sage, good evening. Former Kapitan Bernardo Perez, good evening. Og si Aster Duy Sabas, good evening. Watching from bagong open na Jollibee sa Mansasa. Ah, Mansasa. Na di ay bagong Jollibee din ha. Good evening to Leticia Llagas and Julieto Llagas. Michael Ragas, good maayong gabi, Sir Nestor. Kung ako masayop si Michael Ragas, maragtuam ni Salaing Nasod siguro. Good evening kanimo, Michael. Unya, Brad Rizan Mahamud, good evening. Og wagid sipyat si Brad Arthur Kuha, thank you tol. Maulaw naman lang hinuon tanim makigsabayan tol sa imong mga i-donate sa fraternity, perting dagkuha man tao nang imong ipadala, di man tao na mo na kaya Brad, perting dagkuha gyud unya og magpadala kag 2000 pasti lang gamayar kay ikumpara sa imong hinatagan, mauwa mo budta. Sige lang, wa man tay mahimo ana, daghamapod kayo to lang atong gitan-aw din sa atong pagka fratman diri sa Bohol, daghan mo kayo nagpatabang. Pero di gyud pareha sa imong grabing dakuha gyud. Pastilan. Good evening Brad Arthur Kuha. Good evening sa atong mga opisyales sa Luzon chapter, si Brad Melchor Gaspar ang atong Grand Opsilunyan, ang deputy si Brad Nonoy Barometro, ang secretary si Sisding Pakinol, treasurer Sisding Garcia, business manager Brad Donnie Hassani, auditor Brad Romil Tangmuan, press relation officer Brad Flo. Good evening Brad Flo. Murag hapit naman siguro mahuman ning habagat, murag paingon ako Manila di madugay. Master initiator Brad Ranzo Orio, event coordinator Brad Rico Okod, og Board of Directors, Brad Ravilito Villamor, Brad Alfred Descartin, Brad Julius Tagulob, Brad William De Los Santos, and Brad Cesar Ramirez. Baliko na ako. Happy birthday, Brad. Ang pinakakusgan nga Brad namo din sa probinsya sa Bohol, si Brad Rizal de Orunan, og ginautpontang makakita na kagkapika sa kinabuhi karong tuiga tol. Hapit na rabang 2029. O niya, akong suggestion sa imo tol, magdunga na lang yun ta siguro. Ayog yung pag-una-una sa ako. Good evening sa tanan na itong mga suking tigpaminaw. Labi na sa Kang Esther Duy Sabas. Good evening ka na imo, Esther. Aster Duy Sabas, ayang buutan nga amahan. Nagkita mi ni adtong isa ka adlaw sa imong kang ni Esther dito sa Oval. Grabe mong po dahil mo pasingot ang imong anak, Aster. Good evening kaninyo din ha. Mga kaigsunan, padayon ta sa unahan, nag-anam na gyud ka pait ang kahimtang sa atong Vice Presidente. Apan, before that, anhe usa kita sa maing lucky gyud. Maayong lucky gyud ni mga kaigsunan. si kanhi Department of Public Works and Highway Secretary, si Secretary Bunuan, wa na'y kaso karon, tanggal na, wala na. Kay gilaglag na sa Sandigan Bayan, gitanggal na siya, wala na ang plunder o graft ng mga kaso batok kang Secretary Bunuan. Maugoy utok din na sa Department of Public Works and Highways manuntan eh. Doon ako'y nakaila dito sa Manila, samtang doon ako'y gikuha ng asakyanan dito. Niingon yun nga, Sir, grabe yun ka na si Secretary Bunuan. Makalilisan nga kwarta kung mupalit og sakyanan. Muralag nagpalit og sanina, perting daghana na kuno kaayong sakyanan. Ngano man na, sir, nga daghan man kaay kag sakyanan og asa man nagikan, sigurado gyud nga hayahay kay imong kahimtang. Og samtang sa dihang usa unta ka sekretary nga mao'y gipailan og kaso sa atong ombudsman sa atong Sandigan Bayan, na naunta ang kaso din ha. Apan, mga kaigsunan, takulahaw lamang tanggal ang kaso ni Secretary Bunuan. Maing lucky gyud ni sir. Maing lucky gyud ka sir. Kay ikaw na karon usa naka state witness unya ang Sandigan Bayan 5th Division ni aproba sa request sa gihangyo sa opisina sa ombudsman nga ma-discharge ang plunder o graft cases batok kang Secretary Bunuan. Wow! Sana all. Nindot yun yung atong sekretary ba? Paldun ah. Perting daghana ng kwarta. Unya, manubag na unta sa mga flood control ng mga anomalia. Tanggal karon pagyod. Gitanggal pagyod. Kay kung dili ni siya tanggalon, aw nahibalo na ta, mga kaigsunan. Unsa may paingnanan na kung di matanggal sa kaso, di sigurado, paingon yun na sa mutugan po sa unsa po'y mga gipangbuhat tanan. Sigurado po nga iya po nang ipanulti kung unsa gyud ang kamatuuran niya ng flood control ng mga proyekto sa gobyerno. Ikaduha nga mga katingalahan nga panghitabo karong si Manaha, mga kaigsunan. Kaning sakyanan ni General Torre ba? Doon naman nunta ni Balaod nga dili pwede ang mga pribado ng mga sakyanan muagi din na sa EDSA. Kining Epifanio de Los Santos Avenue Busway. Apan, kay kinimanggong EDSA Busway, kung din na ka muagi, private ka nga sakyanan, sirit-sirit yun ka. Perting paspasag yun. O niya, pambiyaan na tunay mo itong mga private nga mga vehicles nga dili sa busway nagdagan. So kaning maldito nga general nga mao'y utok sa pagdakop kang Pastor Kibuloy, utok usab sa pag-aristo sa atong kanhi presidente, unya karon na appoint na isip usa ka general manager sa MMDA, Metro Manila Development Authority. Gamhanan ni nga figure din ha sa atong gobyerno sa pagkakaroon, apanaonsang pagkabutanga, pasaway man ka sir, bawal man unta iagi din ha sa busway sa EDSA ang sakyanan ng mga pribado, gawas pa ni ana, kanang imong pribado nga sakyanan, imo pagyong gibutangan o marka nga MMDA Patrol. Pertingilngiga gini mo sir no? Maayog yung kapit ka ng imong bugan, kunuton ko ng imong bugan, sir, makaanhi ka din sa Buhol. Markado nga bihikulo sa MMDA Patrol, unya, dapat unta naka-red plate na, sir. Apan nga nung wala man na red plate. Lagi, unsa akong pagka-red plate, ana nga, iya man na kaugalingon nga sakyanan. Og mga kaigsunan, klaro tataw, usani ka abuso sa usa ka anaa sa gobyerno nag-abusar tungod kay gamhanan sila karong higayuna. Sige pa sir, padayon pa niya ng imong mga balasubas nga binuhatan din na sa Metro Manila. Mao naman ang inyong gipangbuhat karon, bend the law. Bisan og dunay balaod nga dili pwede ang pribado nga sakyanan sa EDSA busway, aagi yun sa General Torre. Maing lucky yun ka sir. Siga pag yun ang dating. Ngilngig yun si General. Padayon lang, sir. Hapit naman. Isa na lang katuig kapin. Ikaw, usaman unta ka, ka nagpapatupad ng batas, pero usapod ka sa nisupak o wala musunod sa balaod. Ikaw man unta ang magpasunod sa balaod, sir, din ha sa MMDA. Motong gipa tubag ni mga kaigsuunan, gipatubag ni sa Land Transportation Office, sa LTO, o namahayag si General Tori. Mudagan na ba kuno ni pagkamayor sa Davao City? O basig mudagan ni pagkasenador sa atong nasod? Ginoo ko mga kaigsuunan, kamo na imantigo mo sabot kung unsa nga klase ni nga tawhana ni ingon pa niya. I apologize sa mga tao nan those who are disappointed in me. Nangayo siya pasaylo. I am really, really sorry for that. Hopefully, maraming leksyon tayong natutunan dito. Walang iya ka, sir. Tikakatigulang na nimo. Nahimo ka pang general manager sa MMDA. Unya, leksyon na. Leksyon pang natutunan ang imong gisulti nining imong pamahayag. But nimo ipasabot nga okay lang tong imong gibuhat. Basta naa na kay leksyon nga natutunan. But nimo ipasabot nga wag yun ka magpakabana kung unsa ang angayan nga buhaton sa usa ka maayo matarong nga alagad publiko nga sama kanimo nga maoy nagunit gayod sa Metro Manila Development Authority or MMDA. Wag yung kakasabot niya na, sir. Asa man dahil ng imong ulo gibutang sa ato pa dahil, sir, makaingon dahil may nga kanang imong utok murag munggo sa reday kadako. Mas maayo pa ng mga gagmay ng mga tao nga inyong pangipiton din na pandakpon din na inyong isyuhan o inyong isyuhan o violation musunod sa insakto. Unya, kamo hinoon nga mga dagko nga mga tao, wagin mo'y mga batasan, ambot ang ayan, unsay ang ayan, nga buhaton ka nimo, sir, perte mangyong ilngigag ng imong gibuhat, di mangyong na matarong. Ginoo ko, kamo na'y muhukom mga kaigsunan, kung unsa ni nga klase nga administrasyon karon, bend the law, ang ato mismong MMDA General Manager, doon ay sakyanan nga kaugalingon, gibutangan, gimarkahan, gimarkahan, og iya sa MMDA patrol. Siya ang nagasakay, siya ang nagagamit, doon na siya ay driver. Unya, dili red plate. Unya, nagsubay sa EDSA busway, bisan bawal. Unya, ang nakapait pagyud mga kaigsunan, giilisan pagyud ang iyang plate number og ingon sa LTO, dili kuno kadto mao ang plate number sa iyang sakyanan kay giilisan niya og lain nga plate number. Pastilan pagkalami bagi kayo agal puyragaba ning atong mga naa sa gobyerno karon. Unya, padayon lang taan ni sir, wa man tay mahimo anang inyong mga ipangbuhat kay maayo maghamo mga laki. So igo na lang memo tanaw, igo na lang memo ingon nga sana all, unya, panggabaan raunta mo pagabot sa panahon. Sige lang, sir. Nagpaabot ang mga katawhan nga manubag yod ka by 2028. Perting daghana na mo, sir. Grabe ka daghan. Bisan asa ko muabot. Maabot ko sa Mindanao, maabot ko sa Visayas, maabot ko sa Cebu, maabot ko sa Manila. Ang akong maistorya dito, halos tanan yod nagpaabot sa usa ka dakong kausaban sa 2028. Pero paste lang lugaya. September pa ron. September 5. Perting lugaya pa, mga kaigsunan. Pailob lang ta. Unsaon man, huwag tayo mahimo nini. Tingali, pagtungtong sa 2027, labi nagmuabot na o 2027, mga third quarter or fourth quarter, adya na, magsugod na ang kalbaryo ni ining mga tawhana. Uy, di na ito hikalimtan. Good evening, Lydia Ricardo Calamba. Good evening, Lydia. Unya, anita mga kaigsunan sa seryoso na itong topic karong gabi yun. This is the most serious topic nga akong maipahayag din sa atong programa ang kagamahanan na ito karon. Kay murag wala na yun magkadimaon ng atong gobyerno karon. Pait yun. Dinhipod na ako kuhaon ang akong pangutana mahitungod ni ining nang hitabo karon unya anha pod ninyo makuha ang premyo na pulo ka participants makatubag sa insaktong tubag ihatag pod nako ang premyo nga tag 500 pesos anyway padayon ta ang atong vice presidente Sara Duterte giisyuhan na og kagahapong adlaw gitunong yun ig Biyernes sa kadaghan sa mga adlaw mga kaigsunan so hito naman tanya ng kanang teknik bitaw nga Biyernes nahitabo baya po na sa ako gitunong yung Biyernes aron pagka Lunes di yun ko ka aron adto na yung Lunes makapiansa adto na kos himas rihas yung gikan Biyernes hangtod Lunes sa buntag pastilang pa ita mga kaigsunan. Unya, mao gihapon ang gibuhat karon sa atong vice presidente because they think and they believe nga mabuhat nila ang pagpakaulaw sa atong vice presidente. Giisyuhan siya og warrant of arrest. Tungod niini, nagpahayag ang atong vice presidente kagahapong adlaw. I confirm that I was given notice of a warrant of arrest dated September 4, 2026, issued by Judge Maria Angelica de Ramos. Of Branch 98, Quezon City, and served by PNP Colonel Christine Tabdi in the office of the Vice President. My lawyers, Attorney Paul Lim and Attorney Clifford Choa, will attend to this matter immediately. Thank you. Kagahapon ni nga pamahayag sa atong Vice Presidente, mga kaigsunan. Tungod ni ini, naukay yun ang Pilipinas kagahapon. Grabe yun nga trending. Grabe yun nga nag-viral kayo mga kaigsunan. Kaluoy sa atong Vice Presidente. Perting daghanan na nga nangaluoy. Bisag unsaon na itong estimate. Gibuhat na ginila tanan. And I think, murag testing the waters ni karon ba? Naapagay mo abot ani nga mga bugat pa ni ini. Because this is but only testing the waters. Kung unsa gyud apan di man pud nila makit-an testing the waters lagi tuod mo sir apan di man pud ninyo makit-an kung unsa na hinuon kalawom ang simpatiya sa mga katawhan ngadto sa atong vice presidente di man mo makakita niini kay ang inyong makit-an mao ra gayud ang pag-antos sa atong vice presidente tungod sa inyong gibuhat nga kamangtas batok kaniya that was September 4 2026. Tungod niini mga kaigsunan, ang truth stream. We have always anticipated for this day to come. We have always known they are too evil, too corrupt, and too weak to face accountability. Their house is burning. They need a scapegoat. Let us all stand with Vice President Sara Duterte until the very end. So, ni dali-dali in town ng pamahayag ng truth stream nga kaning nga mga adlaw gi-anticipate na ni nga musud gyud do na gyud kaso nga mugawas anticipated na ni sa tanan nga mga miyembro mga opisyal sa PDP Laban sa Maiso Group sa Masada ug sa uban pa dinha sa hugpong pagbabago anticipated na ni, gi-expect na ni namo, I being the Vice President of PDP Laban sa Caraga Region 13, anticipated na po namin ito. Alam na namin, nahibalo namin unsay inyong buhaton. So before that, sa wapan ninyo ni buhata, nangandam na ug unsa ang angayan ng mga buhaton, aron nga dili gyud, magmukhang kawawa si Vice Presidente Sara Duterte. O surambaw gyud kay mga kaigsunan, grabe gyud ka surambaw. The Department of Justice notes the resolution issued today that was September 4, 2026 by Branch 98 of Regional Trial Court of Quezon City denying the motion by the accused VP Sara Duterte to defer or recall the warrant of arrest against her in the criminal case for grave threats. Nagmusyon tao ng atong vice presidente ni Hangyo siya nga dili nga unta dili nga i-reconsider nga unta dili idayon pag-issue ang warrant of arrest, i-recall ba o i-defer ba batok kaniya. Doon ay mga pamahayag dito ang atong vice presidente, pinagi sa iyang legal team, doon ay mga pagtubag kung nga no, apan mga kaigsunan, wag yun ni paminawa, wag yun ni paminawa sa regional trial court sa Quezon City, denied ang motion o tuod man na issue ang warrant of arrest. In the same resolution, the court found probable cause to hold the accused for trial on all three counts of grave threats and ordered the issuance of a warrant of arrest. The department respects the court's ruling and reaffirms its commitment to the rule of law. Wow! Pero tingilingiga ninyo mga taga Department of Justice ba? Siyempre, ang nag-appoint sa inyo din ha, mao ang kasamtangan ng administrasyon, ang atong vice presidente kontra sa kasamtangan ng administrasyon. Expected na po namin yan. Nag-expect namin sa inyong mga pamahayag nga muingon mo nga the department respects the court's ruling and reaffirms its commitment to the rule of law. Sir, amo na nang gitanaw. Nahibalo na midaan anang inyong pronouncement. Baypaywa na lang mo magbanha, sir. Di pa hinuon ngilad ang among pagtanaw kaninyo. Mura bitaw mo ka ng rubber stamp. Kanang murabog mga iro bitaw nga kung unsay gustong buhaton sa iro gikan sa amo, maupoy inyong buhaton. Mura bitaw kung mangluwa ang presidente o niya moingon ang presidente, tila mo diha, mutila gid mo. Ingana ba sir? Ingana ba ya ang kahimtang nato karon ning atong administrasyon karon pag ingon nga tila gyud. Pag moingon nga luhod. Ah, luhod gyud. Kinuo ko. Comment from Bernardo Perez, wala na jud na mao not fair ang atong bangag nga panggobyerno. Murag i-slide lang nato siguro, Bernard. From Imelda Balili, good evening kanimo sis Imelda Balili din na sa munisipyo sa Pilar o sa imong naanaway kapika sa kinabuhi sis. Muragwa pa gihapon, no? Muragwa pa man siguro gihapon. Na ako ipare sa imo. Ay, nako. Kadaghan na ba na yung mga nangyanahanglan o kapare sa kalibutan? Padayon ta mga kaigsunan. Tungod na ini, ang atong vice presidente nagpahayag. Ingon siya nga, grabe niya. Human nga gitanggal ang iyang security detail, tanggal man siya. Gitanggalan siya ang mga security detail, detailed sa iyang mga security. There have been allegations of surveillance involving her family as well as reports of threats to her security. So, wa pag ini sila matagbaw mga kaigsunan, gawas nga filean og kaso, ang pamilya pagayod sa atong vice presidente, gisunod-sunod na ni, doon na nay surveillance, apil ang pamilya ni ini. Unya, niingon na yung tao ng atong vice presidente, I have documented threats and harassment since 2023. I fear for my children. I do not feel they are safe if I am with them. Nahadlok ko para sa akong mga anak. Dili sila safe kung naa ako kauban sila. Kay murabaog nakafocus kang vice presidente kaning mga animalis sa atong gobyerno. Og siyempre, di po ni kalikayan, sigurado naapod ni tingali mga membro, mga uniformado, nga doon ay simpatiya ni ini nga klaseng administrasyon. Umalis na nga ako kung nasaan ang mga anak ko para pumunta sa korte, pero pumunta pa rin ang pulis. Nihawa na, gibiyaan na ni Vice President ang iyang mga anak aron nga safety na kung wala siya dito, mao'y iyang interpretasyon, ni adto na gani siya paingon na sa korte, pero mga kaigsunan, ni adto pag yun kuno ang mga pulis. I do not feel safe, pakiramdam ko, papatayin nila ako. Dili naman safety ang akong pakiramdam. Murag dili naman, mahadlok naman ko. Kay akong paniid, patyon mangyug ko nila. Nangutana in town siya, sinong sasagot kapag pinatay nila ako? Kinsa may mutubag kung ila kong gipatay? Muingon naman ako, sorry, napatay. Di ba? Unsa may nahitabo niya itong kang Ninoy Aquino, di ba muna? Og tuod man mga kaigsunan, ato sa nang biyaan, ani sa ta sa piyansa sa atong Vice Presidente. 120,000 kada count, tulo man ni ka-count sa kaso. So, ni piyansa in town ng atong Vice Presidente og 360,000. Mga kaigsunan, pantayin ni ninyo. Ang judge nga nag-issue sa warrant of arrest, who said there is probable cause for the case to be filed, malapit sa pamilyang Lisa Marcos, unya mga kaigsunan, appointed sa atong presidente isip judge karon pa lamang gayong tuiga. Buot ipasabot, utang kabubuton man eh, mo magkani imong gusto sir, why problema? I will issue the warrant of arrest. Ing ane kamangtas ang atong mga anaas sa gobyerno karong higayuna. Busa mga kaigsunan, ang atong senador in town, si Bongo, aton ning kauban sa PDP laban. Nangutana na ni siya, grabe man yung timing po aning arrest warrant kang Vice Presidente. Panahon mangyod nga naa siya sa impeachment trial, dunay warrant of arrest. Paningkamot yun mo dihadoy, kay mulampos, di gani mo mulampos sa sunod tuig taman, pastang paita gina. By July or August next year, murag lahi na gyod. Lahi na gyod ang kahimtang political sa atong nasod by next year. So you only have a few more months, ingno na to wala na usa ka tuig. Paningkamot gyud in town mo. Kay sa oras nga mabalista na ang panahon, puhag man gyud mo ba? Ingon na itong senador, nagtataka lang po ako sa timing. Yung timing ang pinagtataka natin. Bakit ngayon yung panahon na ongoing yung impeachment? Ang daming panahon pa noon, even before the impeachment, pwede namang ma-file. Bakit ngayon yung timing talaga na nagkatugma? Ang tagal na noon. Anong karon pa man eh? Sa kadugay na sa panahon, the statements were issued more than 2 years ago. Unya, katingalaan mga kaigsunan, kay karon pa gi-file ang kaso. Unya, nataon pa gyud nga naa sa impeachment. So, magduwa na yung mga abogado karon kung unsay mga sistema din na o mga pamaagi. Mura ni bitaw og dula sa chess. Alatanaw na to. Mura excited ko sa maabot ng mga adlaw. But I am very much sure. Kadtong tao nga walay gibuhat nga dautan, sigurado gyud nga dili pasagdan sa labawng makagagahom. Sigurado gyud ko ni ana. Mga kaigsunan, padayon ta. Sa diyang gipangutana si Senator Bongo, kaya ba na sir ni Vice Presidente? Itubag si Senator Bongo, kaya niya, sanay naman yun si Vice Presidente sa kanyang ganong mga sitwasyon. She can handle it. I believe kaya naman yun. Og ang abogado upod sa atong Vice Presidente, nirescue pod sa atong Vice Presidente, nag-ingon pod, naghatag pod pronouncement kagahapon. Ningon siya, she has no intention of evading the law and will exercise all her legal remedies regardless of the question on jurisdiction. Doon na bitay matingala ta nga, doon na ba'y jurisdiction ng Quezon City sa kaso karon nga giatubang ni Vice Presidente Sara Duterte? Pero regardless kung doon ay pangutana mahitungod sa jurisdiction, wa na magpatumpik-tumpik pa ang atong Vice Presidente, automatic wa siya mudagan, wa siya musibat, iyang giatubang o kaganihang buntag, mga kaigsuunan, early morning, ni adto ang atong Vice Presidente sa Quezon City Regional Trial Court o nagpiansa kauban ang iyang mga abogado. Dito sa iyang pag-adto, mga kaigsuunan, doon ay duha kaagianan. Ang usa, elevator, ang usa, hagdanan. Kaluoy sa itong Vice Presidente, nahadlok siya nga dito muagi sa elevator. Kay sirado ba ya ang elevator o niya? Pila ra kabuok ang makasakay sa elevator. Controlled man yun na. So, wa dito ang atong Vice Presidente muagi. Wala gyud dito. Dito siya ni agi mismo gayod sa hagdanan. Doon sa hagdanan sa Quezon City Regional Trial Court, buntag kaganihang sayo, September 5, tungod sa iyang kahadlok nga kung dito sa elevator, posible may mahitabo kaniya. Support po mga kaigsunan, si Ilocosur Governor Chavit Singson, iabot po dito sa Quezon City Regional Trial Court. Doon ay daghan ng mga supporters sa atong Vice Presidente, kauban ang security personnel, kauban ang mga abogado. Ang pangutana karon nga nagbagting-bagting sa mga utok sa mga katawhan, di pa, Mr. President, niadtong imong State of the Nation address, niadtong mag-uhay pa lamang, that was July, I think, diba imong gipamahayag dito na walang pariente, walang relative, may kasalanan ka, ipapakulong ka. O ang imong gitumbok ni adto sir, ang imog yun mismong igagaw nga mo'y giisip, nga mo'y utok mastermind ni ining flood control scam. Diba mo'y gi-expect ni atong higayuna samtang nag-pronounce ka, gi-expect sa mga katawhan nga mo'y imong ipasulod sa prisuhan. Apan naunsang pagkabutanga mga kaigsuunan, ang gipasulod unta sa prisuhan apan nakapiansa o gipangitaag paging makasulod yun kay Biyernes ang pag-issue sa warrant of arrest ang atong Vice Presidente. Wow, kanindot kayo ni mo, sir, no? Parting ngigag yung kayo ni mo, Mr. President. Usaba na kamatarong nga buhat sa usa ka presidente nga samtang adunay hilabihan kadako trillions of pesos involved sa corruption. Niya magka ng daginot lagi, sir, sa ni daginot magka, sir, sa grave threat sa atong Vice Presidente. Pastilan. Perting layo arag yun, mga kaigsunan. Grabe rag yung kalayo. Oh, ningong tao na nga itong presidente, Vice Presidente, pakiramdam ko, papatayin ako anytime, tapos sorry lang ang sasabihin sa akin kasi we do not know what happened but we did our jobs. Ingong tao ng Vice Presidente, naalala mo ninyo ba si Ninoy Aquino namatay sa hagdanan, sa tarmac, dito sa Manila International Airport niya ito yung Gayuna or Mea. Karun na iya na, National Ninoy Aquino International Airport, na iya. Patay taon dito. O, karun, wa man yun sila kadulot, kay gatuo naman yun sila mga kaigsunan nga doon naging mugshots, maulawa ng atong Vice Presidente, pero wa man mahitabo, kay ngano lagi, voluntarily surrendered, di na kinahanglan, ingon pa sa mga kapulisan, di na kinahanglan nga i-mugshot, pwede na nga i-turn over na lang ang mga pictures. Pastilan, erganitan ninyo, Ana, sir, no? Sige lang, pag-abot sa panahon, wa na taon mamagsat ang atong vice-presidente, pasagdan na lang. Unya, daw na dayo ng atake. Nga, murag special treatment man ang inyong gibuhat sa atong vice-presidente. It should be, there should be equal, equality. Ang pagpatuman sa balaw dapat equal. Kay gatuo sila nga normal and ordinary kapag ka, prisoho na ka o mupiansa ka, magmagsyat ka, kinahanglan nga ipakita gyud nga nagmagsyat ka sa tubangan sa mga kapulisan. But in this case, usas sa mga pamaagi, procedure din ha sa kapulisan, kung ni voluntary surrendered, ni voluntary ka o voluntaryo nga pag-surrender ang imong gibuhat, no need nga muagi ka sa magsyats. Pero di na nato isgutan kay kapoy na kaya na. Ang atong importanteng hisgutan karon kaning pamahayag ni Attorney Paul Lawrence Lim, Clifford Chua o Michael Wesley Poa, counsel sa Vice President para sa NBI grave threats cases. Ingon sa press statement, without prejudice to jurisdictional issues, the Vice President posted bail directly with the Regional Trial Court case on City Branch 98, which was the assigned weekend court. The routine bail procedure was conducted. After receiving all bail requirements, the court issued an order lifting the arrest warrant. We thank everyone for their patience, professionalism, and support today. Mga kaigsunan, human nga nakapiansa ang atong vice-presidente sa pag-abag ni Attorney Paul Lawrence Lim, Attorney Clifford Chua, Attorney Michael Wesley Poa, counsel sa vice-presidente tungod niya nang gi-file sa NBI nga grave threats. Mga kaigsunan, pagkahuman sa pagpiansa, human tanan ni isyuhan sa korte, lifted na ang arrest warrant kay nakapiansa na. Pasado alas 12 kaganiha, past 12, nigawas ang atong vice-presidente sa Quezon City Regional Trial Court, gisugat sa iyang mga supporters, daghan ang naghilak, kay mao kini ang pinakauna nga higayon nga ang usa ka vice-presidente, the sitting vice president, is accused of 3 counts of grave threats. Mao ni ang pinakauna gyud, mga kaigsunan, the first record breaker gyud kining atong presidente. Unya pinakauna in town ng atong vice-presidente naka-file og piyansa, bail, aron lang makagawas, mga kaigsunan. So, anisa ta sa mga comments, daghan-daghan naman eh. Doris Kaloyong, good evening from Nisitas Cafe, Dolan, sa inyo din ha sa Hagna. Good evening, sir. I'm watching from now, Nessie with Efrin, Nessie Beauty Parlor. From Rosalyn Arman Boyboy is also watching. Jermaine Enonso is watching. Rizaldi Oronan is watching. May gabi, Brad Nestor Dumaplin Amora. Brad Rizaldi, giayo ta naging kag-build up diri sa kahanginan. Tagay ko no mitulog balita nga sa dili madugay, kaslon na, ay, dili dahi pwede kaslon, kaya wak pa man dahi ka maanol. Oh, nakasal ba mo, Brad? Muragwa man siguro mo makasal, so ay problema. Unya, ay, magpasalamat to dahi ko sa naghatag sa ako o rambutan pati naghana in town. Sa, thank you kayo. Salamat yun. Nakatilaw yun kung lami kay nga rambutan karong adlawa. Mga kaigsunan pa dayon ta. From BP Sara, ingon ang atong vice-presidente, sa kaluoy nga nanghitabo sa iya, sa tumang kahadlok nga nahitabo kaniya, kay muragwa na gin siya kasabot kung unsa ang pag-abuso ni ining administrasyon, ingon siya, ayokong iwanan ako ng taong bayan. Dili siya kuno gusto nga biyaan siya sa mga katawhan. Sa kanila lang ako may tiwala. Dili ko gusto nga biyaan ko sa mga katawhan kay sila lamang ang akong gituuhan ug masaligan nga dili mo traidor kanako. Sa lakton nga pagkasulti ang mga katawhan mao ang matinud-anon nganhi kanako. Not these people kaning naa sa gahom karon because they are only after of one thing. They are but only after of one thing. To put Vice President Sara Duterte down, in 2028 dili na siya makadagan kung mahimo pa mapatay nila sa unsa man nga pamaagi by 2028. Goodbye presidency. Wala na si Vice Presidente Sara Duterte ug mahulog nga wa na sila'y kahadlukan. No more fear. Wa na sila'y kahadlukan tungod kay wa na may mugukod kanila. But karon perting hadluka gyud nila kay nganuman if simbako mahimong presidente sa 2028 si Vice President Sara Duterte, puhag ang mapuhag, perting hadluka gyud ning mga animalis dinha. Sige lang, padayon lang mo. But the clock is ticking. Hapit na, gamay na lang aguanta. Mga kaigsunan, padayon ta. Ang usa sa mga bugat yod nga problema karon sa atong nasod, kaning problema sa politika. Di ginamalalis. O kaning administrasyon, kung careful pa unta kining administrasyon, dili unta manghitabo kining grabe nga pagduot sa atong ekonomiya karon. Nalimot na sila. Wa na nila makit-i nga what is important to the people is the economy. Sa panahon ni JMA, Gloria Macapagal Arroyo, ingon siya, the economy, mawan bitong economist siya. Nalimtan nila ang tanan kay buot nilang magpadayon sa gahom o buot nilang kabuton ang mga butang nga gusto nilang kabuton tungod kay doon na sila'y gikahadlukan. Mga kaigsunan, why lain ini? And tungod sa ilang kagustuhan, tungod kay naulipon na sila ni ining ilang mga pagpaningkamot nga tangtangon sa pagka-vice presidente, ang atong vice presidente, nalimtan nila ang usa ka pinaka-importante nga butang, the most important thing sa atong nasod, ang ekonomiya. Nganuman, ingon pa ni Ed Francisco, ang presidente sa Banco de Oro Capital and Investment Corporation, the country has reached a point where its assets are already considered very cheap, yet investors continue to stay on the sidelines. Barato na ang mga assets sa Pilipinas. Apan wa pagi mo palit, dito ra sila sa kakiliran o wa sila magpakabana. Bahalag barato, wa sila mo appeal. We are so cheap, we are at the lowest valuation already. And yet, investors are not coming in. Barato naman, apan wa man gyud mo appeal ang mga kaning mga investors, wa man ni sulod. Ang ingon ni Ed Francisco, there is so much focus on politics rather than on the business side. Nasubrahan sa politika. O proyba na ini mga kaigsuunan, ang usa ka dulyar karong panahuna, for the first time in history of our country, it is already 62.59 pesos. Hapit na tamo abot sa markang 63. Last week pa lang, 61 pa kapin. Karon, hapit na mag 63. 62.59 pesos ang usa ka US dollar. Og akong gitanaw kung ingani ka kusog ang pagbagsak sa atong peso, I believe in 2 months, naan na ta sa 70 ang usa ka dolyar. O kung maabot na ta sa 70 o sa kadulyar, kamang-kamang na ang atong nasod niya na. Because when we will import goods from other countries, mubayad man tagdulyar, bayra na nato sila daghan nga peso. O mauni karon ang hinungdan nga ang mga kabilya nato, nga ang atong mga gipang-import ng mga butang gikan sa China, mupalit ang mga equipment kaniadto barato pa gikan sa China, gikan sa Japan. Karon, perting mahala na tungod kay ang atong ekonomiya bagsak na. O di pagyod ni paigo Muabot pa gyud ang higayon, mapariha ni adtong 1986 sa dihang wa na gyud kaagwanta ang mga katawhang Pilipinhon, gipalayas ang amahan ini nga presidente nga naglingkod karon, wa na makaagwanta, bagsak ang ekonomiya ni atong higayuna, nakalayas sa atong nasod tungod kay ang mga katawhan perti ng gibati sa kasakit. Grabe na kamahal ang mga palaliton. History repeats itself. Naibalik sa makaroon ang nanghitabo sa atong nasod. Some would say, absolute power breeds absolute corruption. Tinuod na kay ni atong higayuna, I could testify ni atong higayuna ang mga anaas sa gahom tungod kay nagtanaw sila nga wala nay makapugong kanila, naa na sila sa kinapungkayan sa ilang kagamhanan. Gipahimuslan nila ang ekonomiya sa tong nasod, mga kompanya nga dagko pakamangon, buhatan o mga bag-ong mga pamaagi aron nga di makasunod, kung dili makasunod pasirhan og paliton dayon og barato. Mao ka nang nanghitabo niya itong higayuna. Og tungod kay ang nagpahimulos ang mga oligarchs naman, katong anaa sa kinatas ang hotong sa katilingban, katong mga kwartahan, the rich became richer, so much rich na good. Sobra na good nga bahandi. Wa pag yun matagbaw. Gusto pag yung angkuno nila ang tanan, sama sa gibuhat niya ng among mayor din na sa Dakbayan sa Butuan. Ing-ana kahugaw! Maupod ni karon ang nanghitabo sa atong nasod. Mga kaigsunan, wa makapugong because ni atong higayuna, Ninoy Aquino was rising politically. Giisip na siya nga savior sa atong nasod ni atong higayuna. Unsay gibuhat, pag uli ni Ninoy Aquino dito sa tarmac, bang! Patay! Motong August 21, patay ang gituuhan nga mahimo unta natong presidente sa atong nasod, puli kang presidente Marcos. That's why absolute power breeds absolute corruption. Kay ngano man, wa naman sila'y kahadlukan, so I will scratch your back, you also scratch my back, katol akong likod, kauto nimo, imo pong likod, kung magkatol, kauton po na ako. Nagtinabangay ang mga korap niya itong higayuna. Gipanag-iya na tanan, halos ang tanan nga naa sa Pilipinas ng mga negosyo, gipanag-iya ni atong mga tawhana. O tuod man, wa matulog ang Dios ni atong higayuna, nasuko na. Ah, gipalayas. Mo nang niatong higayuna, bagsak ang ekonomiya, maugi hapon karon. Niatong higayuna, di gyud ko malimot, sugod nakita na ako 7 pesos ang $1 niabot. Katong pagkanaog na niabot na si Cory Aquino, bagsak na man pag-ayo ang ekonomiya nato, niabot nag 14, hinay pa kayo. Karon gyud grabe na mga kaisunan. 57 good, nahimo na karon nga 63, hapit na 63. Ang pangutana, mabalik pa baka kini. Anita sa Business Confidence Index, negative 20.3 from zero in June of 2026. Imagine mga kaigsuunan, Business Confidence Index, zero June 2026. Sa July, mga kaigsuunan, negative 20.3. 3 months ahead, confidence drop, bagsak gihapon to 3.7. Unsaon na to pagbarog kining atong nasod kung ing-ane ang makita na itong mga statistics. We need statistics nga unta makasulbad sa itong problema. Apan unsaon man pagbarog sa atong nasod kung ing-ane ang atong mabasa kanunay sa mga pamantalaan. Di na sa social media, bagsak na ang atong ekonomiya. Kanaog na, maay ng pagkanaog ang value sa atong peso. Ginoo ko, please save us. Grabe na ning nanghitabo karon sa atong nasod. Palihog Ginoo. Isalbar ang among nasod. Wa naman nangalipong naman ni sila. Wa naman kakitaon sa day ang atong nasod karon. Wa naman sina nagpukos sa ekonomiya. They do not they are not concerned of our economy. Ang concern nini nga mga tawhana, ang kaugalingon nila nga bulsa. My God, mauni ang Pilipinas karon. Mga kaigsunan, hapit naman matapos ang atong programa, oras sa atong programa. Greetings Santa, Jomar Daplin is watching. Jenilyn Sinizero Briva, good evening from Maribel Lao. Good evening Sir Nestor, watching from Duero. Kang Chavis Olor is also watching. Good evening kaninyo din ha. Mga kaigsunan, anhisata sa atong question and answer portion. Gamay lang ni nga pangutana ha. Gamay lang. Sayon, ragin kayo ni. Adonai premyo. Mo suggest na lang ko nga pwede mo mutubag sa akong cellphone, pwede po mo mutubag sa Facebook. Kaning live na to, nga coverage. Mga kaigsunan, kagani ha, naghisgot ko o naisuhan o guwarant o barest ang atong vice presidente. Napulo ka kaninyo, karong gabi una makatubag na ini, doon ay akong ihatag na premium at tag 500 pesos. Unsa may ngalan sa huwis nga nag-issue nga anaa sa branch 98 Quezon City nga nag-issue sa warrant of arrest sa atong vice presidente. Please, tagay kong tubag. Hala ko no. Pwede sa akong cellphone, be. Nada ba ini tubag? Kung dinhi mo sa Facebook, okay ra. Okay ra, kung dinhi mo sa Facebook, pero dili na ako basahon kay aron nga dili kumuingon nga insakto ang inyong tubag, di po kumuingon nga sa'yo. Pero sa akong cellphone, tanaw na to, be, kung dabay nakatubag dire, murag ubay-ubay na ang nagtubag, adto ko na ni basahon sa sunod nga semana, kay hapit na, mapupos ang atong panahon, ang atong programa. Pero tingdaghanan na yun, mga kaigsunan, sige pa, kay unyang gabi, ugma ba, pag uli na ako ng basahon kung kinsa ang pinakanapulo nga nakatubag ginsakto sa atong pangutana karong gabi yun. Asa mo na yung mga messages niya ra? Uy, daghan-daghan na gidain eh. Okay, thank you. Mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw na itong programa ang kagamhanan na ito karun. Thank you so much. Good evening sir, nganong dili man himuon ang pagi kung giyon sa pagpahawa si Presidente Marcos, dapat si Presidente Marcos Jr. ang anak pod, palayason kudita, mas masahol pa sa panghitabo. Okay karon talamak na sobra na. Okay, sige, padayon pa mo kay murag anyway, padayon lang mo sa inyong mga pagtubag. Anyway, ako raning ipuntanan kung nasulod pa ba sa napulo beyond 10. Dili na nako dawaton. Bilya Caballero, good evening Sir Nestor, live watching. Thank you Bilya. Og dunay mga tubag, Sonia Cibes, Lito Liagas, Bernardo Perez. Okay, Maiko Ragas. Oh, Maiko, salamat. Og daghan pa. Mga kaigsunan, wala naman tayo igong panahon nitong programa ang kagamhanan nato karon. Thank you so much. Madamdamin gyud ang akong pag-deliver karon ini akong peace. Grabe gyud, nindot gyud kayo. Thank you kayo sa inyong participation og sa inyong pagpaminaw. Sa tanan natong mga kaigsunan dinhi sa probinsya sa Bol, daghang gyud kayong salamat. I am so happy kauban mo ako niining atong pagpaabot sa mga katawhan ang problema sa atong nasod karon, labi na ning atong problema sa atong vice presidente nga giayo na gyud kulata. Mayong gabi kanatong tanan, dalay gyud na Dios, mabuhay ang Pilipino.
1: Kanto ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatalimban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan, dato karon.

0: And now, of course, kauban ganunay Kanzaliba Lolo sa inyo mga paborito ng mga simian sa mga nakaliti X 500 dira nakamighty si kadaanlaw paborito yung kaayo na to digyon na to malimtan mga higala ang pag-inom sa quality ng mga clinical products especially kanyang itong DTX 500 mga pinata. Ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ang lang ay higala, pangita, agyod, ganun ay sa butika ang Tatak DTX. DTX Coffee Mix higala. Ang kape nga taas kaayog antioxidants. At the same time na atay bag-o kaayog nga klase sa kape ron kanang DTX Premium Coffee na to. Ang mga sagol nga naa sa DTX Coffee mga higala. Unang-una ang kaling Ampalaya Leaves, di ba? I don't know kung murag na abay na maligya drink Ampalaya Leaves sa merkado. Murag wala, no? Kasagaran akong nakita drink Ampalaya ragyan nga katong bunga. Pero katundahon sa Ampalaya, wala kay kukita sa merkado, anak. Pero kung ato kag mga lugar like ato kag Luzon daghana dito manda bandas mga Ilocano perting daghana dito mga Ilocano kana sila mga taga Pangasinan Mangalatok Ilocano very known kay na nila nga klase sa utan kanang dahon sa Ampalaya to mga wild bitaw kait kay na naanas ila mga market niya ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan sundaan o ilagi nang ginasagol magutan na sila naagi na sila yung mga dahon-dahon no? Dahon sa Ampalaya bulak sa Kalabasa mga lami kay nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now, karon ang Ampalaya Leaves, gihimo na ito mga higala nga kapsula. Gihimo na ito nga kape. Wala nga katundili kakaonog Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya, makuha na ito. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
2: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
3: Karon pila na may mo sugar?
2: 136 na lang. Naami na jud kay akong tulog sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
0: O ang Ampalaya nga ato ang ginautan, dili gid makaon sa uban, kinauman mo reklamo gid lig kaon ng Ampalaya kay mo ginay pinaka hate na ko nga klase sa utan. Lig gid masulod sa kuang tutunan na may mga tawo gid nga di mo kaon. Pero we all know nga in general knowledge nga ang Ampalaya mga higala na agid sa daghan nga health benefits. Ang uban nagandoy kung gulahan may kumukaon na pero di yun makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang Ampalaya makapakunhod yun sa blood sugar. Ga-control siya muna na kanindon. So dili siya ingon nga magpakunhod lang, magkontrol lang, but galikay usam nato mga higala nga magka-diabetes na muna na kanindon sa pagkaon sa Ampalaya. Manang kita sa klinika mga higala ang Ampalaya, ang dahon sa Ampalaya gihimo na itong kapsula. Gi-extract na siya mga higala. Ang dugaan na gikuha yun. Gihimong kapsula. Gisagol mga higala sa DTX 500. Maguban pa nga mga ingredients. And the same sa itong kape. Sa itong DTX coffee o DTX premium coffee. Kanang duha na ito kaklase sa kape, naanay mga Ampalaya leaves. Gi-extract mga higala. Ang pinakaduga yun sa dahon sa Ampalaya, gibutang yun na. Para nga, walga coffee ta, eh, gapahealthy ta slawas. Ga-cleansing o ga-detox ta. Walga inom tag capsule, herbal nga capsule. Ga-preventa sa pagbaton ng diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay, walga inom tag herbal, kagapakunhod mga higala sa itong blood sugar. Ay galimot ang itong mga clinical products, quality clinical products, aprobado mga higala sa Food and Drug Administration na akinitanan sa mga leading nga mga drug store o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
4: Adriano sabi 70 Valencia iningguan text so na wala pa kumagamit ani akong lawat biya kayo niya dili ko ganan kaon paggamit na ko ani ginana ko kaon ginana ko matulog. Kaya nagi puluhan nga magkuhan na kong lawas sa kanang asma. Asma magkuhan. Asma hong nangyay.
5: Asma tadihan nakagamit na DTX 500?
4: Wala na. Ang ato istorya kasi mula pa magkagamit magamit na kaya aroma suloyan. Dili po kumiingon nga mamaayos sila basta kaya ang ilaw suloyan lang. Para nga mamaayos sila sa ilang ibati.
1: DTX 500 Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.

0: Igala, kumusta? Maayong gabi. Welcome na usab sa itong programa Tagbilaran by Night. Karong Sabado, Pizza 5, mga igala, sa Setyembre 2026. Kinina usab si Allen Duidora. Maguban-uban sa tulumanon hangtod sa alas 11 sa gabi. Maghatod sa labing uhay mga pangitabo. Dinhi sa itong lalawigan sa Bohol, uban usab sa itong mga TBN reporters nga mohatod sa ilang mga nahipos nga balita. Karong mga orasa, gikan sa Tambalanan, sa Galiares Hospital, Alerto Jun Gutierrez. Mga balita sa Kalungsuran, the Barker Cell Remolador, Tagbilaran City Police Station, Robocop, Willy Maestrado. Uban sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop dito sa transmitter o sa tanan ng mga kaubanan sa itong pagsibya karong gabi una. Doon na mo'y boto pedangat sa itong tulumanon, i-text, itawag sa itong mga hotline numbers sa Smart Globe Landline. Maingon man sa itong text klamo, mga higala, para itong hatagan o pagtagad karong mga orasa. Maingon man po sa itong mga nag-view o nag-paminaw sa Facebook Live sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook. Sa atong mga online listeners sa www.dyrdam.com, maayong pagpaminaw o maayong gabi mga higala. Welcome pag-usab sa atong tulumanon sa TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Arita sa uluhan sa itong mga TBN reporters, tungnahon ng mga uluhan nga nahipos gikan sa Kalungsuran na Barker Cell Remolador, Guetzel.
2: Magkitigang nga salamat, Alen, at itong mga panibaya pangamusta pa yung gabi, mayroong pagpaminaw sa itong mga pinangga. So, kay Big Paminaw nga kanon ay nagsunod sa itong tulumanan sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Agda, gindudahan nga tigpayot sa ginadali nga droga na dakpan sa usaka bypass operation ay tabo dito sa Barangay Kambugason sa Agda. Biyernes sa gabi. Pagkatigan sa Kampo Dagohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalinan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat, the Barker Cell Remolador, sa laing bahin sa itong mga uluhan. Medyo may arang-arang na ang kahimtang sa panahon tungod sa haze, ang lita medyo maklaro na usab ang kawananan o panahon sa kagabion doon na usay makita nga mga bituon sukwahi sa nang labay mga gabi nga gumikan sa kabaga sa haze, mga higala nga naabot din itong probinsya sa Bohol, halos way makita sa kawanangan. Uluhan sa mga balita, gikan sa Tambalanan, Alerto Jun Gutierrez. Goy Jun.
3: Yes, Arya, salamat. Alit, may gabi, magabi sa mga sukay at pagpaminaw na sunod. Ganun na itong talamon naman tag Bilaran by Night. Naitang at this ng Galeris Medical Center ang usa ka lula. O makay nakaangko ng dakong samad. O makinigunay sa iyan, iro nga nagbugno. Iya sa lunsod sa Jawis. Mga kompleto ng talis at nagbabalik. DYRD.
0: Nagasalamat, Alerto Jun Gutierrez, sa laing bahin. Laing human sa rollback sa presyo sa produktong petrolyo itong adlaw Martes, big time oil price hike ang gaung-ong garon, mga higala, para sa sunod simana, adlaw, laing adlaw nga Martes. Sa laing uluhan sa itong mga balita, concerned citizen nanawagan sa LGU Panglao nga ati manon ang mga tanom sa center highway diya sa airport road. Labi na sa mga lubi nga ng aksyon nagkamatay gumikan sa grabing kainit sa panahon. Samtang yellow o red alert status sa Visayas grid, posibleng magpadayon hangtod sa buwan sa Oktubre. Gumikan sa padayong kakuwangon sa supply sa kuryente. No sunod na usab sa nagapadayon nga kainit sa panahon. Bago itong mga uluhan sa mga balita, garong nga gabi una ang kompletong detalye inyong mabati sa di madugay.
1: Agbilaran by night.
4: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga angay masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD. Sniper.
5: DYRD. Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
1: Tagbilaran by
0: night. Maraita may gala sa itong tulumanaw. Nagatusong oras doon na tayo 51 minutos ang milabay sa alas 9 sa kagabion. Mayong pagpaminaw o mayong gabi sa itong mga pinalanggang mga suking tipiminaw sa tibuok kalibutan. Welcome og mayong adlawng Sabado kanatong tanan. Naot nga namo sumayong kahimtay sa pangluwas pirmi itong mga kaigsunan dinhi sa tibuok lalawigan sa Bohol sa 1st, 2nd o sa 3rd district, no? Mayong pagpaminaw sa atong mga sukin tipiminaw usab nga nagtanaw usab karon sa ato ang Facebook Live sa DYRD Bohol ang kasaligan na Facebook. Mayong gabi ninyong tanan. Ipadangat lang ang inyong mga mensahe din sa ito ang Facebook Live. Doon na mo yung mga pa-shoutout niya o gumang mga mensahe kay atong hatagan o pagtagad mga igala karong gabi una. No? karong adlaw, medyo minus kaayo ang rotational brownout, no, kay dito sa mua sa Lungsod Cortes sa New Lourdes mura og wa mag brownout mga higala kay kasagaran na kada gabi iman, no, siguro laing area ang kuan dunay nag brownout kay di man mahitabo karong panahon na mga higala, di mahitabo o dili mag-rotational brownout ang atong mga distribution utilities, no? Bohol Light, Bohiko 1, Bohiko 2, gumikan ni sa Kanipis o Kuwangon sa supply sa kuryente mga higala, no? Nga madawat, no, sa National Grid Corporation of the Philippines gikan sa mga plantas kuryente mga kaisuunan, no? Kay gikan sa planta, ilabay man na dito sa linya sa GCP nga mupaingon nga tos mga distribution utilities mga kaisuunan. So maon ay cycle kinta, no? Kung maghisgota o kining ni ang problema karon sa supplies kuryente mga kaisuunan. Kay medyo daghan magoy magbagot-bot, may sigig pangbasol sa mga distribution utilities mga higala. Actually, di na sa nila, no, sa mga DIOS, dili na sa Bohol Light, dili na sa Bohiko 1 o Bohiko 2 mga kaigsuunan, no. Why sa aning tanan, no, ang kapait kay kuwang ta og plantas kuryente mga higala, no, mona nga og karong panahon na peak demand mga kaigsunan sa kuryente gumikan sa kainit sa panahon kay halos tanang air conditioning system, electric fan o uban pang pangpabugnaw mga kaigsunan sa atong hunahuna sa atong panglawas o sa tibuok kinabuhi, ha? Gamiton gyud. So mga residential area daghan ang nagpalit og aircon, gumikan sa kainit, perting igangas panahon mga igala, no? Ilabi na dunay mga gagmayng bata sa kauban sa bay, no? Di gyud mahimog di ka mag palit og electric fan kung wa kay o paki electric fan, no? Aircon, no? Okay, pampabugnaw mga kaisunan kay grabe yung inita, no? O, dili pa ganit ni ingon o kuan, kining sugod pa ganit ni sa gitawag o El Nino mga higala, pero grabe ng inita. Maskin ang alis ngaw sa hangin bitaw, no? Usahay magsakay kag motorsiklo niya. Sugat bitaw kag imbes bugnong hangin, pati ang hangin perti ng inita mga kaigsunan, no? Di na masabot. So mo ni karon nga gumikan sa kainit sa panahon, daghan ang gamit og mga cooling system, no? Ablihan tanang aircon og naaras balay, ha? Ablihan ang electric pan, magdungag abli. Mo na nga di makaya sa mga planta mga kaigsunan kaysa usa ka planta pila ka pila ra pod ang ilahang capacity, no? Di pod ingon ana ka dako niya mo na nga mo force shutdown ang uban gumikan kay mapalyar, no? Tungod sa dili kaapas sa demand mga kaigsunan. So pag force shutdown sa mga planta, kuwangan ang supply. Kay pilar man ka planta ang mag operate mga kaigsunan, no? Kay sa tibuok Bisayas, pilar man ka buok ang planta. Dili man tanang probinsya mga higala adunay power plant. Parehas din sa tua sa probinsya sa Bohol, wa tay planta. No, dunay mga planta dire pero gagmay ra pud kaayo kana mga hydro power plant diya sa lungsod sa Sibilya. Ha? Diha pod sa kining mga solar power plant, no? Kahibaw man ta nga kining atong mga power plant nga gagmay, mga solar power plant, mga hydro, diesel, di gyud ni kaigo dinhi sa atong probinsya sa Bohol nga konsumo mga kaigsunan. So mo na nga kuangon gyud og maayo naginahanglan og mga dagkong planta, no? Ang atong probinsya sa Bohol, ang atong mga opisyales sa Bohol, di man pud dugera pila na ka opisyales ang pila na ka gobernador, pila na ka congressman ang lingkod dere. Dunay proposal nga magbutang ta og coal-fired power plant, no? Pero why mo sugot nga magtukod og coal-fired power plant? Bisan sa ubang bahin sa Bisayas, dunay mga proposal mga kaisunan nga mag butang og magtukod og power plant nga kining ni ang coal. Pero why mo sugot kay maulagi, ha? Hugaw kuno, no? O niya dili makaayo, makadaot sa kinaiyahan ang coal mga kaigsunan. Pero kahibaw mo sa Mindanao mo ni kasagarang ginagamit ito nga kuan source of power coal mga higala. So dito medyo wa sila ma problema gumikan sa kadaghan og coal plant ditong Dapitas Mindanao mga kaigsunan. Dirhis Bisayas pipila ra ka buok ning coal power plant. Dunay source of energy or source of power nato diri gikan aning geothermal power plant diha sa Leyte mga kaigsunan, pero tabangan og pila ka probinsya mga kaigsunan, no? Mo na nga di gyud paigo, ha? So mo na karon ang atong sitwasyon mga higala nga magantos gyud ta, no? Panahon og ting init, panahon og ting El Nino, kapila naman ni nato na sinati mga higala, no? Ni atong mga nang labay pong katuigan mura og kung wa ko masayo sa tong tuiga tong dihay ga El Nino po deris Bohol 2017, ingon ani gihapon ang sitwasyon nato, no? Kuwang-kuwangon tag supplies kuryente gumikan sa taas nga demand mga higala nya. Ang ato orbang mga lugar karon ang atong probinsya sa Bohol nagdaghan, no, ang mga mugamitay og dagkong power supply, no? Gumikan kay daghan na mga hotel, daghan na mga business establishment mga higala nga dadugang labi niha diha sa lungsod sa Panglao, no? Onya wa tay kuan, wa tay kaugalingon nga power plant dinhi sa tong probinsya sa Bohol mga higala. So kuwangon mo na ang resulta ron, frequent brownout, no? Magsigitag bagot-bot, no? Ngadtos mga Diyos, pero sa pagkatinuod, di gina sila angay mabasol mga igala. Kaya igura po din silang nindistribute, no? Igura po din silang namalit o kuan. Kining ni ang kuryente, gikan sa mga power plant, mga kaigsunan. Mauna nga, malipay unta na sila o doon na tayo kagaling mo planta dere, bro. Maulag eh. Ang planta nga makahatag o dako nga source sa supplies kuryente mga igala, kiniramang yung coal plant, no? Bisan asa ka mo adto, mani ang usas makahatag o dako nga source sa supplies kuryente. Kaya kung maghisgutag mga hydro, gagmay ramang kaayo, wa man tay mga daghan na rin kuhaan o source sa hydro mga higala. O niya, o may nga diesel power plant, pero tipong mahala. Labi na ron nga ang presyo sa produkto sa petrolyo, saka baba, o niya, wa nagyadibalik sa original nga presyo, katong wapay gira, nga naapas tag 50 pesos, matag litro. So, muna ang sitwasyon nga kuwangon yung tag-kuryente mga kaigsunan hangtod nga why madugang nga planta, no, sa kuryente, why power plant nga madugang, why musod nga power plant din itong nga probinsya sa Bohol, kuwangon yung takanunay mga kaigsunan. So, ilabi na o ingon-aning panahon sa kining niang ting-init mga higala, no? So, mauna, ang resulta, kalit burnout nga why abiso, no, kay ang taga-Dio, di mabusan lang kahibaw, doon na di ay kalit nga pagkapaong, kay for example, doon ay planta dito nga ni kalit rag shutdown. Siyempre, mo resulta po na sa pagkuan, pag kalit po nga sabi, trip off ba na gikan sa NGCP, no? Unya wa po mahibawong ubang mga Diyos nga doon na di ay kuan, doon na di ay ma trip off mga kaisunan mo na nga ang mga konsumidor, ra may mo suffer, ha? Mga guba ang mga appliances, no, kay kanang style nga patay sindi, ha? Murag diskuhan, no, maupay pagbalik sa kuryente, mapaong na yun, ya, mabalik na po. O sana sa mga hinungdan, mga higala sa kagubuan sa itong mga kining niang appliances, no? Mga kuana na, mga engineer, electrical engineer, so ito ang nagunsao na nila pag explain nga nung mga guba ng itong mga appliances kung doon ay kalit nga brownout, patay sindi mga higala nga ito ang kahimtang sa itong kuryente, no? So, kuwangon ang atong supplies kuryente mga kaigsunan gumikan sa gamay ra kaayong power plant nga atong gisaligan, no? Ang atong probinsya sa Bohol, duhaning atong source geothermal power plant dito sa Leyte o gining sa coal power plant dito sa Naga mga kaigsunan sa Cebu. Morning ikaduha, no, nalipay ta ngay kay doon na natay connection mga kaigsunan gikan sa Cebu, pero dili enough, no, ang supply nga gikahatag kay daghan mo pong probinsya magtabang mga higala, no, i-distribute man dito sa NGCP, di man gina mo direct mo ingog katong coal plant dito sa Naga, kining ni ang para intended gina sa Bohol, di manaing anana kay daghan man ang kinahanglang supplyan, no, niya ibaligya na nila dito sa market mga kaigsunan kining wisem nga maoy muapod-apod pod, no, sa mga distribution utilities mga higala. Ironic pod kaayo hunahunaon mga kaigsunan nga kita diri sa Bohol di tamo angay og power plant gumigan kay makadaots kay niyahan, no? Pero ang atong gigamit nga source of power gikas kuan gikan og coal, na mura og sani ba, na parihar na og dita sana dita mangawat, no? Kay daotan na pero nidawat ta sa gikag kinawat, ha? Ora na istorya ha, no? So nindot ang tapod og kining mausab ang baruganan, no, sa itong mga kuan dire sa atong mga leader atong atong mga environmentalist, no, nga sugod pod sila dunay kaugaling og planta kay mora man ni madali-dali mga higala kining coal plant, no, dinhi sa itong probinsya sa Bohol. Pero og di kita musugot kay para dili madaot ang atong kinayahan, doon na may mga teknoloji ron, no, sama ang gipanggamit anang sa Mindanao mga higala, mga coal plant, no, doon na may mga teknoloji nga kining ni ang eco-friendly, no, mugamit ang mga modernong teknolohiya nga makaingon tag dili siguro zero nga madaot ang ginayahan pero makuha-kuhaan, no, gumikan sa mga modernong teknolohiya nga gigamit aron nga dili totally gyud maingon tag ma-damage ang environment kung maggamit og coal-fired power plant mga gisunan sa malagi kanang ginagamit karon sa mga planta sa Mindanao mga kaisunan. So why problema dito, no? Kabantay mo nga ang Visayas ra gid karon, no, ang nagproblema sa supply sa kuryente. Luzon why problema dito kay sige mag-uwan, ha, bugnong panahon dito, ha, sige baha dito, so why problema ang ilang supply sa kuryente, no, maingon po kag tubig, nanubra po nilang tubig dito, no, ang kita dere kuwang tag supplies kuryente, kuwang pagis tubig, no, nga gamiton sa itong mga mag-uuma mga higalang ng liki ng mga kabasakan. Unya matod para ba sa United Nations nga mas grabe ni karong masinati nato nga El Nino mga higala, no, kay moabot pa ni 2027, no, sunod tuig hangtod pa ni masinati nato ang El Nino. So magampo lang ta nga uwanon tag panagsa, no, kay kung dili musunod sa kining shortage sa kuryente mga higala, sunod magina atong supply tubig, kay kung way uwan masinati nato mahubas-hubas tong atong mga source sa tubig, no, gumikan aning kainit, sobrang kainit sa panahon mga gaisunan, no, so ato lang pang US Ginoo nga makauwan unta punta dere, no, bahalag baha-baha ginagmay, no, tural ra man na ang kining ni ang unsa ni ang importante makatubig-tubig ta, no, pero mao na ni gitawag karon mga gaisunan og naa na gyud ta sa climate change, no, kay nausab ng dagan sa ato ang panahon mga kaigsoonan. Nagatusong oras do natay 8 minutos milabay sa alas 10 sa kagabion. Atong subayon ning mga panghitabo mga higala sa atong mga kalungsuran. Dinhi sa doon na po'y laing sunog or grass fire. Nahitabo ko na diha sa lungsod sa kining ni ang Katigbian. No? Atong i-follow up ni karong taod-taod mga kaigsunan o sa ikuan na ni unsay latest update, no, o asa ning dapita, no, usas problema karon basta y-1-1 perting initas panahon dali mga uga ning ato mga sagbot labayan ra ni mog upos, no, sa sigarilyo silaob dai na, no, mo create dayon og mga grass fire, mga higala, no. So delikado, delikadong sunog karong hinapos sa buwan sa Agosto og Setyembre, sa gunsong sunog, mga higala, no. Dere sa Tagbilaran, dito sa Luon, dito sa Kalapi, doon na pa'y sunog, grass fire dito sa Sagbayan, Chocolate Hills, dito po sa lungsod sa Tubigon, karoon na po, nanapog ko na yung grass fire diya sa lungsod sa Katigbian. No? So, di yun magkumpiyansa, mga higala, no? Ang ato ang mga katauhan, og daob-daob nga biyaan ra bitaw mao nay kasagarang hinungdan, mga kaisunan, kanang maghaling ka, no, unya abi na nimog na matay na kay wa na magkayo, pero inig lakaw nimo, tua na di ay ga dilaab na, mga kaisunan. So dili kumpiyansahan, mga kaisunan, ang ato ang sitwasyon karon, mga higala. Sige. Naspikas linya, mga igala, ang Katigbian Fire Station. Maayong gabi eh.
6: Ikaw tubag, sir.
0: Hello. Hello, may gabi eh.
6: May gabi eh, sir.
0: Yes, sir. May gabi eh. Si Allen Duidora ni sa DYRD, Tagbilaran by Night.
6: Yes, sir.
0: Sir, namoy na respondihan diha ang sunog, grass fire?
6: Yes, sir. Ganinang mga 12.
0: Last dosis o to?
6: Oh, yes, sir.
0: So, kuwani, mga sagbot rin eh?
6: Oh, mga sagbot rin, sir. Minimal raman, gamay raman nga. One po, sir.
0: Okay, okay. Asa man nilapita, sir?
6: Padoon siya sa Bitansoy, sir.
0: Isang barangay
6: na? Nga. Barangay Poblasyon.
0: Ah, Poblasyon ra?
6: Yes, sir.
0: Okay. Unya, unsa man ning lugar, kalibunan, kasagbutan ra gyud?
6: Oh, kasagbutan, sir. Daplin ra po na siya. Highway man, dali ra po na. Personian na mo.
0: Ah, dapli kalsada ra.
6: Oh.
0: Sa barangay road, no?
6: Oh, barangay road.
0: Ah, barangay poblasyon. Mga pasado alas 12 sa udto?
6: Yes, sir. Padong na mo alauna.
0: Mm-hmm. Okay. Nya, unsa ka dako, sir, ang nasunog?
6: Mga around mga 50 square meter to, sir.
0: 50 square meter, gamay-gamay rin ay.
6: Oo.
0: Mm-hmm. So may kuha na to, sir? Nabay naghaling ato na so may posibleng hinungdan na to?
6: Basing siguro kasi sa atbang kung niya na dahil din na uba na para basing ning kalat na to kaya sobra kainit lagi.
0: So duhay dihay dihay nagdaob sa lugar pero wa ninyo mahibaw ikinsa.
6: Wa may bawi ikinsa.
0: So sumatoy posibleng hinungdan.
6: Yes, sir.
0: Pero na trace ninyo kinsa tagiya ng yuta pod.
6: Mga patong kinsa tagiya daw, sir.
0: Pero layo rag mga balay magawa giway mga balay.
6: Oh, layo ra, sir. Layo ra kay.
0: Oo.
6: Before Bit and Soy, wala may mga bahay na. Sa karan, mga ka-gunoyan.
0: Pero
6: wala yung mga dugbe or mga mais nga tanuman.
0: So, waray damage kinta.
6: Oo. Nahulugwara.
0: Pero di gyud maayog mag-dob-daob, no?
6: Mahalagi, sir. Kay, sa mo tatar karong panahon na nga, linyo kaya.
0: Oh, init.
6: Oh.
0: So, sige. Salamat kayo, sir. Maurot itong tuyo.
6: Yes, sir.
0: Thank you. Okay. So, minimal ra. Kay 50 square meter mag ano. Ha? Pero di gin maayog mag-daob-daob rong panahon na mga igala. No? Kay dali ra kay masunog ang mga kuanon, mga dahon, no, mga tanom, mga kugon, hagunoy o guban pa, no, gumikan sa kainit sa panahon. Diapod sa Airport Road sa lungsod sa Panglao, dunay concern citizen nga nagpadag hulagway nato sa Facebook ato pong gi-post para ma call po ang attention diya sa LGU Panglao, ha, gumikan kay kuwang na lang gidag gamay na lang gyud ko mga matay na gyud ng mga tanom anang center highway no sa airport road kay do na may mga lubig o diha nga gipang tanom no anang nastungas kalsada mga higala perting pataya gyud no mga tanom dito mga buwak no way atiman so nanawagan tong concerned citizen nga kumahimo abis-bisag ginagmay no bisan og ang fire truck baginta or unsa ba mo tabang LGU kay ilaha man ang lugar diha kay para pod dili sayang gihaguan ba pod nag tanom pila nakabuok punuan sa lubi diha mga igala unya gining ni ang madisbyote ang lugar no nindot ba na tanawon o kining ni ang katong bag-o pa no karon perting luuyas mga lubi nga naas tungas kalsada mga igala gi tanom no panawagan sa taga LGU Panglao o bisan siguro taga airport do na moy kanang airport murag naa may kuan na fire truck no basin og bisbisan ko na ninyo kanang mga lubing tanom diha para ba di ma matay nang alaw sa gyud ang ihang palwa ang iyang mga tanom ang mga dahon gumikan sa kainit sa panahon mga higala so muna nga magamping ang tanan no para malikayan ang kining ni ang sunog gumikan aning grabing kainit sa panahon mga kaigsoonan may pagpaminaw sa itong mga nag-view sa Facebook Live tuning basahon rong totood Arita Humamoy good evening always watching from CPG North Avenue Tagbilaran City always ampo og amping ang tanan good evening sir nadakpan ba si Inday Sara Duterte na wa na dakpe kay nakapiansa man no unya mura og gibawi sa korte ang warrant of arrest no kay siya man mismo ang niadto sa kining ni ang korte sa Quezon City mahigala karong adlaw Sabado ha may gani kay dihay judge kuno nga ni dawat sa piansa ha 120,000 pesos ba to ang gipiansa sa kasong grave threat mga kaigsoonan. Mm. O niya mura og wala dito si BP Sara no kay di siya gusto musud sa korte nga kauban to mga pulis kay basin kunog unsay mahitabo niya dito nahadlog pud siya sa ihang seguridad no kay basin kunog mapareho siyang Ninoy Aquino nga ipapusil ha askang inoon di pud mo kumpiyansa kay mao lagi perting initas sa politika karon mga kaigsoonan no matod pa nga ang administrasyon karon maningkamot pang gyud nga di gyud maka dagan sa 2028 election si Vice President Sara Duterte kay matud sa uban wa man kunoy laing maayong kandidato sa pagka presidente ang ilang nakita karon si BP Sara man so ang administrasyon kuno ha mangita og daghang pamaagi aron nga di makadagan no ang vice presidente ha si Inday Sara mga higala muna nga mura og tagilid man sa impeachment kay di mangyapon kakuha og 16 mga higala bisan pa og ipang priso na tong mga kaalyado no silang Jinggoy, Marcolita og uban pa Bato de la Rosa wa na magpakita hangtod garon bisan sa social media wa na pod Kaya di lagi mo kumpiyansa kay ipadag ni Derlans tos bato mga kaisunan unya si Marcolita Jingo Estrada naa diha sa prisuhan. May gani kay nakagawa si Bunuan mga kaisunan gikan to ga wheelchair pag-ingon og pwede na makagawas. Nakabarog po si iyahang wheelchair, lagsik og kalit. Si DPWAC Tari Manuel Bunuan mga kaisunan. So si Senador Mig Subiri niingon siya nga dunay pagparaghisgot nga kunhuran ang number sa mga makabutar para aron nga ma-impeach or ma-convict mga higala si Vice President Sara Duterte. So gamhanan man sila, sila may gihimog balaod mga kaigsunan, pwede nang mahimo nila ipaubos gikan sa 16. Pwedeng himuong 15 or 13 bakaha o pila nay naa sa kuan garon, pila nang naa sa admin garon nga numeros mga senador, no, aron nga aron lang ma-convict og wala si Vice President Sara Duterte og way kusgan nga kandidato sa oposisyon mga higala karong 2028 nga eleksyon mga kaigsunan. So ato nang paabuton og kanang mga plano diha sa Senado mga higala. O niya maulagi kaganiha niadto siya sa korte aron nga mo file sa iyang bail mga kaigsunan, which is nag successful pod, no? Wa siya magsyate ang uban daghan ko noy gapaabot og magshot ni VP Sara kay para i-post na sa social media. Gamon ko ng profile picture sa uban. Pero wa may nigawas mga kaisunan nga mag-shot ni VP Sara. So, pakyas ang uban sa ilahang plano nga himuong profile picture ang kining ni ang mag-shot ni Vice President Sara Duterte. Nagatusong oras, may gala. Doon na tayo 22 minutos ang milabay sa last 10 sa kagabion.
7: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
1: YY Home Builders Depot nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng atagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
0: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Para pagpagaling ang Pilipinas.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
5: Alang na itong motukod og mga balay og building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Daawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
8: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
9: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
10: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
9: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
10: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
9: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
10: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
9: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
10: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
8: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
11: Medical Center Bohol.
8: Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
12: More water, more life.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyon, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyon. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
7: Engineering ko, sir. Dead any sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muok niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa gino, sir. Okay na gid siya. Dito X500 o may tisira, dyan nga akong ginain.
8: DTX 500. Highly recommended.
9: Sa mga eksperto. Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections. Chinese cuisine and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Maritas mga balita gikan sa Ambalanan sa Galiaris Hospital, alerto Jun Gutierrez. Goy Jun.
1: Nailangat dere sa Galiaris Medical Center ang usa ka lula. Umakrin na unay sa iro nga bugno diha sa lungsod sa Dawis nga lula gipaila nga si Rosario Hontalba sa 63 anyos nga puyo sa may barangay Maridelis sa lungsod sa Dawis. Sa tuwa nga nasairan, basig sa asoy ani nga lula. Nga gini ang mga alas 3 sa iyo nga kapunon nga kini si lula, iana gini tiyahang silingan, da iro to yung silingan kay mga hoy. Apan wa pa gani makaabot kinung iyang silingan sa ilang ipuyan, nagbugno na ang iro nga mainundan nga pagbugno pa sa mga iro, iyang tang hinggawas kini si lula kay iyang tang batuon ang iro aron mag-uwang. Apa wa nun sa damhang o pa gani siya makakuha o bato, dito ng iro diha sa iyang tungod o dito nagbugno. Nagtuo to iyang iro nga iro sa lihog tong kundra, ang tiil man ay sa iya ni lula mao iyang napakan o giwisi-wisi. Minunda nga nahugbo yung taon, nahapla yung taon si lula o nakaangko gali o saman. Diha sa may tuo nga bahay sa nga tiil. Minunda nga ginali siya o Kristiyo sa tuwa nga hindi ararin mo. O ginagan distant Galiaris Medical Center o karong gabi ay ato ang Jesus eh. Napakan ni sa itong emergency para sa pinigatiman sa tuwa mo doktor gani tayoon kining saman agi sa pinakan sa iro. Ikan ang galing matangan sa Galiaris Medical Center sa Mirko Zubutseris ang friend mo forever. Basta Berita, DYRD, sa Ligan sa Palita.
0: Nagasalamat alerto Jun Gutierrez sa imong report. Mga pa-shoutout o mga mensahe dari sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Mayong gabi ni Hamud Yong J dia sa Purok 4 Dimiao Kanandam Taungon. Ni Valerie Aiko, good evening TBN, watching from Antequera. Ni Pedro Liray Okulam, watching from Lila. Ni Gaudencia Dayo, mayong pagpaminaw. Ni Terry Lasco Dalugdog Puhadas, diha sa Kauswagan Katigbian. Ni Chofanis Baez, Toledo Street, Tagbilaran City, Dau. Ni Rita Olaybar Migueles, mayong gabi. Ni Pedro Purol, diha sa Mansasa. Ni Role Aleria Salbo, diha sa Mayana, Hagna, watching. Ni Manuel Awel Daguldol, watching from Laya, Baclayon. Ni Perlita Perle Doisabas, always watching live from Sitio Baungay o Sitio Bugnaw, Tinibgan, Maribuhok, Kaliwat. Ni Ansoy Comidoy sa Kanangkaan, Gorilla, good evening. Ni Lily Hins, good evening TBN, watching and listening. Happy weekend and more power. Ni Mer Arocha, Kagawad Mayor, galanog-lanog ang TBN, the responsod Maribuhok, timbaya ko Aster Doy Sabas. Ni ambot tag Maribuhok kagahapon og kaganiha gablik-balik ta diha sa Maribuhok Medicare, no, kay gapa injection tag anti-tetanus sa tong bata. Anong gablik-balik man Deris Cortes kagahapon way doktor nga mo resita og para anti-tetanus, no? Unya gi-refer ta dito sa Maribuhok, dito ta nakakitag doktor mga higala. Ha? Pa-check up po daring Galiaris bag-o aring kining Galiaris Hospital Cortes, wa pa po ipidya pastilan, no? Motong ga balik-balik. Ha? Unya hangtod ni abot og Maribuhok gi-refer. So nahog nga mura og why kuan hinoon timingan na siguro po itong wagay doktor diha sa kuan RHU sa lungsod sa Cortes mao na nga i-refer. Mayra sa bugdi na kuanon di ay, no, kay kanang i-plano man ang i-convert og drug rehab kining Medicare sa lungsod sa Maribuhok. So mayra sa di na i-convert, ipabili na diha kay gamit di uday kayo, no, kay ugway gamit ning Cortes, no, dili maka atiman sa imong gikinahanglan, ma-refer man pod kay medyo di man pod ingon og layo kayo, ha, pati itong mga taga Antikira. So depende ra na og say kuan na manugot pa ang LGU Maribohok, daan naman silang ingon nga supak sila nga i-convert na og drug rehab center ng Medicare diya sa lungsod sa Maribohok, mga higala. Kay mo lagi ang mga gagmayng mga sakit kato mga kalibang ahilanat o guban pa diha may madali-dali, no? Kay sa pagkakaroon sa ato na experience, personal nga experience, mga higala, na gamit yun kayo, no? Kay og mari tagalyares pero ting daghana kay labi na ron daghan og kasos dinggi, gahuot na og mga pasyente diha, no? Gawas dinggi do na pailaeng mga balatian nga naghuot ang mga pasyente sa Galyares, no? O niya, dito po sa Galyares Cortes, wa, papoy pidya dito, no? So, ang kuan, ang tumoy, dito tas Medicare sa lungsod sa Maribohok. At iman pa dito kay, wa kay tao, no? So, makahuna-una po tag sakto po ng LGU sa Maribohok, no, nga kining ni ang dili na i-convert og drug rehab. Pero si Gobernador Ares Umintado, ang atong na-interview, maingon man siya nga di gyud totally mawa ng Medicare sa Maribohok. Kay while dunay drug rehab diha, butangan gihapon og facility nga mudawat og mga magpa-konsulta, no, mudawat og admission sa mga ginagmayng mga balatian, no. Pero malagi mahimo pa man og public hearing, no, ang sanguniang panalawigan, ang Department of Health, PHO og ang LGU Maribohok ngadto sa mga tao dihag unsay ilahang kuan pod, unsay ilahang mga opinion, no, kalabot sa plano nga i-convert og drug rehab ng lungsod sa Maribohok kanang ilahang Medicare niya. May pagpaminaw ni Haplas na nagpaminaw ni Lina Sung Dung CJ og ni Neris ni Lily Hins, wa di ay nagmintin ana sir. Na amping ang tanan mo ingon climate change na jud. Wa may ga maintain, no? So, kay nangamatay man, no? Kanang mga lubi o mga tanom anang Center Highway, anang Airport Road. Alejandro Quezon, ayong gabi, ayo pa si Bunuan kay Gimilagruhan. Nakatindog o galit sa way. Ikaw do, ingnon, og makagawas na kakarong adlawa. Ha? Di, baka makatindog, ha? So katong iyang wheelchair part na good putos kuan, part na good putos drama. Kay perte mang lagsika, ha, pag ingon og makagawas na, so abtik na yung barog sa wheelchair. Gusto nila tuloy-tuloy ilang malita kaluoy sa Pilipinas ni Vicky Lapuag. May pagpaminaw, Doria Lumod, Adlaon, diha sa Yanaya Bilar ni Arnie Liray. May pagpaminaw from Lubok. Aster Ruizabas, good evening. Timaya ko ni Agaw Mer Arucha, diha sa Punsud, Maribohok, og Albor, Vice Mayor Dandan Samar, watching Habitat Buol. Villa Caballero, watching always ni Ansoy Comidoy, diha sa Corilla. May pagpaminaw ni Romel Lovino, naminaw diha sa Barangay mga barangay tanod sa Buoy nga nag-duty karon, Bikbik Edgar Uming Lobino. Salamat kayo. Way tagay diha mga kuan tanod. Pampainit. Lilihin sa salamat sa pagnote. Salamat pod og ni Pedrito Porol, may pagpaminaw og mayong gabi. Alas 10:50 mga higala atong paminawon ning tibuok balita. Kalabot sa arrest warrant ni Vice President Sara Duterte hangtod nga nakapiyansa siya sa korte dito sa Quezon City, mga kaigsuunan. Atong paminawon gikan sa GMA News.
2: Magandang hapon po. Sumuko at nagpiansa sa korte si Vice President Sara Duterte para sa kinakaharap ng tatlong count ng grave threat.
3: Pero bago nito, tumanggi ang bise na pumasok sa Quezon City Hall of Justice. Paulit-ulit ang giit niyang hindi raw siya ligtas. Nakatutok si Jonathan Andal.
4: Pagdating ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice, pasado alas 10 ng umaga, hindi siya kaagad pumasok para maglagak ng piyansa.
5: I do not feel safe at all.
4: Ilang beses niyang iginiit na pakiramdam niya, hindi siya ligtas.
6: Attorney, I do not feel safe. I really do not feel safe. Wala akong tiwala sa korte, wala akong tiwala sa police.
5: I do not feel safe anywhere.
6: Hinaras nila yung lugar kung nasaan yung nanay ko tsaka yung anak ko.
4: At ang kutob daw niya, papatayin siya.
6: Papatayin ako anytime. Tapos sorry lang ang sasabihin sa akin.
5: Sinong sasagot kapag namatay ako mamayang gabi? Sinong mananagot? Isasabihin lang ng DOJ. Sasabihin lang ng court. Lagay niyo yan sa kanal. Sasabihin lang ng DILG sa police, make it look like an accident.
6: Alam niyo yun, hindi naman ako criminal.
5: Sinong sasagot kapag namatay ako mamayang gabi? Sinong mananagot? Siyempre, maghuhugas kamay lang yung police. Maghuhugas, make it look like an accident. Maghuhugas kamay lang yung judge. I do not feel safe at all.
4: Kahapon, naglabas ng warrant of arrest sa kanya ang QCRTC Branch 98 para sa 3 counts ng grave threats. Nagugat yan sa mga pahayag ng bise sa online press briefing noong November 2024 kaugnay sa pagbabanta umano niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez.
7: May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha? Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
4: Pero nangangamba raw si Duterte na kahit magpiansa siya, ay damputin pa rin siya kalaunan.
5: Diba? Magbe-bail ako. I give a political speech. Ika-cancel lang yung bail. Kukunin ako in the middle of the night. Pupunta ako sa BJMP, lalo na yun. Napakadali akong hilain dun. I do not feel safe at all. Kahit saan man. Hindi ko alam. I'm supposed to be under the jurisdiction of the impeachment court. Tapos ngayon, I'm under the jurisdiction of this judge. Ano pa bang maaasahan ninyo sa judge na yan? Parang dumagdag lang siya doon sa threat sa akin . Sila na nga yung nag-issue ng warrant of arrest. To a vice president. Who is the first in line sa succession. Which is constitutionally protected.
4: Sabi ng bise, pumunta ang mga pulis sa kanyang bahay at hinaras umano ang kanyang nanay at anak.
5: Ngayong umaga nito, hinaras nila kung nasaan yung nanay ko, nasaan yung anak ko.
8: Yung pagpunta naman dun sa bahay niyo, we'll really look into that and if there's anything that we need to fight because of that, we will be
5: safe. I do not feel safe. At all. Kasi pag namatay ako ngayon, sino ang hahabulin ninyo? Isasabihin lang nitong mga taong to, ginagawa namin trabaho namin.
8: So, pwede natin pag-usapan.
5: Pag-usapan natin kung anong mangyayari kapag namatay ako.
4: Dahil nasa 5th palapag ang Branch 98 ng QCRTC na naglabas ng arrest warrant, elevator ang pinakamabilis para makaakyat pero ayaw ito ng bise.
5: Kasi ipapasok ninyo ako sa maliit na elevator, sasamahan ako niyan. Hindi, wala nga akong tiwala sa kanila.
8: Kasama naman yung security and kami, kasama mo.
5: And then, ayoko. Kahit nasa security ko, wala na nga akong tiwala Kasi sino ba naman pumili ng security ko? E di ba yung administrasyon din?
4: Sa huli, napagkasundo ang maghagdan na lang Pacquiat ang bise. Pero para raw sa kaligtasan, gusto niyang kasama Pacquiat ang media.
8: Mapayag daw po sila sa hagdan, kasama daw yung media.
5: Sino na sa likod ko?
8: Kami, yung mga sigil.
5: Alala mo ba na si Ninoy Aquino namatay sa hagdanan?
8: Pero dyan naman yung may security naman tayo.
9: Kasama mo kami. Lakot na ako.
5: Diba sa sobrang dami ng baril dito?
4: Makalipas ang isang oras, pumayag ang bise na pumasok sa Hall of Justice. Halos isang oras nagtagal ang bise sa courtroom at paglabas, ipinakita niya sa media ang papel na utos ng korte na lifted na ang warrant of arrest laban sa kanya matapos sumuko at magbayad ng 360,000 pesos na piyansa. Sumailalim sa booking process ang bise pero hindi siya kinuna ng mugshot, kundi nagbigay siya ng litrato.
5: Kinausap ako ng mga abogado ko, sabi nila kahit saan man daw ako pumunta, ilagay ko daw itong papel sa aking bulsa. Dahil marami daw mga kaso na kahit na lift na yung warrant ay hinaharas pa rin at hinuhuli ng pulis.
4: Pagkalabas si Vice President Sara Duterte dito sa Quezon City Law of Justice, sinulubong siya ng kanyang mga taga-suporta nandito. So nagkaroon ng iyakan, iyahap ni Bise yung kanyang mga taga-suporta, and then tsaka siya sumayon ng sasakyan, umalis yung kanyang convoy. Hindi naman sinabi ng Bise kung saan siya pupunta, pero ang sabi niya sa interview, hindi naman daw siya lalabas ng bansa dahil may trabaho siya rito sa Pilipinas. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras.
0: As kang hadlok ka sa Vice Presidente, mga igala. Sayahang siguridad. Iwa na kung siya ituuhang bisang kung iyahang kaugaling o security personnel. Pastila. Nga na, good na, mga igala. Mayong gabi, watching from San Pablo, Laguna. May pagpaminaw o gamay gabi sa taga San Pablo, Laguna. Sa laing abahin, mga igala, precious gasolina, posibleng musakag maayo ha? Sa sunod simana, pastilan. Pa-kwarita ito. Palamian atong Martes nga dihay gamayng kunhod pero musaka na pud ni sunod semana mga kaisunan.
2: Hike na naman ang bubulaga sa mga motorista sa susunod na linggo. Alamin ko magkano sa pagtutok ni Bernadette Reyes.
10: Hindi pa rin nare-resolba ang hidwaan sa gitnang silangan, malikot pa rin ang presyohan ng langis. At sa susunod na linggo, nakaamba na naman ang malakihang taas presyo sa petrolyo ayon sa oil industry sources. Sa diesel, posible ang price hike na 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos and 50 centavos kada litro. Sa gasolina naman, 4 pesos hanggang 4 pesos and 50 centavos. Bukod sa patuloy na tensyon sa Middle East, nananatiling hamon ngayon ang patuloy na pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Dolyar ang ginagamit bilang pambili ng mga imported na produkto tulad ng diesel at gasolina. Ang ilang tsuper at motorista na sanay na sa malikop na presyo ng petrolyo, pero sana raw matapos na ito.
11: Lalaro lang nila, taas, baba, taas, baba. Okay lang yun kasi may fuel subsidy naman kami.
12: Pag taas, baba, parang pinaglalaroan lang. Tsaga na lang sa biyahe pag ganun.
13: Kung tutusin talaga, kailangan sana, pero marami din pong mahirapan yung mga commuters na hindi kaya rin talaga mag-ano. Kaya nga kung hanggat maring hindi lang sana magtas. Hanggang kwento lang yung subsidy nila nung sabing 5,000.
14: Walang choice po eh. Kailangan pa rin namin gumamit eh. So yun na lang, yung sa ibang pwedeng bawasan, yun nga.
0: Nagkita mahimo ani mga higala. Maanagin ni ang trend karon sa presyuhan sa produktong petrolyo. Ubos o gamay, musakag dako. Ha? mura og matud palagis mga driver, mura og duwa-duwaan taan ni mga kaigsoon. Wa na tayo oras sa itong dulamanon. Dagan kay salamat sa itong mga kaigsoon ng mga sukin tipiminaw nga miduyog sa itong programa Tagbilaran by Night. Magdungdungog ta hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibukang pwersa sa DYRD sa Pikas Lawak.

0: DX Almaca Buhay Plus Dietary Tari Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.

0: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yun kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DYRD. Kinaham. Kanuna.

ng Lunes. Aha. Sisingilin mo ng Biyernes. Aha. Pag nag-recruit ka ng bakla. Aha. May marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay mapanis. Aha.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Por 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30.

tayo nang nanindagin na mo sa mga aking una. Okay, yun lang ba yan? Day.

0: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thank you.

0: Ano mo kulaanon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pil, may manulay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, pilit ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya yung alpha, na siya yung beta, o na siya yung gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
3: Lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
7: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
7: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C+ 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C+ 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Drink responsibly.
1: Tiguan nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping? Maparty.
9: Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: K-Surplus Bohol. Quality and affordable products direct from Korea. We have two branches in the province of Bohol. Visit our Panglao branch at Buruksay, Sawala, Panglao, Bohol, next to Crystal E College. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. You can also visit our Hagna branch at Purok Uno, Kanupaw, Hagna, Bohol, in front of Sky Go, before Hagna Town proper. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. Also open on Sundays from 12 noon to 6 p.m. Tara mga suki! Kung gusto ka o quality and affordable products direct from Korea, visit K-Surplus Panglao and K-Surplus Hagna.
14: Open Gangnam Style!
15: Kung tanan buhaton para sa pamilya, yanong sa pagpangita o tambal sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
16: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
17: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
18: The Millionaire Mindset.
17: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan, September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the new KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
19: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
20: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
21: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: At mabasa nato na sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 16, or bisan diha sa no, gingon diha nga ang pag-ampo sa mga santos o taong matarong kini gikahimutan sa Dios. Proverbio no, kapitulo 19 versikulo 9 o sa 29 giingon diha maigsoon ko nga ang pag-ampo sa tao nga matarong gikahimutan sa Dios. Apan ang pag-ampo sa tao nga daotan, maigsuon ko kini wala kahimut sa Dios. No, mo na mabasa nato sa Proverbio kapitulo 15 rather versikulo 9 o 29. So mo ni maigsuon ko nga kitang mga Katoliko wala mag-isip sa larawan nga atong gipakadyos. Apan, maigsuon ko, kini atong gitahod, atong girespituhan, wala kita mag-isip nga atong gipakadyos, apan, ang ato nga treatment nga to kanila, nga ato kini nga giisip nga pagtahod o respeto ngadto kanila. Ang giingon sa balaang kasulatan nga gidili sa Dios mao na maigsuon ko ang gitawag og mga Dios Dios. Kay kung nag-isip kitang mga Katoliko sa mga santos nga atong gipaka Dios kana gitawag na og Dios Dios. Kay unsa man diay ang Dios Dios? Unsa may kahulugan ining gitawag nato Dios Dios? Sa 1 Korinto kapitulo 8 versikulo 4 ginaingon ang Dios Dios mao ang nagrepresentar sa mga butang nga dili tinuod. Tato pa, kitang mga Katoliko ug nag-isip pata ni San Roque, ni Virgen Maria, ni San Juan Dios nga atong gipaka Dios nga nag-isip kita nga Dios ngadto kanila, mao na ang gitawag og Dios Dios ngano man kay sila nag representar sa dili tinuod nga Dios. Pero wa man ta mag-isip ana. Wala man ta mo ingon nga nagsimba ta sa mga santos nga atong giisip nga Dios. Maigson ko diha sa kanginan. Kung imong basahon sa balaang kasulatan, ug mayingon sila nga nagdili ang Dios sa paglilok, paghimo sa mga larawan. Kana nga mao nga sugo, dili absoluto. That is not an absolute law kung maghisgot kita o paglilok, paghimo o mga larawan. Unsay proyba ni ini maigsoon? Kung imong basahon diha sa Exodus kapitulo 25 versikulo 18 ngadto sa 19. Ang Dios nagsugo ni Moises sa pagbuhat og larawan nga linilok nga mao ang kiruben. Unsa man ang kiruben? Kiruben is an angel. Ang kiruben usa ka anghel, usa ka balaan, usa ka santos. Nga sa ato pa, klaro nga dili absoluto. Kung magisgot kita nga gidili bagyod sa Dios ang paghimo og larawan, maigsuon ko, dili absoluto. Kay naay panahon, diay panahon nga ang Dios nagsugo ni Moises paghimo og larawan sa kiruben. Nga mabasa nato sa Exodus kapitulo 25 versikulo 18 ngadto sa 19. Kining maong teksto maigsoon ko nga atong gisitar. Never nga kini ipadayag sa maigsoon nato nga mga pastor, mga ministro kung magiskot kita og larawan. Di gyud ni nila iminsyon kining dapita sumala sa balaang kasulatan kining gitawag nato nga keruben nga mao ang anghel sa Dios nga mabasa nato sa Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 14. Nga sa ato pa ang larawan sa keruben mao ang gisugo larawan sa mga santos, mao ang gisugo ug walay labot ang mga larawan sa mga santos. Maigsuon ko nga anaa sa simbahang Katoliko nga gimensyon nga gidili paglilok sa Dios. Ang gisugo sa Dios mao ang larawan sa keruben. Ang larawan sa usa ka santo, sanglit ang keruben, ang anghel, usa ka balaan, usa ka santos. So, nga, ang pangutana ba, ngano nga dili manila basahon kining dapita sumala sa balaang kasulatan nga maigsuon ko nga ang Dios nagsugo ni Moises pagbuhat o larawan nga linilok. Kita no, kung nagisguta sa atong programa, nagisguta sa atong tulumanon, both side, ato mang yung basahon. Ato mang ipadayag yun. Kung unsa ang gilatid sumala sa balaang kasulatan. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, nagisgot din he nga ang gidili mao ang Dios Dios, larawan sa mga Dios Dios. Kining mabasa nato sa Exodus kapitulo 20 versikulo 3 ngadto sa 4. Og kinsa man ning mga Dios Dios nga gisgutan din he sumala og pinasanding sa Biblia. Una, kini si Baal. Kini si Baal ang lalaking Diyos-Diyos sa kanaanhon sa pagpadaghan. Mabasa na to sa Numeros kapitulo 25 versikulo 3 ngadto sa 5 o Maghuhukom kapitulo 2 versikulo 11 ngadto sa 13. Naabay Baal nga atong gisimba nga Diyos-Diyos? Maigsoon ko, walay Baal nga atong gipasidunggan nga larawan diha sa atong simbahan nga Katoliko. Another, kini si Astaroth, babaeng diyosa nga kanaanhon sa pagpadaghan og sa gubat. Maghuhukom kapitulo 10 versikulo 6 ug Uno Hari kapitulo 11 versikulo 5 ngadto sa 7. Na bay Astaroth sa simbahang Katoliko? Nagsimba ba ang mga Katoliko og Dios Dios nga gitawag og Astaroth? Wala. Another, kini si Dagon, Dios Dios sa lungsod sa Asdan. Mabasa sa 1 Samuel kapitulo 5 versikulo 2. Dili intawon ta makabasa ug wala gyud na sa atong gipraktis sa simbahang Katoliko nga nagsimba ta ni anang Dios-Dios nga gitawag og dagon. Another, kini si Camus, Dios-Dios sa mga Moabihon. Asa mabasa, Uno Hari Kapitulo 11, versikulo 5 ngadto sa 7. Naabay Katoliko nga nagsimba niya ng Diyos-Diyos nga gitawag o Camus? Wala. Another, kini si Nisroch, Diyos-Diyos sa Niniba. Asa mabasa, Isaias Kapitulo 30, another, no? Kini si Mulok, niya pa'y Mulok, no? Diyos-Diyos sa mga Amonihanon, Uno Hari, Kapitulo 11, versikulo 5, ngadto sa 7. Si Nisroch, Diyos sa Niniba, Isaias, Kapitulo 37, versikulo 38. Naabay Nisroch sa simbahang Katoliko? Wala. Si Baal, si Bob, Diyos-Diyos sa mga Ikron, Dos Hari, Kapitulo 1, versikulo 2, ngadto sa 4. Naabay Baal, si Bob, ngatong gisimba? Wala. O kini si Diana, Diyosa sa Episo, diha sa bagong tugon, bagong testamento sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 19, versikulo 23, ngadto sa 28. Walay mabasa, maigsuon ko, sumala sa Biblia, kining atong gipanghisgutan, nga mga Diyos-Diyos sumala sa balaang kasulatan. Og mao kining mga Diyos-Diyos nga gitumong sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 3, ngadto sa 4, Exodus Kapitulo 20, versikulo 5, nga mga larawan nga gitawag og Diyos-Diyos. Muna nga atong iklaro kung unsa ang gisgutan sumala sa balaang kasulatan. Nakadungog ba mo nga ang mga pastor, ang mga ministro, diha sa laing relihiyon nga naghisgot may hitungod ni Baal, ni Astaroth, ni Dagon, ni Camus, ni Molok, Nisroch, Baal-Sibob o Diana? Wala. Kaya nga naman, masakpan ang ilang istorya. Masakpan ang ilang argumento. Nga naghisgot sila og Diyos-Diyos. O gani, nagsaway na itong mga Katoliko nga kita ko nung nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Dili nila iminsyon kining akong gisgutan kung kinsa kining gitawag na itong mga Diyos-Diyos sumala sa balaang kasulatan. Kaya nga naman, mabuking ang atong maigsuon ng mga ministro, ng mga pastor, kung maghisgota o mga Diyos-Diyos nga mao ang gidili sa matuod nga Diyos. So, mao ni maigsuon ko, no? Atong gisgutan nga di ay ang Diyos nagsugo ni Moises pagbuhat o larawan nga linilok nga mao ang kiruben, nga mao ang santos. So, maone, klaro kayo, sumala kung unsa ang gisgutan, sumala sa balaang kasulatan, kung maghisguta o Diyos, Diyos. Mano nga ayaw, intahan mo, panumangil na mo nga mga Katoliko, nga kami ang naigo, nga kami ang gitumong, niya nang inyong gipasiatab nga Exodus Kapitulo 20, versikulo 3, ngadto sa 4, o Exodus Kapitulo 20, versikulo 5. Ayaw ninyo na ikuan, ibato na mo. Kay klaro sumala sa balaang kasulatan, sa atong ginahisgutan, maigsuon ko diha sa kahanginan, kung kinsa ang mga Diyos-Diyos nga gitumong sa paghisgot sumala sa balaang kasulatan. Nakadungog ba mo nga naay pastor nga nagwali diha? Mga ministro nga nagwali diha? Nga ang Diyos-Diyos mao silang mga Baal, Astaroth, Dagon, Camus, uguban pa? Wala. Dili sila magmensyon ni ini. Nya kining atong gisgutan ini nga mga Diyos-Diyos, ni ani sa balaang kasulatan. Nagbasa man ka sila sa Biblia, nagtudlo man ka sila sa Biblia, nganong wala man itudlo nila, kining mga Diyos-Diyos nga gisgutan din he, nga maoy gidili sa Diyos, gidili sa matuod nga Diyos. So, muna nga, iklaro in tao ninyo, huwag ka mo mag-istorya, mag-isgot sa Biblia, kay Biblia man po iyong gitudlo, ang atong gisgutan po, Biblia man po, iklaro ninyo, i-black and white ba? Ayaw ninyo pasanginle nga kaming mga Katoliko mao'y nakasupak ni anang Exodus Kapitulo 20, versikulo 3, ngadto sa 4, o padayon pa sa versikulo 5 sa Exodus Kapitulo 20. Pangigsun ko sa dipata mo padayon, Bert, palihog ko no, atong i-greet ng atong mga nag-view sa ato nga programa kay sayang pod og din ato i-greet no ang ato nga mga suki nga mga tigpaminawan. So salamat kayo ninyo sa inyong pagsunod sa atong programa na ning kamota in a little way nga atog yung mapasabot. Jonathan Abadingo, good morning sir. Frankie Nalasa is watching, mayong buntag sir Doc Ronald, God bless. Doc Ipon, mayong buntag sa tanan ni Lina Amuto, no? Uguban pa nga mga suki nato nga mga tig paminawan. Maigsoon ko wa na matay panahon sa ngalan sa kong kauban sa Pikaslawak, Brad Gilbert Tulop, ni Kagawad Jirikahis, ni Maiko Taray nga ato usap kini nga makauban panagsa sa atong tulumanon. Wa na matay panahon. Maigsoon ko ni sa ngalan sa ato nga programa, kining inyong ubos nga igsoon si Brad Ronald Inting Pumatong, muhingon na kaninyo nga unta ang Diyos manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawag. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong puntag kaninyong tanan, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
2: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
3: Reactivation.
4: Let's move, let's groove.
5: Groove
3: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
4: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
3: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
5: Therapy with care.
3: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
6: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
3: Quality of care is our top priority.
5: Go wellness, go Reactivate.
7: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
8: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
7: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
8: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
7: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
8: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
7: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
8: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
9: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
10: BDMP Cooperative.
2: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services, such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposits, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9400 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno.

0: Nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín duol sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili gyud angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya, gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usak tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
5: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
4: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dibidindo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
3: Unsa man ang dibidindo, mare?
4: Ang dibidindo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
3: Mao ba mare? Paapila ko anabi?
4: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
3: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
4: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya aduna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interes. Unya, naasad silay ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kini debit card naman.
3: Mao ba mare? Kanindot good.
4: Nindot jud kayo pre og naapagid sa like KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
3: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
4: Sige pre, way sa payan.
5: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
6: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
3: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
4: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ariza. September 8, Adrian Victor and Ethel Griffiths. And Cesario Serra and Nella Rose Purakan. And to Ruben and Preciosa for September 9. And September 11, happy anniversary to Mar and Hannah Tagod. Ang Diyos mga panalangin kaninyo ug magabubu pa sa tanan nga inyong gikinahanglan magasangkap ug magatubag sa inyong mga pag-ampo. Mga igsuon diha sa atong pagpamalandong ato nga andamon ng atong mga kaugalingon alang sa pagpaminaw, pagpamati sa pulong sa Diyos nga maoy kalanunon sa atong espirituhanon nga kinabuhi ug magamit usab nato diha sa atong adlaw-adlaw nga pakigkauban sa atong mga kahigalaan ug igsuon sa pagtuo. Maminaw kita sa balaang kasulatan nga ipakigambit ni Pastor Manix.
1: Nininga takna, nininga kabuntagon atong paminawon ang teksto nga makita nato sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 18 bersikulo 15 paingon sa 20. O kini siya nagaingon, ako kini pagabasahon sa English nga version. If another member of the church sins against you, go and point out the fault when the two of you are alone. If the member listens to you, you have regained that one. But if you are not listened to, take one or two other along with you so that every word may be confirmed by the evidence of two or three witnesses. If the member refuses to listen to them, tell it to the church. And if the offender refuses to listen even to the church, let such a one be to you as a Gentile and a tax collector. Truly I tell you, whatever you bind to earth will be bounded in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you, if two of you agree on earth about anything you ask, it will be done for you by my Father in heaven. For wherever two or three are gathered in my name, I am there among them. May the Lord bless us upon hearing God's word. Niining atak na sa ito ang pagpamalandong akong gusto ipasinati o idangat diha sa matag-usa, Happy Christian Education and Nurture Sunday. Happy Christian Education and Nurture Sunday, Rev. Mahal.
0: Happy CEN Sunday,
1: po. CEN Sunday. Daghang salamat sa matag-usa nga andam nga maminaw sa ito ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo pinaagi ni ining tulumanon bidlisyo sa kahayag. Og niining atak na atong pamalandungan ng unsay importansya or kanang makaingon ta nga kaimportante ang Christian education diha sa tuang individual nga mga kinabuhi. Adunay pipila basta mo hisgot na gani og Christian education, diretso na dayon maghisgot kabahin sa simbahan. Sa simbahan na na siya nga buluhaton, sa simbahan na nato nga masinati, sa simbahan na nato makatunan. Apan ang tinuod nga Christian education refers to our life. Atong kinabuhi mao ang usa ka pamaagi nga nagpakita kung unsa ta ka matured diha sa tong pagtuo sa tong Ginoo. So Christian education is a continuous journey diha sa tuang kinabuhi. Mupadayon na siya dili lang sa tong pagtuon sa pulong sa Dios diha sa Domingo nga mga pulong diha man sa atong Bible study o bisan diha sa tuang Sunday school, ang Christian education mupadayon na siya sa atong pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Mao na siya mga kaigsuunan kung maghisgot ta kabahin sa definition sa Christian education, it refers to the growth of God's children. Let's just say those who are following God's teaching. Kung nisunod ta sa maong pagtulunan sa atong Ginoo, diha nato na sinati ang Christian education, and we are called sama sa ato ang makita sa definition what Christian education is. We are called to pass it on sa pagpasa sa umaabot ng mga henerasyon, sa pagpadayon sa mga pagtulunan sa atong Ginoo. Muna siyang usa sa atong nakita nga ang Christianity, or let's just say atong belief sa ato ang Ginoo, nagpadayon na siya because of our dedication and effort to pass it, pagpasa o pagpasinati ni ini nga pagtulunan.

0: diha sa tuang Ginoo. Usa ka familiar nga panghitabuan nga makita sa Deuteronomy nga na naa sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 7, we call this Shema. It is to love the Lord your God, to love with all your heart, with all your soul, with all your might. Keep this word that I am commanding you today in your heart. Rejoice them with your children. Talk about them when they are at home, when they are away, when they are lying down, or they rise up. It is the continuous education of each person. Dili lang sa mga kabataan, but para sa tanan. So in relation po ani sa text, even our ministry, sa itong radio ministry, diri sa Bidlisio, sa Kahayag, it is a form of Christian education. Bisan ni andar lang ta sa ito ang mga radio station, bisag sa paglantaw nato sa Facebook, para mo maminaw sa pulong sa Ginoo, it is Christian education. So the purpose of Christian education is not for us to live a prosperous life, but it is to connect us to God, the source of life and the source of purpose. From the biblical perspective, sa itong na basa or nadungugan niya nga pulong Shema, it is a reminder and it is a call to continue this kind of Christian education. Without systematic instruction, without informing or passing this on, faith can remain shallow. Kung sa ato pa, mabawra ang atong pagtuo. Dili ta ingon nga ligon sa itong pundasyon. Usa lang kapalid, dali na ta matumba. But when we are informed of what the scripture is telling us, we will be able to discern what is right and what is wrong. We are to discern the errors and we are not disconnected from our life. Dili ta disconnected sa ito ang kinabuhi, kundili maatong ma-relate ang scripture sa atong individual nga mga kinabuhi. So muna mga igsuon, ang simbahan or ang atong Christian education, dili lang diha sa atong simbahan. It is our lifestyle. So kumu adto ta sa atong trabahoan, when we live out our faith, atong gipakita, dili lang diha sa atong simbahan nga mask, may kita atubangan sa mga tao unya kung mag-inusara na ta, naan na ta sa community, lahi ang ato ang gipakita, makapangutan na ta ba nga, nakakaton ba ka ta sa pulong sa Ginoo? So mupo na siya mga igsuon sa atong pagmatuto sa unsay pagtulunan in relation sa Christian education, we have this call. Kaya ang Christian education plays a big part in helping us understand the message of God in today's time. So muna siya mga igsuon sa atong pagpadayon ni ining journey. Dili lang taman sa church ang atong faith, kundili kung asa ta paingon. Christian education is not optional. Dili na siya optional nga programa sa tuang simbahan. It is how the church, or it is how we obey God's command. To make disciples, to guard our the gospel, and to form mature believers who can both live out and pass the faith. Muna siya nga sa tulo ka punto, kuhao na to ni siya pinaagi sa word CEN. Christian education and nurture, but we try to make it first C. Connect with each other. Because CEN teaches us to connect, not to disconnect. Ikaduha, E, encourage one another. Ikatulo is N, nurture the next generation. Usa katawag nga dili lang taman sa tuang 10 years, 20 years. It is a lifetime. Sa atong pagbuhat sa tawag, we are not there, we are not here just to be satisfied sa atong life. But we are called to connect with each other. Because according to the scripture, the first point ani is connect. According to verse 15, if your brother and sister sin against you, go and point out the fault when the two of you are alone. If you are listened to, you have regained that one. Jesus clearly emphasized go. Go and point out. These instructions, or this instruction, help us to understand Jesus' message. Sa pag-atiman, sa pag-tinabanghay, sa pag-angkon sa kalinaw nga atong masinati kauban sa mga magtutuo. Let's just say, ang atong pagtuo, nagpakita na siya sa ato ang ligon nga pundasyon diha sa Ginoo. This is important because ang Christian education teaches us to live together as people of God, not just as individual. Dili lang tungod na kinabuhi ta para sa imong kaugalingon, para na sa imong kaugalingon. No, we are to live with each other. Because matod pa si giingon ni Jesus, panahon kung unsa imong gibuhat sa imong list of your brethren or sister and brothers, you did it unto me. So kung nagsalikway ta sa itong mga igsuon, gisalikway na ito ang Ginoo. Kung gisalikway na ito ang mga nanginahanglan o tabang, gisalikway na ito ang presensya sa Dios. Muna nga, we are encouraged to connect, to know, and to grow with each other. That is why CEN matters. Because it teaches us to connect with each other. Second, encourage one another. Jesus said, if the member listens to you have regained that one. Ang goal sa scripture, it is not to convert, but restoration. It is to restore our relationship with God, not just to look good. Nga naka-convert ka, nakabuhat ka og maayo. What next? Unsa may angay na kubuhaton? To raise fame or to serve God? That is why Christian education and nurture teaches us to encourage one another, not to boast on who you are or your status or etc., but to encourage one another. Encouragement does not always mean saying nice things. Sometimes encouragement means telling the truth even when it hurts. Sometimes encouragement means accountability. We do not say things or these things because we want to discourage the person. We say them because we want to help that person grow. Diri na to masabtan mangud pod nga ang Christian education, it is not for an individual but for the whole community of believers. Christian education help us understand that accountability can be an expression of love. Like a parent corrects a child because they love the child. The teacher corrects the student because they want the student to learn. An individual counsel each other because they care for that person. Christians speak the truth to another because they want that person to remain faithful to Christ. True encouragement does not simply make someone feel good. Ang tinuod nga encouragement help each other grow deeper, ligon sa atong relasyon sa atong Dios. Ikatulo, katapusan, nurture the next generation. Pagmugna, pagmold, pagmatuto sa umaabot nga henerasyon. This is what the scripture is trying to tell us. Muni siyang gipasabot diha kanato nga angay buhaton ang pagmatuto diha sa umaabot nga henerasyon. That is why we are thankful for our church ministries. Kay ang ministries wala lang naglantaw sa unsay makuha o makabot sa simbahan, but it is how we educate each other. Christian education is a form of love. Christian education is a form of commitment. Christian education is a form of worship. Muna siya mga igsuon, sa ato ang pag-journey together, atong kuptan kini ang maong panag-iusa sa ato ang pagpangalagad, being reconciled, believers, nga mubuhat sa unsay labing maayo para sa tibuok katawhan. Nga kita mupadayon sa pag-nurture, sa pagtudlo, sa pagmatuto, sa pagpadayon sa atong pagtulunan, sa pagpangalagad sa katawhan, hilabi na sa mga least, lost, and last, mga anawim sa atong society, the poor, mga rejected, ang mga sinalikway. Muna ang mga igsuon, mupadayon ta sa atong tawag, sa pagtudlo, sa paghiusa sa atong relationship uban sa Ginoo. Atong hinumduman mga igsuon ang 3 points, C-E-N. Connect with each other, encourage one another, and nurture the next generation. To God be all the glory. Amen.
1: Amen. Daghan kayong salamat, Pastor Manix, ug dalay gyud ang Dios sa atong pagpamalandong diin kita gipahinumduman unsa ka bililhon ang Kristohanong pagmatuto diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasimbahanan, dili lamang sa simbahan sa UCCP kundi sa atong uban nga mga ecumenical sisters and brothers nga mga churches and even the Roman Catholic sa tanan nga mga kasimbahanan nga anaa karon nga panahon, duna gyud dako nga kalabutan ang Kristohanong pagmatuto diin maukana ang vital foundation sa atong iglesia, kinabuhi sa iglesia ug misyon sa Ginoo nga gipadayon sa ato usab nga iglesia. Ug matud pa ni Ma'am Lydia Nigidula sa Silliman University Divinity School, usa sa mga theologian professors, believers are nurtured and taught so that their relationship with Jesus Christ may deepen and expand. Ang atong kanunay nga pagtuon sa mga pulong sa Dios, pagmatuto pinaagi sa atong Sunday school, Bible studies, and even sa atong mga liturgy, talamdan, sa atong simbalita, mga pahibalo, tanan nga lihok sa atong iglesia o tanan sa simbahan, nagpahibalo kana sa Kristohanong pagmatuto. Busa atong dasigon ang atong mga kabataan, atong dasigon ang atong mga kabatanunan, daduna to sa atong mga simbahan, aron nga sila makakat-on usab, aron nga sila padayon nga pahinumduman ug makatuon sa pulong sa Dios nga maoy makapatulod nila, makabadasig kanila nga mamahimong magkinabuhi natong tanan, dili ra sa atong mga kabataan, magkinabuhi sama kang Kristo, to live out God's will. Ug diha usab sa pagpahinumdom sa atong iglesia diha sa UCCP ug bisan sa buot nga maminaw sa nagkalain-lain nga ministries or CEN activities ning bulan sa September, atong hinumduman nga duna tay CEN talk nining tibok bulan sa September 12, dunay CEN talk mahitungod sa social media and Christian life. September 18, a church with room for everyone, becoming a caring and welcoming community. September 25 to 26, Christian life in the age of artificial intelligence or AI, faith, humanity, and mission, o why we sing the ministry of hymns in the church. So next Sunday po pagkasaulugon ang Children's Sunday, and then the next Sunday, the third Sunday, will be the Family Sunday of Fellowship of the Least Coin Sunday. Hinaot ang Dios magapanalangin sa mga ministries or sa mga programa nga atong pagabuhaton sa tibok bulan sa September. Mga igsuon, ato usab nga gi-greet si Ate Judith Gallo nga nagkigauban nato karon online, House Singapore po, Malaysia, Singapore. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga himo sa panalangin sa atong iglesia. Og kang Sir Leonardo Rose, Bishop Dulce, sa tanan nga naminaw nato online. Mga igsoon ko deha kang Kristo, buot man nato nga palawigon pakining atong panaguban, apan hamubo lamang ang panahon nga gitugyan ka nato. Busa mga kaigsoonan ko, deha kang Kristo, atong tapuson kining atong panaguban, pinaagi sa pag-ampo. Magampo kita. Dagang salamat o Diyos sa imong pag-uban kanamo niining pakigdugtong sa pinaagi sa bidlisyo sa kahayag.